0: kung si meeting pagkasin pa rin sa CUDA, na yes, sa consideration, wala pa man kami nagkakuan. Pero naka-siding man kami nga may mga mauro niya proposal na doon doon niya sa aso niya mga North Calipo o doon i-try kay. So, ako namun ro pagpatawag ka mon, agad na yung masaira man namun kung ano gedro yun na kung ako doon niya parte sa i-try karon.
1: Kung imbitahon ka mo nanda?
0: Yes, yes. Kung imbitahon kami, siyempre agad na yung karuman namun mapaabot rayon kung doon ba ay angay at bagay para iya sa ato nga mga operator at driver, ay siyempre magkasahid man kita karon do. Ito sa Boracay, una-un doon eh. Masahira nga man natin do. Kung karon ay kung iya, kung pwede man iya ron o masarangan o ma o wat maapisuan nga tanan sa pinpa sa commuter, ay hindi malang ro, dapat karon nga pagka istudyuhan gid, agad na yung pagka-tanawon pa gid. Siyempre, iwak pa man nabi kami ha, kung karon nga inform, pati sa di karon nga.
1: Kasi daw para sa aton yung mga SB, sa pilang bilog kami member at SB no party kapin si Marte nagambal nga may mga posibilidad but abing positive effect daya especially makabulig sa padayon nga pagsaka it presyo at gasolina no ay environment friendly rimaw ro i-trike matuod ag gasarang na pugo ta no ro andang pasayro nga maikater ag komportable nagasakay kumpara sa traditional nga tricycle nga hagos anom gamang ro pasayro si Romeo.
0: So, okay, matangani kunta ro, no? So, pero ro, ato malat akaroon niya, ginapananaw ay, simpre, wapa na sumasairan, kung sila gitar ang halaga ko doon niya ron. Plus, ro, ro, anang quality, agro anang gitar nga kung subo, kung sa gitar ron sa kwan, dahil ro, dayang rang tricycle nga traditional, ay, halos, inako sa dayang raw, dita, kung mas ang kiring sama, dahil pwede, or driver nga magkuti-kuti ka ron. So, yun ay, ginagawa ka ron, atong pagitar ron niya, pananawang, kung do, anang karong halaga, o, kung doon niya ron, ay, simpre, pag uras, abi nga, ranang halaga, sa sera, manam, nabi sa Boracay, ro, doon niya ron, ranang halaga ka ron, ay, kin man dai yan tundon is operator sa boundary gilang ron ay ako na sa pagkasayad ko sa Boracay ro pinakamanaba nga boundary ka 1000 plus
1: ay ngani dapat gagson mo daw law ro yun man ay sample naton ni istoryahan ta malang dai no
0: yan tundon is na yang ga
1: driver
0: sa boundary karon
1: oo
0: ay plus o ano man dai obra driver karon siyempre ay kung do atong pamasay ay ga pugo 15 20 malang ra ay sa boundary pa ayaw ko tik usoy karon ko bumoron ng liba wa
1: sa moron ka example naton kung kalibo okay taro Boracay ay madya everyday madya run da ritong competition mainland aga sa isla ay madya bawo bastante ana del uli kong interview to sa aton nga mga amigo nga presidente man it itrike ay may bu bastante kaya pa man kuno kahit papaano. But ako ni butang tanaton sa kalibura. Yes of course, abo nga mga banwar nagaadtorya everyday man. But sarayang sitwasyon niya ni naga problema ung kamo nga tricycle pang rugamit ang hindi nga ninyo mapuno. Butang pa binatong i-trike bisan pugo pa man to dumasok rin na nga pasero. Ay pungta na nga hindi man kita kausit pugo karon. Si Romeo.
0: Ay, so, sa bilog pa karon ay, simple ro, ginapananaw pa natin karon ay, kasing pa makaroon ay, gainabo ro e-bike, gainabo ro motor, ay, gado yung gabinawa sa mga pasahero, iya sa Banua at Calibo. So, sa makaroon yan ay, ro boundary yan ay, makaroon pinakamataas, boundary makaroon ay, 150, 200, ay, agos nagkakuliit yan ay, mga bolga boundary.
1: Akon masaman, problemado kagid. Ay kung mga agang-agangan ka, halimbawa, example pagid naton mga kapitol ka bimana, nangagangan ka sa ibang streets, di kaya sa may kalibo, ay waga to, may mga, may mga talyert ang makapabulkit, kaya na makapa, may mga shops, anang nga pwede ka makakayad, no? Ay kung mga e-trike, ay sin kita kara pwede nga makapakayo, no? kung anong samad abimana, imaw, si Romeo.
0: Doon yan ni, Agiro, dapat yung tananawin ka ron.
1: Diba?
0: Okay, dapat manami tananawin. Doon yun, kuminasod mo, manami tananawin. Gali na yun, epekto ba pag-abot sa mga driver operator, kung ano ro epekto, plus pa ro mga commuters. Ay, sadaya pa nga niya, pamasahin natin makaroon iya, ay hagot yan, nag-reklamo na ni Kararo, mga kung masubrakat na yan, so kung pamasahin, tapos ay sabi karon pa, ay, pauno mo matipon ro, Nga 10 piso, 15 pisos, 20 pisos, nga dyan ang kita ni mo sa ikaw. Dahil hindi ka man karoon, hindi man doon pwede maarki lang nga kargahan mo cemento, kargahan mo plywood, kargahan mo kabilya, hindi man doon pwede gaso eh.
1: Ay, di, siguro makon makaya na naroon ay compared sa inyong nga traditional nga tricycle, siyempre motor is butang ta, mga 150 ana, 125, impersado ta na, makargahan mo ta na mga plansanisa rin na, kabilya kung ano, or simiento, nga pilat ang kilo rubog at no kay kun i-track ani mo ikarga gatanga gatanga ay electricidad na biro gapagana
0: ore ko o hazgo sam dilog pa hay simpre hay yan man kato na di sa kalibo hay may magarkilangan ni sokto ni mo makatuang hay kung mabasa at taas ng arkila hay gareklamo yun hay so atong bang i-balance balance pra yan sundurin giman hay ginako na i-balance balance git anay tanaw di anay maya agod na yung kung siin sa rondo kamaya, pero kung sarap abe kakon niya talo kung parat ang kakon, sabi kong kita ko man is yung sabor pag abot sa doon niya ron ay dahil nauna ako na sa era namun ito rin, kasi abo niya niya naghalin to sa among may among mga membro man niya ito ano sa Boracay doon na ginakon di Israel.
1: Nag-share man sanat andang nag-share man sanat andang story kinyo nga marat akalisod ito sa Boracay ng inagyan.
0: Kung samantala ito sa Boracay ay nang dollar pa to kung mag-arkila to ay kami to ay nakakuha kami to nga basayro kada sang katawo kamon sakay kami arkila ay 300 pesos pero bayad namon kada sang katawo. Ay wa man pagkiklamo ay 5 dollar mas aturo ka nag na incendiar man ato na dangan ko ay pag nakaistorya man siya may ako mga istorya karon itong mga driver karon ay kato pag adto na ko ay ada malata nga kuan ka ko na nga siyempre driver man ako na ko ay mas manami pangani mana ro ba tot ani mana nga to nga practical diya ta nga tin tin so di mo ta nga ko ka ko na ko mana ani ma kun jara siyempre isla ta ra ini ang dapat ko tin do kuan ka ni to is right isla ta ra ini ang ko pang kuan ni tris ta man jara klamor tris ta kun sok to ninyo ta kuan
1: para nga malagaan na ton environment na sa Islat Boracay, that's why eco-friendly do gamiton ta nga service vehicle una, no? Which is applicable to Imaw. Although nga kalibo, syempre, amnigal man nato the environment, ay kaso abi ay no, ikapatay ta abit negosyo kung mga tricycle nga na nga, wamat may nangamang garunon, nga ni kinyo siguro nga nangin milyonaryo gabiyahe load-law, di ba?
0: Ay, wag din. Doon nga, pero nga, bro, sabi, kapatapos yan, isa yung pagsato, hindi mo lang rogi, ginapa na mo, nung nakabalik,
1: nga may,
0: pagpatapos, isa
1: yung may kabakayot bugas, no, ikaw, taot bagon sa unga, bad, project, din gila ron.
0: Oo, ay, nayang, kung doon mo lang nga ni mo, nga, ginatalikan kita, o, sa risiko, lang, tatlo, imong ginapausikyo lang, college, ay, hindi, sarang.
1: Masakit naman to tatlo, tagagay sa college, ay, hapuon, kating matuod. Now, mabalik kita sa e-trike. Do possible ruta abi ka nang ginaduso according kay SB Marte hay mga kwan abimana mga like airport to Pook no mga plaza Kapitolyo or pa eskwelahan abi no mga mauro abi kunong ruta nga maga nga pwedeng biyahihan ay okay abi ba nakinyo ro yon
0: ay de una nga ni agi karon may sumina to daya sa aton banot si Liboy gusto ang gusto kunya ni pero daya nga nga principal halos niyang kami nga ng mga na tricycle rider ya ay halos na yung buwang kami sinasirapan is yung pasahiro kung katin pa kung mga lugar nga lang nga matako ay sa traffic ay mga pa ay hindi mo lang mga ro ato may nga ro ako mo lang napananaw ko na kung may makaro na doon na sa tricycle ay nagdugang sa rented pa kung nagdugang pag-edit na yung kontakasong kalibong kalibong nga siyempre yung gusto ko nga
1: so traffic ko
0: atong hindi lang yung naproblemahan
1: oo. Ang sambilog ka na sa nabatian ko kana sa interview abi, makabulig manda ko no sa mga tuda na ton. Dahil luplano do mga e-trike nga nga mag-operate, no? Pagi sa rent-to-own na ginabanana, ay mapadali o pagbakat unit. Ngani masiguro kung mga tuda, nga, kamuron makabinipisyo man kamo nga matistingan nyo man nga okay gali raya. Taw kung paburan man doon kapwa ni mo tuda president.
0: Ay nang halos matani ron tanda ay nakapaabot ng kato ni Kondo na pero ito lang galing mako na kung ipatawag kita ay ito lang gid na kung doon ipaabot.
1: Marento on so, pa ka mo nga hindi nga ni Riba kinyo makapag-avail it uniform mani nga to nga nagka-issue pa to, di ba?
0: Correct.
1: Pila ni uniform na to? So, 500?
0: bukod no amya ta kamon dong nga among agin ko lang sa among ginapobra na 313
1: o 300 yung ani nga ginaproblemahan ko iba matuod nga sambilog ginadaywa ko iba kung may una-una mata ay marintoon pag ita kamot itry kag ano makong karon mangin trato ninyo kada tuda kon paano ninyo hugayon doon kung magsilinangag senda
0: about sa rintoon niya ron ay simpre ay ro ato man karon ay pilaro pag rinta karon ay pati kondo ang ginakita sa sulitang adlaw tama mo lang ibayad sa ginarinta
1: nga ni kaltas sa inyong kita adlaw ra kung halimbawa kung magrintoon kung pila ka mo ka member halimbawa sa toda poblasyon eto dapat ay buan kamot koleksyon kada isa karon nga may ikabayad sa rin nga ron nga kantidad kung pila biman na romantly na di ba?
0: Oo doon doon do atong karong manawon ay simpre basi makon yan eh kung pag-abot sa di karon ay ro ginakita ay tama so ibayad sa rin nga ron rin yan.
1: Okay. So, andabi ka ng plano, siyempre, consultation pang Raya man, may mga pagkonsulta kinyo, may mga proposal pa nga ni Makon, may mga pagpamati pa karam, may mga committee ring nga manabo. I think invite okay. Karon digin mawaga kamo, ikaw bilang Federation President LTO, eh siyempre gagit highway ro pila ka mga daganon ta sa Kalibo kapin papuok nga ra no. Ikon may mga biyahe ta nang i-try kaysa iba nato may batas kita nga ginabawagan sa highway ro mga i-try tricycle nga ginabawal nanda. So may LTO karon una gid TTMD, ag normal aton nga PNP isanda karon do makonsider naton nga naga pa-implement no aton nga law enforcement nga ginatawag so may una gid nga invitation niya banyaman pero so far wa pa kamot may nabaton bilang to the president
0: wa pa man commit niya yung nabaton nga kuha na doon yun ang ko simple proposal ko yung manandaron at ito ay gina-argument ako na gina-istoryahan sa ginataro so yun ay angay gina-adaya
1: pero sa nabatian nyo kay SB Marte may pamatsagan yung kamo nga daw kapamagamadya may pag duwa-duwa kamo kore yung mga plano nga ra no?
0: Ay, doon yun lang, pambilog.
1: Mm-hmm.
0: Doon niya nakananaw nga. So, pag duwa-duwa, una, gila rin.
1: Oo. Sige. Mensahe, abi, si Romeo ay daw harang nagtaas yung mata kahapon do gasolina. Abi ko tani, gana ba? Diesel, tagali rin nagdaba.
0: So, ako lang doon na kaya lang ito sa lang yung mga driver, operator, ay, so, doon man niya gasolina nga may bukong panggit man is may masyado nga mataas at hindi nga na yung namirta na ginapabalik-balik yung mga kumitambay nga roatan at yung nga gina kuan makaroon nga pamatay nga na sa pandemic na karoon. So, amo lang ito anay nga matyagan kita no, kung halimbawa nga tumaas ng hindi mo kaya ang masyado ay basi di karoon kami magkuan na ito yung maguwag tikang party sa doon nga roon nga pamatay. Ay, so, sa makaroon ay gayang gaya kung manira mo nga ginakuan ako gila na kami naga
1: ubay tikang parsi sa di karon. Sige. Thank you kid, Sir Romeo Tubalinal, aton nga Federation President Itoda Kalibo. Thank you Sir Romeo. Good morning kinyo tanan-tanan.
0: Thank you man K5 Junior, and good morning man sa panantong.
1: Okay. Thank you so much ha kay Sir Romeo Tubalinal. Kanya amigo presidente Itoda Ria sa Kalibo. Daturanda, nagagapit man kanakiro ibang mga presidente. Ay madya. O sa likwa out ko nimo isipon eh. Rent to own scheme ba? Ha? So marinta tuda. Hay kon isipon ni Sir Romeo to day ti bayran don syempre ta anda karang asosasyon. Ay sin mabot inog bayad ay mamat pundo ro mga asosasyon nga ra. Ani may inog baka nang dat ilim non sa gabi eh, iti puno nang ibayad rito. Rito man man abo. Ay ro ibang ani nagakita it 150 boundary. Oh, butang ta riba mas mahal 200. Di ba? Ay may mga nagabiyahe nga na kun amat nakita naton so sitot ana sa mga talyer gapakayad ay naplatan na samad naguwa ra bula ko ana nga ra ano ni tawag na kun bulitas no nagkwanto samad yon may mga dapat ka diyan no ginapadala sa mga shop ay gagastos doon eh mga motor shop makampa may mga magastos ka nga 150 ay 200 pa saka ring magastos o gapabulket pa yung makaroon, pilagon. No. Interior, kariton. Pilang buga nagmakalburon. Bukod tatangan ng maintenance ka, ita tricycle. Diba? Ay, pilagit kitaon na sa sangadlaw. Ay, may mga pamilya man doon nagabiyahe. That's why nagapatos doon nga mabiyahe git whole day. opisa sa lasay sa gahon, hashtag it gabi iriba. Papatay ta trabaho gid dahil kaping ko may mga college ka nga ra. Nga hindi ka uhawon man to, magtatlo ring college. Bawo Ginoo kong Diyos. First year, may mo pa nga third year, may fourth year ka. O butang taga o GT on to. Butang ta tapos sa bilog, may daywa ka pa. Sa daywa nga sa college, makakasakit-sakit na gino. Ay mga projects kon tiglibo-libo ta. Kaping kon mga sa mga mahang-mahang eskwilahan. E di man imong balibaran ay kon mga maaga mata. Diba? Nga mga inunga. Suportahan mo ron ay para kandaman sa uling tubo. Sanang future man. Ito yung mga projects. Pila man ay pa man ay mangayo manakot 500 pesos ay ginaamot na ako man ang uniform to ay official manakot na yung amon nga club. Oh. Ito yung gastusan mo rin. Sublimation 300 plus sabi man na. Oh. Ay pagkaon pa bagon pa na nadlaw-dlaw. Mga iba pang ginabayran sa sagka subject pang ron. Ay ibabo nga mga subject. Ikon dumungan pa. Hindi, hawaas na rin busa matuod. Hindi, kung rin man na ninyong saligan, watat may nag-millionaryo nga tricycle driver man na. That's why nga ni mana nga punta isipan ng pamagi nga mapasanyog lang ng pangabuhi, eh kung magmaura man na nga mag-rintuon pagid, gastbook. Halimbawa, man at amana, ako ibang tricycle driver ni Storia, kapon ikala sa may kapitulo, nag-usay ko sa bout niyog, no? May nag-kwanti ka ron nga fresh buko. O, na to, hindi. Sir, good morning man ah. Ay makon, okay yun, naka-boundary yun. Ay, pangani man ah, 80 pesos pa ko. Ay, sige yang, tiyog ang makon ah. Kagaoy man lang katiyog, ay maubusan ka man mag-gasolina. Amit ano man ah, yung kat mga peak hours man, mga oras at lunchtime, maroon na bimana ron, sir. Hapon, haroon kita ko na si Jante na NBC ang target ag mga empleyado at kapitol yung nag-uulian, no? Ang patod sa mga terminal, kunsin pa. Eh kung maglinibot ka man, awa ka man may ginarumbo nga mga pasero. Ah, astanan ka mat gasolina, mga 1 litro mo at linibot mo. Hindi ka bawi. O, ay 85 may bimana ro 1 litro. Itayon mo. Tapos sa 85 nga ron, imo malang ma-pick up nga mga pasero, makabuo ka at amounting of 50 pesos. Tilugi ka pa at 35 pesos. O astan na rin 1 litro. Linibot-libot sa kalibo. Okay man akong ta kung pilang bilog ang kamo nagalibot, ikaw ba abo man ang ano, libo o galibot, laud-law. No? Ikaw mga kompetensya hanay. Ngani, huwag itaastan, kita man ang kami kung namat. Ngani rin ba kung kita nyo mga tricycle driver na kung namat sa mga bilyaran na gatinambay. Kaso sargo man ang mana kami, sir. Huwag man kami gataya. Huwag man ang mana kami ginakita. Ba, sininyo mga ako, may nagagagsak ng tig limang piso. Kung kormi lang manara, kung daog-daog man, kung pirdi-pirdi. Okay, makon mga migot na nag-usig lang mapangitanan. Sige, anyo mako, nang idakpan ka mo kung mga pulis di karon, ha? Ay, sa'yo man mga pulis kung sinang pero mabilyaran niya sa kalibo. Oh, good morning lang sa mga migot nga mga drivers. Ngayon nga, sige pa biyahe. Oh, yes, atong sa sentro at kalibo mga kakipay.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Alas 8:20 yun, datong nga oras, agdeng oras, balita, tudgaton. Itay ka ng DTX Beauty Soap, rung sabon nga pampagwapo, aga pampagwapa. No, dapat kita ninyong gamiton kung kamo nagapaligos. Ay ma-prevent ro pag ilinabo kinyo nga mga pimples. Ag, syempre, mag... kanon paputikin nyo sa mga lolog-lola ta, ma-prevent rong early signs of skin aging. Ani dapat mag-DTX Beauty Soap nga may ampalaya leaves, guava leaves, ag papaya extra. Kani dapat kung pagwapo, pagwapa ka mo, hindi ka mo focus gid sa itsura nyo, kita nyo man, puti ring uyahon, pero ring butkon, may itom naman na. Mukong tatapariho. So, eh, dapat tanan, halin sa ugo pagkwan, DTX Beauty Soap gamiton para healthy rin mga kutis. Ah, mga K5. Ag, syempre, DTX Beauty Soap, sabon nga gina paborito nga kung kita bakot pang estudyante ya sa ano, Capitol, mga nag-eskwela, babo nga mga boarding houses riya. Ito yung tara nang ginagamit yun makaroon, ay mga estudyante kita tong limang bilog na abdan sa Klinika de Alternativo, galing mga konsandaray. Galing ka baka nga manimang abit, DTX Beauty Soap, ag Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Yeah! Ay bagit abi man na matod kay final kung kapin Klinika Dio Fresh Day Roll-On yung ginagamit sa mga nagagamit uniforme sa eskwelahan o sa trabaho. Ay kung namat abi, kita nyo rin yung kilikili ng anang akwan bagay sa madyo tamanag, madya may stain gida. Ay bulok na roll-on yung ginagamit, nagaiwan it stain. Ay kung kabaabo pa ka mong gumamit, inhandlo ka mong magbagagaho. Ay dapat na Klinika Dio Fresh Day Roll-On, mag-switch ka mo sa Klinika Dio Fresh Day Roll-On. Kasi rung roll-on nga ra nang sangkap ka mang is extra virgin coconut oil nga ginapatay rong mikrobyo sa inyong kilikili nga dahilan ko naman it nagabaho. Ag ginapaputi na na. Kani mabuti mabuo puti ang kilikili, humot ka pa bilog ng 48 hours. Kani magklinika, Dio Fresh, Dio Roll On.
2: Puro de los Pueblos.
1: Sa aton niya pagbalik mga ka-K5, aton balikan daya nga nga may kantanan sa tindahan itandagaw. Eh di ba may mayor, kapitan nga ginapa-construct nga nga daw mini stalls nga unat ana pwede ka panindahan rong mga taga-andagaw ag pwede man doon mga taga-iba nga barangay like Buswang nga mga pityapit matarina. No? Na kay Kapitan Milgarejo may mga inisiyatibo ta sa barangay. Although nga madya hambal ko iba madya tangkay man man madya tangkay man manarat bahol. Importante may malapad nga space. And hasta nga wa pagid maka-open ro bagong Kalibo Public Market. At least manaraya ay malapad ro lugar ag safe ro mga vendors naton. Nga hindi siya na makabatsag gasa kung mag-ugan-ugan man. Di ba? E balikan tabi ro balita nga na matapos siya may importante nga pahanom-dom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi nila ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas ng orat

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics.

0: Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay
4: o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito isang neurobiotic syrup.

0: Sinatinan ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, puro de los pueblos.
1: Alas 8:30 ngayon, daton nga oras, balik kita sa aton nga programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon ninyo, Anchorman K5, Leonard Viray. Well, sa aton nga pagpadayon, good morning anay kay Ma'am Catherine Bintosa nga pamati, no? Pangutana kung pilang dagon do kabuhi it electric nga ron, or itrike. Basi wa pa na impas, wasdakon. Arong abo, ito manas tanghalan nga nakajangkon. Correct. Ba, kumagin matod sa may tanghalan nga rao. Gapos sa may dumatad, babo nga mga itrike na kagrahi, utana, no? Ito, nagmauron taman di karon doon. Alito sa Burakay, riba. Tama man, basi kung sige pataro bilinayad ng daag, kubabo tang masakit ro itrike. Eh di man nabi, pwede rin mo kargahan gitabo. Yes, batod, napugo ro kapasidad, but ro capacity, no, nga literal na masunod naton. Eh, siyempre, i-trike taw gon, electric vehicle, electric tricycle, no? Hey, elektrisidad nagapandar. Iba gid ano kon makina nga ginapagi sa ginatawag naton gasolina. Mabatsag mo gid aro pwersa. Ere, persado man, but may mga limitations. Kung ano ang rubang pwede ni mo maikarga, may kapasidad, nga hasta ang saraya, no? Ay, ubhon, makotimplano ro. Itry ko magmauron, bukod at presko, yes, kalibong arang pataras-taras ta, no? Bisan mo, makot pasero, kung dumagagan, tama ko na'y gadagagan, tatano bintas ang gatos, ay. Ma'am Roslyn Silorio, good morning. Gapamati ko na imaw, pagi sa tunyong Facebook Live, no? To sa may Singapore. Shout out na ko ng Silorio family sa Ochandog, Flaviano family sa may Halas, sa Banwait, New Washington. Okay. Dalang gini, check tanay. Raton nga patrol party sa rin nga balita nga tindahan it na nga Andagaw, no? Market it Andagaw nga ginhambal ko ani kara si Kapitan last ang mga bugan niyo ito mga June, July, o July, no, mga mauro niya bugan si K5 Bridge partner. May mga plano sa nanganing atong pag-construct it. Andat ang sarili baga nga may shot nga area nga pang kanang datindahan nga diyon baga magpinanaw pa rito konsiin nga mga magayo. Nauna pwede man ag mapistuhan man ko mga taga-Andagaw nga mga vendors nga affected ko rin nga problema sa relocation, no? Dahil roray nga rin mga vendors ta nga mga Andagaw nun ay wa malipatan yun eh. Iwa pagid mong pisa, wa pagid ma-opening raton nga Kalibo Public Market, bagong Kalibo Public Market. At ga problema ko si sanay butang. Ay, oh, may maliway galing area ro Andagaw. Aran na specially niya, no? I-check na ton si K5 Regilin Tornino. Patrol, standby. K5 News FM. Live report. K5 Red, sa reports, go ahead.
2: K5 Red, tindugon ro kapin 50 sa mga stall sa barangay market it Andagaw. May pero Andagaw ang K5 Red, may una na tindahan. Matapos nga yung bisitahan natin ng pero na lugar. Na kung sa simakitaan taro mga stalls sa K5 Red, ro ana nga plus tanda, parehong gitay mao it organize nga talipapa mga K5 Nard. Bukon gid it makaroon ka bako rokada stall sa kung kita magkasala. Maano ang gitara? Limited bagaro
1: spacing. So sobra 1 meter do anang nga lapad?
2: Eh, karon siguro ba si

0: mga one by one or medyo mahaba-haba lang imo kay 5 yards pero roa nang dapat man sa 1 meter ato nga pag
1: basta kada haligi kada haligi sang kapwesto.
0: At medyo pahaba lang imaw pa likod abi mana so sobra man guro 1 meter. So din roa na nga plastada nga kun sa scene pa naon ta kay 5 yard stones imaura and then gaban-gaban ikara sa tunga bisabi sa dati nga plano sa mga previous nga interview ba kay kapitan high parkingan dati karon sa tunga. Aga kun gapaad to ka man at andagaw after ni mot andagaw elementary ba kay 5 yard do diretso ka paad to sa lambingan kay karon imo sa left side pag abo man nga mga talipapa nga ni sambilog sa mga goal abi ka right barangay nga ma-organize baga do day karang nga mga vendors sa sugod itay karang nga barangay market kay kung makitaan tari karon sa may andagaw at apo agri karon do mga talipapa kasi 5 yard umpisa pa lang karon sa may Andagaw Elementary and then paadto nga way nga ron paadto sa may Lambingan hasta sa Puok kay kapag-agri karon do mga stall so nga ni nga suno kay Kapitan Juliet Malgarejo sambilog man ra sa tikang para ma-address ba garong road clearing kay abo nga mga naga-obstruct kay 5 yard do sa mga sidewalk utangani nagabaligyaro iba nakakaon paro porsyon it karsada. So nga ni, bilang sabat man or tugon sa problema sa road clearing, that's why nga nabagay, rung nasambit karon nga tindahan siya kay 5 yard. At gaban-gaban, igabutang marikang tagbanga na displaced baga kato sa Miyatubang, ito hospital. Ay nauna marun nga.
1: MMG?
0: It
1: Asia? At taga to nga mga, taga sa road clearing nga to?
0: Oo, kay dato marasambilog ng mga target nga, makavail man sanda, since abo nga ni nga negosyante sa Andagaw, ag 50 ka mga stalls pa man lang manda. So, sanda nga ba nga ba nung maka-avail, sambilog sa maka-avail ka kay 5 yard, ag suno kay Kapitan Hay, initial budget kaya is 500,000 kay 5 yard. Bukong gid man na yung mawit makarang tabahol. Ag based sa mga nakaisorya naton, na tawit barangay, tapos yung tagid imaw, ugaling, gina-record pa itakil ko nga may certain nga room baga imaw sa kay 5 yard para ma-accommodate yung bilog na linya kasi kada stall gaban-gaban doon may ano eh may linya ay kuryente so nga ni may gina-required pa kandaro akil ko bago matakdan ito ka lang nga linya sa kay 5 yard at pilang ka mga utilities naman doon nga ginaayos kay man nakapader pa imaw makaroon buprinti na naka kay 5 yard actually may pader patana. So, based sa previous na interview ka to, hey, ginadil pa baga sa landowner, kay 5 yard, do yun nga ni nga, may pader patay mo, may portion lang na ginwasak, alaban-gaban, hey, katong ginapaagi ron doon, sa karon ng mga materials, at medyo pilang adlaw pa siguro, or binugan before nga ma-turn over da sa ating karang barangay. Kay anak at barangay, adi nga, ano dahi nga, pondo, kay 5 yard, initially, 500,000 pero kung may mga phase 2 pa matay mo or may ibang pagitang mga improvement ay butangan na taman ipondo it atong karon nga barangay kay 5 yard.
1: So mabaw-bahot agali ro kan kara ginagastos it barangay do pagpapader palibot dati utara or andat ang ubrara.
0: Do pader nga ra sa printi magluma na imo kay 5 yard eh.
1: Bat dayang sa mga stalls nga ginakasandiganan da.
0: Doyan ta bagot
1: ang bagot ang construct rayawa ang ma-finishing majado kat kurit it semento.
0: Nakamasunok ka brick na style.
1: Oh, brick style. Taglinyat brick sa ikit ginbutangan lang gid it palitada para nga bukon it magagas.
0: Nindo ano nga plastada. So man si kakilid, ikaroon ng mga stalls kaya kagtihak ag ikato sa likod. So meaning, di ka sa printe ag sa tunga. Bakan sigit aron intended for parking space it mga bumalakal. Sa Iro Andagaw, sambilog man sa mabaho nga barangay, pinakamabaho nga barangay sa Kalibo, ang populated yun man. So, nga ni nga nabagay, doon ay karang tindahan. So, ginagabot actually karang si Kapitan, negative pa ima with regard sa kung ano replastado sa mga rentals, mga kay 5 yard, ag sinoro mga priorities na maka-appeal.
1: Wow, pasanda ka meeting siguro?
0: Doon pa siguro kay 5 yard kasi tumatanggan ta man sa mga June para nag-umpisa ro construction na kara or planning na nakara kay 5 yard sa pag-implement itay karang nga project. So kung may mga na-screen na balasandang ng mga vendors, ano ro mga...
1: Kasi yaban ang pagtangkuhan kara dapat mga talipapa style ang karado, pwede ka baligyaw na eh. Ang mabaligya mm-hmm. makon karado mga ibang halimbawa kat mga kwanta na, let's say grocery nga perti ta kaabo mm-hmm. arang ina display, hindi tag igo siguro makon doon.
0: Hindi ka makaigo ka kay Fiverr. Daan ang atlasada ka lang, nakita nimo tag para sa bulwang baga.
1: Oo.
0: Na ginorganize na mananda. Kung magpaliko, karikaroon sa may bulwang.
1: Bulwang hay, elementary.
0: Karikaroon kita sa bunga dalin it highway. Paliko kat bulwang hay. Naka-organize siya. Pero andang mga talipapa. Makaraya man doon style. Kasi elevated lang no, kasi bulwang baga haon. So, makaraya man ginorganize. So, siguro gaban-gaban, kung grocery gid man, bukong guri mo visible kay Paybal kasi nga ni-open man pa, pero ana nga, I mean, bukong man get enclosed, bagaro ana nga pagitan, ito ay parang nga mga stalls na hindi mo man ma-roll up man na imo, nga
1: kamata, pabayaan mo tani una, rin mo nga mga baligya sa sugod, ay balikan mo dayon, ma-secured bagay imo, yung bukong ta eh.
0: Bukong ta. So, dugaban, takarang nga makabaligya, syempre, hay, wet, section gitaron.
1: Oo, nga halimbawa, vendors karne. Kat isda, karne, butang mo rin na ro, termotses mo nga puno it isda, aysan mo, ag pagkatapos hapon, kung wat customer, ti karga mo mata sing tricycle biyahe ko, ting ganiwat at may maywanan kang gamit rin na, maliban sing papag.
0: Oo, din taro mangin plastada karang kaysa, naidag, himo sa taron, ro, iban nga karsada sa Andagaw, wawit at may nagabaligya sa mga silid ay karsada. Kay,
1: which is manami, unimaw, dahil sa ikaman ko, barangay road, kapiot-piot, tunaat aksidente ko na matay, may gabakay nga nakasyakyan, naka-tricycle, di one lane malang rumagamit mo, kung naman yan, kuyupado pa nga masado, ga-traffic imaw. So, one, it may talipapa nga sa kilid-kilid, hindi ka rin tanan sa natanan, ibutang, magpilang bilog na sinimo sa isinta. 50 mga kumutabuon doon, mga vendors na maibutang gali rin na.
0: Basta ang tingot aron, kay man kagabanang baligya sa talipapa, hay karne, tinuganon. Hay basta iping, gano'ng karne, tinuganon nga rong kita, dahil doon yung gitaro, target it mga bumagakal. Kay man kung tanawang taro karsada, nga rakat pala po sa may puok, masako abing nga karsada rin kay Fagnar, kasi doon yung ginaagyan, halin sa puok sa T-Port, kung gusto mo sumugod iya sa sentro ikalibo. So, ikaw nung kagid maagi, which is two links yung animaw, apangay shoulder doon kay Fagnard. So, nga din nga, kung may magbakal, mapabinit-binit lang gid rikaroon sa kilid ikarasada, so, kung subgangan na, may mag-giveway gid. So, mag-traffic gid, dahil karang nga, pilang ka mga karasada, kung sa nasambit karoon nga kalye kay Fagnard. So, that's why nga rin ka to idea, nga ginbutang man ro.
1: Basi, kung ro 500, hadtong sa rintat yugta or ginpurchase. Doon yung pangutana pa natong kay Kapitan Karay. Sa, basta sa mga issues sa yugta-yugta karay, masangagid.
0: Doon yun ta, kay Fagnard. Kasi ro 500,000 kung sa yugta ay may iso to yung tagiging mo rin ang kantidad. Oo, unless kung rentals ro, anda nga kontrata. Long term, abi man na nga pagrenta. Kasi mag-apa,
1: manikon magrenta, bawian sa vendors. Ngani dapat maginan siya man do barangay karon ay kaguoy man nga what income ro barangay. Una ro efforts nanda karon nga pa-flashing pasanda kon anong kon weekly kon ano ra dang kwan karon agreement sa Bureau Fire nga pa-flashing pa ron. So magastos dapat karon may balik man sa barangay.
0: Income generating man ag dapat ro rentals man, ay reasonable man doon para sa vendors ka kay Fagnard na hindi man pwede nga barangay yung ruga kita, agroana, itigusante, ay tama-tama, yung dibaga nga balik kapital. So ngayon dapat ay win-win, gakita ro barangay, gakita ro vendors, convenient para sa mga bumagakal. Convenient, ibaw ka kay Fagnard, nung mga nagapauli ka man na, ay mahapit kagating una, madali-dalit makakal. Kating kung kompleto yun mata, mga panakot, mga tinuganon, mga karne, mga isda, hay convenient sa taron man, no, para sa atong taron ng mga ibang hodating ko na isagak yan, ay may una nga parking space. So, then the plus tada, based information, maghahapit pa man si Kapitan ito kay Fagnard, may mga pag-inspection pa man imaw, makaroon nga adlaw, i-check pa abinana, just like sa mga ginarequire pa nga to, ita akel ko. So, nga nga, mabuhay-buhayan pa man yun siguro before nga maka- operate da. Kung ano rin mga kontrata baga kay Fagnard kung sa part it mga vendors kung pwede na ananda nga i-modify provided nga ma-retain anar original nga sukat ite karang nga space kay Fagnard kung gusto tamana ananda nga enclose ay kung may mga kontrata baga nga mga makaroon. So rin rin ato nga sa yuron kay Kapitan Juliet Melgarejo. Pero sa bilog rin klaro kay Fagnard kay nagatindogot ana, humangot 50 karang ka mga stalls para sa mga negosyante it. Barangay Andagaw. Okay, five guys. So, ruban, tayan na lang yun. Pero atong karang naman yung interview, no, kay Kapitan Juliet Melgarejo, kay five guys. So, pero atong karang report with K5 Jim Lee Idorot at K5 Romy Kahilig Rayaman si K5 Red Jillian Cornino para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report. K5 News FM, Live Report.
1: Thank you so much sa reports ka to niya patrol with K5 Bridge and Antonino sa rinyo balita sa Andagaw. I-try na to hindi na karon si Kapitan Juliet Melgarejo para may iplastado mga detalye sa andamatara nga Andagaw Market, Barangay Market. Bye. Diyan na pamatian mo, ayos tanay, no? Andagaw Market, Barangay Market. Nga mapustan taron matuod kong mga pumuyo nga wukon baga ita kusinsin pa rin na rugang sa tubi ay kusin ga pangarsada, no? Abo nga mga reklamo mabaho magangsa mo ni mo to no mga wastewater nga naiproduce baga wa sa tama. Oh, and sa milog ron sa mga ginareklamo ga may mga drainage man nga nasusudlan but siyempre sa wa nganit ugan man hindi man maka penetrate nga kunsin rito makapaabot sasta sa ulihi. Ngayon sana, ayun na, nag-stagnant sa sugod ko mga imburnar naton, tigabaho. No? Sa ibang kamo, ko, na ipoproduce ko mga talipapa, magang sagit. That's why nga ni Imakon, nga nag-abo ka rin nag-against, na nga, aman nag-inabot or talipapa riyas sa kalibo, nga pag-abot sa sanitation ay hindi gid pasado. Kapasinggin na ginabutang matoda ng wastewater. O, eh, sa milo ko sa may isyo katupaan ay. Batro ang dugout, so, na pamaagi rin nga sitwasyon. Kung wota ka mo nila rito mag-addo pagid sa public market, rin yung malang gusto ay makabakit sa kilong baboy, sa kilong manok, sa kilong isda. O, nga halin to sa baybay sa Andagaw man, nga mga priska nga halin sa mga manging isda na to, or may mga nag-supply matakin nyo from Antique or Capiz. O, eh, depende man namin ito. Pagbugta mo, kung mga magapit nyo rin talipapa, a few minutes ang una kagon, pak, may parking area ka pa, baka kayang rin na. No? Tikugang mo na lang, panakot. Kaya ba naman, may mapisto man at mga panakutan doon? Di man pwede rin nga, hawangit may mapisto ka ron, nga simpleng panakutan, nga sibuyas, bawang, guya, no? Ag mga tinuganon. May yun naman doon, para nga sang bagsakan. No? At least kahit papaano, ma-prevent nga mag-crowd iya sa bagong kalibo public market kung ma-open na imaw. Kung saan o imaw ma-open, doon ang pangunta na. Ayun doon na, mamasira ko to sa opisina at legal ko aton nga munisipyo ay ma-interview kita kay attorney. Attorney Aaron Molina. Ay nawa si attorney kakon ka-reply ho ay. Makarakunta ng morning kita ka na maset, kaso ay ang agang. Ay ma ito lang kita kuno sa andang opisina. I-try naton doon hinduna sa LGU Kalibo. E ma mangutana kita rito kung ano ro sa Batanda ay may mga pag-compare abi nga sa public market it ibang mga probinsya aga sa aton nga nga bagong Kalibo public market. E may mga explanations kalbi karondo LGU, no? Ay gusto ko makon para nga may iwasan naton ang natawag nga mga fake news. Ay siyempre legal lang daro makasabat karon. Nga man it nag-abot sa Mauron Kabahoro Ginloan nga intended para sa public market. Intended yung gitbaron, di karon sa construction ginatawag, or may iba pa nga mga bagay. Kasi sa pag-iside abig, sa unang explanation, sa 300 nga ron, di baga, una man ginabuo karon ro 300 million, no? Una karon ginabuo ro ginagastos nga renta sa temporary public market naton, nguna sa May San Lorenzo Drive. Ay pilagon bugan, ay bukon bugan, dagon yun sa nadikaron doon nga nagatiner. Nga una sa naging lipat, ay pila romantly karong ginabayran. I-times mi mouse sa 24 months. No? Ay so, gasarang sa adewang dagon yun. Alright? So, renta, gastos sa pagpa-construct di karon doon, ay dating terminal. No? Ang iba pa nga magabagay-bagay, una galigin buo sa 300. May mga maon explanation na pero detalyado karon ron, hindi na with attorney Aaron Molina, no, ay ma-meet up kami na attorney Paris Loriano yung mga bagay para nga mailatag ro mga info. Ay gusto nato ma-prevent ro mga fake news nga ra nga nagyapta nga according kuno kay Maura wa matinamin yung tawo, heret anang gabasi ta kita sa legal. ay may kompleto sa nang ebidensya matakaron. Okay? So ino na ron atong balikan with Attorney Molina. Alas 8:48 gondo oras day nga balita oras natud gaton itay kan extend the food supplement for men nga may sangkap nga makarot at glabwas kang kilaga nga nagapabakod it syempre responsibilidad ni mister para kampiyon the performance inyo nga mga misis mag-extend food supplement for men. Tanan nga mga produkto, suplemento, bakon sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Para tugon, aga siyempre, epektibo pa.
2: Yonar Viray, Foro Delos Pueblos.
1: Bilang adlaw na lang, ag magapaskwa kay Five Nard. Ayaraw aton niya Christmas Countdown, mga kakipaay.

0: Same gali, pareho man gali atong website. Ah. Oh, sa aton nga Christmas countdown, may 78 days to go ag Paskwagon sa Pilipinas. Manon ko ha, 78 días in si kauras na lang, Paskwa na sa Pilipinas. Manda 100 plus patala ko siyang adlaw, bilang adlaw. 78 days na lang. Di ba? Dasig. Ay, Oktubre yun makara. Ibot kita second week at Oktubre sa next week. Oo. Ibot kita next week, Pizza Kinsis will do man. Kung may bilin pa. Sige yan ah. May 31 tagali oh, do Oktubre. Diba si mga Biyernes pagit katapusan to, mas will do pagit. May mga yuda pagit nga mabaton. Again, 78 days to go. 15 hours Paskwagon sa Pilipinas, mga ka-K5. Ag, siyempre, sa mga nag-aabang rin na ita, Gracia, ay sige, hugat yang gid ka mo. May maabot kilang man doon. Kapin sa Department of Agriculture ta, ay pamasyaran ko man yan hindi na, ay may mga nagapinamangkot katon ng mga mangunguma, ay paalin man na kami nga ra, K5 Nard, ay wata kami nga ra, it, nakatanom. Eh, pangutano ko man ginyo nga ni, kung registered farmers ka mo sa RSBSA. Oh, eh, mamasya ko hindi ito sa nang opisina, sa opisina at DA nga naka-assign party ka ron, kung ano ro mga pwede pag inyong himuon aside sa pagpagapit sa inyong mga MAU office, no, or Municipal Agriculture's Office. Kaya lang ka mo adto sa inyong LGU, magpalista ka mo. Maton, sir, ma'am, may mangunguma ako, traya ho. Maton, ay mapa-register ako eh kahit papaano may magapad ako nga tagamnan it kun maton gulay ta tagong may ako maton rito nga tagamnan it ampalaya ho mabo nga mga vegetables maton ang tanom hindi ang palay ay wa man na kwanta din nga madya apektado ta kitat El Nino makaron ako at least kun may mga ayuda ako dagiti kinung ginaunahan ko tagi kamo ha ako ko may ayuda hindi pwedeng wat ayuda ra may una kita. Ayudang iga-provide raton nga national government ag based man sa Department of Agriculture ay may mga mai-provide nga bulig sa aton nga mga mangunguma but wa pa it may kun ano nga ginpagwa nga schedule do ginasugid anay makaron pero mga mangunguma naton ang siyempre mangingisda basi hiuna-una sa nasingkire pero but pareho rin yung siyempre mabaton nga yuda di man magkagayo ano mga araton nga mga mangingisda ito ipa-avail anat hindi ako kasi uplift, no? Ag ribahay tupad kat mga, siyempre, mangungumag, apiktado't El Nino, wait may naitanom, wat may trabaho, tawat trabaho paagi sa tupad, nga anait Department of Labor and Employment. Agod at least, kahit pa paano, may trabahohon sanda, ag may kita onda yon, which is good man. Pero akong inambal nga, nga dapat hindi yung kita focus sa ginatawag, pagpanagtag ayuda prevention kunta nga naisip po nato nga haron base by mga December January first week it 2027 eh mabatsagan nato no 30 kain ka chimpo so dapat may aton kunta karon nga advance nga pag meeting sa mga mangunguma yes may una man nga mga meeting but eh ara wa to biro na sinano ron kasi man nakita mabuo bako niya di man inyong kamit sugid rin na sa niya palpak kita matod every year inyong one action eh halin pa kulas di man no problema tubi o matao kwang ka to pagagro super El Nino araga nga 2027 based man sa DOST pag-asa eh every year eh, may palka palpakan kita ka muri na inyong opisina budget di ma-release heron sobragon pilang milyones rin na pangayong pondo ay dapat i-repair doon huwag ito matamatod ka mo ah sa mangungumay, mangunguma, malang bimana. Mag-uoil at makumpirmi, ginyo mangunguma. Nga dapat doon ang makunguta i-prioritize ko government naroon ay may ginakaon ka mong humay kung waraton nga mga mangungumay. Patubi sa mga kanasan, kung bukod mat niya, at siyempre, ano malang nasakopit niya, Kalibo, Banga, Corset Banga malang, no? Ag, New Washington, iba pa nga banwa, ito sa western side. Eh, paano ka't sa mga bukid nga ng mga ganas? Nga na baryo naton. Ay, astan mo lang ng makasapaan. Ay, dapat kunta ko ng mga Municipal Agriculture's Office nanda, inisitibo ko doon. Eh, paano matong kung astan ng drayag? O, may mga nakatanom tagali. Paano itong imahimuon ka ra? Ay, wa man kamot gina-provide ang kung ano nga mga makinarya ang mapusla naton. Wa pa man abit election. Election man lang gagawa, robilidad kung mga politiko. Kapaw tatoras, makarangan law it Miyerkules. Man, aton nga Christmas countdown, 78 days to go, Paskwa na sa Pilipinas. Sa Watamabot, matalakay maging pang headlines ng mga balita, hindi na lang sa 11 Mbps with K5 Romy Cahili. Okay, siyempre yung anchor man, K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mabakal, sumagmuti ka.
5: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobran ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increases the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production.
6: Aside sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi gini mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
5: Oh. Exactly.
6: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, gini mag-ayo.
7: Fungus.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payanan ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka!
5: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson ana isang lawas ang kontra sa infection.
6: Kagamo pagkayo
5: niya. Ano pagkayo niya?
6: Niya.
5: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
6: Tsunami, himoon, Sir Boy, may nung gidya di tribayot.
5: Kampiyon.
6: Tapos, patuluan pag niya ang sa guwa. Kagana ka namin, Sir Boy, once si ka inom di tribayot, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
5: Mm-hmm.
6: So hindi ka dali magtigulang eh.
5: Correct.
6: Oh. So sa absorption sa calcium, nami.
5: Nami.
6: Kaya siyempre nag-combine na mo.
5: Combine na, oh.
6: Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
5: So pagpartulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
6: Inside and out, Sir Boya.
5: Inside and out.
6: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo, makumbat infection, may ara pagid ka sa guwa.
5: May external effect pagid.
6: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
5: Correct.
6: Kaya ginom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
5: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
6: Kaya ba, Sir Boy, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Mm. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Mm. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah,
4: no.
6: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya mag-inom ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
4: pinasunod na lang.
6: Pinasunod no? Balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yagapati nga amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
5: ditribayo mo na.
6: Every 4 hours, ditribayo mo na.
5: Ditribayo na.
9: Ditribayo! O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
10: Ditribayo! Ang D3! Yung may visio! Ang visio! Yung may D3! Ditribayo!

0: ato D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butka. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold.

0: ka Geiger Drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roja City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning sa tanan-tanan. Adlaw subong Miyerkules, alas 9 sa ice ang aga. Now, welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Dili natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Now, kay kita nagapati, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, wala ginsing makabulig sa imo. Kaya magalala ang imo pamatyagan kay lain-lain imo ginakaon, ha? Dapat lifestyle, mag-take kita sa aton suplemento para malikawan ta ining pagkasakit kag maging healthy kita, mga friends, no? Sige, upo naton sa aton nga programa si Brad Paul kag si Sir Boy Solweta, no? Diri naton na pamatian ang ilang mga insights about sa mga informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, dapat mag-take mo sa DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio, tag Clinica Spore Biotics. Mga partner, mayong aga sa inyo, Brad Paul, Sir Kevin, mayong aga.
7: Ha?
6: Mayong aga.
7: Kevin?
6: Oh, Sir Kevin.
7: Sir, why mo naman na inyo?
6: Sir Brad Paul, kag si Sir Boy.
7: Oo. Kibot mo ko, abi ko ni Sir Kevin. Ara. Good morning sa aton mga tigpalamati. Mira gawa matamo dyan. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Diri kita gyapon sa aton nga topiko nga para sa inyo nga duwa, tailored for you guys. Pagtigulang gyapon.
6: Mga edyud,
7: mga pagkaon para sa inyo nga duwa, no? Paano sa
8: aging ya, Sir J.
6: Aging
7: sa mga sa mga may edad. Sa mga edad na da, pamati ka mo. Lolo, lola, nanay, tatay, parami sa inyo. Ano nga mga pagkaon nga mag-delay ang aging. Inablang dugay, itong magtigulang yung sinan.
6: Okay, okay. Doon manami, manami nga ito.
7: Oo, parang mag-alawig ang imo yung aging process. Inablang siya ito, isang baliboy, nga 51 pa lang siya, pero daw 58 na siya. No? Kung wala siya, nag... ano ni nagkaon
6: siya suplemento.
7: Oo. Sige. Kag muna aton mag-interpret ko sa DTX Family.
6: Good morning, sir boy.
7: Good morning.
6: Bumabanat niya.
8: Coming from our senior senior citizen president with K5. That's a compliment. Kung muna ginayon namin, yaki, di mo ginayon makita yung ga-age.
6: Wala na namin
8: siya. Bapas din na mo.
6: Ang iyang ulo, bla. Doon ka mayong presentasyon.
7: Yes.
8: Presentasyon.
6: Oo.
8: Amo na amo ginano.
7: So, when it comes to aging, no?
8: Dapat pamakita ko yung Sir JP, kay amo na ang epekto sa DTX 500, no? Pero kung gusto mo yung makabawi sa imo bisyo, makabawi ka sa imo pulaw, sa stress mo adlaw-adlaw, da kasunod ang DTX 500, no. Good morning gilis sa tanan-tanan, no. Kalanan kampiyon ang lawas ta imnon tan may ang ginatawag nga DTX 500. Palayo ka sa ginatawag nga premature aging. Si Sir Jesse Brad Paul will dwell on that more later on, no. Kung paano ba lang ginaublas ang DTX 500 ang ginatawag nga anti-aging effects ini tungod sa iya super antioxidant. And of course, kapag palayo sa DTX 500 sa imo kontra sa diabetes kay may ampalaya extract. No, tara-tara na ko i-discuss ni Sir JP. And of course, basta gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders, no? Mga viruses, bacteria nga hindi naton makit-an pero gakos sa masakit ti ang imo dipinsada ang imo immune system. In order to boost your immune system para aray ni sa ginatawag nga kondisyon nga level, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Ang paaman kampiyon ang skin gaba na agka, ha? Kay ang ginatawag nga vitamin C nga ini nga Alkaline Vitamin C gapataas sa glutathione level kag production sa ginatawag nga protein called collagen. Para layo sa wrinkles, biskan 50 ka na, 40 ka lang tanawon. Kaya inom ka sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero kung gusto mo yung optimum eye health, uy, ari na. Kung gusto mo yung kampiyon ng health ng mata mo, may suplemento nga pala da. Ang tawag da is Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement. Nga gapan nami sa imo health sa imo mata kay may vitamin A, vitamin E, vitamin C, may bilberry extract that works together in optimizing your eye health para ma-maintain mo lang 20/20 vision mo or hindi na magsaka ang grado sa imo mata or layo ka sa ginatawag ng mga eye diseases, no? Mag Eye Care Gold. And of course, parisata na sa Eye Care Drops para ma-relax ang aton mata after tiring days. May rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And arin na, basta trangkaso o boss, sipon kagilana, problema mo bala ang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-detribayo.
6: Sir JP, may pamangkot lang ko sa imo. Anong hindi tayo duwa makita nga si Sir Buya kita ya?
7: TF.
6: Ha?
7: TF sa para sa mata.
8: Uy, nami ang Eye Care Gold, ha?
7: Oo.
8: Kapasanag sa inyo, boss, down lang na,
7: ha? Yung kinatulabad ko.
8: Ang Eye Care Gold namin.
7: Kita na yan namin yung division, ha? Income, ha? Income namin, kuya, kita.
8: Vision na namin, kuya, sa Eye Care Gold. Si Sir JP, ha? Ngayon na niya kalalan.
7: Now, sorry yata ining mga pagkaon. Nga pa, Ben, Sir Boy. Money. Una, hindi.
8: Ano?
7: Una, magiging Sir Boy nga kanon, engineer, ninyo nga duwa. Dapat taso ninyo yung antioxidant. Gin.
8: Para 265 pinapasin mo, bata.
7: Hindi. Dapat na, bro, na. Lista, boy. Antioxidant. Rich nga mga prutas kag utan.
6: Okay, okay.
7: Engineer, damo ka makakapalibertad ka.
6: Ang mali, hindi na
8: nakasari. So, ano kahamis niyo? 60, but still sexy.
7: Kay ang free radical sa boy, damage biya na sa imong mga skin cells. Sa ibang mga parte sa lawas, that's why accelerated ang aging sa mga pala hubog. Burti pa inumon, bla, bla, pulaw.
6: Uh-huh.
7: Sabi niyo, bisan nami, pag inakaon mo, Priska. Mm. Pero kulang ka sa tulog, Sir Boy. Mm. Kon gapon, gahagard ang tsura.
8: Gag-text yung mga presa sa muna.
7: Gahagard over Sosa. Si Samos. Alam, igid sa kon prutas, Sir Boy. Tingin na pabugal sa Amerika, berries. Eh.
8: Mm, berries.
7: Oo. Oh. Oh. Blueberries, strawberries, blackberries. Mm. Kita as ni ang iya nga antioxidant.
8: Mm.
7: Oo. Oh. Oh. Minano nga research sa engineer, kanto ko sa Google, and then mangkot ka kung ano ang para sa pag-delay aging. Ah, i-recommendad yun, antioxidant.
8: Oh, correct.
7: Why naman bisang ibang engineer? Ano pag-inabi? Ano pag-inabi? Magamba kayang dugay ka magtigulang, antioxidant na yun na yun. Kaya it's through oxidation nga nagkakaguba ang aton nga cell. It's through oxidation nga years and years mo, nag-age ka bla.
6: Aha.
7: Oo. Oh. Tal nga bagay, yung age na.
6: So kung mag-doblay mo, biri, like, biri-biri, abi, do. No,
8: okay, no, no, no.
7: Sa mga wala nakabalos ang spellings ng berries. So, muna.
8: Ang bagay na kinuha ng limta na bagay sa JP. Ang isa ka bagay, kung no, liwaton mo kalain. Like, ang tuon ka nami. Kung liwaton mo, tuon at ilain.
7: Tulog. Yan pa, tulog-tulog yan. Ang mga sa wise. Kung tumuldoblay mo ganun, yan, wise-wise. Anyway,
6: okay, okay.
7: Ano pa? Dark leafy vegetables, greens, oh, mga spinach abi, kale. Why this in yo? No, dito na bisa. Kundi ko na lang magilunggon, Sir Boy. Hindi kay dito sa amon, di kale lang niya panawag, wag mo kita. Ano na di buyaw?
8: Pitchay. Amo na ang iya variant ni. Same as la family.
7: Oh, hindi nga alam ko daw mo. Ito sige na bakal na ako sa US. Puwerte na niya vitamin, Sir Boy. Mm-hmm. Oo. Ang mga, basta mga green nga mga dahon-dahon.
6: Oo.
7: May vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K.
6: Ha, ako itong dokan kong itsura niya.
7: Pitsay gani.
8: Pitsay gani.
6: Ay, gani. Hindi, kangkong nami. Kale mo na.
8: Ang kangkong niya, ano na siya, spinach family na siya. Spinach family na siya.
7: Kaya siya naging tugyan na kung ma-explain mo.
8: Ano ba? Basta mag-ganon. Lecture, Sir JP, preparado.
7: Oo. Support. Preparado. Cruciferous vegetables. Oh, ano na yung mga broccoli. Mga broccoli. Tiyan mo na eh.
8: Cauliflower.
7: Cauliflower. Sabi mo na, koli-koli. Oo. Hindi ako kulibra. Engineer na yan, kinakulibra. Hindi sa'yo ko. Tigba yan, tuition. But anyway, amo na, kaaw ka na, permi, broccoli, cauliflower. Oo. Kaya ang bakod siya na, boy, ang iya nga, indole 3 carbinol, kag vitamin C. Hindi antioxidant, yapon. Ari pagin nga sa amon sa Amerika, nga wala, di ko di familiar.
8: Ang reason na, huwag may passport ka ko, no?
7: Dual citizen ko.
8: Dual citizen.
7: Pomegranates.
8: Pomegranates.
7: Ano ba siya?
6: Granada? I-granada?
7: Pomelo nga ka-granada?
8: Why na di yung pomegranates?
7: Ako na ang balko daw. Why na di? Pero dito sa US, amuni. Ang in other words,
6: tadamo na di.
7: Ha?
6: Tadamo.
7: Sa example, di?
8: Sa SNL, kaya sa Landers, ara. Why na di ka tubo?
6: Wala na ka tubo.
7: So, engineer, amuni ang imo nga pangitaon para dugay ka magtigulan. Puti, yawan ka. Sa pa-identify ka ng sentura, ito budlayan na ta. Dito expanded na lang.
6: Sa barangay, blos ang granada. May arang granada ya.
7: No, ng, for me.
6: Oo.
7: So, hindi.
6: Granada nga dahang itawag na da.
7: hindi na may hibo yung pumi. Anyway. Dito expanded. Simply hunta na lang. Nga sagi, kapag ni Plupangita, kamahal mga da. Ang Sir Boy, pamahal po siyang broccoli, mahal man ang cauliflower. Kamudlay pa na lutuon, magaling ka pa na, mabutter. Ari na lang tayo sa pinakasimple. DTX 500 para dugay ka magtigulang. What else? Last engineer. Mga anti-inflammatory ng mga pagkaon.
6: Uh-huh.
7: Unahon muna. Atong inandiscuss ko, amo to siyang kapadelay sa aging. Ang next, ang i-address mo is anti-inflammatory. Kaya nga, once ga-idad ka engineer, ari na mga inflammations. Inflammatory conditions, damo na. Arthritis, hubag, ano-ano da. Nerve irritations. Pinakanayin mo mo is ining mga good fats or healthy fats. Drainiga sulod si D3 bio. Ining extra virgin coconut oil.
6: Aha.
7: Kay nami siya nga anti-inflammatory. Kung ang imo yung focus is longevity, palawig sa kabuhi, quality of life, tidiri ka sa pag-partner mo sa DTX 500 kag Ditribayo. The good fat nga ginambal ni Sir Boy, dako ang epekto sini para sa pag-control sa imong nga inflammations. Kapin pa sa imong nga brain.
8: Nag-iho, mag-git ang TF sa Ditribayo.
7: Dalapos lang. So ano na? Another one is fatty fish. Ti ang ilag ni Dion din ang recommended do extra virgin olive oil pagin dia.
6: Aha. May na may na.
7: Para mi ara laman extra virgin.
6: Medyo mal-mal na gumay.
7: Extra virgin olive oil.
8: May olive oil lang punta.
7: Oo. Extra virgin olive oil. Sino ko gani pabudlay ka pa nga mi ara laman ta extra virgin coconut oil.
8: Kaysa ilaya.
7: Why dito ya bi coconut guru sila?
8: Ang olives ya. Has been used sa London sa mga Middle East, no? At kag sa mga Mid Eastern countries sa ano, sa Europe. It's been used yeah for the longest time. Amo na na iya. What pala sa kanin kabalo sang health benefits na ginausan. Do you know nga ang olive oil sang una ginahimo lang na sang ginatawag nga lamp sa sa temple ni Solomon. Ang olive oil na pala?
6: Oo.
8: Ato niya sunang nga pang-gidray nga pang luto sa una.
7: Kato na kay ako sa engineer. May lahi kami nga Israelinhon. Jew ko ba yun ba yan?
8: Namot niya sa lahi. Jew tayo.
7: Jew!
8: Kisa kano niya siya. Sa Jew. Sa Jew man siya. Hindi na ko mag-gidray.
7: Anyway boy. Again, ano pa?
8: Anong anong American name ng Philippine ang pulido mo Bow?
7: Ako Stanley.
8: Hindi Bow.
6: Ang mga audio ya. Ang mga audio tuli to ya.
8: Ha? Ayun lang naman ni.
7: Yung lain naman ni Bow Engineer. Ang bait na pala.
6: Tingnan mo
7: ang mga extend ka
8: pala ko ni. Ang balita na biskan sa Biblia.
7: Chosen people.
8: Chosen people. Kaya they have traditions of maintaining their health from through herbs and spices including olive oil. Pero ang olive oil nga ina, even though it's very healthy, when it comes to antimicrobial properties, hindi na kadaog sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Welcome to Antanas.
7: So, amo na ang Sir Boy ang ato nga lay guys sila. Kung gusto niyo yung mag-healthy kamuti, sa anti-inflammatory nami fish oil kao kada sa mga kwanbi
6: mga tuna
7: mga oil yalin niya
6: sa salmon.
8: Salmon. Correct salmon. Pronunciation
6: salmon o salmon at salmon ah salmon niya salmon ah
8: salmon sa bugas na iya
7: ano pa avocado kag ti ambal ni Sir Boy ang ato na lang D3Bio. So again kung nagainom gali ka Sir Boy ang realization ko mo niya take away sa kung nagainom gali ka D3Bio unknowingly, abi mo pang bira lang niya sang kagaw, gali iya ang inflammation may kakakuha. Amo na nga ba ni Sir Boy, kung ginaubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, ginatonsils, sore throat, ini D3Bio kung gusto mo, dali mag-ayo nga.
6: Okay.
7: Ang D3ta, gapaayo sa gapakusog immune system.
6: Antibacterial.
7: Pero ang extra virgin coconut oil nga cold press process, nagapadula sa inflammation. Amo na nga dasing ka mag-ayo kayo, wala bang ginabiray ang kagaw, ginapadula yung pag-inflammation sa right. Mga tonsillitis. So, huwag kakabalo kung kakaong ginom gali ka D3Bio, kag DTX 500, para na ini, panguntra, para nga dugay ka magtigulang. Amo na, pero may ginahambal ni Doc Ramil, kung gusto mo nga hindi ka dasing magtigulang, inom ka sa Power Trio. DTX 500, D3Bio, kag Mighty C. Kanto ta sa talk ni Doc, kay para nga ma-explain pag further, ni Sir Boy ang D3Bio.
8: Thank you for that very deep and
6: comprehensive
8: explanation about aging.
6: Because
8: aging is a process. Hindi na mapunggan. Kaliwat-iwat na natin ginambahan natin. But,
6: nagatigulang ito, Sir Buyaw?
8: Because we're carbon-based, first and foremost. We are age. Hindi ma... kung hindi tayo magtigulang, so tanawan na lang siguro, puno na ng kalibutan tao, lensang una sa minimo ang tao. Ha?
6: So, ang wala lang kung nagatigulang, ining damo bisyo mo, kaya timprano pa.
8: Batay
6: tigok na, tigok na.
8: Takto na, no? So, untakton ang bisyo, ha? Mag DTX 500. Kasi sa talk ni Docs, tulihan tapos with more about aging, ito na inspire ko. Na-inspire ko, din ko na, no? Kakanami, gili na yung topic ni Sir JP.
7: Kaka-relate ko,
8: no? Kaka-inspire ko, kamakmusunan, ka-basketball ako, elementary, kita ko ni Sir JP sa college, ka-basketball niya.
7: Aba, mo man gapo, no? Kita mo lang.
6: What? Center na sa
7: Vermeer.
6: 53 niya. Center ang iyang posisyon, Vermi.
8: So, kita mo, medyo tayo na siyang... Kaya duwangan, tanti TX 500.
7: At the
8: sa talk ni Doc, storyahan ta kung paano pala makabulig ang tulog and sleep when it comes in counteracting aging. Uy. Do you know the mga ini may before may lakad si Sir JP kay gakwa na sang labi. Do you know nga ang mga bodybuilders nga ini sometimes they while nila paminsal nga they abi nila they build their muscles during the gym.
6: Okay?
8: But you tear your muscles kung ala ka sa gym but you build your muscles during sleeping.
6: Okay, so may advantage, disadvantage na.
8: Kaya ang namin na yung tear sa gym yan, you need to tear your muscles in order to magdako na siya.
6: Okay.
8: Hindi mo na siya pagkot doon during sa pag-gym mo, hindi na siya magdako. It, in order for it to grow, you need to go to the gym, no? Para magdako na siya, magka-tear na siya. Pero ang kapadako sa muscles mo, according to research and science, is sleep. That's why kailan may nami kung gym ka nami man tulog mo. So that's why para makuha mo ang full growth potential sang imo muscles. But more than that, how does sleep basically help us? It's again, it's only in your sleep that you repair your body. Paano na, ano ba lang siyensya? Ano ba lang what's the facts behind nga ga repair ang lawas mo during sleep? And how does D3Bio help you during sleep? First and foremost, storyhanta na yung D3Bio. D3Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, no? Lalo na ang lauric acid na 49% sang lauric acid, sang medium chain fatty acids nga sa D3Bio is lauric acid. Ini nga lauric acid nga ini, sa pagkapintas ni, when it comes in dealing with harmful gut bacteria, mga gut bacteria nga panghalit ng pisyo, ginapatay na sang lauric acid nga sa D3Bio. But it's really, really good to good bacteria or probiotics sa imo chan.
6: Do in-answer man sa?
8: Ginapanami niya ang performance sang ginatawag ng mga probiotics by protecting it from bad bacteria.
6: Correct.
8: So kung nami ang performance ng probiotics mo, kay gainom ka D3Bio, what happens? Mas nami ang pag-produce sa ginatawag naton nga ginatawag nga happy hormones. Especially, serotonin. Serotonin is a hormone produced in our gut. Ang kapalipay si imo.
6: Okay.
8: But it also is the main ingredient in making you sleep better. How? Gakadto ni siya sa imo brain through your gut travel na sa vagus nerve mo, saka sa pineal sa inyo sa pineal brain mo, and it is converted sa imo pineal brain into the sleeping hormone that we are all familiar with. Amo ni nga tawag nga melatonin. Ini nga melatonin ini amo ni nga help si mapatulog si imo. Nga dutay magdulom na, mabalang mata mo, oy matulog na ta.
6: Mga pilang oras ang medyo ideal, abi?
8: It depends, engineer. Kay may mga tao na yan naanad na magpulaw.
6: Uh-huh.
8: Pero sa mga tao nga dutay lang yung way yan naanad sa pulaw, kag gusto lang yung magtulog aga pa, melatonin works really, really good in promoting sleep. So, isa pa lang na nga bagay. So, lihat pag ginaton ang kadua nga bagay. Ang D3Bio, because again, it's medium chain fatty acids that really healthy against gatawag nga si tungkol sa antimicrobial properties, is also an excellent source of energy during sleep. Because these medium chain fatty acids are converted into ketones in your brain. And that ketones provide you the energy for your brain. And medium chain fatty acids will provide your body that energy also during your sleep. So, ang punto de, ginpatulog ka na, ni D3Bio, gingaan ka pa sang enerhiya during sleep. Why do you need energy when you're sleeping? That's okay. The question. Because in order for your cells or your repair system of your body to repair itself, it still needs energy. But the conflict there is, damo kang baloy, bawal na magkaon ha, 3 to 4 hours before you sleep.

0: It's never the same nga parehas ang tulog sa aga kan sa gabi.
1: Okay.
0: So ang kanan mo imuon, kanan dulom ang kwarto. Kanan dark ang kortina. Kanan mabugnaw, maprisko, ha? Para ma-relax ka dahil pa makatulog ka, ano? Kay ang imo circadian rhythm, ha? Your circadian clock only starts nga magpatuyo na si mo kung dulom na.
1: Correct.
0: Why yawan ka tulog kung sanag pa except if you're really really tired.
1: Kaga mga asawa, sir boy, dapat may tape na mo ang ilang mga bibig kay time nga inog tulog.
0: Hindi matanan ng asawa.
1: Ibang asawa.
0: Hindi matanan ng asawa. Ibang asawa, yung gani, yung ginaalagaan. Ang ginututuan ka pa.
1: Correct. Tiba ibang asawa, aga pa sa banwa, walwala na.
0: Kala, instant experience.
1: Oo, tiyan mo na, matuod na. Kaya lantaw mo sa mga squatter area, sir boy. Hindi kaya katulog, gusto mo magtulog, gali ang tupad balay mo, nagapasigabong sa ilang mga sounds.
0: Sila na, hindi na yung asawa, ya?
1: O, kaga ang asawa mismo, walwalan pa.
0: Sige na, hindi na.
1: Ha, sige, okay.
0: Sige na, ha? So, ha, hindi maglipat, magditoy bayo pa namin tulog, protektado ka pa sa mikrobyo, layo ka sa tangkaso, ubusip on kagilana at magditoy bayo.
1: Okay, nang lang taman na sa boy, maligo, ha? Para kung magaligo ta dapat puska, no? Labi na kayo medyo dating ng mainit nga panahon. Dapat aga pa maligo ka, pero magpaligo ka, gamitan mo singhabon na Detex Beauty Soap para swabi, antibacterial, nami mo, ginapatay ang mga bad bacteria nga araw sa imo skin. Isa pa, naga-beautify man, ginapataas ang imong nga mga good cells nga aras sa imong panit, sir boy. Dapat,
0: Ang DTX Beauty Soap may BCO na kaya mataon mga mikrobyo ng gatugas nga tawag nga skin diseases, may an-anbon, psoriasis, and of course, gapatay man sa mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga pagbaho sang lawas, no? Ang namin sini, ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may ginatawag nga papain, nga paputi si mo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level. And of course, your collagen level, the protein nga palayo si mo sa wrinkles. So kung gusto mo kompleto, all-in-one nga soap, beauty soap na antimicrobial soap pa, DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa, parisan tanis ang klinika, Dio Fresh ang deodorant ka may VCO man. Nga kaya tapon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why in klinika Dio Fresh, it gives you 48 hours of longer freshness kay nami siniya kay mismo ang source ang tuga nga gapabaho si mo ilok ginatap na sininga deodorant. Tandaan ang ngalan, Clinica Dio Fresh.
1: Okay, so inambal sir boy 48 hours buti nga nun may self confidence nga mag develop sa imo, hindi ka mahuya kung sin uman ang imong upod kay mungot ka na sir boy. Of course, kinanglan taman mga pisa boy, aga-agaya, kuya pangapi, kuya DTX Coffee Mix, nag-kapi ka na, nag-detox ka pa, namis ang aroma, sir boy, ginatinloan yung imong sulok-sulok, may arang chia seeds, nga nagatinlo sini, tag of course, anong ingredient, sir boy, nga makita ta, dire sa aton nga, DTX Coffee Mix.
0: Well, DSE, nga kaya ang itawag nga super antioxidant ara sa kapsula, no? Nga ara gani sa kape, nga pamabos ang imo oxidative stress level in the morning. That's why you feel fresh kung amuning kape mo and you look fresh kung amuning kape mo kay ga-detox. Duha ka detox. Detox sa cells, detox sa imo colon. Mag-DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo yan, double detox ang nga kape, DTX Premium Coffee. Amo niya ang pinakakusog nga kape basta pagkunta sa imo bisyo. Lalo na kung bisyuhan ka klase man ng kape. Nga, asaw ang kape, asaw man ang kamot, higa pa ni Grillo. Gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa imo si Grillo? Ha? Mag-DTX Premium Coffee. May ergotionin, may ang ginatawag niya nga herb of immortality nga pinakadugay nga antioxidant magtinil sa lawas ta. Mayari man isa sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against your vices and aging. Kaya don't you worry, kaya nyo ni Maanli, kaya Maanli Anli Coffee kay Stevia ang sweetener sini. So you don't need to worry about your blood sugar and when you're taking DTX premium coffee.
1: Kung hindi kaya morning person, sir boy, like for example mag-buringot ka pagbugtaw mo, ha, gasala ka na kaya gapangakig ka na sa mga kabata, ano wala gapong babugtaw, kinanglan niya mo ya mga pi sang pre-bio coffee, sir boy. Ang pre-bio coffee ti araya gina-enhance niya, ginapabaskog niya ang imo mga good bacteria sa imo nga sulok-sulok. Bisan mainit ang kape o grabe ang taas ang imo nga acid, sir boy, sa lawas, kung mag-inom ka sang pre-bio coffee sa gihapon, maayo buhi ang amo nga kape nga naga-enhance kag gapabakod sang imo mga good bacteria sa imo sulok-sulok, sir boy.
0: Hindi lang enhance mo, kundi gigadugang gid sa imo good bacteria ang yatawag nga pre-bio coffee. Kipuno niya sa yatawag nga spore-forming probiotics that basically helps lighten up your mood. Na? So, mga serotonin, dopamine, oxytocin, all of those happy hormones are packed inside this happy coffee called pre-bio coffee to improve your mood. Talking about probiotics, kung gusto mo ya madamo kidya ang repopulate kidya ang good bacteria sa imo tiyan kay nag-antibiotic therapy ka, pala inom ka, stress ka, permi, all of these things basically lowers the population of your good bacteria in your gut. Ang balo ka mo ni ang nga probiotics o good bacteria sa atong tiyan, damo ni sila ubra, no? Damo ni sila ubra, sila nga produce ang ginatawag nga gut-derived B vitamins, mga vitamin B, B1 to B12, nga panami sang pag-usa sang imo energy, sang imo mga antioxidants, kasi imo vitamins, gina-boost ang imo immune system. That's why, kung medyo feeling mo, galuya ka, adlaw-adlaw, feeling mo to budayan ka matunawan, gabutod-butod ka, Ammonia Kampyon nga food supplement, Clinicas Spore Biotic. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria like Bifidobacterium, Lactobacilli working together to basically optimize the health of your gut. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, nami healthy ang tiyan mo, healthy man imo brain and all of the other parts of your body. Mag-Clinicas Spore Biotics.
1: Speaking sa stamina, sir boy, gusto mo mag-nami ang imo nga mga muscles, no? Mag-extend food supplement for men. May maka ini siya kag klabuhas ka, mga herbal supplements ini, sir boy, natural niya nga nagapabulig para magtaas ng imo energy, ang stamina, kag sexual wellness, sir boy, no? Ga energize ka, nami sang stamina, ang libido kag sexual desire, nami gid makita mo gid mismo sa imo performance. Bisan magulo exercise ka lang, nami sang function sa imo exercise, daw wala ka ginakapoy, sir boy, kag gapanami man sang mood kag general well-being. Nami man ni sa male reproductive health, sir boy. So sa mga lalaki dira nga daw mahina si Manoy, ha, mag-extend food supplement for men, nami man sing daloy sang dugo. Kay kun ara ang dugo, ti ara da ang imo nga energy man, sir boy. Ha? So mag-extend food supplement for men adlaw-adlaw or every other day, pati kuna paimna man si Mrs. Sir Boy para nga duha kamo nami sang sexual effect, sir boy. Ginakuhit ka daw ni misis mo.
0: Ginakuhit man ta, no? Okay. Wala may ang imo blood flow, ha? Nami gidya to ang performance ni no, ni sir, ha? Para may nami man ang labing-labing kay misis, no? Pero kung gusto mo man nami man ang blood flow mo, nami, there's other way that pwede ka pamasahe every day, no? Or three times a week. Ang masahe, importante po ang balanyos, plays an essential role sa ginatapag nga experience mo sa ginamasahe ka. Kay amo ni ang balanyos, amo ni gatag sang init, amo ni gatag sang ginatawag nga relaxation, ha? Tiwala na iban basta balanyos ang storyahan, mag DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon gini nga hagod nag-relaxation ginatag sa mga tired muscles mo, sa mga hinangin sa kasukasuan mo, ang matamatakwa kung ginabanyusan ka sa DTX Liniment Oil Campion. Maning aromatherapy ang ginatag sinid that relaxes your senses. And lalo na kung may biyahihilo ka, simot-simutan mo lang na yung DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, Miyerkules subong edisyon. Ano ang aton nga mga reminder, Sir Boy, sa aton mga tagpalamati? Of course, permis lege pamatis ng aton mga programa, informasyon sa ikayong lawas.
0: Ay, hindi magdipat, ha? Ang atanan nga produkto sa Klinika de Alternativo, available sa Amon Shop sa online, TikTok, and Lazada. Pakitaan nyo lang Amon Official stores ang Klinika de Alternativo. And of course, available ang DTX 500, ang yatawag ng Mighty C, iCare Gold, iCare Drops, and D3 Bio sa tanan nga clinics namon nationwide. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil, oy, ha, gina-remind ko ang tagsa-tagsa, labi na gid sa barangay 35, may radyo ko dito para makapamati kamo sini aton informasyon sa ikayong lawas kag mga balita sa K5 News FM. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampanya.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kakaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
3: Mamat-amat ako halindres sa akong katre.
4: Sabihin nga makadwa!
3: Malagyo ah! Upol ka!
4: Ay, gali! Lagyo mo rin bill mo sa ospital!
3: Nge! Ikaw na, Nas!
4: Ay! Oo, ako ay ninja gwara muskon.
3: Tapat?
4: Naglibot lang ko, agot lipot. Tunta ka, kay daw abot ko gid nga malay. Malagyo ka, kag may malayin kag nga ginplano ah! May araw kita galiin, no?
3: Wala, Nas. Ah, gawuking-wuking lang, kuya. Dala pa balhas, bala.
4: Balibad!
3: Animal, nadakpan niya pa ko.
4: Balik sa imo, Katre! Kaya katatuan na lang ka para hindi ka makapalagyo.
3: Aha, hala, sadasadyahin, no?

0: Rocket. Wala labot bala sa kinestoryanta at sa parte sa barangay kag isilik. Iskiliksyon bala, boss?
1: Ano pa kitaw?
0: Terrible man subong ang istorya sa impeachment trial, boss.
1: Ah.
0: Mm-mm.
1: Ay, amo na imo istorya kay pabor sa imo kay against kaya kadaan sa mga Duterte.
0: ay, hindi man sa amo sinabos, ah.
1: Mm-hmm. Kay manalipay kaya nga naga... kakasuhan ang mga senador nga dampig kay Vice President Sara.
0: Ay, oo ah. Bagay lang na sila, boss.
1: O tinaw.
0: Pero sa tood lang, boss, daw laban kaya nga mga senador pabor nga maimpis si Sara mo?
1: Eh, basi laban man sila pabor kay BBM, eh.
0: Pero sa banta ko, boss, ah. Maimpis ginya si Vice President Sara Duterte.
1: Kay tiyan mo man ang goal nila mong... Kung hindi na nila ma-impeach, kag kung makadalagan pa na presidente sa 2028, sakit-sakit na nga kaaway sa politika.
0: Bo, abot mo gid, boss, ba?
1: Oo, abot mo gani nga kontra ka kay Sara. Ako pa nga pabor kuya sa iya. Halata naman na kayo, Boy Ramon. Bisan grade 1, section 11 pa na, abot na ina.
0: Abot, boss. Pero wala ka memo kay Tiara si Ilang Buho. Amo subong sa banta ko, boss. Makapungko pa gini si BBM sang dugang pagin nga pulo ka tuig sa Pilipinas.
1: Oh.
0: Basi kun mangin Singapore na kita.
1: Oh. Oo. Hindi ayan mangin Singapore na gid. Mamigado na gid.
0: Ay ano nga mamigado man? Sa kanami sang pagdumala ni BBM bala, boss.
1: Ay hala.
0: I love BBM administration.
1: I hate Duterte!
0: Kag ka nami, blay, boss, kay BBM.
1: Oh.
0: Kay kutob sang makontra siya. May kaso na yan, boss, ya.
1: Amo gani na, amo nang ila strategy.
0: Amo na, boss, kaya hindi ka na lang yan magkontra pa. Kay base kung kasuhan yaman ka.
1: Hati sadya-sadya, you know?

0: Yusuf Castre.
1: Uy, ikaw gali na ibus man rimulta?
0: Oo, oh, ako ini. Nga mo kagi sila magtulok sa akon. Nagwapuhan ka ay.
1: ay, wala ah. Nakibot lang ko kay hindi nabukay ang buhok mo. Nag-color pula na?
0: Oo ah. Nagpalugom ko pula sang akon buhok. Tanda sang akon loyalty kay Mr. President. Kaya ang iya political color, pula.
1: Ay, ti, paldo naman eh, no?
0: Ah, pariho man lang tanga paldo, ah. Ay, ugali, spokesperson Castre. Napirmahan na bala ni Mr. President ang bill para sa barangay official?
1: Wala pa.
0: Wah! Ano? Ika'y inay hao?
1: Nga nangihi pa to siya kay ginabusisaw siya ko, no?
0: Eh, kabalo, kadamo na sinang nagahulat sang pirmaya eh.
1: Eh, ako man gani gahulat? Kiti, may fresh con ko da yun. Agod, mabalaanan nila nga postpone ang eleksyon.
0: Ay, kay kadamo sa mga laster mer nga mga barangay official, nga gahulat ko na postpone ang eleksyon kay mapalitson sila.
1: Amo gid ni karon maduloong sa aton lechon ino.
0: Ah, do amo gid guro eh. Mabasa gid ni karon ang imo ba.
1: Yeah.
0: Wow. Do ginalaway na ko sang lechon. Eh papirmahin na bla sa iya.
1: Eh ato pa gani sa sulod sang CRO.
0: Hinga ka dugay siya haw.
1: Masiga ka din ang iya ihi eh. Hindi mauto dali-dali.
0: Hala. Sadya-sadya ino.

0: Tapos na sa bakuno-kuno nga kataw tabugok. Ato naman siya sa iya nga talyer na tulugon. Tabugok.
1: Ay,
0: nanu ka nga gakaurungan ko.
1: Hindi blada ka sa kape nga din. Dex ko, Pemex, ah.
0: Ate, mayo-mayo.
1: Ay.
0: Ay, salamat kita bugo ka. Tingala, kumod.
1: Te, tapos siya pagunukuno nga kataw, budad?
0: Oo, gani. Ambal ko, kag ato na sa ho, natulugan sa tiya talyer.
1: Ayaw! Abi, tilaw i-dani blang kape nga dito. Eggs ko, Pemex, tilaw i-blang.
0: Abi, abo, perte ka namit.
1: Ate, siling kugid sa imo eh. Pero balik na toto bala.
0: Ano?
1: Basi kung ginlapyo sinulis ang kapakapay ha?
0: Ati, uy. Di siya paglapyo niya gingapos yung duwaya katil sa sulod sang sako.
1: Ay. Nano na lang iman. Doon lagi niya alibyo sinuli ha?
0: Kay ti wala man tagaan isang kwarta nga ipabulong sa iya. Paano na?
1: Ano abi kung kuanta na lang siya isa ka kidney? Kagibaligya.
0: Ano?
1: Oo. Agod kon mabaligyan na nato ng kidney, ha? May kwarta na kita, nga ipabulong sa iya.
0: Aba, si ipalubong. Animal, ginayang mga suggestion mo yata bugok ya, dominango na ginaya.
1: Gangaman na.
0: Galain na ganing ulo sang isa nga kompleto pang lawas. Ano pa ginaayhan kung kuhaan sa sang isa ka kidney?
1: Basi pa lang kung mampawan siya eh.
0: Umpawan man, basi maglala, nagidahat.
1: Ate, kung magamusin na, sadya-sadyay, no?
0: Ay,

0: 잔다 봐.
1: 하나만 더 더 넣고.
0: 토탈 원래 밤만시 만보락다이 마이스토리야 타나야.
1: 아시게야. 왜 되게다. 토탈 이거 만한 마이스토리인데 봐라.
0: 가발로 가발라. 그나는 키나라 인상 이도 상 망가라는 사 이도 상 피가도.
1: 아호에 가가 보시나.
0: 응치게베.
1: 앙 이도 상 망가라는 natural social samtang ang ido siyang bigado damak-damak.
0: Hindi na yan mo ya.
1: Titi naman galay.
0: Ang ido siyang manggaranon gasok-sok diaper samtang ang ido siyang bigado gapanaban diaper.
1: Tiyan mo na ganing hambal ko. Gilain mo lang pag-explain.
0: Sugot ah.
1: Pero tutod ako. Kabalo-kabala kung anong batimaan sang tawo kung makadan ka sang ido sang pigado.
0: Ano wow?
1: Kung ang tawo magpanaban man daya per eh. Inaya, dako nang ebidensya nga nakadan ka sang ido sang pigado.
0: Ala, may ipos na tayo dyan ah. Ipos na tayo kay nag-abot na.
1: Ano? Ang ido sang manggaranon o kung ido sang pigado?
0: Sobra pa da.
1: Nge, sada-sada eh, no?
2: Amunang kasaysayan, DJ Sotab. Kag wala ko yung hilig sa mga dalaga. Gusto ko yung mga senior citizen nga pensionada.
3: Ani maling letter sender ni DJ Sotab ay? Tingala ko ngalan niya Dabukol. Kasi siguro masamin siya Madamukulan.
2: Palihog buligi kaglaygay ninyo ako. Ag matinahuron Dabukol.
3: Di na mo call, takakaroon na mong imo. Wahey! Animal ka? Mapalaygay ka pa, nga kabalo ka nagidlang kon. Anong sakto kang sala? Kita mo, ha? Kabalo ka gani mang wartas malam, tapos mangayo ka palaygay? Marongges, kaya mo yung adamukol ka. Wahey! Amo nang katanda si imo mamili, bahala na tigulang basta makakwarta ka lang, ayos na. Tapos mag-play kayo ka pa? Ikaw na! Suluhan ang problema mo katunto ka! Nami si mo ba? Ikaw pala ganing makakwarta tapos kami ang panubukod sa problema mo? Mayo ka ba? Mayo ka na mukol! Pero isa lang mambal ko si mo na mukol. Isa lang gid. Ang gaba, dili magsaba. Gabahan kagin pinakada sa pagpaginto mo sa mga tigulang animal ka! Sadya-sadya, you know? Wahay!

0: Mas maayo gid nga samtang ga istoryahan na ita di amigo Norbing. May ginakuyam-kuyam kita.
1: Hindi ka magkabala ka, amigo. Ma-order kita sang kabsa.
0: Ano ina ang kabsa man?
1: Karun lang bala kay matilawan bugid ang kabsa sang akon kumpare nga halin sa Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia? Asa ang Middle East na?
1: Saudi Arabia bala. Saunhan, mga Tagalog?
0: Tagalog? Boat Silingon, Manila?
1: Unhan, Tagalog. Tagalog, why?
0: Lugway silay?
1: Oo, correct ina. Kay ang amigo ko ni halin pa sa Saudi Arabia, Ibi Magalona.
0: Ati sige, tilawan ta ang kabsaya eh.
1: Kay madilap kagid, pati tudlo mo karon.
0: Abaw ah, daw ginagutom na ko ba? Huti, ano oras ang abot ni sang kabsa nga ginorder mo?
1: Ati depende ah. Depende kung ano oras di siya makaabot.
0: Ati, nasig man lang na kiti. Saudi Arabia, Ibiogaluna, tapos lugway sila dayon.
1: Ah, depende sa dalagan, ah.
0: Dalagan sang ano?
1: Sang tricycad niya.
0: Ano? Tricycad yung service niya?
1: Oo, kay ga... Gasupot-supot pa siya nga makabakal e-bike. Amo na gani nga gatutudugid siya sang pang-deliver sang kabsa.
0: Hala, ti timing eh. Gutom-gutom kita pag-abot na sang kabsa. Mag-amuna sadya-sadya gini, no?

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10:05 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Inamando it Makati Regional Trial Court ta Branch 235 rong pag-aresto kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Angot kara sa kaso nga paggabag sa Public Services Act o Section 25 ni Commonwealth Act No. 146 nga ginamyendahan ng Republic Act 11659. Inkompirma ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga nabaton it ahensya rong copyright arrest warrant kopet sa 5 Oktubre nga ginpirmahan ni Presiding Judge Ricardo Mondes II. Naghagaman it 72,000 rong gintagana nga piyansa para sa temporaryong kahilwayan it nasambit nga kongresista. Ano sa naunang report, presente nga sa Guwa it Nasyon si Leviste matapos nga magpanaw ko Agosto 2 kay ibang karoan ng ina nga si Senator Loren Legarda para sa medical nga pagpabugong. Nung pag-white arrest order, hay ka dungan kara ita investigasyon it ombudsman ng NBI kontra kay Leviste. Yakip kararong reklamo it Department of Energy angot sa uwa matapos nga mga solar energy projects it anak ko rang kumpanya nga nagahaga ng 10.44 billion pesos. Inyo na batian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit, kapraet high blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one, number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Storyan ta karon, ano bala ining alcohol related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Dr. Mel Uy, ang amon nga CEO, Dr. Mel. Permita dire ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
6: Hindi tani na matabo Sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 jag maitisi, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan si mo atay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya antig silig, siya antig hugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
7: Kapuyon.
6: Na binakumpirmi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mitesi. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginom mo atay. Ang mga importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imulawas.
5: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya na siya tanan mo na sala niya.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: So correct gid Doc Ramiro, no? Basic gid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol related liver disease or ARLD, Doc Ramil?
6: Simple lang sa batsina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botsilingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Ang managani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
5: Oh,
6: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige inom Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka, nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion ng katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
5: Pero may pag-asa pa. Inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
6: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
7: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo! DDX 500! DTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2020.

Ilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene,

0: Tuluan ang mga mata sang IK drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. IK Go.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang ako.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.

0: Mahig ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, galingawan time.
11: Oh yeah. Oh, Rango, baby. Ha, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ha, naloko ko yung tindira doon.
12: Paano mo niloko?
11: Nagpaload ako, kahit wala akong cellphone.
12: Nyayayay.

0: But
1: Gay Five News.

0: News Delivery Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta.
3: Mm-hmm.
2: Kung gina-quarantine,
3: quarantine facility.
2: Oh, oh. Mm-hmm. Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuman na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
3: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
2: Oh. Mm.
3: That's
2: perimeter fence.
3: Inflammation process. Uh-huh. Sir Boyamon, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
4: Ang imo immune system.
3: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
2: Correct. Or limited lang.
3: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
2: Correct. Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
3: Correct.
2: But there are
3: Hindi ka matamaan lang.
2: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
3: Correct.
2: Obesity basically increases the inflammatory rate.
3: Amo na yung long-term inflammation niya?
2: O mo na tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga ga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Ki imbis namin ni siya sa lawas, lain na siya.
3: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
2: Correct.
0: D3 bio.
5: O si Karen, madamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Asa boy. Inflammation is a secret killer. Lang tawab la, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kuno na, sir boy.
2: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
6: Kung ang sobrab lang ang tambok naton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sang aton nga immune system nga kontra.
2: Oo, non-self.
3: Kung amat-amat na matubo imo buyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
2: Correct.
3: So sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
6: Oo, para magamay ang boyon.
3: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
2: Correct.
3: The more nga dakoy mo boyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
2: Nga D3 bio.
3: D3 bio. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pag ika D3 bio.
2: Gusto.
3: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ika-exercise ka pa,
6: kampiyon pagid.
3: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
2: Correct, that's correct.
3: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo ya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
0: D3 bio,
3: sir boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
2: indigestion,
3: ha? Bisika nang ano, rheumatoid.
2: Rheumatoid arthritis.
6: Asthma.
3: May inflammation na nga gakatabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times
6: sako
3: nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
6: Basta prostatitis na.
3: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
2: I-D3 bio
3: na nila, sir boy.
0: D3 bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipik
0: D3 bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 bio. Health news.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: million of bank transaction. Raw na discover, itaton ka rin prosecution team. So, dahil ka rin impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pati man doon na karang mister. Nga wata naga sakto, wa naga santo, sarunday karang pagdeklara it a statement of asset and liabilities and network o ginatawag karang sal-in. Umpisa ko 2002 hasta 2025, abaw ah. Taw santo nga rin, medyo graduating patangkara sa kolehiyo. Agano ta kita makarang dagon yon. Ah, sarunday ka gihapon nga impeachment proceeding. Sunungan ni kay senatorial Senate Judge Francis Senate Judge Francis Cudiro. Sarunday ka rin 424 million inflows at outflows. Sarunday ka rin bank account at mag-asawa nga ra. Ay, wa tanaga kwan, wa tanaga santo. Sanda ka rin nga pagdeklara. Agiro naman, ro pag deny ag pagpinuril sa pagsubmiter mo kay mo karang asal-in, may una ron nga consequences sa aton karang mga official nga ra. Pwede ka tingkara mapasakat disqualification sa masunod nga eleksyon kung makararo pamanaw ka ra. Sunungan ni kay Gindugang Pan Escudero, ngarang-arang 4.4 billion ha nga ginakabukusan it mga suspicious grabe no bank transaction ay bukod at sambilog ay kabaabo ng mga bank transaction agrayang mga suspicious kira ay si daw murag sa pangagan kun dai karang mag-asawa nga ra 2007 2025 wa man gihapon an nagamat siya ron dai karang sal-in declaration. It kaparehas kaya pun karanga period. Abun lahira. Nawa kot kahapon ay nag nagpatawag it presscon si Sara Duterte ah. Isa magpa-presscon, presscon matay mo una hay. Ato nang ginasundan ay rikarat asaray nga rang revelation tangara sa runday karang impeachment trial tangara. Diba ya? Kung ano rong kamatuuran nga ginapagawa rikara ay kukunyamang it mga prosecution panel kararo naga hambay ay mismo ra aton nga mga empleyado at gobyerno nga may kangtanan sa runday karang impeachment trial pati rin ngarang AMLAC ano pa kuwa ano pa PSA and so on support nga mga ahensya departamento ko aton nga gobyerno nag-testify, may mga records. Sanda, hindi man pwede mahamba na ito nga mag-pinurul sa sandara at mag-deklara ko anda karon nga statement for what purpose. Sanda nga ipakita sa publiko nga kontrahon si Vice President Sara Duterte. Uwa mas at kinabuitan karang mga ebidensya, di ba ka? Una, makasuhan pa sa lahat perjury sa nangin obra. Nga ni hay, may backup na permiron nga documentary evidence sa nga na-presentar nga ra. Mga resibo nga ra. Di ba ya? Sos grabe ta. Ano ikon ako talaga conclude ka ra ay baw ay hindi tabot at December 15 or 16 ay may ako ang desisyon. Sa katanaw pang kita nagapamating, nagabasa pa yung kung mga account-account nga ra nga mahamba ni mo ay wata. Sa layman para itong pagkaintindiro na. How much more sa aton nga mga senator judge nga nagatanaw gid sa dami mismo nagapangalima ito nagaobserba ag nagatao it tama karang decision o sound judgment sa maabot karang ay December 15 probably kunurong andang anunsyo kara 16 deadline for impeachment trial pero to bubantayan. Now, sunong ani sa ginpangutana naton karang anti-money laundering council pinagi kay Secretariat Executive Director Ronel Binaventura, hindi man na ma-explicar kung paano nagkatabo o runday karang mga transaksyon nga na. Ay kita mo ang abiman. Mismo nga, kabatas, isipa ba ninyo kung nasang ka-official ay mabuhay mo sa anak karang posisyon Ha? Riba, nag-retire, manog-retire yun. Ha? 20 to 30 years in service. Side mo doon yung pamanaw kay mong trabaho. Side mo doon mga don't agdos. Di ba ka? O, hay, kabatas, hambagon kat taga-amlak nga. Hindi ko tama explain karo gininobra nga ni Sara Duterte nga sa anang nga mga bank account nga. O, kita mo nga biron. Miling to sewa nag-agi sa tama nga transaksyon. Ha? May ginatawag nga mga, kaya nga ginatawag nga suspicious ay. Dahil kung nag-agi mo sa tama ron, hay, pama-question ka pa ko o. Para yung mga data nga rin, mga resibo nga rin sa amlak ay. Tulungan niya sa official itong tayo karang amlak. Although admitted sanda nga matod, mabuhot ang question para kanda nga kataga amla ka mo, hindi ka mo katigo mag-explicar. Andamang gina-admit, ngayon din andamang explicar, dayang gap, dayang discrepancya ba ya, hindi ma-reconcile sa anang network, sal-in, ng gindiklara, ag base sa mga record nga ra. Di ba ya? Huwag at mahimo ka rin, alang manimong magiko ni mura maghambak at pinatood. Siyempre, kung maghambak ka, okay, tama tayo, sara nga rang ubra. Ay be, tawi kami it papel. Tawi kami it mga dokumento, amo nabing ayuson, tanaw namon kung nag-insakto, hey, why? Anang kasuhan ka pat perjury ko ato nga prosecution kung magpinosong ka man. Okay, dahil huwag kita tanan, no? Tanan ng transaksyon nga mag-asawa, tama nga patagid siguro nga kwan, no? Yakot. Ay bangon hambak nga ni kahapon ay ginatawag kita nga conjugal partnership, conjugal property. Una taon ay mag-asawa sanda eh. Tuno pa nga ni kaya Brian private prosecutor lawyer James Brian Ibrahim rong ko po lahat nagkaroon ko yung convine randa ka nga year-end balances nga nagasubra at may kapin sa 190 million sold kat apat nga dagon. Agindugangan parang dahil karang balansi nga wa tagindiklara sa sal-in ni Vice President Sara Duterte. See? Ano yung matanaw? Kung gabasa ka mo ita report ko aton nga rang trial sa runday karang impeachment trial ni Vice President sa ginaubra makara it aton nga mga senator judge. Te, ano yung mahamba bikaron abi? Makontra pagit abi ka mo sa magapit lang gid nga kamatuuran. O magapit tara sa kamatuuran, di ba? Di malas para kondo ginatawag nga sound judgment kay umiba sa ulihi. Halatang-halataon dahil mga K-5, what ginapuntos, hindi ba? What ginapuntos ro dipinsa? Anta lang ginapuntos pirmi objection na gid pirmi man. Di ba? Makaroon gilang halos. Once nga magpresentar do prosecution, ay, wagon. Namat, hay, aside sa, kwan, objection, hay, may una pang ginatawag objection, ita, pag-petition sa runday karoon nga witnesses. Diba ka? Masadya ta, ra, klarong-klaro, tagid ra. Kung ako nagkapananawa, pero, with the due process, man gihapon kita. Aton nga tawaan ita, oras at chimpugid. Pero sa kung sa mga baraha bagahay ba medyo kunya tay kung sa mga lucky 9 hay mga 80 no 8 counting sigurado taron di ko tiwa perde karon si malas ang siguro kung may una pa nga magnuibi di ba kadi malas ang siguro kid but let's say masadyara bago mag-abot rong 2028 National Election.
1: High speed Novalita Optic Fiber Dokumentaryo. Kasama ang inyong K5 Romy Kahili 11 MB.
0: Madagagan si Vice President Sara Duterte at Presidente ay yan ay hingabutagid President Marcos. Wah, sa akon taron ano taman na nagabot ni Marcos ay nagpamati taman na kuya karo inyong manangaroon nga hearing. Aga pamati taman ako sa Malacanang. O bahala taman na roaton nga Legislative Department. Dagumon ko ginatawag ng impeachment trial. Impeachment judges ang sanda. May tayo gid nga pautro adlaw na aton karang nga mga makarang inuras. Sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Well, sa mga supporter ni Duterte, ay may pag-asa pa kamo karon. So, anong pag-asa? Ay pakamuyo gilang ron. The truth shall be shall come out. Adun gila taro pinaka pangamuyo karon. Di ba? Rato man lang inausi kay kamo tuuran, di ba? Ay kun may una matang pag ginusong kun ano una, basta importante gumwaron kamo tuuran. Ay what a question. That is the truth. Hubara natin ang katotohanan. Ano yung pinaka-importante? Hindi ko nagsaya maging mataro prosecution. Eh, well, batuno lang ta. Eh, alam mo rin kung kamatuuran, harap rin kamatuuran. Pero kung ako nagatanaw pa yung sarang dayagan, nga rin kumbagay sa mga hagdan, ginaagyan natin, ay ginabasa sa bayhalimtang, ay aba, ay medyo hamba natin nga didiritsyo, tara. Ay, mag-imot agad siguro rong ginatawag nga kamatuuran.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 MB.
0: Sa aton nga mga imanghod nga nag-monitor, nag-preparar yun makarang at simpo. Masako raton nga tagsa ka mga kusina, raton karang nga mga restaurant. Ano pa yung ginawa, tabi makara. Ah, tama na yung mag-minaritis yun na ron. O mag-gaha na kita, mag-tuguna. Magpanindahan na. Kumay, ginapanindahan. Grabe ha. Iya sa Pilipinas. Iya sa atong saklan. Bago, grabe ro inflation, no? Huwag kahapon kahigin. Nag-wrong train ng normal ng inflation rate natin. Bago, hay medyo nakasakat at mga 5 to 6 at siguro. Iya sa atong saklan. Let's check later on sa atong kwan. Philippine Statistic Authority. Mga tol, bisan ano, kabaratong baga kurun sa aton nga merkado publiko, kaya mo gihapon di maka-afford nga makabakay. Once lang, twice. Ay kung i-sustain, tanin mo yung budget, ubos, nagit siguro kid. Grabe ta. Pero inyo makara nga 1,000 pesos, 500 lang na ng value makara. Sabi ninyo, katog hamba, 1,000 is 900. Makara, 500 lang. Pero value kayo mong 1,000. Ngayon makibot ka, libot-libot ka. Wow ta. Asin ka pabi ka na managu man. Ha? Dahil atong kahimtangan sa Pilipinas, pupasinsa kita, ha? Ano rin ba nga nagmanghod na itong kapilit na mag-add to sa abroad dahil natakaan yun sa Pilipinas, ha? Sa atong sitwasyon nga ra. Ma-stress ka sa aton nga mga bakunon, problema sa fuel, problema sa elektrisidad, marakara, problema pa sigit sa tubi. Dugangan pagid, problema sa mga politiko. Ay, ano lang abi mo sa ligan man? Ay, kawawang Pilipinas.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5.
0: Bisan ano mong tininguha ay ako namat sa Pilipinas nga ra. Yes. Ay ako namat ay para nagapasan kang bayit bato gihapon. Ano kabahor gin pinasan mo sa maumpisa nga gin pasan mo bato asa makaabot ka sa imong pinaka finishing line. Medyo wawan gihapon gabawas imong ginahakwat. Amo man gihapon nabugat. Nakunta, samta nagapit, kinagapit, nagaugan, imong hinakwat. Wata, mas kapin pang hinabugat. Ano pong tanay kung makaabot ka pa sa imong finishing line? Ay ba si matigok ka pa? Ah, ron da akong nga maginatawag nga parabola. Parabola. Ano yun, no, kahimtangan aton makarang chimpo. Nga ni, ay, suno kay Lula, hugta rin yung paha. Ha, inigay paghugay ha. Makaraga chimpo ra hugta. Ano man ang kipay brome ko nang hawak kay kabubaho ta. Kita man mag Europa. Ay doon the problema ron. Basta wag na sugo kato ay hugta ro paha. Regardless kung ano kabaho ring hawak, kaisot basta hugta ring paha. Sige ah. Sige hapon importante kang ay ka masamtang may kabuhi ko no. Kayod gihapon. Para sa atong pamilya, sa atong komunidad, para sa Pilipinas. Siyempre na ito ng pangamuyo, siyempre. Hindi magiging kita pagkabayan si Babaw kung kita ay always kid nagpamati ag nagbalik ka na. Merong tanan ay may katapusan gid. Merong tanan ay may una gid nga pagbag o mga kipay. Importante ay consistent ang gihapon kita. Even nga sometimes bukod tanan nga oras ag timpuhay. Ah, kumbaga sa mga swerte hay pirmi kang ginaswerte. Oh, may timpo madung malas, medyo sugay man baga. Bukod adlaw-adlaw pirmi gid nga buynas. May mga timpo gid nga di malas. Anay makorn aton nga kabuhi. Pero sunod sa aton nga mga kwan, mga expert, mga religious expert. Hay out of 100%. Mga 80 to 90%, mga 10% lang ro aton nga ro nga sakripisyo. Mostly, gaban do atong success, gaban do aton nga kalipay, 90%. Galing sometimes katong kunamat, sa atong ginaisip, pero 10% nga ro nangin 100% mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong
0: kaya rin kasuhod yung tawag nga agi malang manaron.
1: MD.
0: Diba? Rong kalisod, agi malang man doon. May katapusan gidron. Okay, sige ha. Ito importante ay nagahikutar na kamo una. Ay, kung nagasalig ang kamo permiyo na sa inyong kagapit. Ay, at mahimo ron. Okay lang, ay once, twice, tawan ka, pero the next day around, bawa, ibot ang istorya ron. Anay, hay, hugod, hugod, gihapon mga kakipay. Ano man datong trabaho sa Pilipinas nga ra, para importante ay mahugod ka. Bisan ano kanami kung trabaho kung di ka maghugod ay wat po sulong tanan. Okay, sa aton nga mga negosyante nga mga mahugod, sa aton nga mga merkado publiko, sa aton nga mga talipapa, sa aton nga mga restaurant baraka, o sige, hugod hugod kita mo, riba o umpisa man na maisa tanang kita makarotahay ng department store utagid ganun rong natawag ko nga katas ng masisipag. Ay, nabasahan ako ito ko. Takadlo ka ito kasunod ko sa prasada. Katas, ano to? Katas ng sabong. Ayos na ba ako na eh? Nakabakay, sige, motor. Ayan ang ibutang sa likod ay katas ng sabong. Okay, matama ako nga. Pero the next day siguro, perde man imaw. Ngayon, habakan at motor. Okay, sige ah. Ano raton nga mga tao pang doon makarang adlaw nga rait Miyerkules. Oh. Pizza City at kita makara sa buwan nga October 2026. Miyerkules nga adlaw, mainit. Medyo partly lang ko na mainit ay. Raton nga panhimpo. Ano raton nga mga mainit nga mga balita mga tao pang doon. Nga aton ka nga pagkaistoryahan niya sa kabukusan ko aton nga pag-iliba. Makarang nga Miyerkulesan nga edisyon. May kapin 50 ka mga stall vendors. Mag-aokupa na sa bag-o karang talipapa. It barangay ang Dagaw, iya sa aton nga banat kalibo. Nakibot ka mo, abin ninyo, Kalibo Public Market. Ang Dagaw, nauna pa matapos, ang Dagaw. Oy, pilang adlaw nga raw, ma-silo, tas anda sa anda karang manami at agin magpamakay sa barangay ang Dagaw. Ah, kabaw-baho, tanda itong talipapa. Ay tapusan ninyo kalibo nga ron agod nga ni nga makakumpit man kita ay kung di ka mo makakumpit ay ibang mga negosyante ibang mga mamamakar ay sa Dagaw tamaad to. Sa dugang ihapon nga balita, mas uminos man sanggatos ka mga empleyado at LGU kalibo na sorpresa kahapon sa gin patagayin ka nga random drug testing. May nagutik ka ako na eh. Manarugin pa drug test nga natanan ay puro tanan naman ginadudahan. Ay wata, siyempre, karang kilaya nga to, nag-inuot pa nimo sa munisipyo kung tawagon imaw. Ay wata, matapos, manarugin drug testing, ay wata man ako tawag. Ay paano ka ba kung tawagon nga na hiwa ka man sa listahan? Wa ka man nga gamit, wa ka man nga baligya. O rin, uyaban ko nungin pang tawag nga to, ay mga ginasuspitsuhan, ay makaon gilman abiron. Pero nung tinutuyo, takaroon na siyempre malimpiyohan aton nga mangin productive bro aton nga mga empleyado at gobyerno. Panila, taka muna nga kabaabong adik sa aton nga munisipyo ay. Okay, okay, matarog ubra ka ko aton nga DLG. Rosamilog, kapanganay karang hirit. At aton nga mga barangay opisyal. Samtang dugang gihapon karang balita. Pagpatindog nga ra ag pag-operate nga at kasino sa isa't Boracay. Orang dahil karang ginkompirma ni SB Alan Palma nga may una karang nabato nyo nga mga petisyon Rong SB Malay, Sarantay Karang Hotel Casino, It Kaban sa may Isla Karata, Burakay, mga kakipaib. Kaya pungatana nga nagkarahay, namumet nga ginbaton da, ay dapat within 15 days nga naka-sumiter sanda, Karantay Karang Complaint Petition. Dapat sabton da, kuaton nga SB Malay, kuaton nga local government. Tugangan pa nga ratong simbahan makarahay. Ah, nagakontragid, nagapanindugan gid nga dapat hindi ta magumpisa, hindi ta kita dapat nga mag-operate aron dai karang hotel casino una sa may isla karat Burakay, mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Lomi Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pagkatauan karat ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Of course, pag-aibahan man kita kung aton karang mga patrol, kung aton mga news team. Pag-basyada man sanda, kung karang mga mainit ng mga balita, mga preska ng mga balita. Iya sa kabukusan kung aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live, iya sa aton nga broadcast center. Makita kita sa 4th floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwat, Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang live programs, K5 News Kalibo. Sa aton nga Facebook, sa mga Facebook users. Well-print ka mga magpadagak inyong mga feedback, mensahe, opinion, suggestion. Agod aton nga pagbasaon sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Pwede mong kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa mga nagagamit man, kung andang mga digital, transistor, mga kasit, karaoke, ano na nga piding. Basta nag-broadcast, may FM band. FM ha? Tune in ka mo sa 94.5 mga kakipaib.
1: 11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.
0: Sa FM band kita mga kakipaib. Agrato man nga pag-encourage sa pag mag-like sa aton karang mga Facebook post. Sa aton nga magbanghod na sa abroad, na tanan nga magbanghod naton kung sino man kamo nga bahin iya sa aton nga Pilipinas, sa guwa ko aton nga nasyon. Agud nga permi kamo nga matawa at notifikasyon sa mga balita nga nagagupok iya sa probinsya Taklan, kabukusan nga Balat Kalibo, agmangin man iya sa aton nga Pilipinas. E makara nga chimpo nga kabaabo nga mga balita. Kabo-abo gid ang mga balita. Isan mga personal o tanganay, balita man gyapon. Mayaton nga 29 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. Happy pamatigid ang malagid ko ng agahon nuna kay Sir Mike De La Torre, anang ginatamyaw rong taga CBM Phone Shop o naman sa may Uyotorong nagamonitor. Ang sa nagabaligat santo sa likod ita simbahan kay Kuya na ko ng E.D. Villarubin. Sima Religious Articles, no, happy pamatigid una. Tingin kita Sir Mike De La Torre. Una man kay Sir Jose Nelson Delphin nga nagamonitor man sa may Aklan State University Banga Campus. Abong nga salamat sir sa always kapag pamati ag pagsubaybay. May imo mga grupo una sa eskwelahan, happy pamatigid kinyo una. Sa ato nga pagpanumbalik, kung mga detalye ko ato nga mga ginpang headlines, pagkatapos siya mang itaton nga mga reminders. Kaya listan by.
1: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imong magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5

0: Romy 가 힐링 11 Mbps.
1: Okay, padayon kita iya sa aton karang pag ililiba may 36 minutos yon orong nakataliwan sa oras nga alas 11. Pero bago natong karabuon tong report ni KK5 Regilin Tornino, dalang kita dapat ay inaman kita ko aton nga food supplement na makarangat simpo nga. Ako nga na medyo naga pilang akahapon nag sakit mako ng tutunlan. Hay ako nga giginaman init kay na it mighty sick hapon pag D3 Bio. Hay medyo naghagan-hagan, no? Ay duda ko basi makonsip on. Ginaubo kita sa simpo abi ma tunog, mainit ngani hay siyempre yaman aircon pagwa mainit hay ngani datong yawas nag-adjust. Mga kakipaib, adlaw-adlaw hay makarang simpo pagagkaton do aton karang gawas sa bigid sa runday karon sa mga bagatian nga aton permi na sumagang. Especially gid kon nagaedad rong tawo, siyempre nagahina aton karang immune system. Nagahina aton karang depensa, ngani dapat hay may aton gitang katimbang, may atong kabulig. Agud nga ni nga protektahan kita sa runday karon nga posibleng bagatian. Rong mighty C alkaline na vitamin C, ay aton kabulig adlaw-adlaw nga magatao gid it protection agud mapabaskog, no, mapatibay ro aton karang immune system kontra sa runday karang pagagit mga bagatian mga kakipaib. Mighty C alkaline vitamin C aprobado katon karang Puran Drugs Administration. Magbisita ang sa aton nga butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. At this point, aton karang nga si Karondong report ni KK5 Bridgeline ay ro aton nga talipapa it Barangay and Dagaw ba kabubahog? O, oh, kanami ta. Ag, may kwanta pa man, libre taro kan doon. Siyempre, may pre-parking ta. Haroon taro ayos. Ah, ngani ay bisan four wheels ay pwede makaparking. Bawahay, abot na karang dayuhon tama akong tapaghibuksan da. Basi next week, hibuksan to tara. Ay, wow taron. Rong mga ibang mga gusto magbaka ay diretso tari kara sa atong Andagaw. Magapit malang ay. Di kara malay mo sa unahan ko aton nga rangkwan, ko aton nga Andagaw Elementary School. K5G, para sa kampiyon nga balita, kayo ni standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5G.
2: K5 Romy, ginagauman nga magabukas makaroon nga third week sa bugan ito Oktubre.
1: Mm.
2: Do talipapa sa barangay Andagaw sa K5 Romy. May kapin sa 50 ka mga stalls ang nagabalor ita 1.47 million kay nag-augment abiro barangay.
1: Mm.
2: Gindugangan tagnaon na nga tong budget nga 500,000 ngani nga nangin 1.47 million pero budget sa nasambit karon nga barangay market sa K5 Romy. Susunod sa pagpahayag ni Kapitan Juliet Melgarejo nga priority nga actually nahabuhot ang ani may mga tag-iyaw taro 50 nga ra. Agro priority kara tag mga na-displaced mga nga mga vendors si kato sa may Gin Road clearing rikat sa may ospital dapit ni K5 Romy. Oo, susanda to ro
1: priority
2: nga priority. Pero pangayon ang priority, tag mga nagabaligya sa mga talipapagid nga taga-Andagaw. Doon ang gidro requirements kay Five Romy.
1: Mm.
2: Basta nga nagabaligya, basta taga-Andagaw, ay pwede sanda nga maka-apply. So nga niin pang award yung taro mga pwesto nga ra, pero sangagan nga ni kay Five Romy.
1: Abo pata ko nung kwan, mga ginatos pataro nakasalang kunta, mga waiting list?
2: Abo pata. Abo tang naila kun ta, siyempre abo matang naganigusto abi kay Five Romy galing hay limitado ang gid. Hay nagambay si kapitan nga basi sa pag-abuton nga mga inadlaw, makadugang-dugang sanda kay magapad pa ta parking space kay Five Romy.
1: Pwede pa ta karon magbaligya ro mga bulantiro.
2: Pwede pa ta. Ay intended ron sa market day. Madya tindahan gid imaw ah may una nga tinda, may mga kwanday may mga ambulance vendors
1: kay Five Romy. Okay, tama bisan makarato atong tindahan ita kun ta simple ita no.
2: Agada sige tagid nga ni Manda kay Five Romy. Hay kita mo tagagi may mga stalls ag pwede tanan da i-modify nga
1: bitanan da i-roll. Libuton man doon kay 5G ko nang inabakay hay solve na rin mong kinanganon.
2: Oh, diretso ka lang, matiyog ka lang rekaron hay kompleto gon kun may
1: tulog. Wakot liko-liko ba kung sino maadto matayang babalik maadto ka kung sino nabakay.
2: Oh, akitaon mo tagagi tanan nga ni wakating puyo mo tagagi ro imong adtulan kasi hay exposed abaga tanan ruto nga ngaron hay bakante pata maliban siguro kung market day syempre abo nga magalata gid man karon kay sa roaming once a week ya tagi bron kun tinda ya tagi sa dalaga baligya pero do regular nga mga stallholder hay adlaw, yun adlaw. Mga 50 o adlaw-adlaw so pamatian ta kay Fibrom sa pagpahayag ni Kapitan Juliet Malgarejo sa nagahilapit no nga pagbukas itanda karon nga talipapa sa anda nga barangay.
1: Okay, Kap.
3: Med ayad gid no nga gahon sa ato nya mga kaibahan no ya sa K5 News FM ag sa tanan nga tagpagamati med ayad gid ni agahon. Regarding sa aton nga naya nga public market no at barangay ang Dagaw ay talipapa ron eh siyempre base mano sanda nga parehas kita mo sa tindahan na ito, no? Ay, talipapa is, sambilog ron imaw nga programa at DILG nga ginapa-encourage sa tanan na ito niya kabarangayan nga mag-butang kita, mag-put up kita talipapa. Ang talipapa is tapat at ligtas na pamilihang pambarangay. That is the meaning of talipapa. So, that is the program of the DILG harun nato niya ginsunod sa andang pagtinguha no nga ru barangay ay makakita man it ibang ideya not only nga mag-rely sa aton niya national tax allotment yes. Na ginatao it gobyerno so ro yun ay added income doon sa aton niya barangay now ro aton niya talipapa ay nag-award na kita it mga stalls we have 50 stalls installed agaro yun ay may una kita kanya wet section which is sa wet section yun ay una ka na aton niya fish ro aton niya karnihan ro aton niya babuyan manukan no so haron do aton niya na include sa wet section sa dry section nato no nakaw nato niya mga groceries ato niya mga rice kun basta dry section niya ni una ko ato niya mga ugahan no so haron do ato niya pag sectioning nag-start kita ko last week it pag distribute ko stalls aga may mga tag-ana gun man doon aga makaron hay ga process na sanda ko anda matang mga DTI no so on the part mataron it stallholders. Pero on sa part 8 barangay ang Dagaw hay aron do na ro pag-install ko ro nga public market ay una lo.
4: Ano ro mga criteria tapat sa pagpili it mga ma-award na naton itong 50 ka mga stalls?
3: Aro aton nga gin priority karon although gin panauan manamon sanda it mga application aga gin padaghan panamon sa that letter gin inform panamon sanda nga rato nga na displays ng mga yung mga vendors sa sidewalk vendors na tawag sumagya sa bilog abi karang reason naton kun naman nagpatindog kita ay para imaw maano para imaw ma eliminate yung aron mga sidewalk vendors aga alin sunod man gihapon ra sa ana nga a memorandum circular if DILG nga kailangan niya mag road clearing kita on sa mga sidewalk vendors naton. So haron doon na royon aton niya purpose aga kun wa matara to imo nag-apply. Wa matay mo nag-adtoriya, wa man imo nag-apply. So gintaw na mo sa second priority. Pero aton karon nga second priority ag sa tanang nga nag-apply hay kailangan andagaw nun kita sanda. Haron malang ka ano andagaw nun. Ton ag syempre nag-apply sandariya. Nag-attend sa lait mga orientation naton. So, haron mo lang itong criteria.
4: So, inot atanan ro, ano nga nakapasimpwenta?
3: Yes, yeah, so, ro 50 nga ron hay, fill in na imaw. Pero, given na mong sanda ron, no, although una uta sanda, naka-qualify na sanda, pero given na mong sanda it until October 21, nga mag-comply yun, magbayad sa anda mga rentals, anda nga mga ano iya sa barangay.
4: Speaking of rentals ka, kay naman siya niyo sa bilog marang sa mangin income generating naton, ano rin prestada ita rentals na pagabayaran ng bakarakat?
3: Ara ato niya tanga sinuguktan, aga base ra sa ato niya market code kasi may aton tang market code no, nga gina-preparar aga sa makaroon na itot aron sa ato niya sangguni ang bayan, siguro tumatuman sa gunangan ni man, ay Base sa aton nga sinuwokta na ero, ga-apply rin karon hay may andar niya 5,000 one-time payment doon. Mm-hmm. Asta ikaw ruga hold it ano, it na yung stall. Uh-huh. So, once ka tinga bayad. And then, andang na yun niya, ginabayaran monthly, pwede man sana magbayad it daily, 87. Depende sa andang baligya kasi more or less mga 87 pesos
4: daily.
3: Okay. Oh, pwede man sana magbayad it daily, pwede man sana magbayad it monthly.
4: Okay.
3: Haron. So, it total to 2,000, kung i-multiply natin do, 87 pesos sa 30 days.
4: Oh,
3: mga to mga 2,000 mo magdikaron basta more or less dikaron malang imaw.
4: Okay. Sa pilaro aton niya kwan niya land area, magin butangan magaro, anang sukat kap, ag ano rin, baka yun anatong dakap or rentals na dit barangay?
3: Rondo yun niya ron niya, lugta, no, hay, more or less 1,000 square meters. Mm-hmm. Garo yun niya na ginarentahan na to, mm-hmm. no, gin ano ron ka to ni Judge Marine niya, para makapatindog kita, bulig yun niya ni Manana ron ay, para hindi kita magpataas man kung mga sinuruktan ay andagaw nun malang manugahimugos.
4: Uh-huh.
3: So, haroon doon nga, garant kita karoon kay Judge Marine.
4: Uh-huh.
3: Sa roon kayo pa.
4: 10 years.
3: Renewable man imaw.
4: Uh-huh. Mm. Kapang makita natin doon lugar, sa itong nga portion, at sa Prente, bakante imaw, anong layout natin dito?
3: Aro sa Prente, ay kung nabuksan nyo natin, makarangad, mm-hmm. lauroro yung anang concrete fence mm-hmm. para makita unggit ito tanan sa sugod. Hayro Prente ta ngaron ay aton doon nga parking.
4: Okay.
3: Agro sa tunga ngaron reserved doon naton imaw nga area sa mga later years nga development.
4: Uh-huh.
3: Like for example ay ga ano abiketa et tinatawag nga market day.
4: Uh-huh.
3: Nga raton man mga maintok nga mga negosyante nga dagaw noon nga makalatag man sa dauna sa royong adlaw.
4: Ilaro size per ano karakat?
3: Size ka ito niya stall is 1.5 by 2 meters.
4: Mm-hmm.
3: Oo.
4: Paano rin mga alabaw, may kabaligya manakap na need ba ganang isira ito kita? Allow do mga grocery dito ron? Or ano mga bagya mo?
3: Aro, depende sa ito niya magkabaligya, no? Mm-hmm. Kasi pwede matanag da ron ng kaubrahan it ang damatanga.
4: I-modified ananda?
3: I-modified ananda. Oo, kasi raamon malangabi, raton malangabi ka ron pag-abot abin nato sa pagpa-ubray. Di, parehas abin ron niya structure mm-hmm. kasi talipapa. So, mga mumaintok-intok malangabaligya.
4: Uh-huh.
3: But since, siyempre, may mga bugas.
4: Yes.
3: Gusto matananda ma-secure, yes. May grocery, gusto nanda ma-secure doon. Mm-hmm. Pwede matananda butangan sa palibot.
4: Uh-huh.
3: It anda matanga tabon or kung kutog kung ano matanang gusto nga mm-hmm. isara.
4: Root timeline to kap, mga saan ang gina-expect natin yung ma-open da?
3: Daya nga third week.
4: Third week.
3: October.
4: Pero mismo pa, nung manot ang makaroon, may
3: no. Mga, may CR mata kita?
4: CR mata.
3: Makaroon ay na-inspection na ito ro aton nga linya itubi, imaman do aton nga kuryente.
4: Uh-huh.
3: Sa makaroon ay may ginbutangan mata namon it mga iwag. Pero wa kami nagbutang it mga salaksakan kasi they are not entitled nata. Except kung mag-apply mata ro stall owner it sariling contador. Oo, pero ro sa sugod it stalls bawat sambilog kauna yung butangan anam mo sambilog nga bulb.
4: Mm-hmm.
3: Kung halimbawa man agro ato na lang abi nga pagbukas it do yon yaron nga na yang talipapa naton mm-hmm. is 4 o'clock to 7:30 in the evening.
4: Mm-hmm.
3: May agwaw ta dapat itawo sa sugod it 7:30 ngon itawo ta tawo sa sugod.
4: Mm-hmm. Kap imo abi nga mensahe sa mga pumuguyong andagaw na no sa dai karanga magunat nga proyekto iya nga makaganar man sa nakap.
3: Yes, tonong mga pumuyong andagaw no nga wa mata wasan na naka-avail no ay kasi 50 stalls pa lang man makaroon ay may gina-propose kita man nga market day nga wherein di karon ta mo pwede man magbaligya later ha pero siyempre unahon anay namon itatap ra yang nga maka-open kita. It aton niya talipapa and then we'll follow aton niya market day.
4: Mm-hmm. Kapit this information, salamat din sa inyong taong mga tayong sa K-Tag.
3: So, abo-abo man niya salamat no, sa inyo yung pag-addo. Nakapaabot kita. It information sa aton niya mga pumuguyo agabiyonggit sa aton niya andagaw. No? Amen, ayad giniagahon and God bless us all.
1: Okay, K-5G. Okay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, suraturo ka na, ro pagpaabot, pagpayag ko aton karan nga punong barangay at barangay Dagaw, K5J.
2: So, ato K5, Romy, ro pagpahayag ito sa bitkaroon nga barangay Kapitan. So, bali, monthly ka na K5, Romy, mga gabot, mga 2-6, kung mag 87 per day, imaw. Aga din doon, mag-opisa sanda, ito ay karanga pag maligya. Third week na, ita Oktubre.
1: Makahingabot kita mo sa Pasko, no?
2: Hingagaw kita nga ni K5, Romy. Tama-tama ay bar months. Ag sa bilog pa ay, at least manami ro, anda nga pag-plastar, bagawa, sanda sa kilid, it karasada. Kung naman pabi ro, mga tugo, pati mga isda, K5,
1: delikado, Romy. Abi sa karasada, magpaking-parking, kagtabok-tabok, kahihapit ka.
2: Ado yun nga, waman ginabit shoulder nga panaugan ng mga sagakyan. Namin takon-takon mga 4 lanes, may shoulder pa sa kakadayin sa sidewalk. Hay, sa Andagaw, hay, maikit, maano malang man, maintok malang man o karasada, hay, takaw, aksidente pa, K5, Romy. So makaroon, hay, sa mga nagapangutana, ubos yung taan na award with aro 50 ka mga stalls nga ra, may chance sa gurusan na makabaligya kon Market Bay.
1: Basi literon sa ulihi ka rin, mangin 3 grado man tapis ko kalibo public market.
2: Posible kon mag-boom tayo.
1: Okay, kabaw-baho doon aerospace ay?
2: Oo. At kung ginatuyo kami tawo, ay Andagaw nga daan ay mabaho nga barangay. Abo nga mga nag-a-star una, isang bukong taga-Andagaw. Ay tuyoon kita ron kay 5 rounds na pinkon kompleto man. So, posible may mga improvement patara sa ulihi. Ay syempre, tanawon man doon, it barangay. At dugang man nga income da kay 5 rounds sa barangay nga pwede patananda magamit sa iban nga mga proyekto at programa. So, dahil natin ka lang report, no, pag-check sa dayang update, it barangay markets nga sambit nga barangay. With K5, simply iduro, try naman si K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Tawan sa kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report. High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
1: Okay, mong salamat ka K5 Red Jillian Tornino. Sa ronday karang report. Ay, hara. Simple itang klase ita public market ta or talipapa. Ginatawag imoron nga satellite public market, no? Aga runday ka nga satellite public market actually. Aga nakabutang man abi ron sa aton karang Republika ka 7160. Ngaro mga barangay dapat gid nga mag-establish ko andang satellite or public market, no? Nga makatawag gid it ginatawag nga viable services para sa nakarang mga pumuyo. Ay sipre ko magayo ka bis makarang nga chimpo abi nga nga mabudlay gadto sa aton nga merkado publiko, wakat parkingan, gutok nga gutok. So, ray mga satellite public market nga ra, hayro makabulig. Ngayon diyon mag-clag pa ito mga mamamakay na mag-adto ka pa ito sa tindahan, main tindahan. Kung may una malang mabakay, agpares malang itong presyo sa inyong mismo nga baraka o inyong tindahan. Again, suportahan man doon at DILG Memo Circular Number 2024-110. Rang pag-provide guidelines nga mangin kon baga guwas runday karang mga talipapa nga ra nag siyempre wa nagatao ita sabgag sa mga karsada nga natawag kay abu abing nag suputan nga ra nga mga nagabarigya sa aton nga mga karsada nga delikado. So sa bilog nga nagtikod dun nga maghimat guidelines ro aton karon nga DILG aga may una pag nga may una man nga presidential decree 856 rayang code of sanitation of the Philippines nga kung sa CN, nakasuhod ikaradong market rong pag-establisar sanitary regulation sa runday karang mga public market o mga talipapa ag may PD 856 man gihapon para tiri karang mga K5. Ngayon, hay, suportado ra, no? May pangutana, abig kita katong simpo, may mga nag-question ba sa mga talipapa ang araya sa kalibo, in particular sa mga barangay, hay, hindi man pwede mag-question doon, ay, rin niya gisambilo nga mando ko atong nga layi aton nga 7160 ag DILG mo nga dapat may una gitang sang ka may muna nga mini talipapa dapat ang mga barangay gabigid sa mga mayo ag mabahaw iya sa Pilipinas nga ra ha di ba. So ron umpisa nga medyo nagdugangan pa ko pandemic ka to ayton nagsuputan yung nasa makarahay na institutionalization makaranga nangin komportable raton karang mga makay ngayon din magpila magutok pa kundi So, importante ay pero convenience kada mga ka-K5. Magapanumbalik kita pagkatapos ko aton karang MyTC Network News.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.
6: Ako,

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuha na, rajis yun, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Baka epekto na si mo skin, okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause mo na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
4: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang mga paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
5: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
4: Kakas ng punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Cause ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500.
6: Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
7: Sa pila ka maginan?
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
7: Subong kamusta?
6: Wa ini ko ginabatsa mas skin gamay.
7: Arang mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500.
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500.
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imong korason, hindi dali mapatay ang mo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa example, sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang
0: DTX 500. DTX 500. DTX

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: At News Team. Mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM. Pilipinas, YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ang 82 million pesos quick response fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diin sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. At bangkay ng lalaki na posibleng tinortura na tagpuan sa isang lugar sa Negros Occidental.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ng 82 million pesos sa Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
5: Naglaan ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng 82 million pesos na Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon pa kay PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo na inilaan ng kanilang opisina ay upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng El Nino sa lalawigan ng Iloilo. Dagdag pa nito, meron ring nailatag na mga mitigating measures ang probinsya kasunod ng utos ng gobernador na ma-minimize ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Ipinaliwanag nito na ang 82 million pesos na pondo ay hindi lamang para sa El Nino kundi kabilang na dito ang iba pang kalamidad na mangyayari sa nasabing period. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montanio Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Samantala, depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diina sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
6: Isang malaking hakbang para sa seguridad ng Palawan at proteksyon ng mga kabataan maging sa Palawenyo ang isinusulong ngayon sa Kongreso matapos talakayin ng Committee on Appropriations ang pagpupondo sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at pagpapatupad ng mas maigpit na online safety standards sa bansa bilang kinatawan ng lalawigan. Tinutukan ni Pinoy Workers Congressman Carly Gaspi sa Kamara ang usapin na direkta makikinabang ang Palawan sa mas pinalawak na pondo para sa mga kagamitan, pasilidad at frontline operations ng PCG, lalo pat ang probinsya ang pangunahing sumasalo sa banta sa West Philippine Sea. Bukod dito, tiniyak din ng pagpupulong na magkakaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa monitoring enforcement at mga pampublikong impormasyon upang mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan ng social media at online gaming platforms. Pinatunayan sa nasabing pulong na hindi lamang basta batas ang ginagawa, kundi tinitiyak na may konkretong pondong pagkukunan ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
4: At balita mula naman Negros Occidental, bangkay ng lalaki na posibleng tinortura natagpuan sa isang lugar. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Sa bangkay ng lalaki na may tato sa katawan ang natagpuan sa isang masukal na lugar sa Victoria City sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, may mga senyales na tinorture ang lalaki bago ito binawian ng buhay dahil wala na ang mga kuko sa paa ng biktima. Nagtamo rin ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, bunga ng pamamaril at pananaksak. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang lalaki bilang si Jomar de los Santos Santillan na residente ng Barangay 1 sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa kapatid na babae, nagpaalam lamang umano ang biktima na pupunta sa isang lugar sa Northern Negros, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang lugar sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng isang barangay kapitan sa Bacolod na imbolbado sa maraming kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar si Santillan. Napag-alaman din ng K5 News FM Bacolod na isang drug user si Santillan at nalulong din sa online gambling na scatter. Natagpuan ang bangkay ni Santillan sa isang plantasyon ng tubo sa Hacienda Angelina 1, Barangay 12, Victoria City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: At 73 years old na lola, natagpo ang pataya sa maisa na matapos mawala ng mahigit isang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
8: Natagpo ang wala ng buhay at naaagnas na ang isang 73 anyos na babae sa loob ng isang maisan sa Barangay San Juan sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Bandang alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5, kinilala ng Ilagan Component Police Station ang biktima na si alias Zening, isang byuda at residente ng Barangay Bangag, City of Ilagan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiulat na nawawala ang biktima noong Setyembre 23 matapos magtungo sa kanyang bukirin. Makalipas ang mahigit isang linggong paghahanap, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang natagpuang bangkay sa isang maisan. Nakalaunay, positibong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng suot nitong damit at bota na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan noong araw na siya ay mawala. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng matanda sa kanilang tahanan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa pang suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza na huli na. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Naaresto na ng mga otoridad ang isa pa sa mga suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiz. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspek bandang alas 8 kagabi, Oktubre 6 sa Barangay Poblasyon Ilawod, Dumaro, Capiz. Ang nahuling suspect ay kinilalang si Andy Evaristo Garcia, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Bungsuan sa Parehong Bayan. Si Garcia ay wanted sa kasong murder at isa ito sa tatlong suspect sa pagpatay kay Police Captain Ria Nampuyos. Matatandaan noong nakarang linggo ay nahuli rin si Lionel Diocampo, ang trigger man sa pagpatay sa naturang polis. Ay naman kay Police Colonel David Cachombo Jr., Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nabigyan na ng ustisya ang pagkamatay ni Captain Ampuyos matapos mahuli ang mga salarin.
10: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Gayun din, nawawalang lola, natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Burawen, Leyte. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
11: Isang 72 taong gulang na lola na naiulat na nawawala ang natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Barangay Malagka, Burawen, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Rosa, 72 taong gulang at residente ng Poblasyon District 6, Cantimawa, Burawen, Leyte. Batay sa inisyal na impormasyon, may Alzheimer's disease umano ang biktima at huli itong nakitang buhay noong Oktubre 4. Pero kalaunan ay natagpuan itong wala ng buhay sa isang irigasyon. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye sa pagkamatay ng biktima. Tinitingnan din ng kapulisan ang iba pang posibleng anggulo na makakatulong sa paglilinaw sa insidente.
12: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
4: At lalaking pumatay sa kaniyang kuya sa Tobias Fournier na nanatili sa ospital at hindi nakakasuhan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Nanatili sa ospital at hindi nasasampan ang kasong biktima si Alias Japet, 32 anyos matapos itong saksakin sa leeg at mapatay ang kanyang kuya na si Alias Gilbert, 41 anyos, kapwa residente ng barangay Fatima, Tobias Fournier Antique. Sa pakikipag-ugnayan ng K5 News FM sa Tobias Fournier Municipal Police Station, nagsagawa ng affidavit of non-interest ang kanilang ina upang hindi nasampahan ang kaso ang kanyang anak na biktima. Batay sa investigasyon ng polisya, nakikipag-usap umano sa cellphone ng biktima sa kanyang kaibigan at may malakas na ingay na naririnig habang nasa loob ng kanilang bahay nang dumating ang suspect na may dalang 12-gauge break-type homemade handgun. Pinatigil umano ng suspect ang pakikipag-usap ng biktima, ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Bumunot ng kutsilyo ang biktima kaya naunang nagpaputok ang kanyang kuya at tinamaan siya sa leeg. Nakatakas pa ang suspect, ngunit hinapol siya ng biktima at sinaksak sa kaliwang bahagi ng leeg. Namagitan ng kanilang ina at humingi ng tulong sa kapitbahay upang madala sa ospital ang magkapatid. Gayunman, idireklarang patay ang suspect habang isinugod naman sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Narecover ng pulisya ang isang 12-gauge break-type homemade handgun, 11 pulgadang kutsilyo at isang bala ng shotgun. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nanggantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, PIDEA 10 nagbabala laban sa Etomidate Lace Vape Products. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Nagbabala ang PIDEA 10 laban sa paggamit ng vaping products na may halong Etomidate. Kilala rin ito bilang zombie vape. Sa ibang mga bansa, ang Etomidate ay gamot na ginagamit sa mga hospital bilang short-acting intravenous anesthetic. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan gaya ng mabilis na pagkawala ng malay, hypnosis, umatinding antok, involuntary na paggalaw ng mga kalamnan, delikadong epekto sa paghinga at puso. Bukod sa vaping products, natatagpuan din ang Etomidate sa anyong tableta, powder at crystals. Samantala, binigyang diin ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na ang substance na ito ay hindi para sa libangan o recreation. Hinimok ang publiko na agad humingi ng medical attention kung makaranas ng malalang sintomas matapos gumamit ng pinaghihinalaang drug-containing vaping products.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: At Dumaguete City, pinagpapatuloy ang pagpapabuti ng mga barangay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Pinagpapatuloy ng Dumaguete City ang mga pagsisikap nitong pagandahin ang mga pasilidad at infrastruktura sa batibang barangay ayon sa ulat ni Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria na inatala noong October 6, 2026. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto, ang pagsisemento ng kalsada sa Cheste Country sa barangay Bantayan, paglilinis ng housing daycare center sa barangay Katawinunan, at paglilinis ng mga kanal sa mga barangay ng Banilad at Bompandan, particular na sa bahagi mula sa Southview Hotel sa kahabaan ng Banilad Road patungo sa Slaughterhouse sa Bahong Pandan. Nagpasalamat naman na si Sagrabaria sa mga field team at sa mga mamamayan ng Dumaguete sa kalang operasyon habang patuloy ang mga gawain tungo sa pagkakaroon ng mas malinis at mas ligtas na lungsod. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Mga K5, dako tayo sa detalye na ating balitang abroad. Aabot na sa mahigit 130,000 na mga katao ang lumikas dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ayon sa United Nations Refugee Agency, na mula pa noong Agosto na sumiklab ang matinding pag-atake na Houthi rebels ay marami na ang naitalang lumikas. Base na rin sa pagtataya ng World Health Organization o WHO na mayroon silang naitalang 959 na nasawi at 4,207 ang sugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre kasalukuyang taon. Magugunit ang pinaigting ng Houthi rebels ang pag-atake sa Yemen dahil sa pagnanais sa mga ito na makontrol ang kanilang gobyerno.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
4: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ang K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo. Antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, balik kita, yes, aton ka nga pag-iliba, may 18 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras ka nga alas 12, aghapi ilabas gid ha. Ag may dalgid kinyong utro adlaw sa aton nga mga nag-ilabas, ag nagapupuhuway sa makaranga panyimposin man kamo sa makaranga pangorason. Sa opisina man kamo sa kabukiran kay nasan naman yung trabaho kabay nga tanan una-una ka ilabas mga ka-K5. Bago kita magbalik sa aton karang mga topiko nga aton ginastoryahan niya sa aton nga pag-iliba rong inom na kita ko aton after nga mo nga makailabas no inom na kita ko aton nga food supplement Clinica D3 Bio arong Clinica D3 Bio nga sang ka superfood supplement hay makatawgid ka aton it mabaho nga bulig nga matawan it enerhiya aga malimpyuhan no mangin healthy raton karang nga dugo rin yung pinaka importante daga ko ana karon nga daga itranday karang nga vitamin D3 aga cold press extra virgin coconut oil raton nga dugo dapat ay malimpyo dahil kun bukot malimpyo atong dugo delikado ron mga K5 no nga nayaban-yaban nagakatabo nga mahigko atong dugo kun raton nga sagaan hay gubagon raton nga kidney. Rong D3 Bio mga ka-K5, may napagkikaroon nga medium chain na fatty acid ag may pang, may trabaho sa pagprodusor ag pagmintina ita 20 to 30 trillion red blood cells. Nga ni hay importante ro aton ngarang kwanman reproduction ngarat atong dugo no nagabaylo at atong dugo ngaray atong ngarang kwan gina nga ni 20 to 30 trillion red blood cells nga ni kon kumugang kita sa aton karang dugo hay anemic na kita. Nga ni kinangan gid nga Rodi Tribayo nga may medium chain na fatty acid imo ra gabulig sa pag paabo ka aton karang dugo. Ro nga bone marrow hay nagabulig man sa pagpabaskog ko aton karong tuan sa pag-absorb kong vitamin A, vitamin D nga kinangan don sa aton nga nutrients sa aton gawas agud nga sa pag-process sa pag-crear it mature ag healthy karon nga blood cells mga ka-K5. Maya naman karang iron ag hemoglobin boost runday karon nga D3 Bio no nagabulig mo sa pag-absorb itunday karang iron kinangan sa tutong gawas ra agud nga hindi kita mangin anemic nagakinangan sa pagproducer it mga hemoglobin responsible man sa pagdaga itunday karon nga protina of course sa aton karon nga oxygen no rayang iron ag hemoglobin. May ana man karon ginatawag naton nga nagabulig man sa pagsuporta ko aton karon nga sa aton nga DNA no importante man da nga mangin healthy ro maturation ko aton karon nga blood cells mga K5. So may bulig gina synthesize karon day karang nga D3 Bio rayang nga mga vitamin B2, B3 ag vitamin B12 no kinangan don sa aton mga kagatugatan sa aton gawas agud nga ni nga hindi maapektuhan nga masamad ro aton nga DNA mga ka-K5. May ana pagid nag-improve pagid metabolic efficiency and blood flow. So madasig ro aton nga metabolism sa atong gawas. Agod nga ni maka rengrang red blood cells hay ma-deliver sa aton karang oxygen sa mga tissues ag hindi kidra no mag uyang no tanan hay makaabot kid sa dapat kid nya tawuan nga parte ka tong gawas daya nga iron mga ka-K5. Aside di kara ro nga D3 bio may naman karang antioxidant shield. So nagaprotekta man of course sa aton nga blood cells sa runday karang mga oxidative stress, mga free radical chains or free radical damages nga kung sa CNI nagabuog it may kapin 120 days nga lifespan. No? Makunuron, bawasan kat 120 days. Bias mabuhi kat 120 days. So, mga sukuang pagkuhang mataron nga mga apat nga bugan. Di ba nga? Nga ni kung madamage it free radicals ag mga oxidative stress at tungawas ay minus 120 days kita. Lifespan. May anaman nga melatonin dong D3 bio, rayo ga stimulate ko aton nga conversion ita tryptophan. Ito serotonin ag melatonin. Kon rayo ga tao it manami nga aton nga katugugon, makatugog kita sa mga hindi makatugog. So dapat mag-abo rong melatonin sa tong yawas. Agud nga ni nga makatugog kita ag sempre asay di kara nagaakto nga protector no sa aton karong nga red blood cells. Ronde kara nga halin sa mga cellular nga posibleng magkasamad mga K5. May anaman kara rin ang cold press extra virgin coconut oil. Ay ginakuan man da, gikinangan man ko aton kara nga hemoglobin para man sa pag himo itong dahil karon nga cellular energy production mga K5. Ano pa? Siyempre, asadi kara, ginaprotektahan pagid atong nga kidney ang mga K5 nga sa gihapon hindi mapiktuhan itong diet karon nga anuman nga klase it sakit mga ka-K5. No, ginabawasan na rong renal fibrosis ko aton karang kidney nga importante gid nga naga-provide it erythropoietin hormone rayo naga-signal sa atong yawas nga naga-create karata kabo-abo nga red blood cells kani kumasamad ra atong kidney ay sabi ko ni factor da nga mapiktuhan do aton nga pag himo it red blood cells mga ka-K5. So, kompleto na ro aton nga nga food supplement para sa aton karang ikaing yawas wakot makita pag mausoy pa nga pwede mo pa nga magamit o matumar para sa protection sa aton yawas. Klinika D3 Bio mga K5. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yung sa aton karang butika iran sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
18: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling 11 Mbps.
17: Okay, may aton ka lang 24 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aton na nga mga nag-text siya ka aton, no, kay Sister Roslyn Silorio. My dad ko, no, good morning. Okay, napata nga text ra. Happy, good morning, monitoring yas sa Singapore. Shout out si Lorio family sa Otsandog, Flaviano family, una sa may halas New Washington nga. Thanks gid and God bless dan sharing. Thank you gid Sister Roslyn nga una sa abroad no sa Singapore naga trabaho makaranga chimpo. Dandahan ka muna ag ingat-ingat gid no. Agud nga makabalik gihapon it safe right sa inyong pamilya. Una man kay Osertap Gian Nabyong Saranduna. Good day kuno kay Pabromi sa Rata Bakery. Oh, nabuhi na, nabuhi ah. Sa Hanlod Libakaw, always good. Everyday nagkapamati. Bagong Pilipinas, 20 pa bugas sang baso. Okay, sige ah. Rumanga, rukano na, rumanga stop it, kuan bakery. Una sa Hanlod Libakaw. May dad kinyo una nga, utro adlaw nagkapamati. Good. Sige, una man kay Sister Sisugang, happy pamati man sa aton nga sanda karon nga mga grupo na sa Baliti Batan Altabas nga transport group no iya sa may eastern part kwatong nga probinsya Taklan may dad kinyo una nga utro adlaw nga monitor sa makarang nga pang orason aga kama naman sa may western part pa naton may dami nga utro adlaw kinyo una sa mga nagapamati ag sa aton nga mga kwan sa aton nga mga pasahero no makara may mga ulian yon ay So dahan-dahan, ingat lang kita sa aton nga pagbiyahe. Importante ba kaabot sa aton karang paulian mga ka-K5.
18: High speed na balita, Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, sa aton karang pagpadayon kayong Stephen si Lorio na sa poblasyon na may dalgid nga utra daw sana karang panimagay kay nung Efren Rapis kay Sister Susan. Happy utro adlaw kinyo na.
18: High speed na balita, Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
17: Kahapon aton karanga na interview no. Iya sa aton karanga programa si SB member Alan Palma no. Aga base sa nakarang statement kahapon nga royal na tabo nga ra nga pag aproba it atong sanggunang ng bayan no. Endorsement try. May endorsement nga ginatawag sa pag-operate ag pagpatindog itong dahil karon nga hotel. Rayang hotel casino nga ra. Ha? Rayang Caban Hotel Casino hay may mga previous endorsement sa ngunang bayan. Even despite nga ko 2017 ay may unang ginatawag nga moratorium good for 15 years. Pero pangutana nga ni Karay Basi, mga kon-kon, makarang dag-on ay tapos ng 15 years. O last year ay pang 15 anos yun. Galing kong 15 years, ay mismo na itong presidente ay nagdeklara ko 2018. Nga ni kong atong Japan, Basi, mga kon-kon, onward pa taro moratorium nga ra. At kung may unang moratorium, siyempre, precisely, hindi kit pwede nga maghugag bisan ano nga movement action taken by our official. Otherwise, makasuhan sa na-administratively sa ng pangsyon. Hindi ba ya? Hindi pwede ron. Now, Ricardo Abe, ginhamba ni SB Alan nga, ro andang endorsement nga rahay, natabo o tatago patubukong patimot SB. Sana naman nga pag, siyempre pag huling ka, o pag kwan ba ya? Pag revisit ko mga resolusyon at ordinansa, siyempre, hindi Abe malikawan doon nga kung nga importante sa atong sanggunang bayan, members na sa Malay, I will prepare kamo kung may una nga magpangutana nga mga pumuyo kung naman it nakasugod ang naka-operate to casino sa Boracay. Dapat may sabat kit kamo ay may mga tsimpo nga nagapanaw kamo, nagawarang question kamo, isbi ano ro, natabo sa Boracay, nga rahe man it, may endorsement, haman it nag-operate to, tara. Ano ra, may endorsement kinyo, mag-nga-nga ay katingay. Good light aron, simpre. Makahuya taron wakat at ginatawag nga general knowledge pag-abot sa imo mismo nga sinakupan ag trabaho panimo bilang sanggunang bayan man nga sayuro nung tanan kung ano kakinatabo sa imong nasakupan. So awkward no para sa tong official. Now sunuan ni kay SB Alan kahapon nga ro mga previous kato nga mga endorsement dayang ginatawag nga tong nga mga junket casino nga ginatawag. Panginabaw may mga junket casino nga sa parang kumbaka to na medyo sa restore ba? Di ba ya? Rundo mga junket casino, mga baraka, mga maintok yung ba na medyo papalipas-lipas yung aray oras. Rundo mga junket. Pero pag hinambay mo tang department store, araw taro department store ginatawag, rin kabaw-baho tangarang mahamba na to nga Caban Hotel Casino ta mga K5. Magkuan nyo tara. Atong balikan da pagkatapos yang kwato nga dugang pa nga mga pahanomdom. Kindly stand by.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na most
20: Honestly, nag-apektuhan sini ang mga bata.
21: Protektahan ang aton mata.
20: Mag-Eye Care Gold
21: Capsule Adlo-Adla.
20: Para sa mas epektibo na kombinasyon.
21: Para sa manami na eye health.
20: Mag-inom sa
21: Eye Care Gold Capsule.
20: Kaupod
21: ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: sa Martin Lunga Dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: GTX Coffee

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, mag-apot

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
7: Mayroon ka na nga 36 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka na nga alas 12 aga padayon kita ya sa ton karang final part ko aton karang pag-iliba. Nabalikan naton diyang sa gihapon ginatakil ta karang petition nga no it mga grupo no mga NGO sa runday karang pag operate nga na it may kanyo na gasang buwanan nyo na sa maabot karang October 16 one month yung nag operate runday karang casino nga hotel casino mga K5. Now, rikarabi, kung aton nga ma-recall, ag aton karang mabalikan do petition simbahan nga ra, rikarabi kita sa last part ay, may nang pangutana rikarabi, a call to conscience, no?

0: tao kon ano ro konsensya itaton karang nga mga opisyal o nasa Banwait Malay, no, may konsensya pa ba sanda sa ginasinggit nga ra ko atong simbahan, no? So no, nga sa simbahan, our concern ultimately goes beyond the questions of whether a casino is legally permitted. Ah, doon ang pangutana. Ah, paano na habang paano rin doon akong unang pangutana ni kahapon ay. The deeper concern is what kind of community we want to build. Boracay does not gambling and casinos to prosper. Its beauty, its culture, its hospitality, and its natural gifts are already treasures that can support a vibrant and sustainable tourism industry. Tama ma to, Dron. Pero last time gin naghambal si kung nagtaliwa nga tong 2018 ah, naghambal si Duterte nga way mo na ila nga may kwan, may casino sa Boracay. Galing pag-abot it 2021 tag nagupok ro COVID, ano tagin lip rin ang moratorium ag sarunday karang pagkor ag ginambayan tanana rumang opisyal nga mag-operate arunday karang mga kasino nga ra agod kuno makabulig sa COVID-19. E pandemic abit nga itong chimpo. Pero sa suno sa filosofiya ko atong simbahan, ay di man kinangan gito gambling para mag-unwad ro atong nasyon. Di ba ga? Kita nyo sa even sa kwan sa China. Sa China abi no, siyempre abo abing gambler abong mga grupo or mga yakuza no para mga lugar nga abo nga mga makarang klase nga nga mga kwan ba? Mga kasino nga ra. Di ba ga? Even Las Vegas, di ba? Las Vegas sa bilog sa ginatawag nga gambling area in the world, the Las Vegas. Pero wa ka makasay sa Las Vegas nga mas abo nga pobre, agrabe itong tawo kun inyo ma wa man kita kadto nga lima nito man. Pero atong nakikita nga babasahan man sa mga YouTube ug sa mga basahon nga abo nga aside sa runday karang pasugal, una kita ro kabaabo kita ro prostitution. Prostitution, droga, ano pa kanira yung mga yakuza pangara, mga grupo nga, abo ta. Oo. Ano mga tao ta ito, hay kwan tagapan, hay puro. Abong pobre, abong mga what panimaga, it is because iba, nagkasama dyan ng mga ugugon. Bangod sa drugs, bangod sa sobrang sugar, no? Ay kasugar, ka-drugs ka pa, tanan unang nobisyo eh. Pag umpisahan mo at mamakaroon nga rin, tanan, anaw doon nga, mga igmanghod, mga ugat, nagaugat-ugat yun ba ga? Okay. So, bukon man na, nga it doesn't mean nga kumo abo nga sugal sa Boracay, hero Boracay, makonsider din mo nga kita nga billionaire province, di ba ga? Bisa ka tong chimpo nga patat sugal, hay, nangin billionaire yun atong probinsya, it is because sa hugod ako aton nga mga negosyante, mga stakeholders, at mga official nga, mag-unwad kung paano ma-invite natin na itong mga bisita, halin sa ibang nasyon, para magsugal ang abiya sa Pilipinas, bukon man. Okay, therefore, we pray and work for Boracay, where tourism serves as human person, where economic development strengthens rather than weakens family. Ay, Boracay, bingan ay family ko, kita ra, family-oriented nga lugar. Where business contribute to the common good, where the beauty of the island is matched by the dignity and well-being of people who live, work, and visit there. So the Days of Calibo remains steadfast in opposition to gambling and operation of casino in a commitment to dignity of every person, the welfare of families, and the common good of our community. Now, aside di karamang kipay, pirmado rin ko na ni Bishop Cyril Villarreal. Raton karang nga, obis po ya sa aton karang sa probinsya Taklan. Now, aside di karamang kipay, may petition nga nag-abot man sa aton mismo nga sanggunang bayan. Ag rayang nang ginabasa na sambilog ra sa mga petitioner nga grupo ha. Una sa may Isla Krat Boracay. Basahon ta tanda karang padayon nga petition no. The opening of casino in Boracay is not simply the rival of another tourism establishment. Amo kun namang manait kan don. Simple nga bihay pag-establish kong turismo sa Boracay. Matawad pag-abot at turismo at what again na mention doon ginatawag ng mga gamblinger. Okay, ang kontakon, pag hinaba mong turismo ay roon na aging imbukada mo. Okay, kinangan may butang na gambling. Waman ay. Okay. It is a decision about the direction of the island. Tama tood. Tama ang pamatsimbahan, sin ba atong direksyon padtunon? Ano na itong gina-build up nga direksyon sa huling hadlaw? Lino pangutang na kara? Ano direksyon kita nga mangin gambling island iya sa Pilipinas? Nila ka mo karon tanaw? Karon? Oh, Boracay is a gambling island in the Philippines.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Ay, madto pa ka mo sa Boracay. Di ba ya? Instead nga family-oriented o Boracay, tanan, free for all nga mag-adto, pero it sound ito nga medyo bukod at manami tanawon. Ito may ginatawag nga inclusiveness in a particular person yang or grupo, mga elite. Di ba? Nga nag-adto para magsugay. Pero sa mga Las Vegas nga ron, di ba? Mga kan, yaban, yung mga kilaga, politiko, mga mangganon, nag-adto ito para magsugay lang. Tanan yan doon, tanan. Kumbaga ay one-stop shop. No? Pwede ka magsugay, magdroga, o, kung may unang bayi pa, kung ano na. Tanan nga, kompleto ron. Okay, medyo may kita na may story agad, nag-adto, kagilman natawa yan. Oh. Okay. The conversation about having casinos in Boracay is not new. Tama ron. Hambag ko nga ni before, 2017, as early pa, aran hamba na nga, 2017, nasang ko niyang Bayan of Malay, approved resolution number 0068, declaring a 15-year moratorium intended. Ay, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, kun pa lang. 9 years pa lang kun naton nga tanawon do 15 years nga ra, di ba? Tapide ron. Oh, 2017 galigin aprobat Malay. Ara yung resolution number 0068 dapat tanawon da. Intended to regulate the proliferation of casinos, gaming junket, legal gambling activities, and other PAGCOR GOV sanction gaming operation in the municipality. Hay, katong nga mga junket nga lagi na ginpapundo nga nira. Pero rin chimpo nga ng kabaw-baho tagid nga as in hotel at mga K5. Ay, naalaw pa. Okay. In 2018, Boracay got rehabilitated due to environmental concern that resulted from uncontrolled development for years. Pasamilog sa nagtauman ita bukod manami nga impresyon sa kalibutan dayang arang environmental issues ay makun mo nag oh kita mo ro konsekwensa ha, isipan ninyo ha katong chimpo ro mga negosyante. Okay, sige, negosyo ka muna ay sobra, di ba? Ro nagka-issue kita sa environment, ginpasirado kita, di ba? Amando kasino kan umpisa sa una, umbisa sa bilog, later on, gainabo ron. No? Gainabo, later on, postaan gang pag hindi na ma-resolva it local government, yung mga petition nga, tiabaw ka ato ng simbahan, ay, gakonda, medyo amamakaw sa ulihira mga kakipaib. Ay, siyempre, may unaon nga kwan ay. Kung hambawan mong moratorio mo, 2017 para moratorio mo, wapakaabot ka na 15 years. Okay. The President Rodrigo Duterte even released a statement vowing not to allow casino in Boracay, highlighting the need to be consistent with the rehabilitation goals. In 2021, so 2 years after, however, PAGCOR lifted its own 3-year moratorium. So, PAGCOR, aside sa sangkuriang bayan, mismo rung PAGCOR, nag-andaman nga may andaman nga 3 years supposedly nga moratorium, creating conflict. So toko 2021 ta anat ang agin lepre ang rangkuan. Anda mga ginbuhian nga moratorium nga hindi magbutang it casino na sa Boracay. So nagka-konflikto at a minimum and complicated relationship between the national policy and the local resolution. So may ginatawag nga contradiction. ha, between the national agency, no, randa nga memorandum, at the same time do resolution ita Malay, di ba ga? Ay 17 ay 2 years after o 3 years after nagkontak. Okay, listen kita. In 2021 and then the president changed his stance. Now, after 2021 nga naginlepon ko pagkor, maybe siyempre base man ko atong chimpo abing aray ro presidente kara si Rodrigo Duterte. So nagbag-o ko no pinino it atong nga presidente saying we need casino to augment further for the government COVID-19 response. So kakinahat kwarta, buksan no casino, agun magsugay. Ito nga na eh, ginabaawan nga ni Rumag Wilinarang katong chimpo, paano pa makasugay kato abiman? Bawal nga ni kato magsud mga ibang nationality siya sa atong sa Boracay o even niya sa Pilipinas ay mataplat COVID-19 tapos buksan ni mo kasino ay masugay ta kamo ag mag face to face ta kamo. Sinabing piniinor nga naman. O, di ba? Okay, only in the Philippines. Government community spoke up. So, nagrumanga pumuyo. Boracay Foundation represented by then Chairman Dionisio Salmi issued a statement against casino on the island. The Diocese of Calibo also supported the stand katong chimpo pa si si Bishop Talaok pa ni katulaton nga Bishop ya sa aton Aklan. So may andaw nung stand aton nga simbahan. Several community leaders including the late kay si Isbinet Grapp sambilog kayo sa mga respetado nga environmentalist sambilog mo nagsingkit di kara. Sanday Chris Kahilig at Nabsi. May mga ron may andang ginpang abot, ginpang buhian ng mga statement before. At even si Senador Lila De Lima nag-file man itong dahil proposed resolution number 907 which called for an inquiry into the lifting of casino moratorium. Especially seeking the balance the economic needs of government with environmental protection and conservation of Boracay as internationally recognized tourism destination. So nakaabot yun sa national rayang-rang petition. Katong chimpo anay nga nagahana nga mag-operate trong junket pa yung to ha, junket casino mga kipaib. Then the LGU Malay casino moratorium got lifted and the massive construction in Yapak began atota after kato it 2021 atota gin lift it kwan it Malay it is Malay atota nag so agray nga na siguro makon ngarang kaban nga rahat nakatindog ta before da ag sempre gawat siguro chimporon nga kun umukay do andang atong rana ni among endorsement before ay sa mga junket nga ray harun tapon ay nakibot ng kita ang mga ba nga pag inaugural ay mo pa natapos sa building di ba ya ay after ka raho sandang kumpling nga na makarahay after katong chimpo ay nag tama taro nagsuyuputan ng mga amamako no ro mga hotel sa Boracay abo gi makatong mga trabante abo tong mga kilala nga niya sa mainland nga binugan ta bago makauli ay left and right akator trabaho sa Boracay no baabot ang ginakonstruct atong mga building mot nagbugat yung datong Boracay nga ra. Okay, especially gid no ro massive construction sa may parte Tiapak naginumpisa nga kusin na yang kaban nga ra una mismo ro naka hamtang sa Yapak. Oh, tama ba ko? Nobody knows exactly how it happened. Tama, wala nakasayod tanan kung paano nagtugubura. Assure the SB resolution number 68 had a caveat. Okay. It contained a mechanism for periodic review by the sangguniang bayan to determine the feasibility of or viability of gaming activities and their economic impact on Malay. Nino pangutana kon, may ginihim mo sanda. Ayan, ginistudyuhan ka tong simpura. Ano posibleng matabo sa ulihi? Ha? Nino pangutana. ano ginobra. So it seems like get reevaluated based on this premise. But this raises more follow-up question, because if a local government adopted a long-term policy 15 years based on the island circumstances, what process should be followed before the policy is changed? Dili na pangutana. Ay ginkubaon nga ni Ron. Ato, pila pa yan, kung akong huya po, 9 years. After 3 years, ga, kwan gin, nga gin pasar atong SB resolution to declare moratorium hay. Ha? Bumag-ot, taro pininok ka atong presidente si Duterte tahay, yung pasugtan nyo ta. Di nagtugubo tayo ng mga mamakot ang una sa Boracay. Okay. Was there a comprehensive review? May kung nag-review sanda. Yung pangutana. Ay kung ha-review ra, ito to kung nakaabot, napatigayon na makaragi hapon. Was the carrying capacity reassessed? Were resident consulted? Nararong ginatawag makara, harong ginatawag na public consultation nga ra. Public consultation, public hearing. Were tourism stakeholder consulted di ka ra? Nakasayado aton ng mga negosyante, nasa Boracay. Were environmental and social impact studied? Were the findings made public? Wa nga ni, gulpi nga ni, kibot yan kita nga nagpa-picture yon. And most importantly, did the community than whether someone personally likes or dislikes casinos? Ay kung nakot yung pangutan nun ay what ako nila at sugal sa mga tuod man.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: Basta pag-abot sa mga sugal nga ron ay kwan na karon allergy na kita karon baga K5 sa sugal nga ron. Nganiwa kita na ila karon pag-abot sa mga karon nga ron. So, doon na itong pangutana nga ni Makara. Kung, siyempre, kung may unang public consultation doon, ay masinggit pabayan ng mga tao nga rauna sa Boracay. Masinggit ayan doon simbahan nga na, isang bilog isang sa mga bisita. Pero wag tatong oras mga K5, balikan natin da. Bago kita mag-unhook ka na mga K5, ro, masakit pa rin yung abdo. Ay, importante yung abdo nga rin. Ro, tumang kasakit, maagom sa aton karang gallbladder or bato, no? Ay mabudlay kung naton nga lang gallbladder sa masudlan it baton ba ring magtig-aon ay bangod ngani sa kidney mga K5. So abo nga mga gallstone, yung tawag nga gallstone ng mga K5, delikado ra pag mapabayaan naton, no? Usually yaban nagapabungid sanda. Aga runday ka nga mga gallstone nagapurmang bato gid imaw. Kun buong gid ang mapirahan gani, bato gid ang gani. So rarahay sa pagkrinaon yun it mga mataas ka nga mga cholesterol, ag kuyang kapas sa antioxidant, hindi makontrol nga mga reactive oxygen species, nagatugar at inflammation sa aton nga gallbladder. Delikado ra mga K5 nga magpurma rin do, ginatawag nga gallstone o bato. Bato sa bato mga K5. Kinangan naton abo nga antioxidant. Rung Detex 500, may 1.3 antioxidant na makabuligid sa pagtunaw kung rin mga bato nga nga bilog sa aton nga gallbladder mga K5. Detex 500, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita ang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep. Rose Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rin karanay sa aton nga pagpanerbiso makarang adlaw nga rait Miyerkules nga edisyon. Nagagumpat-umpat, abe. Abong kasama sa mga pagpamati sa aton nga mga partner technical, aton nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon ko aton nga station manager K5 Gloria Villas Manyo, ako aton nga presidente aga CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may daigid nga hapon. Standby sa masunod nga programa, Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Shaping the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3Bio.
5: Ang nami sa D3Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
4: Correct.
5: Magbinyo sa
4: kagaw.
5: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
4: Sang dormant.
6: In BCG ta.
5: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon niya ka.
4: Hindi pagulat ta.
5: Hindi pagulat ta.
4: D3Bio
5: ka na. D3Bio will hunt them and kill them.
4: Hindi lang si monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
5: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
4: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bila nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
6: Pwini yan, no?
4: Anong kalainan da?
5: Oo. Nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
6: Ang nami lang sinya sa ato sa D3Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
5: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3Bio ka.
6: Correct.
5: For your protection.
4: Ako mas nami nga mag D3Bio ko samtang wala pa ko TB.
5: Oo.
4: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
1: D3Bio.
7: Ang D3Bio, compare natin sa plain D3. Nami galing ang D3Bio, Sir GP, sa mga nag-cadto sa gym. Wala? Hindi mag-cadto sa gym. Kaya nga man, ang D3Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
5: May kapit.
4: Gainit ka pa.
7: O, gainit ka pa. Tapos nasi magtunaw ang mas mo.
4: Mga sobrang atambok.
7: O, mga buyon mo, abi. O, ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawag nag-gym. Wala? Tunawon ang ilang stored fats.
1: D3Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumang buti ka. Te, mano pa kamo? D3Bio na kamo ah.
6: Energy. Ako may harap ko yan.
4: No? Nanoy mo sa Raboya.
6: Ang namian ko gito sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mong nga panahon, pandemya, so mong ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3Bio yaway de ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
4: Galing kayo butangan ni mo D3Bio, mabulig din mo immune system.
6: Correct.
4: Pero hindi matamaan.
6: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano kayo immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ana sa D3Bio matabang gidya sa ito.
4: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
6: Kaya.
4: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
6: Kaya.
4: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
6: Oh, okay?
4: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
6: Lago na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
4: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka na, ubo na ka na, sip, or kahilanat ka na,
7: every four hours.
4: Every four hours.
7: Sige. Sige. Eh, kumplito.
1: D3 Bio.
9: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Parang sumabuti ka. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation.

0: wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care

0: Niger Gold ka Niger Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Babe, I love you so much.
1: I love you too, babe. Happy mo, ikaw gitang best gift sa akong sa Ginoo.
0: Nga man, babe.
1: Imagine, pila ka tuig ko nga, nagahigda lang sa sakit ko.
0: Oh.
1: Wala ka gid na kanin sa tupad ko. Ara ka gihapon nga, wala untat nga nagasuporta kag nagapalangga sa akon.
0: Tugod amo ta kasi nagapalangga, babe. Bulubalis karon man ang kalibutan. Wala sang babae nga makatupong sa imo. Promise.
1: Babe. Babe, thank you, kita.
0: Ano ka ba na? Abi, tama na nga, thank you, thank you. Basi bala kung ako naman bala ho.
1: Babe, anong but mo silingon man?
0: Siling ko. Basi kung ako naman ang sa posisyon mo, bayaan mo ako.
1: Babe, hindi kit matabuin ha. Siguro, selfish na kita ko kung buhaton ko ina.
0: Oh.
1: Malanggatakit ka ka naman, babe.

0: Welcome back!
1: Ay, grabe yung pagniwang mo, Day, no?
2: Oh, gani, Day. Salamat gid sa inyo kapag pray, Day, ha?
1: Ay, wala ka sa Day, ah.
2: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko. Kag binagid sa tanan sa boyfriend ko, Day.
1: Gani man, Day.
3: Ay, din.
2: Blake?
1: Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
3: Okay.
1: Aday, day. Blake?
4: Babae na siya. Nahadlo ka siya, guro, sa akon?
1: Siguro.
4: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos. Nga nag-ayaw ka na.

0: Maari na ta, ma'am.
1: Thank you, Gid Nong. Aragin, pretty ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid Mama.
1: Welcome, Nong.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwan ay, ah. Naug na ko sa taxi ngayon, eh. Aray na ko sa guwasang banay nila ni Genrex. Abi ba doorbell ako? Ay, maayong hapon, ma'am.
2: Ay, mayong hapon manang.
1: Si Genrex ara dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
2: Dahigo kuan. Ay ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay dali ka gid, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
1: Thank you.

0: Babe, sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Ginghungod ko abi silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto ka gidi sa balay.
1: Buang kagit pala, babe. Ay, masalig ka lang kay palangga taka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa'yo mo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni Mama kag ni Papa.
1: Nga man, babe, ha?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni Papa. Kay ibaligya ko nun nila. Sorry, git, babe, ha? Hidlawon ko ni sa'yo mo.
1: Genrex?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
15: Clinica Sport Bionics.
16: Mighty

0: Oh, wala, ginisaban ni Jengrix ang phone niya, oh? Siguro busy ka siya katama. Kasubo nga ako lang isa, ah. Though, namaguhan ako nga hindi ko kaupod si...
1: Idol.
0: Blake?
1: Pwede ako maka-join sa table mo?
0: Sure. No problem.
1: Thank you. By the way, sadyan gali si Jengrix.
0: Si Jengrix, eto sa Cebu, upo daong family niya, may gina-process abis sila ng mga papers about sa ilang duta dito eh.
1: Ah, okay. Tingala ko man nga, nag-aisa nun, Jarang. By the way, Idol, abi mo, naglahan ka ng boat ko.
0: Ha?
1: Tungod wala ka ginagadto sa birthday ko.
0: Birthday? Saan ulang?
1: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magadto ka sa balay.
0: Ano, sorry, Kid Blake. Ano, bikita na dula sa bungog ko eh. Kay, that time, ato kami bala sa balay nila, Jengrix. Ano, sorry, Kid, ha?
1: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akin.
0: Ha?
1: May utang ka sa akin. Ato wala ka na kado. Ay, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
0: Blake?

0: Blake, kan mahal si Nadia.
1: Okay lang. Akong bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pabi ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang ang dessert ang order ha?
0: Sige.
1: Oo, galing. Ay, Dil. Amot, hindi lang maglayan ang buhat mo ha. Pero may pamangkot ako sa iyo. Seryoso bala si Jingrix sa iyo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok lang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Di boy na si Sagali sa iyo, no? Seryoso ko sa iya. Pero, wala ka man naka-notice?
0: Notice ang ano?
1: Sure kagit ba lang ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrix? Kag may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, Dil. Ginainto ko lang sang gagyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy niya matuod.
0: Hindi.

0: Babe, I miss you so much. Babe, naglikaw ka sa lukaw. May problema bala, babe? Ano, wala kami dlaw sa akon?
1: Nagpasibo ka gid bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ani ka bala? Nga daw nagaduda ka, ho?
1: Nga ay, hindi ka makontak sa ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukon.
1: Ano, ine? Ha?
0: Bah?
1: Ano, ine?
0: Hindi. Ako'y na. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod.
0: Babe, hindi akong lalaki ngayon, ha? Iay lang na ya, babe. Kagang babae ngayon, hindi ko na ya kilala, yaya.
1: Putigon ka. Putigon ka. Nanay mo, may nisakon, ha?
0: Babe, magpati ka.
1: Nanay mo, may nisakon.
0: Hindi ko na gani ako. Iay lang, ha?
1: Basta di inang pumatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: Sa di na pumatuod mo?
0: Babe, nano ka man imo, man? Nga asa di mo na ako ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuon kita nga duwa. Awa mo siya nga butang, gulagan mo ko. Paminsara pala, babe. Ginaunungan ta ka during sa pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Awa lang sa picture nga ina. Ay na ya, babe.

Wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Jeng Rex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita nga mga ebidensya sa akon nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasige man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kale Gold Capsule must be the Saka level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-add Kale Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. iCare Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika di Alternative.

0: probiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
3: I remember the days when you're here with me.
2: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
4: Secret Memories.
2: Kasama si Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon. Kamusta naman ang araw ng Miyerkules mo, ka-K-Fam? Yes, midweek na naman po tayo. Kaya panibagong story na naman ang ating napakinggan earlier. Sa ating mga listeners and viewers, atin pong nato ngayon ang kwento ni Ideal. Ideal mga ka-K-5, ha? Hindi Idol. Iba naman yung Idol na yan. Kwento ng ating bidang karakter na siguro sa mga oras na ito ay maraming iniisip. Nag-overthink, nag-overanalyze ng mga bagay-bagay. At syempre, pinagtatagpi-tagpi siguro ang kanyang mga alas na nakalap. At iniisip rin, nagko-contemplate malamang kakaifay kung kaninong kasalanan ba talaga. Kung sino ba ang nagsisinungaling. Sino ang nagsasabi ng totoo at ano ang katotohanan. Aray, dami iniisip. Alam mo, in this modern world, Kakaifay, talagang dapat naman talaga natin na i-acknowledge yung mga bagay na naitutulong sa atin ng modernong teknolohiya. Pero, kung manonotice mo, doon sa kwentong yun, parang nagagamit din ng modernong teknolohiya para makapanlamang, para makapanloko. Kaya mas madaling i-justify yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga manipulation. With the help ng mga certain platform na application. And syempre, alam mo na yung mga artificial intelligence. Alam mo, may paraan din ka K5 para malaman kung yan ba ay manipulated. Gawang AI ba yan? May mga makakatulong rin na platform. Pero siya siguro, kapag ginamit ang iyong pangalan, ang iyong identity, Kaka-5, sa mga panlilin lang, para siguro ikaw mangutang, at iba pang kaso na seryoso na talaga, at di lang loko-lokohan. Eh, maaari ka sigurong lumapit na sa mga tanggapan kung saan ikaw talaga ay legit na matutulungan, Kaka-5. Meron kasi tayong anti-cybercrime office. Pwede mo rin i-take into the next level sa NBI. Diba? Lalo kapag nakataya dyan yung iyong credibility, nakuha ang iyong identity, Kaka-5. Yun lang, may mga prosesong dapat pagdaan. Anyway, usapang lokohan kasi ito. Diba? Yung huling-huli na pero rumerenda pa. Nagde-deny pa at sinasabing, yun nga, gawang AI. Kaya naman tuloy itong ating bidang karakter, confused din kung tama bang nag-react ako ng ganun, parang OA. Kasi oo nga no, nauuso ngayon yung AI. So sobrang ano nila Kaka-5, so sobrang parang mukhang katotohanan, pati ikaw nalilin lang na rin. Di mo alam kung ano yung totoo sa hino. Pero eto na. Alam ko na marami ang magkakaroon ng hint, clue at take kapag ang ating katanungan ay kung paano malalaman na ikaw pala ay niloloko na. Kaka-5, ang ating question of the day ay, paano mo nga ba malalaman na niloloko ka na ng karelasyon mo? Ayan. Again, ang ating question of the day, kung paano ka or paano mo malalaman na ikaw ay niloloko ng iyong karelasyon. Maaari niyo po yung sagutin. Maaari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalina. Siguro, sasabihin ng ilan, based sa kanilang mga experience, kapag ang iyo daw karelasyon ka K5, hindi na makatingin ng diretso. Hindi mo tuloy alam kung naaalibadbaran sa iyo, na-awkward sa iyo, di comfortable na ikaw ang kaharap, or talagang may mga tinatago. Kung ano mang tinatago within them na hindi at mahirap i-keep na kapag tumingin ka sa mukha nila, may magkakaroon ka kagad ng hint. Ay tinatago ka, no? Yun daw ay kapag hindi makatingin. May ilan naman, lagi daw walang oras. Nako, yung mga bisibisihan dyan. Yung mga laging busy, laging walang time, baka nag-overthink ng iba dyan. Wala ka namang ginagawang kalokohan, pero narinig itong mga isinyales na ito. Kaya nga naman, ano, mapapa-overthink ka rin Kaka-5. And syempre, for some, kapag hindi daw mahiwalay sa kanilang mga gadget, Mas madalas pa yata ang ka-holding hands ang kanilang mga cellphone, ang kanilang mga iPad, o kung ano man ginagamit nila ka-K5 na mga gadget, kaysa ikaw na makasama. And pwede rin, kapag may nagsabi, hindi mo rin talaga malalaman hanggat walang nagsasabi, ano? Pero minsan, kahit anong tago mo, kahit ano kakailap, balita mismo ang lumalapit sa'yo. Doon nagkakabukingan, doon nagkakaalaman. Okay, dyan ang magkakaroon ng confrontation. Pagalingan na lang kayo. Pagalingan sa paghahanap ng katotohanan at pagalingan sa pagtago. Kung ano man yung mga nais mong itago. Anyway, 1:50 ang ating oras. And again, ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Mari pong maisend sa ating comment section. In a while, ipopost ko na po yan as a Sweet Terry K5 News sa FAM Kalina. And for now, balikan po muna natin ang ating musikahan. Dalawang oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Siyempre pa hanggang alas 3. Hindi po ako makakasama ngayong hapon.
0: Sweet Terry!

0: Ramil Uy. Para sa matinong na dugo,
1: GTX 500.
0: Para sa healthy gatay,
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay, happy kanunay,
1: GTX 500.
0: Masaligan, epektibo,
1: GTX 500.
2: Si Jean Paul Hinderoso, storyanta ka rin ha. Ang pancreatitis, delikado nga balatian. Kag ano bala ini, kag paano mabuligan ni GTX 500. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
3: ang pancreas isa sa mga pinaka-trabahusong organ.
2: Damo-damo siya kinasikrit, no?
3: Part na siya sa imong, para matapos ang imong digestion process. Ininga klaseng organ, kung very prone, gid katama sa gitawag oxidation. Kung matamaan pangabudlay, nagkakabangkrap ang insulin ay, sobra mga kauntam is. Tapos, Sir JP, ang gatabo ni, maabirya. Pero, kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, amuning nami. Kaya man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa mga organ, gina-neutral niya. Amo na ka-importante kung naka-DTX 500 ka kag MITC or PureC, kapin kun adlaw-adlaw gidni mo inumon, Sir GP. Layo ka sa problema sa pancreas.
2: Amo gid Dr. Ramil, ang pancreatitis may duha ka klase. Acute pancreatitis meaning gulpi lang ang pagtuhaw kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman ang nagalawig sang tinuig.
3: Ano man nga sahi nga paghubag sa imong pancreas, Sir GP, isa lang niya pagkatuan, gahubag gid ang imo pancreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag MITC nga ah. Tungod kay ang DTX 500 kag MITC kag PureC, may ara sila sang natural nga anti-inflammatory. Malikawan, ma-prevent ining gitawag paghubag sa imo nga pancreas.
2: Aside sa pag-produce man sang insulin kag glucagon, ang pancreas ang nagasecrete man sa mga digestive enzymes. Kaangay sang trypsin kag chymotrypsin. Agod sa pagtunaw sang proteins. Gasecrete man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates. Kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kung ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pancreas. Wala pa siya nakagwa dito pa lang. Na-activate na kag ini ang naga-irritate sa mga cells ang pancreas, causing inflammation.
0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami inauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
3: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number 1, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
2: Ara gid.
3: Kung pala inom gabi 4 to 6 ka butilya kadadlaw, dasig maghubagin ang pangkreas. Ikadwa, Sir GP, ang sobra nga panigarilyo.
2: Isa man na.
3: Aside sa sigarilyo, ang sobra nga kaon gid ko ani tamis.
2: Tamis gid jado.
3: Kay kung sobra ni mga kaon nga tamis, sigurado pinaka overwork nga klase nga pancreas, hindi ataya, hindi imo nga brain, pancreas gid kay nga man bubo gid na siya nga sakto sang insulin.
2: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
3: Was-was na siya, tambok, balbal man siya sa iyang lipase. So amo na ka importante kun nga nga makaon kadamo prutas. Kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pancreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pancreas. Pero kung adlaw-adlaw kagainom sang ano DTX 500 kag MITC, biskan paano mabuligan ang imo nga pancreas.
2: Pusto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis, Dr. Ramil, amo ang obesity kag family history.
3: Di sobrang kaon ang sa kan
2: carbohydrates.
3: Mga carbohydrates, no? Naga-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, kanon nga puti, sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir GP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
2: Husto.
3: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi kaonon, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka-the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga mo ang gaamat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban, DTX 500, MITC or PureC.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
4: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Balik po tayo sa programang Secret Memories sa oras natin 2:14. And kamusta ka naman ka K5? Nahikaba ng hikaba. Nako ha, para-paraan yung mga ganyang galawan. Alam mo, kung manonotice mo ka K5, meron talagang usual reason ang paghihikab. Minsan, naghihikab ka bilang senyales na ikaw pala ay nagugutom. Bilang senyales na kailangan mo na palang kumain. Pero yung ilan, senyales na sila ay bored na. Lalo kapag yung chika ay umiikot lang sa isang kwento. Kapag yung chika ka K5, walang thrill. Nabuboard sa kausap, nabuboard sa ginagawa. Kung saan ka man, nabuboard. Yung ilan naman, kapag sobrang nai-expose ang kanilang mata sa screen, napapataas, napaparami ang iyong screen time ka K5. Ayan, sinyales sa iyong mata na kailangan ng magpahinga. Medyo inaantok-antok ka. Medyo naghihikab-hikab ka dyan. Pero yung ilan, talagang inaantok at very puyat lang talaga. Yung talaga yung matik reason, ano, sa mga taong naghihikab na nawawala ng sapat na pahinga at tulog. Uy, kaka-K5, take note. Kung may mga ipinagkakait ka man sa iyong katawan, sa iyong kalusugan, naway hindi mapasama ang enough rest and sleep. Kaya according sa pag-aaral, yan daw talagang isa sa mga pinaka-importante na dapat ibinibigay mo sa iyong sarili nang sa ganun ikaw ay makapag-function accordingly. Kasi when you sleep, dyan ka kumukuha ng lakas. Dyan mas naaayos ang iyong focus at dyan na rin nakasalalay ang iyong productivity. Kaya kung may mga kailangan kang gawin, kailangan kang i-comply and all, makukuha mo yan, magagawa mo yan kapag hindi ka madalas na puyat. Pero problema naman kasi ng iba ka K5, sa diyang hindi lang sila lapitin ng antok. Lalo sa kanilang sleeping time. Well, payo ng mga eksperto, mga ka K5, para magkaroon ng maganda, maayos na tulog, pwede daw na iyong gawin bago ka matulog, magliwaliwo ka muna. Unwind ka dyan. Pagurin mo ang iyong sarili sa paglalakad-lakad o kung ano man yung mga physical activity na pwede mong gawin na makakapagbigay sa iyo ng sign o sa iyong sarili na, oy, medyo pagod ako kaya kailangan ko na ng sleep. And of course, siguraduhin mo daw na ang iyong ihigaan ay comfy. Alam mo, may mga payo pa nga sila dyan na dapat daw ay medyo cozy. Malamig-lamig, medyo madilim-dilim. Kasi kapag medyo madilim daw ang iyong higaan or ang iyong room ka K5, parang nagbibigay daw kasi sa atin yon sa ating mga sarili ng sign na gabi na. Kaya yung mga pang night shift, tapos sa araw sila natutulog na parabang sila ay nocturnal. Yung ginagawa nila ka K5 ay medyo dark ang kanilang room. Sa ganun, mas mabilis silang makatulog. Huwag ka rin daw gagamit ng gadget bilang pampaat mo. Ayan. Kasi yung ibibigay lang niyan sa iyo ay wrinkles. O kaya naman dark circle sa iyong, syempre, mata. Kasi may ano yan sila ka K5, blue light na tinatawag. Na imbis na makatulog ka, parang gigisingin ka pa. May maliwanag nga niya. And another tip para sa mas mahimbing at maayos na tulog, araw-araw ka rin dapat umiinom ng DTX 500. Yun o, sa mga hindi nakakaalam ang DTX 500, mga ka-K5, ito po ay tinagurian bilang isang powerful super antioxidant na food supplement kung saan matutulungan ka na mapaayos ang iyong sleeping pattern ka-K5, matulungan kang maging maganda ang iyong pagtulog at maiiwasan po natin ang insomnia. With DTX 500, pabalik sa normal ang iyong pagtulog, mga ka-K5, lalo kapag ikaw ay isa sa mga ka-K5 po natin nagsastruggle talaga all the time sa pag-find ng kanilang mga antok. Itong DTX 500, mga ka-K5, ay may mga sangkap kung saan matutulungan na magiging sagana ang pag-release sa ating brain ng melatonin. Ito yung magiging way kung saan mapapaayos ang ating sleeping pattern, mga ka-K5. magiging maayos ang ating pagtulog. So again, sa mga nahihirapan na matulog, sa mga kakaifay po natin na madalas na puyat, puyat kakahintay saan to? At kung hindi sa ibang bagay. And DTX 500 is the key. DTX 500, maaari nyo pong i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Yeah! Sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari po kayo magtungo sa Refunders Building, Ismania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Pas po ang ating clinic Sunday to Friday at nagsisimula ang ating clinic hours alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Yeah! Go grab na kaka-K5 ang ating libreng konsultasyon para sa may mga iniinda at karamdaman. Gayon din sa mga gusto lamang makasiguro ng ating mga produkto at supplement ay po pwede sa iyo. Asya, sige. Sa 19 ng ating oras, sa ating pagbabalik, final hour na po natin. Huwag ka na maglilipat pa ng radyo. And of course, nakatuto ka pa rin sa programa
0: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Saka Libwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care.

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay
1: basta tindo ang atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masalikat
1: epektibo
0: GTX 500
2: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapika na nakadetox ka pa
3: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika
4: DTX Coffee Mix.

0: Bonggit.
1: Mighty Shape.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bonggit.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay?
4: Umahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
4: DTX.

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

94.5 K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry. My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 2:47 ang ating oras, final hour ng Secret Memories. And as promised, mga ka-K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ni Ideal. Ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Since itong ating bidang karakter ay confused, turn siguro ka-K5 sa kung anong magiging reaksyon, ano ang mararamdaman, at kung ano ang paniniwalaan. Since parang nanonotice at napapansin niya na ano man ang kanyang piliin, parang siya palagi ang dihado. Kumbaga kasi nag-react siya, mga ka-K5. Nag-react na hindi alam kung ano ba talaga ang totoo. Pero syempre, kung papanigan niya rin yung sinabi, ay talagang may chance din na maloko siya. Just in case, siya nga talaga ay niloloko ng kanyang karelasyon. Ang importante lang naman dyan, huwag kang papaloko, huwag kang papalinlang. Alam mo, sa modern world, ka-K5, na ang lahat ay kayang gawing matalino. Naniniwala ako na mas matalino ang tao. Kaya, lakasan mo lang ang kutob. Lakasan mo lang ang pakiramdam. Sabi nga nila, before ka daw mag-react, ay dapat nag-e-investigate. Nag-iipon ng karagdagang alas, ng ebidensya, before ma-explode. Siyempre, kung ikaw may mga pagdududa, kaya naman, sabi nga natin, ikaw na agrabyado, ginamit ang iyong pangalan, pagkakakilanlan sa hindi magandang bagay. Eh, siyempre, may proper authorities naman ka-K5, may proper table ikanga para isettle yung mga ganyang problema. Ibang usapan na kapag ganyan. Pero kapag mga usapang relasyon lang naman, ang importante lang naman dyan, kahit gaano ka kayo ka-close, ka-intimate, marunong pa rin dapat mag-set ng boundary. Hindi lang basta magpapadala sa pangako, sa mga pambobola, mas lalo na sa pang-uuto. Ka-K5 ha, paalala, ang chance, hindi yan only na ibinibigay. Mas lalong hindi yan idinidiman. Kagaya ng respeto, dapat ginigain din yan. Kaya sa mga napagbibigyan, kahit hindi deserve, naway patunayan mo na ikaw ay worth it na pagbigyan. At sa mga hindi naman napagbigyan, deserve. Yan ang deserve mo, hindi mapagbigyan. Para naman sa mga kababaihan, naniniwala tayo na ang mga babae ay pinagkalooban ng kutob. Malakas yung kanilang pang-sense, ka-K5. May mga tinatawag silang gut feels, gut feeling, na miminsan lang kung pumalya. Kaya maniwala ka, ka-K5, kapag ikaw kinutuban na bilang isang babae, gawin mo ng lead yan para umexit sa sitwasyon, sa eksena, or maybe sa relasyon na hindi mo deserve. And nasa iyo rin naman ang choice kung gusto mo pang magpauto, kung in love ka pa and all. Hindi naman kasi madaling sabihin na hiwalay yan, or kaya naman magbago na ng karelasyon. Kasi hindi naman ikaw ang nasa sitwasyon. Kaya nasa iyo pa rin naman ang choice. Pero mahirap lang nga din na kayo pa nga, okay pa ang relasyon, sinusubukan pa ang reconciliation, but then nasa inyo yung trust issue. Yan lang din ang pinagmumula ng away, ng gulo at hindi pagkakaintindihan, hanggang nagiging cycle na at ang dating healthy sana ay nagiging toxic na pagsasama. So kung mga ganyan, mauuwi lang din sa pagkawala ng respect sa isa't isa, abay huwag nyo nang hintayin. Naway may maisalbang respeto. Kasi after all, nagmahala naman kayo. Nagsama naman kayo. For the sake of pagsasama na lang yung respect. And of course, huwag ka na mag-isip ng mga paghihigante. Kasi tulad ng madalas nating sabihin, ka-K5, the best revenge is not. Wala kang gagawin . Kasi ano man nila kagaling magtago, kung gaano man sila kagaling manloko, hindi mo naman yan kawalan. Pero sila, may kasalanan. Alam mo naman yung may mga kasalanan, meron yung consequence. Bahala na si karma. 2:51 ang ating oras. Maraming salamat po sa walang sawang pagkikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. And again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: News D3 Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nang gali akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Pio. Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Paano ba naman buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels? Nga hindi kaya sang plain nga D3.
3: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
4: Tuta, sir, boy. Kay, siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
3: Monosaccharides, no?
4: Pero mostly, sa mga party-parties, di ka kakita sang complex.
0: D3 Bio.
4: Sino ba, 10 birthday ko, be? Ang akon nga, ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Sila yung ikaw na lang, Dok.
3: Ang carbohydrates, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. makina, kalanan man, sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No? Ang makina, may pisto mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
4: Kami tani, sir, boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
3: Correct.
4: Daw wala mo na kapan mo, no?
3: Wala mechanism, no?
4: Pero di gid sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
3: Superior gidya ang lawas sang tao, no? Kumpara sang gininvento tanga makina.
4: So, bindas galining mga kuano, mga buyonan, sir, boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
3: Kay may stored fats.
5: May stored fats.
3: Ina, kung usalon nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya yung damo ka source of energy.
5: Kaya may resistance sila, sir, boy, sa tugnaw, ha?
3: Sa tugnaw.
4: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
3: Dako ka problema.
0: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Kung pala kaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
4: gaawayay,
3: and even zinc.
4: Gaawayay, sir, boy.
3: Gaawayay.
4: Mas paborito ni immune cells ang glucose ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni. Intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon-kano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
3: Wala sugar.
4: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir, boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio.
3: Correct.
4: Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 Bio ka, sir, boy.
3: And
4: so panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman nga ara sa D3 Bio. Ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir, boy.
5: Ang extra
4: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
3: Oo, no?
5: Let's do the math.
4: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upon. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science na ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Dibwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa

0: 龙嘅独孤
1: ，GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅泰
1: ，GTX 500
0: ，GTX 500，
1: 我系 Matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个电路十二摩阿泰
0: ，Master 电路阿泰
1: ，Happy 嘅努力
0: ，GTX 500
1: ，Master 力卡
0: ，Epic
1: 电波
0: ，GTX 500
1: ，GTX Coffee Mix，
2: Eric Ladies mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami ara ini gali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gay. Nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5

0: sa plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
0: Ah, tiwala tada ba himo?
3: Hey, hi, kalingawata!
4: Ikaaga pamati ka sa K5 News FM.
5: Gapamati, agit ako sa K5 News FM. Kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Pro, ga-enjoy man ko ah. Ako gani si Christina sa Mandoriao, Iloilo. Tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow!

0: Mabakal na kamo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ingi sa aton nga lawas.
2: Detex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Doc Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi, no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang selula sa imo nga brain.
3: Husto.
4: No? Amo nang matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kung cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini naga-consume sang 20% na sa imong oxygen
3: nga ginaginahawa.
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagbitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpahanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig uluhan

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sadlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga pinalangga namon kapag tag palamati padayuno natum subong sa pagsipan-sipan ang mataho makasugbon sa atong drama sa kahanginan gidugit makuhaan sang leksyon giginatig uruhan rehas sa kasaysayan pili kamo.

0: sa'yo. Lagi namin natimati ko. Ang malamuhi mo siyo. Ang angupod niya ka mananagat. Oh, Diyos ko. Pabuhangin ako kung natulang ka sa hamon sa kabataan, Ong. Pabuhangin ko, Ong! Ong! Balik na sa hamon! Balik na, Ong!
1: Susana! Susana! Kabatid ka siyang balita sa radyo! Wala lang dugay!
0: Nanong ado? Ano nga balikta, nong?
1: Anong katawong nasampay sa baybayon? Sa isa ka ba nawa sa norte? Tagahapat ang patay? Duha ang buhay?
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko. Sa diin niya nga ba nawa sa norte, nong? Kay makanto ko. Gusto ko makita ang ginasilimong ang mga tao.
1: Ah, sige. Upor niya sa amon. Kay... Base sa man dito sa nasampay ang utot ko nga sinisto.
0: Ay, anong kagkabay pa nga. Nga isa sa mga buhi nga nasampay mo si Ong-Ong. Kabay pa!

0: Aya, hindi. Hindi na ako magsugot sa magsige kakapanagatong. Bahala na. Bahala na akong magbag-o manining pangabuhi ta. Mas kung sa daso niyo hugad, ah. Malason ka na sa tungas ang lawod.
1: Gang, ang kabuhi isang tao, pasyorte-syorte lang gidaya. Kag kung tiuna sang imo kamatayon, bisan nagapungko ka lang, mapatay ka ginaya, gang. Abi, kalma bala. Kag paminsara bala, gang. Pangisda nga aton pala nga buian dire.
0: Mangani. Kabalo ka man mamanday, hindi bala? Pamanday ka na lang, bi.
1: Gang, ang isda ya, hindi niya maubos sa lawod. Pero palandayon, hindi na permi-permi.
0: May plano ko magwa.
1: Oh.
0: Ibaligyan ang bangka mo.
1: Be. Ano? Di nga ko. Ma-abroad?
0: Oo, sa Saudi.
1: Ay, hindi ko yung masugot siya, day.
0: Ma-
1: Kalayo niya katama sa Saudi.
0: Maanag ka lang sinagang, ah. Agi lang na yung kasubo. Ang importante nga makaganar kita sang dako. Kagplano ko nga maghalin diri sa higad sang baybay. Kay kada may bagyo, ginakibang ako kag ang mga bata.
1: Ay, nagidyang awayan tanga duwa yagang.
0: Ah.
1: Hindi ko yung magsugot kung magbulaghi kita nga duwa. Hindi ako magsugot, gang.

0: Jere. Ano? Nga rin ka mo, Trisha, ikat siyang paypay.
1: Kay, ginpangita ka namon. Ang bali mama, rin ka ko ng Trisha, ikat siyang baybay. Gapatawahay siyang pensar mo. Nga, gibi ka pa, paungaw. Subuan ka kay malakat si mama sa Saudi, ay.
0: Hindi ko yabi kasawang wala si mama ni Joy. Hidlawan kita ko sa iya. Kabaluman ka mo sina. Siya ang kabuhi ko.
1: Di-ari man kami?
2: Gani man
1: di
2: pa,
1: ba na?
2: Ari kami, di ba na, Papa? Kung layo si Mama, ari man kami.
1: Hindi ka namon pagbabayaan niya.
2: Kagbalangga, kagidbala namon pa.
1: Oo man pa.
2: Kag, pa, promise pa, hindi kagidya namon pagpagtason. Diba, Charino?
1: Oo, pati yun, gidya namon, tanan mo nga gusto pa yan. Nunang, no?
2: Oo, gani pa.
1: Oo, papa, hong-hong niya. Ang tanan-tanan mo nga isugo sa amon, kagtanan mo nga gusto, pati yun, ginanamon niya. Hindi kami magpaugtas sa imo kung nato na si mama sa Saudi.
0: Ha? Totod? Tumano ninyong tanan ko nga gusto? Ha, Jerry? Rima? Tumano ninyong?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Gang, ikaw ang ikunin sa ibu ya. Masih pala kung mabuhang usang pabinsar sa ibu balaw.
1: Gang, dasig lang gid na ang duha ka tuig. Kag kun mingawon ka sa akon, lingaw-lingaw ka.
0: Gang, kabalo ka, kaya ikaw lang lingaw ako. Wala man ko kabarkada dari sa lugar ta. Ikaw lang diyang lingaw kuya.
1: Ay, kung makasugod na ako sweldo, padalaan ko kamusang budget na tatlo sang bata ta. Para makalagaw kamu sa syudad. Pamakal kamusang kinahanglanon ninyo. Kagkaon kamu to. O kung tulog kamu to isa kaadlaw.
0: Gang, di gabi to matulog. Kaya wala man ta dito sa parinte.
1: Ay, sus, kadamo to sang tulugan, gang. Kagsa nag-process bala ako sang akon mga papeles? Nagatulog kami sa mga upod ko sa ina bala nga natawag haw? Kwarto nga may electric pan. Tapos hindi ispiho, gang.
0: Gang, kisan wala na gang. Basta hindi ka ganyan. Dito magtulog sa iban, ha? Hindi ka ganyan maluyag sa iban, gang, ha? Basta mo lang makakita ka itong wapo, blaw, kagumot ka mga Arabo. O kontor ko. Kagipatan mo na kung lagangaw. Wala din lang sa pagkakad mo lang, ha?
2: Ay, oh, kusa kayo
1: pa na? Ay.
2: Malarga na ang pabot, ha?
1: Ay, ay, ay, ay, ako nung, ako! Ako masakay nung!
2: Ay, dasi ka lang ni Yoga!
0: Gang, wala mo pa na sa batang pamangkot ko. Basta lipatan mo ko kung makakita ka na ito sa gwapo kagumot, ha? Muna ba lang siling ko si mo, gang?
1: Gang, hindi matabo, ina, ha? Pangako, ina. Pangako, ina, gang!

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako. Nga sugar na batian ko. Ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX

0: Ano pa ginayahan na patabo sa kay gayonan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati. Ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan. Nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!
0: Ginsulat kos direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kag

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kailan na kabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka, adlaw ka pila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isaw na to, no?
3: Mm.
2: Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga nagaprevent sang heart failure. Ang tuman kataas ng reactive oxygen species ang nagakos ang myocardial remodeling o REM. Iniman ang nagagradual nga pagdako sang heart. Kag kung tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart. Gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart. Agud ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
3: Amo ra sa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
2: Husto.
3: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
2: Mag-arrhythmia.
3: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi na may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Mm. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung pala inom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason. Mm.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
5: We need to understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
3: Pero kung sobra lain gid yay.
5: Kung sobra lain, no? Ang free radicals hindi man ginaisa-isensya sa aton lawas kisang ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini ang maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay.
3: Mm.
5: Ang pag-synthesize nag-synthesize ini no ginaputang ni ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidok Ramil, kung magsobra ang free radicals mo, kilanlan mo git ang DTX 500. Tisubong niya, gagsululubragid niya ang free radicals.
3: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
2: Sa guwa, sulod. Correct.
3: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod, may tuktok na tusulod. Diba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kag sindi, di ginaya malikawan niya.
2: Di alam, di no?
3: Ang inflammation kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nagaproduce na sang damo nga free radicals.
2: Justo.
3: Kag amo ning nga mga tuktok nga amat-amat pati gulangon ang imo organ, amat-amat patyon niya imo mga selula, amat-amat nga gakapatay ang mga dlagko nga mga organ sa lawas. So ang matabo sini, hindi mo na siya batuan, dapat ya adlaw-adlaw gyud ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imo lawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imo lawas.
2: Hmm.
3: Kaya kung pabayaan mo lang ning tuktok sa imo nga lawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang kag mapatay kag magbalatian. So health is an investment. Di nato paghilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto.
3: Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka kaysa mabakal ka lang bi DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Husto.
0: DTX 500.
6: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: All right.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Castigado, ang pangwapin sa mga kinapigos. El Castigado.
3: Grabe po.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. El Castigado.
3: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaron mga ha-K5 it Miyerkules. Itcha-syete kita sa bugan it Oktubre, Dagundusmel 26.

nagapanguna nga mga headlines. O ni Rarya nga may kargang patay, binangga itsang ka-government vehicle sa Banwa Karat, Luzon. Okay, naton pagpangaganan mga K5 kung kay Sinura o sa siin nga government agency na bilong rong raya karang sumunggab sa punerarya nga may karga nga patay. Patay yun nga ni, sinunggaban pa din. Ay raya mga K5 rong padayon makaroon nga ginaimbestigahan it aton karang Lezo Municipal Police Station ay base sa aton karang nakitaan nga CCTV footage nga nabuo it aton karang K5 News FM team makitaan nga madasig rong pagpadagagan itong daya karang sagakyan nga ginipanigiyahan ita gobyerno o national agency mga kakihoyba huwa na karang napanuhan rong daya karang punerarya sa may diversion road nga sakop kara it Banwat Lezo. Grabe gida na di karuyon sa may diversion road nga ron ita Lezo mga K5 magdahan gida ka mo rin karuyon magmaneho. Permi gidanang nagapanukot kada dagon hay may ginasukot gidanang agos wata ita dagon nga nagataliwan nga wa rikaruyon it may naaaksidente ni magdahan gid mga kakaypay kapin pa kong pag-abot yun ninyo sa may intersection kampi mag slow down di magdire-diretso ay di mo masayran una kung may nagapangup ka nga sa akyan ay hindi mo una makitaan. Grabe ta, bumalis ka tarong raya, karang nga punerarya mga kakipan. But singhanon ka ron, ay tuman ka basko grong impact. Katraya ay hasunggaban, itrundaya karang nga government vehicle. Standby ka mo karon hindi na, iga-check naton. Raton karang nga K5 News of Patrol Team sa nasambitan karang nga area. Para sa dugang nga detalye, dugang karang nga mga update. Maghalin sa aton nga Lezo Municipal Police Station. Sa piyakman karang nga bahin sa dugang pagidnaton nga balita, bao manami nga balita para sa mga vendor, sa mga tendero at tendera, mga kakipay. 1.47 million pesos nga balor italipapa sa Andagaw Kalibog. Pagabuksan yon makaroon nga Oktubre. Naunahan panandaro, bago nga Kalibog Public Market. Mas nauna pa sanda. Mayroon mga tendero at tendera to sa may barangay Andagaw Kalibog ay plastado gut anagali. Kay human yung taroanda nga 1.47 million pesos nga balor itali papa. Ay syempre ga-reflect ron sa pagdumaga itanda nga barangay kapitan. Kung mayadro barangay kapitan, madali na mga K5 makahimo ita project. Pag makitaan mo ron sa project kung roan nga project ay anang nga quality nagasanto sa daya kara nga government fund nga gina-allocate. Halimbawa, bimana, may proyekto man naro, iba katon nga ro, nagkakomento, gidana. Karon man naro, welcome arc man na. 1 million yung tama naro, ruyun man nga ro. Tawan man ako karon ito, bisan 500,000 man na, mas manami pa man ang maobra karon. Pero kung ro proyekto, ay makita natin nga di kalibre. Kalidad. Pag sa itsura, pag ang hay, kung baga, bukon it substandard. Iroi mo mata na rin reaction karon ay, ay, ayos ta. Nami ta. Ayan, tama na rakapitan ka ra. Bukon tama na it ano ah. Press doon sa barangay Andagaw, mga K5. Sino nga niro, barangay kapitan it Andagaw? Halipat yun. Na kami dati karon nag ano eh. Nag, daya karang gift giving. Sa may Andagaw. Naka-gift giving kita no, sa Andagaw. At least, ay plastado na ro. Anda karang mga tindero at tindera, mga hakey point. 1.47 million pesos nga balor itali papa. Sa dugang pagin natin nga balita, ro aton karang transport groups, particular ro aton karang toda kalibo. Gusto nga masiguro, mga K5, rong epekto it e-trike. Sanda karang nga kabuhian bilang driver. Ay kung nagtaliwan karang inadlaw, may ginpahayag si SB member Ronald Marte. Na kung sa siin mga K5 magapatigayon kara ithiri ro aton nga sangguni ang bayan aga igapatawag rong toda president anungod sa rundaya kara nga plano nga pagtukod it itrike iya sa Banwat Kalibo ay iba kara nga mga tricycle driver nagakabagaka mga K5 bangod nga inkaso nga may itrike i-face out ay han manarong raya kara nga mga tricycle nga motor

0: si man na maapektuhan do amon nga kabuhian. Pero una ka to nga ginpahayag na bisan pa may e-trike kay what plano nga i-face out ang mga tricycles market. Pero masairan ron sa mga masunod ka nga mga inadlaw kung ano ron magiging desisyon. It aton ka nga sanggun ang bayan ay may igapatigayon pa man nga hinunanon kay bahan rong pilang ka mga presidente at aton ka nga tota. Or aton ka nga mga tricycle drivers kung ano ron anda ka reaksyon, ano ron andang mahambal, may mga naga-kontrabaga o may mag-opposed sa rundaya ka nga plano. Manami matamatuod do i-try nga ron na environmental friendly. Likawan naton rong paglala at air pollution. Ay, do yun yung galing ron hay ga-ilis-ilis kaundayon karon it battery. Ay, disaksak ko ni mo sa kuryente, gataas inyong kuryente. At least ay mas barato at aro kuryente mga K5 kumpara sa gasolina. Grabe't at medya gimpasamit yung kitat sang bugan niya to nga nagbalik rong diesel at gasolina sa mga 60 plus. Ay makarahay aba naganaba na ba man kuntay galing ay tig 3 piso 5 piso tapos rayon ay pasakaan na dahi tig 10 piso 15 piso ning ko ginauto at kita ba nga rayon rong daya karang apilang ka mga oil company nga na inano man abe ay roaton karang kaapin mga K5 Cairo Department of Energy. Bangod sa oil deregulation law, ay may kinamatarong rong tagsa-tagsa ka mga oil company nga magpasaka it anda kara mga K5 nga produktong petrolyo. Ngayon, ro raya kara nga Department of Energy, ro anda nga magiging role hay nagamonitor. Nagamonitor it price at nagregulate it prices. Ro pangutana karon mga K5 hay nagamonitor baga permit o aton nga Department of Energy ginabuligan baga nandaro aton kirang mga pumuyo o ginabuligan nga idumok sa kapobrehan makaugugot na matuod no marollback it mga tig 3 piso 5 piso tapos ay mga oil price hike rayon it siyam nga piso 10 piso ay ano lang rong mabilin ni mo kato sa mga sweldo. Ay tapos rayon hay kamahag-mahag pagid ro mga bagakon, halos dubli gut ana mga hakit. Dati ro toothpaste nga ron ay pila malang makon dati toothpaste nga ratig 70 plus malang makon dumabahol ka. Ay makarahay kat na grocery ako nga to last time partner 135 gut. Rabbit amin ko dublit aro presyot mga bagakon. Para pagid ro bugas ba. Ay kung mabatian yung manda ita pilang ka mga mapagsamantala nga mga middleman adaya ka ng ibang mga negosyo nga wa ita konsensya ay mapataas man rayon sandaron para sabi ita daya ka nga presyot baboy pero ibang mga middleman nga ra o, ibang nga ra nga mga negosyante bisan pa nga manuburong farm gate price ay gapataas na presyot karne at baboy ay il ninyo abi ko no tragabot at El Nino sa daya karang presyo ita karnit baboy. Ay, kung akong ginadehydrate o naro baboy, hay. Ay, suno sa aton nga Department of Agriculture, nagkakaigor aton nga supply sa baboy, mga K-5. Basta gatangan ni may irason, agon nga basta gatang makapataas at presyo. Do yun do saka aton yung mga Pilipino nga ray mapagsamantala kita mga ka-K5 wa ba kita giisip nga gabakay man kita ay mayad aro mga wang ato gakaot baboy hay di nakakatipid asanda mga vegetarian nga to may pangani kung vegetarian nga ron mga ka-K5 ay magayo ka pa sa masakit ay kung ikaw ay pagkakaon kat karne kung pagkakaon ka kunot karne hay probably ay permi kakarong nakakangkon it muscle spasm. Mga mahilig sa karne, anda karon niya ba niya masakit, ay gubat. Grabe na, biling mga hakeisa. Pero kung ikaw, pagkakaon ka tinuga, syempre tinuga, manggaranon sa fiber. O maugan karon di mo gagawas, kasi sigdasig at ing mana magtikang. Ay pagkakaon, tayo matinuga. At ikaw, pagkakaon ka ita, daya nga baboy. Ay nagatilinambok ka ginabo ina ro imo nga bad cholesterol kaya nga ni manami ro baboy nga ron ay bangod sa ana mga K5 nga fats sa ana nga bad fats ay pag bad fats ay mananam. ay raya man naman ang pagkaon manangarahan anot aman ang tinugahan manara masapoy man namin ko wat manot lasa sino kinyo ro pagkaon it laswa mga hakito say ka mo ro laswa do yun do pinaka healthy nga tinuga nga pwede mo kaunon adit aman na magkaot laswa man ang ornay slimy aba slimy nag-gaway-gaway man. Ay, di ba, dolaswa nga ron ay sari-sari ron nga tinunga eh. Daya ka rin nga kagabasa, may okra, may tagong, may patola. Tapos ay may saluyo. Ay, sa mga magulang, dapat doyon taro inyong ginakaon, mga ha-K5, bukon it litsyon, ag bukon it baboy. Magmahag pa abiro baboy. Ay, baka mo to ita, daya ka rin nga. Bakay mo't isda, mga K-5. Kaysa nga mag-inantos kita sa kamahal-mahal nga nga presyo it mga produkto. Sa dugang pag-inaton nga balita, standby mga K-5 Balita National. China linked funds sa kumpanyang konektado kay Vice President Sara Duterte. Pag-aimbestigahan it NSC. Ay kaina, may report nga nagawa mga ka-K5 nga daywa kara ka checking account nga konektado sa mag-asawa kara nga si Vice President Sara Duterte ag si Manasseh Scarpio. Hygiene close account mga ka-K5. Aman it gin close account. Base kong makitaan, ito it ebidensya. Rabbit ano? Kahit kung takong linibog at arong gasugod, ngayon ay 100-100 million ami. Hindi ka pa karun magduda, hay. Sa dugang pag-inaton nga balita, arrest warrant man kay Leandro Leviste, kinkumpirma it NBI. Kaya ka nga si Leandro Leviste, mga ka-K5, basta sa makaroon, uwa pa nakauli sa pungsod Pilipinas. Kaya galit gapo pang hugot, imawig to, hay. Ay, may anat, agalit nga nga mga kamala-malahan, mga ka-K5. Katong nga ni, may nabalitaan, ginmataan ako eh, saan karon yung mga solar energy nga ron, mga ka-K5. Ay ginapabalik nga ni Ron ita daya kara nga Department of Energy ro gintao nga tong kwarta o pondo para sa nang project nga ron nga pag-aobrahon nga solar dong hagos kaabuan sa pungsod Pilipinas. Daya bang mga residential houses nga ra tawan it mga solars. Ay wa tatunana hatuman kuno. Tanana hatupad rong, kumbaga ro, mga nakabaghag kara mga ka-K5 sa kontrata between saan ang kumpanya nga solar energy. Agdaya kara nga Department of Energy. Do yun do, malisod nga, hindi ka magpinanghaboy it puling sa iba. Kung mas mabaho gali ro imo nga puling. Ay hibukat katan kagid, rayon kagid. Pero ana nga nanay nga ra nga si Senador Loren Legarda ay gustong magbalik sa majority group et aya kara nga Senate it aton kara nga pungsod Pilipinas. Ay nagpahayag kato si Senador Ping Lacson nga welcome imo sa majority pag istoryahan pero uli anay mana iya sa Pilipinas. Ay naka medical leave si Senador Loren Legarda mga K5 basta sa makaroon. Bangod nga may anak ko nung lung problem ag may anak karang autoimmune disease. Plus baga kay Chris Aquino may autoimmune disease. Sa dugang pag-inaton nga balita, i-check man naton rotag sa tagsa ka mga municipal police stations. Mga pinakauli karang agin pablater ging pabaghaga sa aton karang tagsa-tagsa ka mga katapot ka pulisan. Sa sugod it aton karang pagpangalagad aton ron nga pag-asikyaron mga kakipan. Kabulig naton sa paghatod ita balita serbisyo publiko mga ka-K5 para rong DTX 500, the superior antioxidant DTX 500, may ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig agud nga ma-regulate ro aton nga blood sugar level ag matapna ro type 1 ag type 2 diabetes. Rong DTX 500 man nagabulig agud malikawan rong oxidative stress. Inapabata na nakararo aton nga silyo lamang ha K5, ginabuligan kita nga makaangkon it dugang nga happy hormone.
1: Grabe po!
0: Ag nagabulig para nga mas maging manami ro aton karang atugod. Ro DTX 500 ay himo sa vegetable capsule. Anang kapsula karon ay himo sa tinula. Nagabulig man para sa mas manami nga blood circulation at aton nga dugo. Agod malikawan rong high blood pressure, alta presyon, ag hypertension. Sa mga nagkakaedad yun, sa permi unang gina-high blood, sa perming nagainit ro ugo. Mag DTX 500, mga HK5, agod nga madugang-dugangan, doi mo nga happy hormone. Pero yun kunong mga tao nga ron na madali mapiko. Madali ba maimpito, madali maugot. Ay kugang ko na ron sa happy hormone. Madali matrigger. May anang anger issues. Ay dapat ron ay naga DTX 500. Wakang ang ginabuligan nga malikawan ro type 1 at type 2 diabetes, nabuligan ka pa nga malikawan rong sakit nga cancer. Rog DTX 500 aprobado at FDA GMP certified. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aquino. Ag syempre sa gihapon para sa mga senior citizen, para sa mga mahugod nga nanay ag tatay, sa mga breadwinners, mga HK5, mag Clinica D3 Bayan. Aside ka mo, nga rong sobrang nga pagpilinungko, mga HK5, may nag-damage it aton nga spinal cord. Aton nga vertebra. Ayro aton ko nung nga plate sa aton nga spinal cord, mga HK5, confirm kitang nag-pilinungko. Posible rin imaw nga maipit ro aton nga ugat. Kani rong Klinika D3 Bio, mabahaw ron nga bulig, agod nga maproteksyonan ro aton nga tugaan, ro aton nga joints, aton nga kasukasuan, ag manggranon sa vitamin D3, ag fat-soluble vitamins. Ro fat-soluble vitamins, nagabulig para mas madasig ma-absorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. Especially sa mga senior citizen. Ay ko amatay, ro ibang nga mga nagabantay sa senior citizen, ginatamad. Lilipat yun baga magpasila kay Lolo at kay Lola. Ay paimna ka K5 Clinica D3 Bio. Agad nga bisan pa nga halipat ka magpasilak-silak ka na, ay may anag yapon nga, nagkakaigo nga vitamin D3. Pero Clinica D3 Bio may medium chain triglycerides. O kon MCTs, nga ni imaurahay antiviral, antibacterial, at may antifungal specialist. May VCO nga nagabulig ka K5 agad malikawan rong anuman nga sahit viruses. Ito sa Russia, may bago ito nga virus. Kata gapangaon kuno itunod itawo gabit nga biochemical weapon yut ang makarama K5 rong andang mga ginaimbento ag mga robot nga raw ay makarangan ni Konoro AI ro tawag kanda karon bukon yut aron it artificial intelligence ro tawag ta kanda karon mga K5 ay super AI. Dahil once nga kita gagamit it AI, ina-store na nakaroon dong data. Ina-store na naroon knowledge nga gina-feed mo ka na. And do yun nga roon nga knowledge. Di ka roon imo ga-learn. Tandaan nyo kat si, sino nga ni kat first nga humanoid robot? Sino nga ni ro first nga humanoid robot partner? Kat gin-interview mo. Si Sofia hingan doon, si Sofia. Paugang, si Sofia hingan eh. Imo ro first nga humanoid robot. Gina-program imo roon. Tapos, ga-learn imaw sa mga nako-conversational baga na ng mga tao. Gina-learn na kung paano ro facial expression, paano mag-daya ka nga mag-process it emotion. Nga ni ro mga AI nga ro, na super AI ko talo. Try nyo magamit ka mo yung ChatGPT. Yung mga Gemini ba nga ron, ha, magamit ka mo. Bisan pa nga i-clear ninyo ron mga K5, pag mag-type ka mo unat iban nga data, may ipagawa imauron nga data nga gin-store may igto ka na. Ani sa mga AI nga ron, process mga ChatGPT nga ron, mga Dola nga ron, mga Gemini, hindi ka mo inakaroon magbutang it inyong nga mga pangagan. Mga confidential information baga, imo nga birthday, imo nga pangagan, bilog mo nga pangagan. Hindi ka magbutang una dahil gina-store na naroon sa anang nga data. Sa anang nga, igto na yun doon maagto sa dark web. Na ron nga gina-process. Ay, press man ron sa mga makarang at tiyempo, babong mga virus man sandang mga gina-imbento. Ganit dapat, mabaskog ro aton nga immune system. Kung mabaskog raton yung immune system, mabaskog raton yung resistansya aton yung stamina. Presit Clinica D3 Bio. Di ba, no, Clinica D3 Bio, may medium chain triglycerides na nagasuko sa nagkakasarisaring ang mga viruses. So, bisan ano man una ang mga virus o mga maguguwa nga ron, hindi kating karon madali-dali marindi. Hindi kating madali-dali matapnan kung ikaw may mabaskog nga immune system. Paano magbaskog yung immune system? May pagapugaw ka. Tapos ay wakamangga ka o tinuga, wakamangga ka o prutas. Permi ka nga naga inatubang sa gadget. Pero gadget ay ano ron imaw niya. Ga produce it maabong radiation. Oh, pero tawo ko no nga pag cellphone mga ka K5 gabandon hay nakakaangkon it insomnia. Bangod sa radiation. Sabihin pa kung nagagubog ka, tapos naga-cellphone ka, mas kuno karon do anang epekto radiation dahil magapit imo sa imo nga itsura. Agsin makita ro imo nga itsura sa imo nga ugo. Ay nga ni, ay hindi ka undayin kaon hing katugukan. Patanin nyo ro mga tao nga ron nga mga na-expose sa too much radiation mga hakita. Dahil mga nag-obra nga ra sa mga factory, mga head-end, inapasuksok sa darun ita, mga parang balot na balot ba? Mga mahaba, rumanggas. Pero iba karon ay may mga medya helmet pa nga ron, no? Agod nga, ro epekto ba radiation? Hindi masyado maka-apekto. Epekto radiation, hindi masyado maka-apekto. Radiation, hindi masyado maka-apekto. Ako ikaw ay permi kang exposed sa radiation, nagkabaog ka kung ano. Clinica D3 Bio, mga K5 DTX 500, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. At ubang ipag-ibig fund, kaiping and Philsys, mga ka K5, o so yun yung una, si Dr. Robert Impinado, at si Ma'am Abigail Impinado. Alas 4:55, magapanumbali kita pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Stand by.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Checklist na ta. Mm-hmm.
4: Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
5: Pagitaon ko ang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kung amo ang punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pa sang active nga immunity. So ipasa niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang, ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
6: Because may
5: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namin
3: Amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas,
6: mga butika. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
7: Mm-hmm. Brown fats.
6: Mm-hmm. So, hindi nga brown fat, galing ara sa atong nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. Mm-hmm. No? One isa sa plain D3, mm-hmm. Ang MCT. Mm-hmm. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Mm. Nga bisan ang tao nga wa nag-exercise, mm-hmm. pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
6: Ay. Pero nami get up done natin sa exercise.
5: Of course.
6: Kag ining natawag intermittent fasting. Mm. Or ketogenic diet, Sir Jimmy.
7: Mas mapadasig ang losing weight. Oh. Mm.
5: Oh. Naga, so, okay, intermittent fasting ka, ginom ka ditribayo, kampiyon nga kon, nga kombinasyon.
6: Para sa mga obese, ha?
5: Mm. So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang ditribayo, Sir Boy.
7: Kung nag-ditribayo ka,
5: Over
7: ba ordinary vitamin D3, pero ang banindok sa mga ka man gapon, nagniwang, even nag-vitamin D3-bayo, nag-ditribayo ka na.
5: Mm.
7: Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyana, base lugay na.
5: Ay,
7: ang D3 Bio, ang Yamono Laurin.
5: Namin sa mga kabataan.
7: Ang Yamono Laurin could also defeat parasites, no?
5: Ay.
7: Ang Mono Laurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, Sir Boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, aglula. Kagod ka sang lubi.
7: Tap mo na, no?
5: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa samo sa Cebuano mo. Ibang batilis.
7: Ago.
5: Ti, what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga, inumo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasayang mo lang D3 ko, wala lang, mabakal ko D3. Tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So, D3 Bio ka na lang.
1: D3 Bio!
8: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: Castígato.
1: Nagaburot ako. O, ako na lang. O, abi ko hay kakon gahin. Imbunta, lasing ko mga K5, baton karang oras. Iga, check anay naton si K5 Sandro Salazar. Saan na karang abalita, naka-standby sa aton nga line number 2, K5 Sand.
0: K5 News FM, Kalibo Hotline Report.
1: Sa kampiyon nga balita, with your report, K5 Sandro, please come in.
2: Ginasunggaban at daya karang na ginaligar nga madasig nga pick-up ni Pedro. Rungsang ka utility van nga may karga at nga ni Raimo nga patay sa bahin kera ita diversion road na sa tungtong nga banwe Etleso takna mga alas dos kay nakararong pang-urason kay Pagloria. Base sa aton nga nabuo nga initial nga impormasyon halin sa may kabayugan no sa Malinaw rung daya karon nga funeral services nga van ag pabalik ko kakunta sandara sa direksyon ita numan siya nga i-transport kung nasambitan karang nga patay kay Pedro. Kat pag-abot sa nasambitan karang lugar, hay gulpi at nga sinunggaban ita raya karang itong nga pick-up nga Hilux nga halin man sa direksyon ita Tigayon at natumpok kara rong direksyon man ita makatubra kay Pedro. So ikato sa pagsunggab ilang beses nga nagpabaliskad-baliskad ba kay Pedro rung daya karon nga utility van bago imaura nga natigayon nga tumagilid.
1: But atong babo gid kay K5 San gali.
2: Makita man sa CCTV no may aton una nga gin na forward kay Pedro nga CCTV footage angot sa raya karon nga aksidente ag hatungan ni ro ano abingara ro rova aray kan nga itom nga Hilux kay Pedro. Hay ana ita DNR no sa Luzon. Kay Pedro.
1: Ah, Luzon, Tagalira?
2: Roger, no? Kay mga Tagalog, Abisandara, o sakay ita yung nga ito.
1: Sinagnoy na gidagali kay Five San, sakam na gidaho?
2: Roger, no? Kay Pedro. So, ato, suno mataas daya karon nga driver, abi, ita, nasambitan karang itong nga Hilux, ay nagpundo, suno ka na imaw, ag, ato ka nga ni, no? Nagdiretso man nga ni, rung daya karon nga nasambitan niya funeral services karang na van. Pero kung aton nga i-assess aga base yung git no, or sandi kita sa aton karang CCTV footage ay makitaan git ana kung sino abi man nakararong aga responsable sa raya
1: kaya daya gidaron nga van gidang van daya gidang Hilux nga itom ron K5 san paano imo nagpundo ay ang kadasig-dasig ranang padagagan
2: Roger no halit ay maura sa Tigayon abi. So no, sa informasyon sa may Bacolod sa may Negros ang dahilan da kay Pedro pabalik sa Dakunta it Luzon kata matabo rung daya karon nga aksidente. So hugot matakara nga syempre depensa it daya karon nga driver ita nasambitan nga funeral services nga van ay nag-ano sa damadahan nga ni Manaro Amon nga pag-padayagan.
1: Oo, oh, madahan yun mata. Kita man sa CCTV. Dayat nga itong nga Hilux do madasig ta kasi intersection na ron eh, di ba? Permiri ka ron dun may mga na-aksidente. So, I don't know kung buko naman familiar sa lugar, pero syempre, sa ngagan nga intersection tayo ron eh, dapat eh, gadahan, gidaan na ron K5 Sand.
2: Roger, no? K5 Lo. Ay, sayo na, suno man sa driver abi at dayang itong karang pick-up K5 Lo, ay familiar man imaw sa dagan kay pilang beses na imaw suno ka na nga nakaagi pa si Karuyon. Ugaling hay di katugat gita siguro wa na ginahuna-una nga may unat anang nga tagakian pat anang nga nagpatabok abi si Pedro nga padiretso mat ana sa may direksyon ita numan siya. At tangani may karga pangani sandara nga patay si Pedro.
1: Double dead ra patay nga to. Ano kay Five Sando ning double dead pa abi sorry. Mang K5 San, may pangani ka daya nga ayam ho ay wa pay mo na dagasa.
2: Roger, no.
1: May ayam pa ag may motor nga nagasunod sa likod it may sakyan pag inya nagapaabot tapos may nagasunod nga motor may ngani wara tong ato hadamay.
2: Roger, no. K5 lo. So ka to tatlo narong naninahan sakay it daya nga utility van kaya kipo niya ni Katuro dahil ano abi si Pedro no rong patay abi nga gina-transport yung ana naninahan rong driver it dayang utility van anang tatlo adaywang ka mga sakay sa likod.
1: Kay bahan.
2: Pero tahinan, I mean do, anang sa passenger seat ba kay Pedro ay nakagumpat na ate kay Ina.
1: So, wamatay mo na. May gani, wamatay ano, kay Five Sando? Wamatay ita may grabe baga o may fatalities nga gin-report?
2: Wamatay kay Pedro it daya karon nga na report abi no nga may mga fatal grabe nga tama ay kaina in sigida mas abi nga gindespondihan at aton kara nga MDR RMO less so pagkabaton niya gi ita report nga may hato may vehicular accident so in sigida nga gisandara nga nagresponde aga gilayon mat nga gitawan ita pauna kara nga pagbulong aga bago nang dara gindaga sa ospital no para man sa dugang karon nga atensyon nga medical pero conscious mat narong driver ita utility pan nga ra aga
1: kamana mat sorry tanan gihapon kay 5 Sunday bangod nga grabe taro ano abi or impact mga gas-gas gata ro andang mga naangkon
2: may mga nila sa may portion it braso sa may siki pero wa gid it daya gid karon nga
1: patal,
2: grabe
1: gid,
2: or major abi nga injuries kay five block
1: giging juice an patasan daron
2: aga hatoron na kaya gisi yang roandang yampong ay syempre bako ganit impact.
1: Oh, grabe at, abi.
2: Ilang buo ba din tong paabi.
1: Pilat ang metro anang inapukan niya ron. Madya, ito, kagayo, tanang inapukan.
2: Roger, no, kay Pedro. Kung iya kaabi manahanin sa may tigayo, no, nga porsyon, at sa may tunga, ito pagit a, kato sa may tabok, ita yung asang kagasolin station, kay Pedro, in,
1: dos-dos.
2: Ano, kita, arado, dos-dos, kita ito.
1: Napit yung namugog sa ganas, ay.
2: Roger, no, kay Pedro. May adyang ani, wa na hugog sa ganas, rong daya karon nga, kwan daya, utility van nga ra, na may karga nga patay kay Pedro. So, ikato, gintransfer lang, may nagsugang, daya karon nga, close van, poneraria man, nga i-transport, no, ikato, ibutang, rong daya karon nga, patay ba kay Pedro, sa nasambitan karon nga, van nga nagsugang man kay Pablo kaina arginto itaton karon nga dahil kon nga nagrespond man kaina nga towing truck agud na mabuo sa lugar tong daya nga utility van kay Pablo ya
1: ro raya kay 5 san nga driver pila ra sakay it daya nga pick up ngani
2: bali do sakay it daya nga pick up truck kay Pablo ay tatlo man mga Tagalog sa daratanan.
1: Ito sa daratanan no? Makaroon sa Lezo PNP.
2: Agod nga maayos sabi, may inalakad pa nga mga papel ati kay Pablo. So sa makaroon nagpadayon pa man rong investigasyon ito aton karang katapo ito kapulisan ito Lezo PNP ay ginacheck pa man do medical status pa sa makaroon ito dayang mga tatlong naninahan na sakay ito utility van aga kaman naman rong papel na ginatipon no angot sa kasa adaya karon nga driver man it pick up no nga itong pick up na Hilux kay Five Block sa natabo kara nga aksidente abong ani nga nag-comment no by the way kay Five Block sa post naton una sa aton karon nga mother page sa kay Five Block sa FM Kalibo 94.5 nga dapat kundit anaman nga mabutangan baga di karuyon it traffic light no
1: kulang kulang a bit signage
2: Roger kay Pablo nga may intersection ag amat sa blind spot man abi matuod kung ito kahalin sa may malinaw abi nga direksyon kay Pablo kung ito kahalin may una abi nga blind spot di karuyon may sa tabok it dayang
1: hindi mo makitaan nga may gapagto baga
2: Roger no kay Pablo so ano at agin siguro doon lang ron sa parte lang
1: di hapon kay Pablo. Ano? Street light karon do solusyon kay 5 Sand. A good nga at least tayo makapundo baga sanda kung naka-red.
2: Roger, no? At siyempre, tangagan niya ni kay Pablo nga perming ginaagyan nung doon niya diversion.
1: Perming kita maton kay 5 Sand nga may na-aksidente di karuyon.
2: Roger,
1: may namatay no? So, gid nga ni.
2: Aga, doon nga ni ron kay Pablo. Ay, siyempre, doon nga ni diversion imaw. Ginaagyan imaw pa ito it daya karon nga
1: Boracay
2: Boracay isang Boracay na mga dagag contract di karon nga nagaagi so if high time man siguro nga tawaan it magakaigo ka nga action particular sa pagpatukod it daya karon nga stoplight di karon agud nga malikawan no rong daya karon nga mga aksidente agar nga ni kudo bukod nya tagit aksidente nga ni K5 Blue ay nagaresulta pa nga ni Maura kita pagkaduga it kabuhi
1: abo tari karon K5 Sandro binawi at hugam nga kinabuhi
2: Ko last time man ito nga may aton man naging respondihan kay Pablo abing aksidente man pag van man nga tang
1: ginsatsat
2: mananam o motorsiklo kung daklik to kay Pablo nga nag-angkon man ita dayon nga tama ita
1: nagbihin ko man katuroan ng manibela.
2: Yes, Roger, kay Pablo ag kaano patangani ron kumbaga hay doon kita api ron kung di malikawan do aksidente ba kay Pablo di ka sa kapitan nga lugar.
1: Agad na to ato kay Fivesan nga tandaan mo to kat estudyante nga to nga breadwinner itanda nga pamilya nga tatlo sa nang sakit motorsiklo katruan na baga nga nag ano tawag karo anang nga ribs ay nabali tapos tumusok sa anang nga puso kat binawi at hugam nga kinabuhi babayi to eh.
2: Roger no di ka ro yun man na tapo agda haro yung tahay siyempre hugaton patabi mana pilang beses patati Pablo nga matabo ro aksidente saka nga matawaan it magakaigo karang action di karo yun no kay so sabi na tuod man eh kinahangan yun matamatuod dun if dahil nga nagakaigo ka budget kaya si Pablo agod nga makatukod yung nasambitan karon nga stoplight abi or a traffic light di karo
1: kung
2: yun
1: pero kung traffic light or stoplight pwede guro butangan it auxiliary police
2: may una ba si Pablo nga kumbaga ay PNP post sa may waiting shed nga ron sa tabok.
1: Ay, may nagani.
2: Oo, ay
1: may ga-duty.
2: May ga-duty, matauna ron na kay Pablo eh, nga aton nga PNP personnel. Pero siyempre, bukod din it na yun nga, una, dahil mo sa tunga abi man na mag-traffic-traffic.
1: Hindi naman Pablo. Makita.
2: Ay may blind spot man yan. Hindi ka kung nakahalin sa may malinaw nga porsyon, at kung iya ka man halin sa may dayang numan siya nga porsyon, ay una man doana it, gasoline station karang pader o kung anang kumbaga ay building ba kay Pablo di karo yun ay doon di makita gitayagi so sa balik gihapon sa parte at mga motorista nga sanda lang gito magdahan lang gito matumato lang sanda ang kaugalingon pero syempre tag mga pag-uhanon ba
1: isang tagdukan lang kung tauna di karo yun it ano no tagdukan lang di karo it slow down accident prone area iwagid
2: ano na ron if I am not mistaken una ron high quant abe o then nga intersection nga sign at kay Pablo so nakabutang una dapat high butang lang na dumatuod it danger zone di karo yun o kung naano abe
1: oh, at kabaho-baho gid gan mat billboard gid slow down. Oh, accident prone area.
2: Oh, ano imong kay Pablo? Reflectorized imaw agud nga.
1: Bisan gabii.
2: Gabii ay makita gagi imaw nag approach ka pa lang sa any karon nga side at intersection ay makita gagi nga may makaron nga sign agud nga magdahan pero sa mga baguhanon nga ni kay Pedro mga halin abi man tapos mga taga Iloilo
1: nga to nagagoogle map ta to
2: nga naga oo gagamit ang Google map abi man nga di karo yun gali man naro agad yan paadto katikla no kung paadto kung siin abi na direksyon
1: paadto Antique Boruanga
2: ay doon kumbaga ay hindi maiwasan ay siyempre matuod kung magabi may mga ano kita din may mga madasig ba kang T5 lo nga gapadagagan di karo yun ay malay matanan dati nga intersection abi di karo nga area so doon lang gid doon sa bilog sa mga panawagan ita mga netizens no nga nagaka-comment sa post nga mabutangan ita raya karo nga traffic light o kung top light di karo sa area agod nga malikawan di mapamarisan o makarudaya klase ita aksidente sa may bahin ita diversion road sa Leso K5 Gloria samtang sa dugang naton no nga mga balita sa aton karang pag secure dugang sa aton karon nga mga report sa Kitablo nagapabilin sa makaron no nga una sa intensive care unit ito hospital ita aton karang provincial hospital Kitablo rong volunteer member ita NDIR mo tangalan by 29 anyos sa natabo karang aksidente no nga kung sa siin gani naguntad ra sa malapit sa tulay itagas sa Banwa Karatangalan nga kung sa suin nga ni hay nakaangkon ana ra imaw ita dayon nga lasto sa anak karanga ugo ag siki no si Pablo ag base sa aton nga initial nga information hay bumulag ka sa may sidewalk nung daya karon nga yaki samtang nahugog mata sa tulay do ana karon nga motorsiklo ang ginasugid nga ni nga rong biktima man hay residente man yan itong sambitan karon nga lugar o kung dahil kong banwa kay Pablo. So, insigida man nga ginrespondihan, ito atong kong nakatapot mga rescuers, agin dahil emoro sa ospital, aga base nga ni sa atong karang pag-sikyar, no, sa atong karang MDR ay mutangalan, ay nagapabilin sa gihapon imaura nga confined, no, una sa intensive care unit kita kun kada nga provincial hospital kay Five Gloria. Samtang nagapadayon pa man kung investigasyon ito aton karang tangalan si Inti, kung ano ginman rong nanging kabangdanan ita nasambitan karang aksidente kay Five Gloria. Samtang sa aton karang katapusan nga balita daywang ka mga koloro mga sayakyan rong nakumpiska o kung naharang ita aton karang LP Origin 6 no aga na impound kay Five Gloria sa magkasipara karang operasyon sa bahin kara itnabas kaya kit kara kung sang ka multi-purpose na vehicle o kung na MPV at sang ka sedan no, nga ginagamit sa paghatod at mga pasahero kara nga uwa at nagakaigo nga prangkisa kay Five Gloria. Sa una kara nga operasyon, anong ka mga pasahero rung sakay at dayakal nga MPV nga nag-akumat angani nga nagbayad at masobra kara nga 6,000 pesos para sa biyahe maghalin katiklan paad ko sa Iloilo. Samtang rungsang dekon niya sedan nga ginrentahan mata ginaligan nga ginrentahan ay nagbayad no rung mga pasahero mata kara ita 4,000 pesos no ita sa sugod kara nga daywang adlaw nga kung sa siin nga ni ay nadakpan sandara base sa pag-inspeksyon kay Five Gloria. Bangod sa daya karon nga daywang ka mga bagong kaso ay umabot itana sa 197 ka mga koloro, mga sayakyan, dong nakumpiska, itatong ka nga LTO Region 6 sa Western Visayas, maghalinta, ubugan ka ra ito Enero kay Pedro. Ang padumdum nga ni, daya ka nga ahensya sa mga operator nga nagabuol, ano, gagabuol, ano, daya ka nga mga tama, no, nga prangkisa ba kay Pedro. At siyempre, ginainganyo man ng mga pasahero na magamit ito tama kara o kung naupisado gamang nga pampubliko karang sakyan agud nga malikawan dong mga makorondaya ating insidente o kung aksidente man kay Five Gloria agud maginiwas man sanda tanda karon nga pagbiyahe kay Five Gloria. So so far yun daton karon nga report nga maikahaton magani sa aton nga area of responsibility the K5 News team, K5 Kenneth Lachica, ako man si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan, sa Bilog ng Binche Taklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Salazar, Completos Ricados, mga hakit. Aron-aron natabo, gali kay inang ato. Oh, ay, siguro may matabo man karang settlement, mga K5. Ay, medya nga ni, ay, swerte at agihapon. Bukon ba tat oras na daron mga hakim. As in, wag ita, grabe nga lastro rosakay itrundaya karang utility van. O, kat daya nga punerarya nga ra. Mga gas gat ana. As in, wag ita, sanda ita, fatalities mga hakim. Makon mot ana, sagnuyon nga ron umpisa sa diversion na hinapit pa na nunggap di katukampi sa may poste.
0: El Castigador.
1: Sa may signage man o sa awa una mga K5 ay magdahan gid akita bisan pang kumbaga ay pamatsyag naton ay maligwaro dagan na hindi kita magpakampante. Kapin mga intersection nga ron, crossing, di kita dapat karon magpinadasig-dasig. Bukon niya at sagakyan karon una ron nagatabok, may nagatabok nga ayam, may gatabok nga tawo. Ay kung maalang-alangan ka karon din ang ginambag nga kung madasig yung padagagan tapos gulpi ka mapreno, ay mabaliskad ka karon. O, kundi nga ni, madasig yung padagagan, agwa ka kapan o, ay, ro, tendency man ka ro, manunggab ka ito, ay, di, nagkasaga ka pa. Medyang kunta kung pariming buhi, ay, paano kung patay, di, makasuhan ka pa, reckless imprudence resulting to homicide. O, nakapatay kagut imo. Gani, ay, sa ano ron, sa driver, dapat, ay, maging mahagong, mga K5, defensive driver, dapat, o, presence of mind, hindi magugupad, duro pa inuino sa pihak na pugatod. Kasi ba dagan ita minaneho, sige at anang tinapak tong tinapak sa gasolinador aga. Wakot imo kasayon sa intersection kagot imo ang may gulpit anang tumabo kay di disgrasya ka. Si K5 Ville, check man naton mga K5 sa anang karang nga balita sa aton nga line number 3, K5 Ville, stand by.
0: K5 News FM, Kalibo, Hi, report.
1: Sa kampiyon nga balita sa line number 3, K5 Ville, Rosie, your report, please come in.
3: Gin-inquest na K5 Glow akong dekarang si alias Joven, no, 46 anyos, Ryan dung subject kapon sa ginpatigayon nga search warrant akong gin-implemented akong karang ni Washington PNP inasa may tambak no sa Banwa it ni Washington K5 Gloria. Balis sa akong karang update no hay kay ina ka napigayon kay imong ma-inquest na sa kaso ng pagabag sa RA 10591, a comprehensive law on firearms and ammunition regulation act. Ako na sambit nga suspect kay Five Gloria nga kun si matanda natin kahapon na recover sa anak karang panimagay no dusang ka 38 revolver nga baril aga may anak karang nga tatlong live ammunition kun bala man no kay Five Gloria sa kunday karang ginkasan no or ginimplement nga search warrant ina sa nasambit nga sa may sitio sa Ugan sa barangay Tambak kay Five Gloria. So ginapaom pa ginawat pa makakon di pa may determine no kung nga si Inra Imaw isugod kay Five no at ay butay mang ginacheck naton bumangin update no sa day karang nasambit nga insidente kay Five Gloria. So presente pa imo makakon nga kulong sa lockup cell aton karang ni Washington PNP kunday karang si alias Joven kay Five Gloria. Samtang sa aton pagid nga dugang balita no kay Five Gloria, manami nga ano kay mo nga program or let's say gin-launch nga sangka reporting nga platform kay Five Gloria. It aton nga Malay PNP nga kung siin nga ni haya mas mapadali ado yung dua goal nanda it atan kang Malay PNP ko pag report pag pangayu it abit abulig it mga public no sa aton kang kapisan kasong yakinangan sa daka it response o kung na assistance halin sa aton kang PNP personnel kaya hakangan ito nga anda kang gin launch no nga sangka Boracay I report nga ano yung mga klase
1: QR
3: no? QR code imo kay Five
1: Glo. QR code Boracay ireport.com.
3: Yes, kay Five Glo. So no need karon maghimo it
1: account.
3: Yes, hindi ka pwede di ka mag-download it app pwede ba din may mga app na ko nga gina-provide, download mo pa sa App Store.
1: Aba, ayos,
3: so gaya. Daya hay iskan mo at aki Five Glo di ka mo makit ang mga feature nga pwede ni mo nga gamiton especially no nasa isla to kay nga ay usually no do mga na-report unay nagdugaan it gamit while nag-walking abi man na cellphone ninyo
1: o na police
3: assistant kay Five Glo. So kung gusto ninyo nga mas mapadali syempre yung scan ka tingita ano eh QR code kay Five Glo ay unaw ta kon ibutang mo ang demo concern aga exact location agad nga marespondihan ka mo itaton nga kapulisan kay Five Gloria. So sangangan nga isla to kay da syempre abo nga nakanarasari man nga mga foreigners no kay Five Glo mga turista una nag-add po. So available sa kung dahil karang platform nga kay Five Glo kung 12 languages man no so nga pwede magamit itatanan kay Five Gloria. So kung may mga na-experience mo binatakawan ka mo may mga scam na tabo or harassment or kung ano nga mga incident kay Five Glo ay pwede gamin nyo nga ma-report no sa paggamit kung dahil karang nga nahambar natin nga Boracay I report kay Five Gloria nga QR code nga kung siin nga ni Dugol kara is mapabilin gidro peace and order ina sa aton kara nga isla ita Boracay kay Five Gloria. So mas pinadali no sunok sa aton kara nga Malay PNP kung dahil kara nga nasambit nga QR code kaya no need na mag call pa kay pero active matagapan do 911 ha? Pero sa nga nabi nga daya nagubra pag itanda no ita iba pang
1: localize
3: kay Five Glo kay kung 911 masabat anay do sa national eh bago i-turn over sa kung anong police station or agency yung mga ginaagapitan nga pangayuan ita bulig kay Five Gloria. So do update no ako na manami nga gin-launch it aton kang Malay PNP no para sa aton nga public kun doon even local man pwede gid magamit kung dahil kang nasambit nga QR code ko na pag-access sa so dahil kang platform K5 Gloria. So para da sa public safety concept no kung may mga concern ka mo kay Five Glo sa aton kang mga public nga pwede nga pamaagi sa dagang nga QR code ay pwede gid ma-report kay Five Gloria.
1: K5 Bill, dali ang. Oh, naputog yung mga partner. Naputog, anong connection? Bukod at naputog sa K5 Bill. Ay manami itang proyekto ra ba may mayad sa daigdong butsinganon ka K5 hay nag-innovate ro aton nga mga katapot ka pulis. at least ay wabra naga nagastick sa sangka aprang or sa sangka project or sa sangka ways nga pwede ka ra maka-assist sa ato ni mga pumulo. Kundi nga kumbaga ma, kung mga makaraya nga rang klase at mga police station, masairan mo gita nga ina sa andang nga vocation rong minatutuod nga public service. Si K5Ville, please come back.
3: Sakto kay K5 Gloria. So, nung pangutanan ni Y Burake ay report man na kay Duday ka nga QR code is nag-support nga ni Hon sa mas madasig nga reporting, ma-improve the communication K5 Law at syempre do coordination sa mga response no sa mga law enforcement naton o mga partner agencies no bukod nga itaton nga Malay PNP K5 Gloria. So, nag-bulig ka nga
1: aga, syempre K5 Will hay Ruburake abi sa bilog sa mga number one tourist destination.
3: Yes, K5 Glow. Aga, siyempre, sakit-sakit nga tao. K5 Glow. Yeah,
1: Agma-feel so, doon, K5 Village, mga bakasyonista nga, yes, protected yes, sanda, madali sanda maka-access sa, kumbaga, in terms of security, sa ato yes, na walay yes. PNP.
3: Sakto get K5 Gloria nga ako nga ni bulig nga ma-feel nandang secure sana sa place kung siya sanda tourist friendly gita K5 Gloria do manami do ano kara do impact sa ato nga mga turista K5 Gloria gauman nato nga manami ako ano kara kay ilang days pang man nga na launch yun dahil kara nga QR K5 Glo so ato nga tanawin kung alin do manami you know, good impact sa ato nga mga turista nga nag-addo sa islight to ka kay K5 Gloria. Samtang dugang natin niya report man no nagpaguwa ang K5 Gloria aton kang ibahay LGU ibahay no ang unsa kang opening salvo K5 Gloria sa 16 noon noon dai kang opening salvo it aton kang banwa it ibahay K5 Gloria one of the at atihan man no big event sa bayan sa aton kang probinsya K5 Gloria. So may mga schedule yun man sandang ay, paguwa sa public.
1: Sano nga ni opening salvo K5 November 3?
3: Sa Ibahay is 6 to 16 nga K5 Gloria.
1: November? Kalibo, November 6 to 16?
3: 16.
1: This October? 16.
3: Yes, October 16 sa Ibahay K5
1: tapos sa Kalibo,
3: Gloria.
1: November 3?
3: Yes, November 3 sa aton kanga banwa it Kalibo. So, base sa aton kanong pag-asikyar sa, syempre, sa nga lang, big event man ra K5 Law, abo man ka kang nag-aadugid mata.
1: Same man ang mga abiron sa ati-atihat Kalibo man eh, Rwanda, unang kung baga pag-celebrate nanda K5 Will.
3: Yes, K5 Gloria. So, sa nga lang, medyo same man lang sa Kalibo, ag mabahog mat ang event K5 Law. Kung aton ka kang ibahay PNP, no, hay mag-request to base sa aton kang information. Sa ating karang kampo, no, K5 Law, personnel, kwakin sa YouTube.
1: Augmentation.
3: Hindi pa natin masayaran kung si inhalin ng mga station, pero doon na request is 48 personnel coming from aton nga kampo, no, para ma-secure do, ano, kaka safety. At aton nga, opening salvo K5 Gloria. So, sa akin nga mga event ko, ano, ma- bantayan sa kung dahil kang opening salvo K5 Gloria. So, kung natong mga report nung natipon sa so, atong kang pag-standby, yeah, sa atong kang Kalibo PNP, ako man siya K5 Gloria Squall para sa kampiyon ng balita sa Kubisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Mao October 16, tagalir opening salvo sa Ibahay Ati-Ati. Ay maplano man kaya rin mga gingging basi maghasik ka mo itot lagim ha. Ay aray may augmentation ba naka alerto kaya rin ato niya makatapot kapilisan iba pang mga force multipliers ngani sa mga abilidaran ay ano inyong plano ayaw ninyo pagpadayunan. Ay kamatay sandaro rin nagasamad sa mga event ba naton mga activity naton nga bista na kung taong nagahilinadyat ay nagahimot at mga watsayod mga kakipay. Alas 5 media, magapanumbalik kita pagkatapos yamang itpilang kamang reminders. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi nila ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo. Gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payanong pa ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Mabakal sa mga butika.
10: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500,
13: Clinical D3 Bio,
14: Clinical Sport Biotics,
15: Mighty C,
16: DTX Coffee Mix,
17: Free Bio Coffee,
18: DTX Beauty Soap,
19: DTX Herbal Oil,
20: Clinical Day of Fresh Roll-On,
21: and many others.
22: Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center,
23: may free check-up ka pa
24: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
25: Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center.
26: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
27: Ini si Alana Pacardon Barapa.
28: Ko si Joshua Darren Villavior.
29: Ini si Kirby

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grammy Food. Alright! Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador, alas 5:38 ra aton karanga oras. Happy listening kay Sir Tristan Wyatt Gulan. Grabe. Kay Sir Jose Nelson Delphine. Always naka-tune in. Inakay ng Joe Tabanera Sarabia. Happy, happy listening. At syempre kay Nay Ining. Nga wagid patay-patay. Raan ang radyo. Sa Andagaw Kalibog. Good afternoon. Sa aton kira nga mga K5. Una man sa Numan siya Public Market. Sa aton nga Juliana. Permit na ako na hinambag. Baga partner nga Juliana Mall. Sana ito ko Juliana Mall. Juliana Wheat Market. Sa Juliana Wet Market. Happy, happy listening. Sa andang meat section, sa andang vegetable section, naman sa Kalibo Public Market, kanday nung Japet, happy listening. Kamusta una nung Japet, rin mo nga mga giniinupakan nga sibuyas. Ay, happy listening man sa mga K5 nato noon na sa Kalibo Shopping Center.

0: kay Manong nga nagakayad itrilo. Nasa Beltran, happy listening. Aga, inaman kay Manong nga tagakayad ita sapatos. Ay, alinong nag-andar matang radyo. Pangayo yung mat-radyo partner. Kaya anak ko nung radyo, wow, ta nag-andar.
1: Grabe po.
0: Ay, do yun nga radyo nga runong, hay, hindi mo taron maliso. Idol na ko no sinong Michael. Ay. Happy listening man sa mga K5 naton sa LGU Malinaw, ina kay Mami Rico Rico, ina kay nang Marge Salim Imperial. Happy happy listening sa aton una nga mga supporters kay Sir Francis Arnais galing. It aton nga Department of Agriculture Provincial Office. Ina kanday Sir Alexis Apolonio, happy happy listening sa mga supporters naton una sa Aklan Provincial Capital. Ay kay Ma'am Kim Gali, thank you so much gid Ma'am Kim ha. Aga syempre sa aton karang bilog nga pamunuan it Aklan Provincial Government headed by Governor Juan Miraflores. Happy happy listening and thank you so much gid Ma'am Kim ha, sa suporta per me. Gid per me si Ma'am Kim nga ra ko amat malang manmana ako. Thank you gid Ma'am Kim ha. Aga syempre nakanday nang Belen. Belen nga gwapa, inakay ng Chinetsoko sa ato nuna nga mga friendship sa sangguniang ang panalawigan. Happy happy listening. At syempre kay Tatay Udon Banchola, good afternoon. Naman sa ato nga Fiscal's Office, kanday Adam. Aga syempre kay Attorney Andrew Julio Kimpo. Nakay nung nono, happy happy listening gid Kimo nong sa ato nga nga Public Attorney's Office. Daghan ta kamo una itradyo. Radyo guman nga hindi maliso. Sa ato nuna nga mga mahugod nga mga abogado. Nakaday nung nono, happy happy listening gid. Nakay Attorney Andrew Julio Kimpo. Sa gwapo, mabuot, butanan nga asawa, maaga, magbutanan nga unga. Kay Attorney Andrew Julio Kimpo. At syempre kay Ma'am Mariani Lau Kimpo. Nakita kami ni Ma'am Marian ko siyang adlaw partner. Sa Rondaya karang pickleball competition at aton nga Museo Cardinal. Huwag gida na gihapon nagkaduga. Huwag gida gagubad. Wapat na gihapon si Ma'am Marian. Happy happy listening gid kay Ma'am Marian ni Lau Kim. Aga, syempre nakanday ng Eileen. Good afternoon man sa aton karang pamunuan at Northwestern Visayan Colleges. Good afternoon man kinyo una mga hakipay. At syempre kay Father Justy Morel. Sa very supportive nga si Father Justy. Bata patanay mo ra mga K5 pero very kumbaga matawag naton nga enthusiastic sa aton karang nga mga taga Museo Cardinal. Agi naman sa Missionaries of Charity kanday Sister oh my God, halipat akot imong pangagan sister. Si Sister Nemia. Si Sister Nemia Galit, Missionaries of Charity. Aga sa aton una nga mga lolo ag lola nga mga pinalangga sa Missionaries of Charity. Happy happy listening gid kita. Aga syempre din at magkalipatan Rosy BT MPC Terminal from Kalibo Katiklan vice versa nga biyahe nakatutok sa K5 News pa. Naman sa Kalibo Car Wash, happy happy listening sa mga mabuot, mga maabi-abihon nga staff at Kalibo Car Wash. Ag sa mga taga Sea Oil Estancia, happy listening. Inakanday nung Jonald, halipatan kung matayang kape. Ay, wag it ako nakahapit nung Jonald. Pasensya, git ako. Sa mga taga Sea Oil Estancia, good afternoon. Sa mga gwapo, agwapa nga staff una. Aton una nga mga amigo ag amiga sa Sea Oil Estancia. Ang syempre sa Pag-ibig Fund, nasa Pag-ibig Office, aton kira nga mga mahugod, mga mabuot, ag mga very helpful nga mga security guards. It Pag-ibig Fund. At syempre kay Ma'am Bel Tolentino, nga gwapa ag maaga. Ag sa mga taga Aklan Training Institute, wow, kay Ma'am Cathy, wako patahatapos to Ma'am Cathy. Kay Ma'am Cathy Morales sa mga K5 naton una. Aga syempre kay Ma'am Flor Mortalia. Good afternoon, Ma'am Flor. Aga syempre sa maaga, mabuot kong tugog ko na yung mga nagwapa nga Center Director at aton nga ATI sa Aklan Training Institute Department of Agriculture kay Ma'am Maan Ramos. Happy happy listening. Na kay Nini Pia, good afternoon. Aga syempre mga K5 hi. Pamat mo lang man abi kita nag-greeting sa. Ay sayod matananda ron ah. Bisan pa nga ko amat naton na mi-mention sa amon nga tagipusuon mga K5 bro, amon nga gubos nga pagpasalamat. Yeah, yeah. Sa amon nga pagpasalamat sa suporta, especially kung kita ay may mga projects. Aton kara mga K5 nga mga ginatao nga bulig sa mga less fortunate. Thank you so much gid sa inyo kara nga padayon nga support. Ay, happy Teacher's Day sa tanan nga mga teachers. Late yun tayo mga K5 pero sayod yun ninyo ron.
1: Grabe po!
0: Sa aton man nga mga K5 gali, inang sa may Splash Laundry, happy listening. Aga syempre sa aton gida nga very very supportive kay Sir Maylord Unayan at kay Ma'am Honey Unayan. Sa tanan nandang ang mga staff, sa mga mabuot, very accommodating nandang ang mga staff. Aga, syempre, hay sa mga mayad una magaha. Mga manami magaha, si Sir Arnel, si Sir Jeff, sa tanan nga staff, It Jazzy Catering Services. Good afternoon and thank you so much. Happy listening man ina kay Nini Jazzy. Aba, behave-behave nga mayan si Nini Jazzy pag birthday na. Ako ni Mat Magangas ha, kabuot-buot gita si Nini Jazzy. Lagi na kay Toto Han sa Jazzy Catering Services. Good afternoon and thank you so much. Alas 5:45 mga K5, di kita magkalipat mag Mighty C, rong mas nga pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Ro, Mighty C, mga K5, hay, himo sa pure nga alkaline, yan inan acidic, banayad sa aton karangat siyan. Rong Mighty C man, nagabulig, agod nga makaangkon kita, nagakaigong nga collagen production sa aton karang agawas. Kung maabot aton nga collagen, hay mas madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Kung ikaw ay nabali, madasig mag-ugat ro bali. Nabali ka to, nagsaka kat lansones. Abo makaroon ni lansones, ay tiga lansones. Ay kung masubrahan ka kuno karon ay gakaangkon kat acid reflux. Ay dapat ay nag-Mighty C, ro Mighty C, alkaline-based vitamins. Ro Mighty C, mga K5, nag-atap na at iron deficiency, nagabulig man, agod malikawan rong anemia, agaraya ay nagabulig sa aton niya cartilage, ag sa aton niya mga joints. Para nga healthy, healthy, aga strong, mga K5, ay mag-Mighty C, isang ka-immune system booster na makabulig, agod nga mas natong mapabaskog sa aton niya kagawas. Ro Mighty C, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. May free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 tapon, mga ka-K5. Usuyon yung una, ro mabuot, ro guwapo, maputi, ag mahumot. Kasi Dr. Robert Impinado. Ag syempre sa guwapa, mabuot, ag butana na ng asawa si Ma'am Abigail Impinado. Servisyong may puso hato ni Dr. Ramil Uy, mga ha-K5. Kani sa mga waonat budget. Ag may mga nababatsyagan na adlokan magpa-doktor bangod nga wat kwarta. Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K5, libre rong pagpakonsulta. So yun yung una si Dr. Robert Impinado. Alas 5:47 ro aton karang oras. Sa aton yung pagpadayon mga K5 sa mga wakay na kara kapamati no sa ginpatigayon yung interview ni K5 Raj Tornino. Ni K5 Romy Kahilig kay Ma'am Juliet Mel Garejo mga ha-K5 rong barangay captain it Andagaw Kalibo. Angod sa rondaya kara nga nakatagana nga pagbukas ito 1.47 million pesos nga balor italipapa. Una pasanda mga K5 mag-opening sa Barangay Andagaw aton kara nga pamatian.
2: Ahmed ayad gid no nga gahon sa aton nga mga kaibahan no ya sa K5 News FM ag sa tanan nga tagpamati ayad ayad gid nga gahon. Regarding sa aton nga nayang public market no at Barangay Andagaw ay talipaparo na eh, siyempre base maano sanda nga parehas kita mo sa tindahan na ito, no? May talipa pa is, sambilog ron imaw nga programa it DILG nga gina-encourage to tanan na ito niya kabarangayan nga mag-butang kita, mag-put up kita talipa pa. Ang talipa pa is tapat at ligtas na pamilihang pambarangay. That is the meaning of talipa pa. So that is program of the DILG haron nato niya ginsunod sa andang pagtinguha no nga ro barangay ay makakita man it ibang ideya not only nga mag-rely sa aton national tax allotment na ginatao it gobyerno So, yun ay added income doon sa ato niya barangay. Now, ro ato niya talipapa ay nag-award na kita at mga stalls. We have 50 stalls installed. Aga ro yun ay may una kita ko niya wet section, which is ro sa wet section yun ay una ko na to niya fish, ro ato niya karnihan, ro ato niya babuyan, manukan, no? So, haron do ato niya na-include sa wet section. Sa dry section na ito, no, nakaw na ito niya mga groceries, ato niya mga rice, kung basta dry section niya ni, una ko na ito niya mga ugahan, no? So, haron do ato niya pag-sectioning. Nag-start kita ko last week, it pag-distribute ko stalls, aga may mga tag-anagon man doon, aga makaroon na ika-process na sanda, ko anda matanga mga DTI, no? So, on the part mataron it stallholders. Pero on sa part it barangay Andagaw hay aron do na ro pag-install ko ryo nga public market hay una lo.
1: Ano ro mga criteria tapat sa pagpili it mga ma-award na naton itong 50 ka mga stalls?
2: Aro aton nga gin priority karon although gin panauan manamon sanda it mga application, aga ginpadaghan pa namon sa that letter, gin-inform pa namon sanda, nga rato nga na displays ng mga, yung mga vendors, sa sidewalk vendors na ito, sumagya, sa bilog, abikarang reason na ito, kung naman nagpatindog kita, ay para imaw maano, para imaw ma-eliminate yung aro mga sidewalk vendors, aga alinsunod man gihapon ra sa anang memorandum circular, if DILG nga, kailangan niya mag road clearing kita on sa mga sidewalk vendors naton. So haron doon royon ato niya purpose aga kun wa matara to imo nag-apply. Wa matay mo nag-adtoriya, wa man imo nag-apply. So gintaw na mo sa second priority. So aton karon nga second priority ag sa tanang nga nag-apply hay. Kailangan andagaw nun kita sanda. Haron malang ka ano andagaw nun. Ton ag syempre nag-apply sandariya. Aga nag-attend sa lait mga orientation naton. So haron man lang atong criteria.
1: So inot atanan ro ano nga nakap 50.
2: Yes, yeah, so ro 50 nga ron hay fill in na imaw. Pero given namon sanda ron, no, although una uta sanda naka-qualify na sanda, pero given namon sanda it until October 21 nga mag-comply yon magbayad sa anda mga rentals, anda nga mga ano ya sa barangay.
1: Speaking at rentals ka, kay naman siya rin sa bilog mara sa mangin income generating naton, ano rin prestada ita rentals na pagbabayaran ng pakarahat?
2: Ara ato niya tanga sinuguktan, aga base ra sa ato niya market code kasi may aton tang market code no nga gina-preparar aga sa makaroon na itot aron sa ato niya sangguni ang bayan, siguro ato man sa guna nga ni man, ay base sa aton niya sinuokta na ro ga apply ni karon hay may andar niya 5,000 one time payment don hasta ikaw ro ga hold it ano it na yang stall so once ka tinga bayad and then ro andaw dayon niya ginabayaran monthly pwede man sana magbayad it daily 87 depende sa andang baligya kasi more or less mga 87 pesos
1: daily.
2: Okay. Oh, pwede man sana magbayad it daily, pwede man sana magbayad it monthly.
1: Okay.
2: Haron. So, it total to 2,000 kung i-multiply naton do 87 pesos sa 30 days. Mga to mga 2,000 mo magkaron basta more or less dikaron na lang imaw.
1: Okay. Kap ilaro aton niya kwan niya land area, magiging utangan magaro, anong sukat kap, ag ano lang, baka yung anatong dakap or rentals ng it barangay?
2: Rondo yun niya ron niya lugta, no, hay more or less 1,000 square meters. Agaro yun yun na ginarentahan na to, no, gin ano ron ka to ni Judge Marine niya, para makapatindog kita, bulig yun yan ni Manana ron ay, para hindi yun kita magpataas man kung mga sinuruktan ay andagaw nun malang manugahimugos. So, haron doon nga, garant kita karon kay Judge Marine. Sa yung kaya pa. 10 years. Renewable man imaw.
1: Kapang makita natin doon lugar, sa tunga nga portion at sa prente bakante imaw anong layout natin dikon
2: ka aro sa prente ay kun nabuksan yo naton makarangad law roro yung anang concrete fence para makita unggit ito tanan sa sugod ay prente tangaron ay aton don nga parking.
1: Okay.
2: Aro sa tunga ngaron reserve doon naton imaw nga area sa mga later years nga development.
1: Uh-huh.
2: Like for example ay ga ano abigeta et tinatawag nga market day.
1: Uh-huh.
2: Nga raton man mga maintok nga mga negosyante nga dagawnon nga makalatag man sa dauna sa royong adlaw.
1: Ila ro size per ano karakat? Per stall?
2: Ro size ka aton nga stall is 1.5 by 2 meters.
1: Oo. Paano ro mga halimbawa may gabaligya man nakap nga need baga na ta isira ato bita? Allow do mga grocery dito ron or among ano mga bagay
2: mo? Aro depende sa aton nga magabaligya no kasi pwede matanad daron ng paubrahan it ang damata nga.
1: I-modified
2: ananda.
0: Nabatian mga K5 si Honorable Juliet Melgarejo, Barangay Kapitan ita Andagaw Kalibo. Harun Makarun ta konta mga K5 no. Lasing ko 55 aton kira nga oras ag kuwabos kita mga K5 sa aton kira nga pagpangalagad El Castigador. Thank you so much gid sa aton yung partner sa field K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rose Qual, atong navigator K5 Kenneth Lachi. Partner naton sa technical side broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangagan man itamon yung president ag CEO kay Dr. Ramil Itang-Uy. Ako rin yung karang naging kastigador K5 Gloria Villas Manyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News sa FAM.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano kinabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
7: Hmm.
6: Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why, ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gidman sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Tagas kabuhi. Wala genetic defects.
7: Hmm.
6: Very resilient ang ilang vital organs.
7: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
6: Mm-hmm.
7: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas.
6: No?
7: May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
6: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
7: Na.
6: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
7: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
6: Husto.
7: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC, kay mabuligan magdasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalinya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
6: Gusto.
7: Imagine lang, pagkanser mo, nagalinya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kahit kapag gusto kaon.
3: PTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa ako.
3: DTX 500.
7: So, tun-an ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Why pa di sila nakainom DTX 500? On the top is Iceland. Kung blok ang ila life expectancy sa Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha, ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
6: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
7: How much more guro nga naka DTX 500 kag naka Mighty Sine? Ambot pa ni 90 mo. No?
10: Correct.
7: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted concentrated. So, amo na, nami sa mga Hapon, no? Less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero, dako man ang bulig sa isda, sir boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
6: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil. No? Kalamilig sila, steam.
7: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
6: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source ng protein is fish and tofu. Grabe.
7: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakat ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits. Kaya nakainom lang DTX 500 kag Mighty C. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Daw gakaon lang kasang damo ng gulay. Damo nga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Kalibo, alas 6:01.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Every newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang istasyon K5 News FM.
0: Headlines sa atong balita lokal. Daywang ka driver nga nakainom magawat lasan siya nagsugong gaban sa kalibo sang bilog ninahan.
11: Dugang headlines balitang lokal. Toda President haom nga mag-atubang sa committee hearing angot sa e-track sa Banwat Kalibo, pilang ka mga ginakabagaan iga plastar.
0: Sa dugang headline balita lokal, opening salvo at ibahay Ate-Ate Festival 2027 iga patigayon makaroon nga Oktubre.
11: Dugang nga headlines, balitang lokal.
3: Balitang lokal.
11: Masobra 1,000 ka mga children with disabilities sa Aklan. Nagbaton at educational assistant.
0: Headline sa atin yung balita national. Kumpanyang konektado kay Manas Scarpio, agasawa nga si Vice President Sara, nagsara at daywang ka checking account.
11: Dugang nga headlines, balitang national. Batangas Representative Liviste, may arrest warrant, 72,000 pesos nga piyansa, Gintagana.
0: Headline sa atin niya, Balita International, ikatlong anibersaryo at October 7 attack, gindumdum sa Israel.
11: Dugang nga headlines, balitang international.
3: Balita International. International.
11: Dating Australian Bishop Christopher Saunders, makulong at masobra 6 years bangod sa kasong sexual abuse.
0: Headline sa atin niya, balitang negosyo, BPI Wealth, binawasan ng growth target bangod sa market volatility.
11: Dugang headlines, balita sa pataget negosyo. Si Mirara Mining ginquestion ng requirement sa bagong coal mining bidding.
0: Headline sa atin yung balitang sports sa EuroLeague shareholders ginpamalibaran ng merger proposal at NBA.
11: Dugang headlines, balita sa patag
3: itinapalita sports.
11: Jordan Hawkins nagpirma a two-way contract sa Chicago Bulls.
0: Ang sa atin yung balitang entertainment, Sunshine at Meteor Garden gindumdum sa anang birthday sa anang gugubngan.
11: Ag Paramount Warner Brothers Discovery Deal, nagbilog it bagong Hollywood powerhouse.
3: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow! May punso!
0: Maayad-ayad niya gabi, Iban White Kalibo. Maayad-ayad man niya gabi, Probinsya at Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K5, sa aton niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast. Adlaw kita makaroon ita Miyerkules, bitsa 7 sa bugat Oktubre dagun 2026. Inatod ka aton it DTX Coffee Mix sa DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serum maskin pabaskog nga alkaline based vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FM Kalibo. Kamiro inyo ka mga newscasters, ako si K5 Gloria Villas Manyo.
11: Ag ako man si K5 Sandro Salazar.
3: D3 Bio Evening Newscast.
0: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal.
3: Balitang lokal.
10: Balitang lokal.
0: Daywang ka mga gagaki nga parehong nakainom, agwat lesan siya mga ka-K5 rong naninahan. Matapos nga magsuunggaban o adang magnasakyan nga motorsiklo sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Andagaw, Kalibo, Kabii. Sunod sa investigasyon at Kalibo PNP, nagapundo sa kilid at karsada sa atubang itsang ka-gasoline station rong Honda nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Jamjam kat gulpirayang mag-U-turn nga uwa it pagdahan. Bunga karan na sunggaban na nung paabot nga Honda Click 125 nga ginamaneho mataan ni alias Jose, 29 anyos nga parehong residente at Barangay Andagaw. Nagagawa nga parehong uwa it valid nga driver's license ag sa idagom it impluensya it aga ka rong daywang ka mga driver. Magawas kara expired yon rong rehestro at unang motor samtang wa matahadaga it kaywang driver rong ana nga ORCR. Pareho nga natumba sa karsada rong mga driver nga nagresulta at kasamaran sa mga bihikulo. Nakaangkon man itinasagawa si Jose at sigida ang gintawan at first aid it BFP Kalibo agindaga sa ospital. Sama karon naka-impound sa istasyon at pulisya rong daywang ka mga motorsiklo.
3: Balitang
10: lokal.
11: Dugang detalye sa tong balitang lokal.
3: Balitang lokal.
11: Haom nga mag-atubang sa committee hearing rong Federation President at Toda Kalibo nga si Romeo Tubalinal in kaso nga ipatawag sanda angot sa posibilidad nga paggamit it electric tricycle o kung i-trike sa nasambitan nga banwa. Suno kay Tubalinal gusto manandang masayuran rong plano ag masiguro kung pwede rong i-trike sa Kalibo nga uwa at maapektuhan niya kabuhian. Kaya kip sa anda karang gustong are ko niya linawon ng partne sa kalidad, balor, maintenance, boundary ag operasyon. Gabigon kung rent to own, rumangin sistema.
0: Sa dugang pagid naton nga detalye sa balita lokal. Official gon nga ginanunsyot LGU Ibahay rong pagbukas ita Ibahay Ate Ate Festival 2027. Pamaagit opening salvo nga gipatigayon sa October 16, 2026. Ginagauman nga mapuno rong Gavino Solidum Park kung siin ginlatag rong official nga schedule of activities. Kaibahan ng party contest, food festival, kick-off party, ag fireworks display. Rong dagunan nga selebrasyon ay nakaugat sa madagom karang pagtuo, kultura, tradisyon, ag pagbuligan it mga ibahaynon. Ginaimbitahan man rong tanan nga lokal nga residente ag mga turista nga makipagbahin na sa nasambit karang na aktibidad.
11: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal. Balitang lokal. Nagaabot sa 1,678 ka mga kwalipikadong children with disabilities. Halin sa nagkakanarisari nga banwa sa aklad, rung nagbaton itig 2,800 pesos nga educational assistance. Suno kay PDAW Head Randy Rebaldo, ginatuyot programa nga mabuligan ng mga CWD nga naka-enroll sa eskwelahan para sa andang gagastuson. Nasa iro man kay Rebaldo nga una sa 5 million pesos rong gintagana at provincial government para sa nasambitan niya programa nga ginhiwat kada school year.
0: Alas 6:09 aton karang oras sa aton niya Balita National.
3: Balita National.
0: Balita National. Balita National, hatod ka aton ka K5 with DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
3: Balita National. Balita
0: National. Ginsara it Cali 88 Foods Corporation sa kakumpanyang nakalista sa business interest ni Manasis Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte rong daywa kara ka checking accounts ko Hulyo 2026. Raya hay parte it o parte ni Leslie Cham, Security Bank Branch Banking Group Head sa ika 35 day it impeachment trial ni Duterte. Sunod kay Cham, ginbuksan rong daywang account ko Agosto 2024 at Oktubre 2025 pero parehong ang ginsara ko Hulyo bugan niya nag-umpisa rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unagon yung ginhambag it amlak nga nakarecord rong Cali 88 it giniba nga covered and suspicious transactions nga nagabalor mga K5 with masobra sa 1.25 billion pesos. Maghalin 2022 hasta 2025.
3: Balitang National. Balitang
11: National. Duging detalye sa itong Balitang National. Ginahatod ka itong it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
3: Balitang National.
0: Balitang National.
11: Nagapangatubang makaroon si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste at arrest warrant. Angot ipagbayular sa Public Service Act. Ginpagawa it Makati Regional Trial Court Branch 235 rong warrant ko Oktobre 5 ag may gintagana nga 72,000 pesos nga piyansa. Angot raya it reklamo it Department of Energy kontra kay Liveste ag lima opisyal it solar para sa Rekon nga Bayan Corporation bangod sa kapasgawan nga magtaot kuryente sa pilang ka mga remote, unserved ag underserved areas. Suno sa NBI sa France Liveste ay nakipag-angot raya sa Bureau of Immigration ag Department of Foreign Affairs agod nga masayuran rong anang immigration status ag posibleng tikang angot sa anang passport.
3: Estasyon K5 News FM Balita International. International.
0: Sa aton man nga balita international, hatod gato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot ag Clava Huasca. Sa mga mag-asawa nga nalisdan, makaangkon itong nga mag-Extend Food Supplement for Men ray nagabulig sa fertilization, ag erectile dysfunction at mga gagat. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
3: Balita International. International.
0: Ginadumdum makaroon sa Israel rong ikatlong anibersaryo at pag-atake it Hamas ko October 7, 2023. Nagin kamatay it 1,200 katawo ag nagresulta sa pagkakabihag it masubra sa daywang gatos nga iba pa. Ginpatigayon rong mga memorial events na nagkakasarisaring parte it Israel, kaibahan rong Kfar Aza, ag rong dating lugar it Nova Music Festival kung siin 378 katawo rong namatay. Nag-umpisarong pagdumdum sa sangka minuto nga paghipo sa bilog karang nasyon sa eksakto nga oras nga nag-umpisarong pag-atake, tatlong dagongon rong nagtaliwan. Samtang ginhambang mata it health ministry na ginapamunuan ni Hamas nga masubra sa 74,200 katawagon rong namatay sa Gaza, maghalin nga i-launch it Israel rong military offensive bilang sabat sa nasambit kara nga pag-atake.
3: Balita International.
11: Dugang Italia sa tunga balitang international. Ginahatod katon it Mighty C rong mas gimpabaskog na alkaline vitamin C.
3: Balita International. International.
11: Ginsentensyahan it anom agtunga sa dag-on nga pagkakulong rong dating Australian bishop nga si Christopher Saunders bangod sa sexual abuse kontra sa dayuhang ka mga ungang gagaki. Ginsentensyahan si Saunders sa 76 anyos matapos mapamatud-an nga guilty sa kaso it rape ag 12 counts of indecent assault nga natabo sa katung-anan it 2010 ag 2019. Suno sa korte sa Western Australia, sistematiko nga ginpagapitan ag ginmanipula ni Saunders rong daywang ka mga biktima kay ibahan og pag-inganyo sa mga raya nga mag-attend sa sangka party ag mag-inom it aga.
0: Alas 6:14 raton karang oras ag sa aton nga balitang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginpapanaog it BPI Wealth rong growth outlook sa 2026 bangod sa padayon nga volatility sa merkado. Sino kay BPI Wealth President ag CEO Teresa Marshall, ginagauman niya kapin sa 17% hasta 18% rong pag-develop it assets under management to AUM. Inasambit nga kumpanya sa pagtapos si Dagon nga mas manaba sa dating 20% nga target. Kapin sa 2.45 trillion pesos rong AUM at BPI Wealth kubugat Hunyo, samtang 15% ngon rong high record nga pagsanyog. Maharon niya Dagon hasta Oktubre 7. Sa piyakit market volatility, ginamba ni Marshall nga padayon gyapon ng pag-invest at mga kliyente sa nagkakasarisaring investment portfolios.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
11: Dugang Italia sa itong balita sa patag at negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
11: Ginbatikos at Semirara Mining and Power Corporation ro bagong bidding rules para sa Semirara Island Coal Mines. Partikular ang requirement na gin-surrender kara sa gobyerno ang mga mining assets kung mag-aintra sa bidding. Suno sa SMPC, sandagamang rung sakop itasambit ng requirement ang violation raya sa Presidential Decree 972 nga nagataos sa kumpanya at kinamatarong nga buon ng andang assets matapos ng operating contract. Sa bagong rules ng pinakamataas ng financial bid, rung magiging basihan sa pagpili, it winning bidder.
3: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Ang sa aton nga balitang sports, balita sa patag it hinampang, ginahatod kato ni Clinica Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan ka K5 fresh nga hugo.
12: Wow!
0: Mag-Clinica Deo Fresh. Rong organic nga Deo Roll On nga may VCO ug vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili.
12: Wow!
0: Mabakaw naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
3: Balita Sports, Sports.
0: Ginpamalibaran it mga shareholders it Euroleague rong merger proposal it NBA para sa planong NBA Europe sa sangkapugong sa Sir Nobio Etali. Nagkontra rong mga club owner ag league executive sa mga kondisyon it NBA bisan ginhambag it pilang source nga bukas gihapon sanda sa negosasyon. Sa pihaki kapadayon it Euroleague rong sarili karang expansion plan kay bahan ng pag-adapt it franchise business model ag posibleng pagdugang it mga team. Samtang target man it NBA nga i-launch rong NBA Europe sa masunod nga dagon, ang sino sa NBA, igapadayon rong proyekto bisan o white merger sa Euroleague.
3: Balita Sports, Sports.
11: Dugang Italia sa itong balita sa patag, it hinampo.
3: Balita Sports, Sports.
11: Nagpirma si Jordan Hawkins si two-way contract sa Chicago Bulls matapos maging free agent. Kasunod it buyout na sa Memphis Grizzlies. Si Hawkins, 24 anyos ay 14th overall pick at New Orleans Pelicans sa 2023 NBA Draft. Nangin posible rong deal matapos makaangkonit bakanting two-way spot rong Bulls samtang si Bryson Graham nga sambilog sa nagapangunang official at Chicago high party man at Pelicans front office kat piliin si Hawkins for 2023.
3: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
12: Wow! Bye, puso!
0: Alas 6:17 mga K5, baton nga oras.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa aton nga balitang entertainment, balitang artista. Hatod ka aton nga K5 at DTX Biriso para sa kutis artista, kutis malapor sila. Mag DTX Biriso prong organic antibacterial soap nga nagatap na early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Prong DTX Biriso, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Gindumdom it pamilya ni Barbie Sue. Birthday it namatay ng actress sa anang resting place kay bahanong asawang si DJ Koo ag igmanghod nga si Disu. Sa Instagram gin pakigbahin ni D no mga litrato it andang pagbisita kung siin nakasuksok sanda it pink agin palibutan it mga pink nga buga krong puntod ni Barbie o ni Sunshine sa Mature Garden. Nagdagaman sanda it paboritong champagne ag cake it actress aga nag-istorya samtang ginadumdum arong anda kara nga pag-iba.
3: Balita Entertainment. Balita
11: Entertainment. Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpanglaga dito by Evening News ka.
3: Balita Entertainment. Balita
11: Entertainment. Kumpleto ngon at paramount rong $110 billion nga takeover sa Warner Brothers Discovery nga nagabilog it bagong Hollywood powerhouse nga pagatawgon nga Skydance. Sa deal, pag-iibahan rong mga record nga studio sa likod at Mission Impossible, Harry Potter at DC Studios. Iibahan rong pilang ka mga mabaho nga television at streaming networks kapareho at CBS, CNN, Paramount Plus at HBO Max. Pagapangunahan ni CEO David Ellison o bagong kumpanya, nga suno ka na ihandong nga makahimot sang ka Next Generation Media at entertainment company nga nakasentro sa creativity ag technology.
3: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
0: Oras mga K5, alas 6:20.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Maha K5, inyong nabatian, mga nagapangu na nga balitaan sa ato niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. So, Wednesday edition, October 7, 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Plus, DTX 500, D3 Bio ug Mighty C, ang maskin pabaskog ng alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itato niya official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
2: Agin din magkalipat nga sundan kami sa ato niya official website, www.k5newsfmblogspot.com, ag sa ato niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, at X account. Ag sa magusto man niya makitaan rung mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong bilog Binche Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog ng website, K5 News sa FAM Kalibo, sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sa nga gan man, itamon niya president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga ko man, si K5 Santos Salazar.
1: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon, kamusta kamo tanan? Happy New Year sa gihapon, salamatan tang Dios sa sining bag-ong atuig. Ginhatagan kita sa gihapon sang mayong atsimpo. Tanan nga masuki nga aton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kagkatanan nga tagparamati sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kamusta kamo tanan? Kabay pa nga ari na kita sa bagong tuig, mabag-o naman ang aton kabuhi. Kung ara kita kay Kristo, importante gid nga magakabag-o, bag-o nga tuig. Bag-o na ang aton kabuhi, ang aton bala nga paminsaron na bag-o sa espatuhanon nga mga butang. Kay kung hindi, wala mag-uswag, di ba? Wala mag-uswag, kung wala mag-uswag ang aton nga handom sa espatuhanon nga kabuhi, sayang. Muna nga importante katama, kamo nga tanan nga nagapamati sa aton nga platutunan, kabay pang kamo tanan ara si kayong lawas, ara man sa pag-uswag sa espirituhanon, agod nga mayo man, biskan nga medyo budlay, biskan nga medyo may mga pagtilaw, pero kung ara kita si Kristo, hindi kita niya pabayan. Buligan kita niya permi, kag makahimo kita sa pagpadayon, biskan sa mga kabudlayan, bisan sa mga kalisod, kag bisan sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi. Nga man kay ara si Kristo pirmi nga mabulig sa aton, magagiya sa aton, kagiya kita pagkamayohon. Muna nga, kita man mag-operar sa iya. Kaya kung hindi kita mag-operar sa iya, sige kita pangayo, pero wala kita kooperasyon, ay hindi man malipa ang Ginoo. Dapat, kung kita nangayo pirmi sang bulig sang Ginoo, magkooperar man kita sa iya para nga iya man tumanon ang aton mga hangyo, aton mga pakitlooy. Sige, so muna nga, kamusta kamo? Sige, hapon pa rin kita sa aton pagtuon sa punong sa Ginoo, ilabi na sa aton makaturan nga mga Seventh-day Adventist. Kinahanglan ang aton ginatunan sa buong para gini sa aton. Kay nagapakilala ang isa ka ginkabing tanga manalagna, si Sister Ellen G. White, kaginpatihan sang mga tutong nga mga Seventh-day Adventist na ang iagali nga sulat is isa siya ka propetisa o isa siya nagasulat sa Testimony of Jesus. Sa muna nga, amulang na ang aton nga panamyaw, mga pangamusta, kag mga pangabay. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Maraming salamat sa inyong pagkakaloob sa aming CEO Roclamy Looy ng isang himpilan, K5 News FM Philippines. Nawa pagpalain mo ang Ooy family. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, pinasaran, protection at gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming inhaling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen. Now, padayin kita sa buong mga kuturan sa pagtuon. May nami kita nga topiko nga tunan. May kaangtanan ni siya sa aton nga pagtuon nga importante katama. Nga man, kay may kalabutan siya makuturan ang aton ginatunan diri sa pagpugong. Kumbaga salakyan, break. Siyempre, ikaw makasakay ka sa salakyan kung wala break, kadelikado katama. Diba? Ang muna nga diri, ipadayon ta ang aton pagtuon, part 3 ni siya, pero ang aton tunan is the 7 stages of man's diet. Ang pito kahugna, kumbaga stages sa pagkaon nga ginhatag sang Dios sa tawo. Amo na nga namin ni siya. Pero nastanan, gingamit taning pulong pagpugong or break. Importante siya katama, nga aman. Kay kung wala gani break, ang isang salakyan pertigid ka delikado. Diba, tuod? Muna nga dari, mga kuturan, ang aton mabasa sa dari sa
Galacia 5, mga versikulo 22 kag 23 kag subong man sa 2 Pedro 1, 5 hasta sa 7. Kay aran ni siya. Now, ang aton nga mabasa diri is about ang pagpugong. Ang paglihi sa tanan nga maka halalit nga paggamit sing malamon sang maayo. Isa ka doktrina sang Biblia. Ang isa sang mga bunga sang Espiritu Santo amo ang pagpugong sang kaugalingon. Apang ang bunga sang Espiritu manani sa Galacia amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkaminantuson, kalulo, kaayo, pagtuo, pagka mapainubuson, kag pagpugong. Muning sa Galacia. Dayon, ang sa Dos Pedro, isa ini sa mga talaksan sang Kristohanon nga kaimpitan. Kagluwas ini, abal ni Apostol Pedro, ginahatag ninyo ang bugos nga kakugi. Idugang ninyo sa inyo pagtuo ang pagkamaayo. Kag sa pagkamaayo ang ihibalo. Kag sa ihibalo ang pagpugong. Sa kagulingon, ang pagbatas. Kag sa pagbatas, ang pagkadyos nun. Kag sa pagkadyos nun, ang utod nun nga kaayo. Kag sa utod nun nga kaayo, ang gugma. 2 Pedro 1, 5, 7. Si Pablo man, nagwali na hanungod sa pagpugong. Binuhatan, 24, versikulo 25. Siya man gyapon to nagsulat sa Galacia. 5, versikulo 22, hasta sa 23. Kagsang naghambal siya, nahanungod sang pagkamatarong, pagpugong, sang kaugalingon, kag paghukom nga mag-aabot. Si Felix, sinadlukan, kag nang sabat, lakat ka sa sining at iyon, kung may tiyon ako, taugon ko ikaw liwat. Muna, pero napatay na lang si Apostol Pablo. Rather, napatay na ako si Pablo, napatay. Tapos napatay lang si Felix, Governor Felix. Pero ay naging siya makapatawag liwat. Dari. Kag ang tagsa katao nga nagapaindis-indis, nagapugong sa tanan nga butang. Amo man niya ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9, versikulo 25. All who want perfect holiness in the fear of God must learn the lessons of temperance and self-control. The appetites and passions must be held in subjection to the higher powers of the mind. This self-discipline is essential to that mental strength and spiritual insight which will enable us to understand and to practice the sacred truths of God's Word. For this reason, temperance finds its place in the work of preparation for Christ's second coming. Amo na nga, punuyag naton nga, manginhimpit. No, sa tanan nga luyag maghimpit sang pagkabalaan, sa kahadlok sa Dios, dapat magtuon sang mga leksyon, sang pagpugong, kag pagdumala sa kaugalingon. Ang mga gana kag mga kaligon dapat ipasakop sa mas mataas nga mga gahom sang una-una. Ini nga disiplina sa kagulingon kinahanglanon sa sinang kusog sang una-una kag espirituhanon nga paghangop nga magabulig sa aton sa paghangop kag sa pagbuhat sang sagrado nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios. Sa sini nga rason, ang pagpugong nakakita sang iya lugar sa buluhaton sang paghanda para sa kaduha nga pagkarey ni Kristo. Amo na nga importante katama gali ang pagpugong. Ang matuod nga pagpugong amo ni nga nagatudlo sa aton nga isikway sing bugos

Piling yari karon, tinatag ko sa inyo ang tagsa katanong nga nagapamunga sing liso. Kag ang tagsa kakahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapamunga sing liso. Sa inyo, mangin kalanon ini. Aman nga dayon, ang isa lang dito sa ginhatag sa Ginoo ang mga kaunon nila. Ang tanan, makakaon sila sa tanan ng mga bunga nga nagatubo dito sa talamnan, sa kidin. Pero hindi lang sila magkaon dito sa bunga nga mga kahoy, itong bunga sang kahoy nga ginbawal sa ila. Sa Genesis 2, versikulo 9, kag 16, nga siling, ginpatubo sang Dios ang tanan ng mga kahoy nga matahom tulukon kag manamit kaunon, ang kahoy sang kabuhi man. Kag ang kahoy sang ihibalo sang maayo kag malain amulang ni ang ginbawal sa ila. Dayon ginsugo sang Dios ang tao nga nagasiling, pwede ka magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Kag nakita sang Dios nga maayo gid ang tanan nga iya ginhimo. Amo na nga agod mahibaloan kun ano ang pinakamaayo nga mga pagkaon. Dapat natong tun-an ang orihinal nga plano sang Dios para sa pagkaon sa tawo. Siya nga nagtugas ang tao kag nakahangup sang iya mga kinanglanon, amo ang nagtangdo kay Adan nga iya kaunon. Yari karon siling niya, ginhatag ko sa inyo ang tagsa kahilamon nga nagapamunga sing binhi. Kag tagsa kahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapatubas sing liso para sa inyo. Ini mangin kalanon. Genesis 1:29, American Revised Version. Sa pagbiya sa inin, agod, makaangkon sang iya panga palangabuhian, pagi sa pag-uma sang duta, sa dalom sang sumpa sang sala. Ang tao nakamaton sang pahanugot sa pagkaon man sang hilamon sang latagon. Genesis 3:18. Ang mga uyas, prutas, nuts, kag mga utanon, amo ang pagkaon, gayon pili para sa aton, sa nga aton manunuga. Ini nga pagkaon, ini nga mga pagkaon nga ginhanda sa simple kag natural nga paagi tubtob posible, amo ang pinagamapagros kag makahatag sa kayong lawas. Naghatag sila sing kusog, gahom sang pagbatas kag kapagsik sang intelekto sa aton nga utok nga indi mahatag sang mas komplikado kag makapapagsik nga pagkaon. Amo na, diri ni ginbasa ta sa Ministry of Healing, pages 295-296. Amo na ni nga sulat ni Ellen G. White. Mugani na nga aton gintunan ang manalagna or propita sa sining katapusan nga minadlaw. Sa Councils for the Church, 228, paragraph 1, supak sa iya plano nga kuhaon ang kabuhi sang bisan sino nga tinoga. Wala sing kamatayon sa idin. Ang bunga sang mga kahoy sa hardin, amo ang pagkaon nga kinahalanon sang tao. Wala ang tugutan sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos ang anaw. Amo ni nga kasaysayan nga ang tao nagakaon na lamang sang nagakaon sa sapat pagkatapos sa sang baha o sa anaw. Ang pagkaon nga gintando sang tao sa ginsuguran wala nagalakip sang pagkaon sang sapat. Councils on Diet and Foods 374. Ginhatag sang Dios sa aton nahuna nga mga ginikanan ang pagkaon nga iya gindisenyo nga dapat kaunon sang rasa. So pag-ini siya plano nga kaunon ang kabuhi sang bisan sino nga tinuga. Wala sing kamatayon sa idin, ang bunga sa mga kahoy sa hardin, amo ang pagkaon nga nga kinahanglanon sang tao. Wala gintugutan ang sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos ang anaw. Councils for the Church 228 or Councils on Diet and Foods 373-374. So amo na ang unang stage, unang hugna. Ang ikaduha, sa pagkatapos na sa ilang pagkasala, no, pagkatapos ang sala, dire, ang mga utanon gindugang sa mga prutas, uyas kag mga nuts.
wala sing unod nga pagkaon ang gintugutan. Inisis Christ so magapatubo ini sa imo sang mga tunukon nga mga hilamon kag magakaon ka sang mga hilamon sang latagon. Sa Ministry of Healing 295 nagasiling sa pagbiya sa idin agod matigayon ang iya palangabuhian paagi sa pagpanghumasang duta sa dalom sang sumpa sang sala ang tao nakamaton sing pahanugot sa pagkaon man sang mga hilamon sang latagon. Genesis 3:18. Sa Salmo 104:14 nagasilinga ginapatubo niya ginapatubo sang Dios ang hilamon para sa mga kasapatan gag ang mga hilamon para sa mga tao. Mga panaksihon pagtuon sa pagkaon kag pagdariha atong mabasa. So 132 or testimonies for the church. Sa mga uyas, prutas o tanon kag mga nuts, makita ang tanan nga mga elemento sang pagkaon na kinahanglan naton. So tanan nga mga nutrients dira naton makuha sa mga grapes, fruits, grains, vegetables. Amo na ang dapat naton nga maintindihan. Ang kalawigon sang kabuhi sang mga tao nga wala magkaon sang karne anti sang anaw. Ah, grabe ni. Diri naton mabalaan nga perti kalawig ang ila edad bisan nakasala na sila pero nga perti kalawig ang ilang mga edad. Si Adan nagkabuhi sa 930 katuig antes mapatay. Genesis 5:5. Si Seth nagkabuhi sa 912 katuig hasta mapatay. Genesis 5:8. Si Enos nagkabuhi sa 905 katuig antes mapatay. Si Kainan nagkabuhi sa 910 katuig antes mapatay. Si Mahalalel nagkabuhi sa 895 katuig antes mapatay. Si Jared nagkabuhi sa 1962 katuig antes mapatay. Enoch buhi pa siya ngaman kay gindala siya sa langit wala napatay perti na ka taas ang edad. Genesis 5:24. Si Metusela nagkabuhi sa 969 katuig antes mapatay. Si Lamik ang amay ni Noe nagkabuhi sa 777 katuig antes mapatay. Si Noe nagkabuhi sa 950 katuig antes mapatay. Ang mga prutas, mga uyas, mga nut, kaya mga utanon amo ang pagkaon nga ginpili para sa aton sang aton manunuga. Ining mga pagkaon nga ginhanda sa simple kag natural nga paagi tubtob. Posible amo ang labing makapapagros kag maka pa hatag sang ikayong lawas. Naghatag ini sing kusog, gahong sang pagbatas kag kabaskog sang intelektual nga hindi mahatag sang mas komplikado kag nakapapagsig nga pagkaon. Ministry of Healing, page 296. Yadto mga di matinumanon sa Dios antes sang anaw nagkaon sing unod kag nangin mapintas sila kag nangin malaot kag tuman kamalaot nga ang Dios hindi na makagwanta sa ila. Kung ato masahon ang Genesis 5:5 kag nakita sang Dios nga perti ang kalautan sang mga tao sa ruta kag ang tanan nga mga hunahuna kag mga panghunahuna sa tao sa ilang mga tigipusoon, puro lang malain. Kag nagmahay, nagmahay, naginulsol ang Ginoo, nagintuga niya ang tao sa ruta. Kag nagkasubo siya sa iya tigipusoon. Ang paginulsol din sa Ginoo, ginagamit ng pulong, hinabalang daw sa Bisaya pa nagmahay, hangaman, kaya ang tao wala gid na magsunod sa iya. Kaya ginahatagan mo sila kagawasan. Tagahatagan mo sila kay hilwayan. Ano ila piliyon. Pero kaya nagapamati mo sila sang kaaway. Tama na nga, nakapinulso sang Diyos. Nasubuan gid siya. Siya tigipusoon. Kaya ang ginawa na kasiling, laglagon ko ang tao na akong gintuga. Gikan sa kadaygan sang duta. Ang mga tao, kag ang mga sapat, kag ang mga nagakamang, ng mga butang, kag ang mga pispis sang kawaan. Kay
nagahinulsol ako nga ginahimo ko sila. Ha? Nagmahay, nagmahay ang Diyos. Ang mga pumuluyo sang daan nga kalibutan, wala sing pagpugong sa pagkaon kag paginom. Luyag nila magkaon sing unod, bisan pa wala sila sa gintugutan sang Diyos sa pagkaon sang mga sapat. Nagkaon sila kag nag-inom sing sobra, kag ang ilang malaot nga mga kailibgon, wala sing latid. Gintugyan nila ang ilang kagulingon sa makangililad nga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nangin mapinta sila kag malain sa ato mga

kag gintinluan sang Dios ang ruta gikan sa moral nga pulusyon sini paagi sa anaw. Mananga ang mga tawo nga nagakabuhi so wala pa ang anaw nagkaunsang pagkaunsang mga sapat. Kag nagtuman sang ila kay libgon tub-tub nga napuno ang ila tagayan sang kalautan. Kag gintinluan sang Dios ang ruta sang iyang moral nga pulusyon paagi sa anaw. Dayon ang ikatlo na makahaladlok nga pagpakamalaot nag-abot sa duta. Nag-abot sa duta pagkatapos nga ginpatay ni Cain ang iya utod nga si Abel, ang ikatlo nga labing makahaladlok nga sumpa gikan sa Dios nag-abot sa duta pagi sa anaw. Amo na nga perti ka pagkaguba sa kalibutan. Pero ano ang natabo bangod sa pagkaon sang karne na? Sa munandayo na. Padi delikado na. So, pero wala pagani ang anaw bangod sa perting akaon sa mga hindi tumuloo o wala nagatuo sa Ginoo. Mga kaliwatan ni Cain amuto nga nadunot ang kalibutan. Pero wain naman kita siyang timpo tapos suntaan na isunubo nga pangamuyo. Mapagpalat mahabagi namin Pinoy Diyos. Muli kaming dumulog sa Manal ng Luklukan at kasalamatan po namin do kailang pag-ibig patumbay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong kaganahang loob. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Nawa, maunawaan namin ito at maunawaan sa mga nakikinig. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilad K5 News FM, higit sa lahat ang CEO Rock Milaoy at pamilya. Nawa, patuloy ang pagpapala na ginakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ng protection, gayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagpunan at pagkatsalama sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: tonight we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas, or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
1: Pwede radicals.
0: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
1: DTX 500 ka nga ah.
0: Pala inom DTX.
1: DTX.
0: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
0: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
1: Wala pili.
0: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
2: DTX 500.
0: Stressful daw kuno ka.
2: Stressful.
3: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, nagahilamunan.

0: tinatawan.
1: PGX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Nasa yung kulubot.
2: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
4: Mm-hmm.
2: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imo nga cartilage.
4: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
4: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
5: hindi, malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
4: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
4: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig,
4: mm-hmm,
2: mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
4: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3.
4: Mm-hmm.
2: 1 free radicals,
4: mm-hmm,
2: 2 antioxidant, or mm-hmm, even 3 ang antioxidant.
4: Dapat sobra. Mm-hmm.
2: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
4: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
4: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya, permi na to.
1: DTX 500. Lifestyle,
2: ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi ni. Ari pigid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
4: Grabe,
2: pagpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne.
4: Mm-hmm.
2: Mantikaon.
4: Mm-hmm.
2: Sa mga grabe mag-stress.
4: Mm-hmm.
2: Grabe mo lang, wala labot ang stress, ha?
4: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ang muna ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Sa mga kapoy ka,
4: mm-hmm,
2: mandula na imo memorya, mm-hmm, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
4: Oh.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imong selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw ka

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Si Papa ay na sa K5.

sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno

Oras natin 7:21 at syempre pa isang magdama Metro Calibo Provincia na Clan Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalis 5 on a Wednesday. It's a midweek, October 7, 2026. Tatlong adlaw lang gali mga ka-K5 ho. Aga 10-10 yung mine. O, si mga nag-aabang it sale run na. Wow, sana all nag-aabang ha. Madya, iba ko daro approach it mga tao makara sa mga sale, no? Dati tayo, abungkit ang nagabantay. Oh, umpisa it mga September nga ron. Mag 9-9 man, ha? 10-10. 11-11. Madya, makarama. Madya, what impact, ha? Madya, halata git ang wahagos it kwartar mga tao. Ay, gabalik man na siguro ron kung madali lang ro 2028 elections. Ay, karon nyo man gaguguwa rong mga kwarta mga ka-K5. Nag-circulate yung man rong mga kwarta ya sa Pilipinas. Madali on lang. Diba ga? Kung hindi, mag-gunaw ro kalibutan. Ay, may viral makaron nga balita ha. Nga katapusan yun kalibutan sa November 13 nga ra? Oo. Kapin pa kung wa ka mo nagabasa itmayan kung headlines ang inyo karon nga ginabasa pirmi. Ay ko baan ta ka mo ron? Diba ga? Wa pa gani mana ako ka asawa nga ra? Magunaw ako nun sa 13. Wa pa gani mana ako ka guwa mana sa akyan. Hasta pa gang mana ako ita Altabas, hasta pa gang mana ako Borwanga. Wa pa gid mana ako ka abot sa may Kapis, magunaw ta mana. Ano nga ba ang pinagmulan ng viral na balita na ito mga ka-K5? Kasi maraming mga post-post na kumakalat. Dugangan pa abirayon it mga vlogger man nga para lang sanda ay magka-engagement. O, puro clickbait, ha? Ang pinagmulan ng nasabing balita ay isang 1960 scientific paper na pinamagatang Doomsday, Friday 13th. O, Friday, November the 13th. O ba? Nasakto pagali sa, kuwan, ha? Ika-13 nga adlaw it Nobyembre, ag Biyernes pa. Raya haya ginobra ni Heinz von Forster ag Patricia M. Mora kay bahan si Lawrence Amiot. Gumamit sila ng mathematical model batay sa historical population growth. So may ano gida? May mathematical explanation. Pero ano nga ba ang sinasabi sa nasabing study? Ang model nila ay nag-project na kung magpapatuloy ng eksakto ang napakabilis na population growth na nakita nila sa nakaraang 2,000 years, darating sa isang mathematical point kung saan ang population ay theoretically approach infinity na tinawag nilang Doomsday at nakatapat nga ito sa November 13, 2026. Pero wala na naging hambay nga masabog rong kalibutan, maduga rong planeta, may asteroid man ang maigo, may maabot man ang mga alien, or kung mamatay rubilog nga humanity sa maabot nga November 13. Sa madaling salita mga ka-K5, mathematical extrapolation lamang ito, hindi literal na prediksyon ng apokalipsa. At hindi na ito valid ngayon kasi hindi naman nagpatuloy ang population growth ayon sa curve na ginamit noong 1960. Bumagal ng malaki ang global birth rate at ang population growth rate kaya hindi natugma ang dating mathematical model sa actual demographic situation ngayon. Baabo pa nga
ugta nga bakante ya sa probinsya at akyan. Diba ga? Kasi rung sa bilog sa mga teorya, abi man ka to mga ka-K5, nga kung mag dere-derecho rung population growth sa Makatot Dasig, hay basi mag sobrang abo ron, ro tawo ya sa kalibutan, nga mag cause it crisis, aglimitasyon sa pagkaon, sa tubig, available na lupa at resources, mortality, fertility rate, pandemics at disease, economic conditions at pagbago sa lifestyle at family size. So, bumagal naman ang birth rate dito sa ating planeta, kaya hindi na po makatotohanan na mangyayari pa yung paggunaw ng mundo sa November 13. So, aton nga ginaklaro ha, bukonyot at applicable ra to sa makarang panahon. Pero, kung it is based on real mathematical studies, posible man sige hapon doon nga matabo, pero sa mga yu, pata sigurong panimpo. Ayan na hambay natin, iyapagangan sa probinsya at akyan, kabo-abo nga magugta nga unoccupied, abo-abong pwede pat ang matamnan. Rin dumalison kung kabo-abo ang population sa kalibutan, base iwaon it lugar para sa agriculture, hindi ka kunyani man nakakot-kot para magpatindog it bumba, limited yun the resources it pagkaon ng tubig. So sa mga karon, haywa pa man. Aton anay nga unahon, aton nga rang ginaatubang El Nino mga ka-K5. Mag-tipid kita tubig, mag-preparar kita. Kabawat ang issue makarangan nagagawa. Ito sa Russia nga to, na-mention natin kabi mga ka-K5 nga may isang ka-laboratory worker, 28-year-old yung babae, nga namatay ti imo matapos nga ginasugid nga mapusa na nakara. Rung anang ginabuitan nga vial or basta kung siya ginasugod tube, kung siya nakasugod rusang ka live bacteria. Aga may balita kanina nagawa kay ina mga K5 nga may pangaiwaut ako no nga namatay ha? Sana sambitan karon nga pneumonic plague nga posible ha, nga posible pa lang ha nga nagagapta makaroon ito sa may party ita Russia. Agro ginakaubaan karon it mga authorities especially sa ibang mga pungsod. For example, sa Amerika, hay basi man na wa gasugid it manatuod Russia sa kung ano matutuod nga estado or sitwasyon sana sambitan karon nga insidente. So, bantay ka mo sa mga developments karon. Pero wa pagid gin kumpirma ita Russian government. Russian media mataro nagpagawa sa bitan nga balita nga may pangayuwagon nga namatay. But the Russian government hay wa pagid gin confirm do yun karon nga balita. Makagadlok no? Kasi kung matabo mata, madya another COVID-19. Wa mata naton sa gusto ihadlok ro mga tao, pero that's a possibility. So, bantay-bantayan ta sa mga masunod nga adlaw, ha? 7:30 ang ating oras. Pwede na kayo magkomento ng inyong mga pagbabati sa ating live stream. Hanapin lamang Papa A. Naka-share dyan ang ating live. Okay, Angelo Cortez. Babasahin natin yan sa ating pagbabalik. Tutok lamang dito sa Kampiyona Estasyon. Ang kawiting ito atin po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag-Mighty C. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sinaka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo.
4: DTX 500 Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
11: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So na.
12: Problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, kabasa na naman?
14: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: si Papa Ana.
1: 7:53 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Ay, batiin muna natin ang mga nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Si Mamelda Baiz, present sa atong karniya programa. Maman si Claire Hanson. Si Ma'am Nerna Tablara Cerudo, magandang gabi. Si Sir Jerry Suarez, magandang gabi. Good evening lang daw sa imo, Papa A. Manyapon ta watching from Dihagon, Sigma Capiz. Nagatutok gid ko no ang family. It mean the Suarez family. Magandang gabi. Kay Rest Dalisay, nakaantabay rin sa atin. At syempre, advance happy birthday para inaga kay Mama Bibing. Bebelin Cortez, nakaroon sa, syempre, nasa Amon, sa Barangay Ujong. Happy, happy birthday, ma. Love you. Asasa. Ah, syempre sa talang yung mga naka-birthday, makaroon nga adlaw. Ay, advance ko lang man, kasi sa October 9, high birthday man dahil na akon karon nga. O nga! Nga wa man gamamati makaroon. Pero ipabati ko ka na hindo na, maguli ako. I-replay baga. Happy, happy, happy birthday, Toto Hans Gabriel. Cortez. Oo. Dain ma lang. Aga aton man nga ginatamyaw Rukwal family una sa Altabas si Dodoy Karing, Itok, Banet Gerald, Aglolo Rowell nga giinom-inom. Aka no pata sa nagiinom-inom ra. Basi makaray nga relax relax mat. Basta doy na sa Kual family una karon sa Altabas. Madaan nga gabi ih. Pagtamyaw halin kay K5 Villrose Kual. Diretso na kita sa atin nga mga sonata. Kaya nga mong sa kampiyon na istasyon, ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
4: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
3: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Mm-hmm. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese.
4: Uh-huh.
3: Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
4: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
3: Walang exercise, ah.
4: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon, sang madamo ang pagkaon na may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
3: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo ataybi.
4: Fatty liver.
3: Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ni ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
3: Daasig masunog. Dali, mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka, kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C, ang imo atay agod, hindi malikupan sing tambok.
2: DTX 500!
1: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, nasun akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
3: Skip kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils,
4: correct.
3: Ditribayo. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, taas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
3: Isa pa sa mga causes ng obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ng insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
4: Tumang
3: inom
4: ka na.
3: Mainom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fats mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambo. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambo.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakataon.
0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

8:22 on the clock. Second hour na ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Wednesday today. Batiin natin ang mga patuloy na nakaantabay, nakatutok sa ating program. Lagi raw nakaantabay sa atin si Ami Quinton Francisco. Pag-anagid nga gina-shout out ro mga taga Malaya, especially sa Quinton aga Francisco family. Ayan, magandang gabi. Kada gabi, igit ako na imo nagapamati sa radyo. Pati ha. Tood gid ha. Thank you so much for always having us on the radio. Kaya Ma'am Chanda Tonel Paruhinog, have a blessed Wednesday evening. Same to you. Kay Sir Rosa Nelson Delphine, lagi nakaantabay po sa atin dyan sa ASU Bang. Hello po, magandang gabi yun. Napansin nyo ba habang tumatagal ang panahon, ay nag-i-improve din. Hindi lamang yung ating way of living dahil sa teknolohiya. Ganon din naman yung ating mga tawagan sa isa't isa. Diba? Pero sabi man na makarahay, siyempre, mga nauso nga mga tawagan. Like for example, kung dati abi man na mga 90s or early 20s is sis. Yung natawag mo imo karan nga amiga. Sis, makarahay naging ano gatay mo? Sist. Kung dati man na is mama or mommy, makarahay tahay mamshi. Or kung dati man na sa anak, or nak, di ba? Ngayon ay naging nakshi. Pero usually, mga nagatawag mo at nakshi ay bukod mata it, literal nga unga nana, di ba? Usually sa mga magbarkada ron eh, ginagamit ro mga nakshi kung ima man ay mas magugang, medyo bahuro age gap, di ba? Doon ka na ba nga, anak-anakan man na nakon doon. Nakshi ko yan. Aga po pagin yung mga common nga tawag. Like for example, kung mag-adok kita tindahan, o tawag ko na katon, hey, boss o madam. Ay, technique man abiron mga ka-K5. Kasi kung tawgon mo matuod, like for example ako, tawgon mo akong boss, medyo flattering man sa akon nga side, no? Kasi iba rin dating eh, tagon kang boss. Abisan wa akot negosyo. Galero, anong botsing ha? Anon nga boss ay boss nga. Eh, at least matood nga boss. Diba ga? Kung sa mga bayay, madam. Feel na feel man dayon ni madam. Diba? Ano pa? Kung sa social media, rong tawagan mata or bisan sa personal, basta sayod mo nga someone is engaged sa paggawa ng mga content creation. Diba ka? Sa paggawa ng content creation. Parang mali ah. Sa paggawa ng contents. Redundant ah. Hambang natin nga vlogger abi mana. So kung i-address yung tayo mo ron sa social media or bisan sa personal, hi si Lods. Hi Lods! nag-improve man mga ka-K5 from idol naging Lodi makarnay si Lods yun ah. Diba nami man tawagon matood ikaw nga Lods eh, medyo feel na feel mo man nga may fans ka syempre Lods kayo matawag eh. Ano pa gid mga tawagan for example man sa radio si Papa A man ako ay tawagot account si Paps. Charot Romare makaroon na naging Mars ro Besti naging Beshi makaroon naging Besh ro Bro ay naging Bro ro Girl ay naging B. Aga Rumima or mga memes. Mima, Ante, Achi. Ano pagid no? Ano pagid rikara? Bobs, Bucks.
Diba? Agsari-sari pagid. Chief! Kung ano man na, si Q man na, no? Aga police, ay, Chief man na! Diba? Kung dati, abe man na, ro, kung gusto natin nga magtaot katahuran sa sangkatawo, ay, ro, ginagamit siya tayo, sir, ma'am, diba ga? Or nong, nang, bilang pag ano baga man na, pag taot respeto, ay makaroon hay doon yun, diba? Ginatawag ko at yung mga boss, madam, lodi, chief. Diba? Pero bakit nga ba nagkakaroon ng mga bagong tawagan? Dahil ang buhay at wika ay nagbabago. Ang mga bagong tawagan ay nabubuo dahil sa nag-iiba ang paraan ng pakipag-usap ng bawat generation. Ito ay pangunahing dahilan ng social media, mga nababasahan natin online, pagiging malikain ng mga kabataan. Diba ka? Like for example, hay, do sister naging sis, tapos naging zist. Paghahanap ng sense of belonging. Diba ka? Memes at viral personalities. At syempre, mas gusto natin yung mas casual na communication. At syempre, yung pag-mimix ng mga languages. Yun. Kayo ba, ano bang gusto nyo na itawag sa inyo? Gusto nyo ba yung boss? Gusto nyo ba yung... may naman tabi, no? Nga ba sa nila? Nga, tawagun sa nang boss? Hindi ba? Tawag man at boss. Diyo, iya pala sa Pilipinas, ro, makaro yun, no? Sa ibang bansa, especially sa US, first name basis, ta? Bisan bossing mo pa man, ha? Manager man na ninyo or CEO. First name basis? Bukod at uso ito mga ma'am, sir? Punta makaroon may sa Pilipinas. Yan ko amat yung mga kwan, kita nga mga Bisaya, hay na pagkakamalan kita nga medyo bukon it, medyo maisog ba magpanghambay? Kasi kung sa Tagalog, hame andat anang nga po ag opo. Hay kung iya sa Akrano, na wata kita ko nagagamit. Yan ko amat, kung nagatagalog kita, especially bukon at sanay magtagalog, hay wata kita nagapo ag opo. Makaroon ako amat sa mga vlog, bukon ko mana gusto ro tono it imo kar nga pag istorya. Ay dun na sa bilog sa mga reason karon dahil nga ni nga akranon ro aton nga language. Ro aton nga dialect ag bukon kita sanay no nga nagapo ag opo kita. Maliban yun lang ged kung permi kang nagatagalog. Masanay ka gid. Anyway, alas 8:30 na ang ating oras. So, importante karon hay kung magkape ka mo, hay mag-Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon ako si Papa A. At ito ang K5 News FM. Magandang gabi.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: Ikaw ba lang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masal rikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ani.

0: sa may TC Efektibo.
1: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Nagkapangita ko pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5

0: Si Papa Aina!
1: 8:53 ang ating oras. Sa oras na rin, barangay pansamantala magpaalam. Thank you ang babait ninyo. May nagkakaroling on kinyo, man dyan sa makaraming jawa pat ano. Dati tana, September pa lang, may nagpangarulingot ah. Makaron, mga 2 days or 3 days before Christmas, kapating makabatit, may nagkakaroling. Temprano gondo siguro mga 10 days before Christmas, no? Anyway, para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lamang ba mga ka-K5? Bago sumapit ang Kapaskuhan, 79 na lang. Anong balak na ninyo? At sa mga K5 natin, yun na, oras na para ako ipansamantala magpaalam. Maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam, ang programang ito ay inihatid po sa atin ng Clinica DTX 500 na merong Ampalaya leaves with the sugarcane extract. Tumutulong upang maprotektahan ang mga cells sa ating katawan upang maiwasan ang cell damage. Para sa healthy na pangangatawan, Clinica DTX 500 ang kailangan. Kailangan tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa istasyon na kampiyon. Ako si Papa A. Magandang gabi!

0: ato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, do may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas, ang kamot ko, do may dagom. No?
3: May
2: kakama nga subay. May
3: kakama nga subay. May kikigil. Sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
2: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
2: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
2: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
2: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
2: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
2: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
1: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
2: Correct.
3: Kung nakainom ka D3 Bio.
2: I-collect. Ipanamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag sir, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla.
2: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
2: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
2: no?
5: Makontrol pa, no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
2: Why na wiring?
3: Take na. Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalaw ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
2: correct, no?
3: That D3 Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
2: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwanin mo ang nerves, daw kurente bla.
2: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May
2: ikuwan na. May covering. D3 Bio ang gakover.
3: Tapos sa sulod, ana, may dendrites. And ang isa, axon. Goroson.
2: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang jagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
2: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
2: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, gaproduce na to sang B vitamins.
2: Correct. That's the main.
3: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka gadi tribayo, ganarish ang imo nga nerves. Hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
2: Nakaditribayo ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
2: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanatana, no? Antiparasitic. Pati protozoans, no?
3: Amo na ang bintahan kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
1: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika! D3 Bio!
0: Health News!
1: Mga mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan. Of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ginpabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga kong Slorabs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibos ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, haposin mo more iso, no, nga supplement Eye Care Capsule Gold, no, amon yung pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pan may ginatubang ang ginatawag nga ga-abuse pan may sila mataga pulaw pan may, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no. And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sa trakaso, ubos, sipon, kagilanat, dala sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sila nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amo nang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin Kabalo ka, mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired. Kaya wala tulog mo.
2: So, amo na, engineer, wala tulog. Oo, no? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? Mm-hmm. May ara, pag nagambay kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, but yun na kung kulang tulog mo, problema insomnia mo na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amo na ang iyang kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya. Kadali lang, let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik iyang problema
2: sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no, bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan ga katabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay tibilog adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagidili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, anxiety.
1: Like, for example, gimbayaan ka sa imong uyab.
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imong brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imong brain. So, example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So, paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May nagambal ba, Sir Kevin, nga inang mga buang kuno nagalakat blo sa dalang, isa daw wala pantalon. Wala pa ako nung kaka-stress mo.
2: But yun na sila yung engineer, wala sila kaka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani. No?
2: Amo na sila, engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an hindi unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lost our sanity. So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime, matulog ka na gidlang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Ka pa cellphone. Or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So, pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So, mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bra ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nyo, yung butang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer. Okay, ubin ka pa yan.
1: Ubin.
2: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: Oh, so, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks,
1: okay,
2: ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian, because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Ihan taliwat, no, that support ganda yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no. Ang role naman ni Dietri Bayo when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, how does Dietri Bayo together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano git bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manages the body. So subong adlaw to nato, how does Dietri Bayo helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal tatugdigin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na siya,
1: do mais,
3: butil lang sa bugas ni kadto. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may anin siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidaw gininto, mamanto ang imo pinyaglan. Oy! Ah, gali, what?
1: So, doon na pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi kininginit. Ah? Ang init. Di kami kapong katulog. Ha? Ang ginapasalamatan tayo, ginpatay mong suga. Ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagginsin ni melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin ngalin sa pineal gland nga ginapamayo ni Dietri Bayo. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amo ni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Permite di gamba ang gina-repair ta during sleep. O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles muda and everything gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have the Dietri Bayo and DTX 500. Dietri Bayo is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, Dietri Bayo helps the body sleep through its ginatawag natin ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, those that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage, it's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ila basura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoyan to subong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Ha? Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role, i-discuss in the future. But its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan, balta. Di pag ano pag inmobra ni D3 Bio, ha? May ferulic acid. Like ang bali ni Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and pea cumaric acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili,
1: benepisyo. Damo pagili, ha?
3: Damo pagili, benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
4: Ready
1: ang dolphin?
4: Trivia si yun, Jinel.
1: Nagkakuha na sa, actually, nagalangoy na siya
3: sa
1: dolphin. Pero para maka-preserve siya, mm-hmm, sa iyang na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Ah, magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog.
1: Oh,
3: half of brain niya, amo na.
1: Ama, half of brain.
2: Kaya ang half of the brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, amo na mga gamay nga trivia, bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: So kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya na uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
3: Magiging sabat sa saloy.
1: Wala sila kasabot kung natulog sila.
3: Anyway, no, nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na, pag mata mo sa aga,
1: wala pa maligo.
3: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa mayara, kakutis nga hamis kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kumukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang isbuni, alap-up, punggod, kag ano pa nga say sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property, ang atong yung DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, Madre de Cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: Partneran taman ina, kung lagalabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kevin.
3: Hindi na baho. Hindi na magulata magbaho.
1: Gani.
3: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct. May ala kita na Clinica Deofresh.
3: Clinica Deofresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tap noon mga may kubyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Deofresh ka because may whitening properties sinya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Deofresh.
1: Pero kinanglantuman mga pikitara adlaw-adlaw. Kada agaya ang gina-open ko yung kape DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa mga pag repair sa mga lawas kibangod bugana sa antioxidant. Ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May harap sang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayun ano, kun naka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant ka pangkontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala ka shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold. May zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ng ngalan, when you take care of your eyes, mag eye care gold. And of course, eye care eye drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para mag-produce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha. Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica Spore Biotics. None. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gitang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagkag nga nami subong ining atong nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na
2: Sir Kevin. Extended.
1: Oh, extended gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ha, nami ang mood mo kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: correct, there. Correct, correct.
2: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy, ya engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: Hindi po sa diin nga parties ng lawas.
3: Sa likod.
1: Ah, likod.
3: Ang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles, no, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX liniment oil. Ang aromatherapy sini kam yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nablang mga nasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX liniment oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imong balay, ha? Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo.
2: Yes, madamugid nga salamat, no, sa aton nga mga suki, nga palamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon ng istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan natong nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no, kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
3: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: operation.
1: Sa aton nga kwan, station manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rony Albao. I-album
0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na iHealth, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at o at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung D3. Mga butika. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Rupong ang akong mga tiil o mga pangakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindumuldos o kakapsol sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.

0: lugar.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Day of Fresh Roll On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may TTX 500.
2: Kasi kapila ka maginan?
1: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, Kaduanan.
2: Subong, kamusta?
1: O ay, nagyo ginabatsyan, maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
3: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos ba tunon eh.
2: Oo, husto. No?
3: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Tuloy lang na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
2: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tip, ano na insura ka bata ko, ano?
3: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
2: Amo na
3: damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron, damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig nga magdubo ang ilang mga blood sugar.
2: Oh, gusto correct gid doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug may TC, pero wala man nugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
4: mag-inom. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
0: DTX 500.
5: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX why isang budget?
3: Ang mga tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
2: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
3: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
2: Islan na, no? Wala na chance
3: wala na mabalik na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokal.
2: Sugod na buron, ano?
3: Gaburon na.
2: So, manang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
3: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburon ang mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
2: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
3: Amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gidya DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
2: Agree ko da, Dok.
0: TTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
7: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Channel.

0: sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay,
2: DTX 500.
0: Masalikat,
2: epektibo,
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at pagaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
4: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
4: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
5: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kontoran.

0: Mar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga sokin na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikeng Lawas. So, sa mga palahubog, I would like to remind you, the more nga nagainom ka mo whiskey, pinpaadlaw-adlaw, ga-whiskey kong gabi para makatulog, you must take DTX 500. Kung nga, istoryahanta na karon, manging kaupod ta siya ng discussion karon si Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Engineer Albao and Sir Boy Sulweta, Doc Ramil.
3: Sa tanan natin mga sokin at tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa breakdown sa mga fats or pag-breakdown sang fats sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
3: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot silingon sina. Gadamo man ang free radical.
2: Husto, good. Correct.
3: Problema sa salakyan nga sige ano?
2: Sige atar, sige carbon deposit.
3: Di lang tawab lang tambutso.
2: O tambutso, sige man aso.
3: Pero lang tawab lang wala ga, no? Wala ga...
2: Gandar. O tinlo.
3: O tinlo.
2: Tinlo.
3: Amo na siyang gakatabo.
2: Mm-hmm.
3: So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500 kag may TC, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
2: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay, amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
3: But siling ko na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
2: Naputos ang tambok.
3: Oh. Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
2: Correct, no? Kaya ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. Asing kahubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
3: Ma liver failure kagid. Hapos lang hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adadlaw. Inom ka may TC para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. Imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre hubag imatay.
2: Correct.
3: That's why kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so inom gika may TC or pure C or ining gitawag DTX 500, manami na nga kombinasyon, powerful combination para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GPT.
2: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya, Sir GP. Kung normal ang atay, dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo.
2: That's why galing ang pag-screening, taas SGPT mo, ano?
3: Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid ang i-check, Sir GP. Amuna, kung mayara ka sa family history sa liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami, gina-check gina yan, Sir GP.
2: Correct. Ang pag-inom sa alcohol, especially sa mga makahulubog, no? Sa mga palahubog, I mean, adlaw-adlaw balaga inom, ini ang usually nagahubag ang atay.
3: That's why kung pala inom ka, inom.
2: Eh, dapat DTX.
3: Sinil ba, sinil? Dapat siya pa inon ginadamo kuan. Damo DTX 500 kung may TC.
2: Uy, kabakal.
3: Pero sila niya, wala na kung siya ginom.
4: 3 weeks na
3: siya. Wala na siya ginom.
4: 3 weeks na siya nagpatindo sa inyong atay. So may dako siguro ng okasyon.
2: Okay, piparar niyang atay.
3: Kaya siyempre, lang tawab la, damo ka ginasulod sa imo, kuan sa imo, lawas, pang higo sa imo atay. Inom, sigarilyo, ano pa, mantikaon. Ang question, Sir Boy, Sir GP, Gabakal ka DTX 500.
2: May manog silig ka? May manog tinlog ka?
3: May TC ka?
2: May pambawi ka?
3: Wala. Oh, may pang-neutralize ka sa free radicals kung sa imong nga ginakaon na? Wala. Kingaman, huwag ka gabakal DTX 500. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500 kag may TC. Pero kung gusto ka na nga dali nga mapatay,
2: at hindi.
3: Hindi na magbakal.
5: ang iban, sa GP ibanda, gaulat-hulat yan. Ah, may liver transplant ba? Tapos na yung kayo,
2: hindi lamang alkohol, ah. Hindi lamang alkohol.
3: Kung may amo na guru, no? Grabe na gid ka abusador ang tao.
5: Gasalig perme?
3: Kung may pisa, bala. Aguba ako, atay, stand ko na ni.
2: Kaila ka na, misa no pa na mamuna, no?
3: Pero kabalo ka, hindi gihapon maglawig, lantab lang sa lakyan nga may spare parts. Mag-baintian nyo na, bain siya gano'n.
4: Hindi na.
2: Hindi na.
4: Hindi na.
3: Hindi na. Ang
2: original. Daw. Sige, so hindi lamang alcohol ang nagagdamid sa atay, ha? Ang obesity. O, isa man sa nagaguba sa atay. 30 to 90% sa mga obese ang may arasang NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease.
3: So, attention da sa mga buyonan.
2: Naalanyo?
3: Once nga buyonan, sir, boy, medyo may mga deposit gina sa kanya, mga patsya.
2: For sure.
3: Dako sure. Gina chance. Oh. Managang the bigger your waistline, the shorter your lifeline.
0: PTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Likawan ang mga refined carbohydrates, likawan ang mga matamis, kung gusto gagin mag-nami ang ano, para hindi ma-promote ang mga pag-deposit sa mga tambok, likawan yung tanan ng klaseng tamis eh. Siyempre mantikaon. Kagag, importante, inom yung DTX 500 kag may TC or pure C as or GP.
2: Ang may mga insulin resistance, ining type 2 diabetes, ga-resulta man ini sa fatty liver. Kung may diabetes ka, sigurado fatty liver ka.
3: Tama na, correct na. Pero kung nakainom ka DTX 500 kag may TC, ati, wala. Kontrolado yung blood sugar.
5: Ma-neutralize ang
2: problema.
3: So, ato review on Sir JP, kung pala ka on katamis, may diabetes ka.
2: Diabetes.
3: Kung may family history ka mo sa fatty liver, kung nakaagi ka viral infection sa atay, like hepatitis, kag kung palainom ka
2: alcohol.
3: Sigurado ha. Kaya basin kandidato ka na sa liver failure.
2: Ay, abaw.
3: Budlay mo. Liver transplant. Pinakabudlay.
2: Gahubag na ataang imutyan.
3: Liver kidney transplant. Pinakabudlay.
2: Ang kamahal. Ang pamangkot na kung may inog transplant. Ay, kung may available ka transplant.
4: Kung may donor.
2: May donor.
4: Ulat ka.
3: Hindi ulat nga. Magasto ka minilyon. Subong palang inom ka na sang DTX 500 kag may TC or pure C. Ang purpose na to neutralize sa tanan nga free radicals. Kag permi na to ginabalik-balik. Nga ang nagakaigo ang tama nga lifestyle ang mo lang gid na ang manggad nga pwede mo nga madala hasta nga mapatay ka.
2: Correct.
3: Kanami bla Sir JP nga edad ka 80, 90, 100 CEO Kapas Company.
2: Ay kuno.
4: Oh, grabe.
3: Researcher Kapas Company. Anchor man Kapas Company.
0: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: All Alright, sige. Ang liver pwede transplant kung si Dok pa. Pero mabaw sang ilok,
4: pwede man i-transplant. Wala ka na yung
3: tapos mag-transplant.
4: So dapat, no, putik sa hanta nga itong lawas. No, putik sa hanta man itong panta, pelmi. Oh, no, oh, pisina, tapos sa inyo pamalay. Kailangan maligo, pelmi. Proper or good hygiene is really essential para madula ang body odor. Mag-Santon Plus Herbal Soap, anay, no? Ini siya mabula, no? So, katatanan nga mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa lawas mo, kwaon ni Santon Plus Herbal Soap kay may VCO. Kampiyon na. Tapos na, engineer, ang muning sekreto ni engineer, muning...
2: Mumot
4: klinika diyo fresh na yun with VCO man gapaputi sa ilok gapagkwapas mga bakterya gagatuga no? Gagaproduce sa mga toxins nga gapabaho sa imo ilok so magklinika diyo fresh hamis na mumot pa ang ilok
2: mangkuton ko sa nami gid first hand information mo engineer kapila ka maginom extend kag maggamit pag masay sa isa kadlaw
5: exacto na ang bali do
3: para na pag circulation
2: may affirmation na
5: gabi ko lively ka na permi kag ready ka every night
2: kami ako na sa working ready
4: mag serve sa
2: mag serve sa barangay
3: importante ya energetic kaya kung mag serve ka sa barangay
5: kag doon wala ka blagi na tuyo ya sir G
2: ay kom yun
4: tuyo ha hindi ka pamukaw gali
5: hindi ka pala makambal nga buwas lang tunga lang anay
2: ay buwati na pwede na yan may midya-midya meaning ready ka all the time dumingin plan no to si ano to
4: tapos engineer tapos may extend gapamasahe ka dahil yun Santon Plus Herbal
3: nami na yan
5: kanami gidya
3: kaya siyempre kung kapoy kabilungad lang nami gidya makapamasahe
2: so may masaysta ka
3: Santon Plus Herbal Oil
2: may masaysta
5: may complete
2: pero kunaga anong paborito mga kape
5: atiyo DTX 500
2: coffee mix kampiyon
4: DTX 500
2: si Sir Boy galing ka galing premium
4: detox ka pa
7: impormasyon sa ikaayong lawas
4: ano bala ginausap na mga term nga dumay pharmacy ka sa imo balay example kung anak kasi imo balay kag puno ang imo medical cabinet ang imo medicine cabinet dukang panti ka nga abiskan makataro ko ma-allergic ko magsipon ko kumplito da pag abi mo puno-puno
3: may kilala ko ka tao nga halos tanan bulong ara sa iya.
4: Ara sa iya?
3: Sinil manahan.
4: Oho.
3: Nga ika anti-histamin, ara.
4: Hindi
3: may para high blood, may ara.
4: May pang COVID, may dalaman sa. Ditribayo
3: na. Tanan halos, dalho na lang niya.
4: Kaya ginaiyaway gina kabinet, niya bulsa.
3: Pero pwede siya ni Sir Kevin. Parmasya gitiya dala.
4: Kaya ditribayo ang ginamit-bit ni Sir Kevin, no?
3: Naka-ditribayo.
4: Naka-ditribayo. So kung yan ditribayo ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni ditribayo. Kung usaron mo ang ditribayo, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang ditribayo. Kung medyo feeling mo ga tawag sinigani ga may medyo galipaton ka na do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra kibasi may Alzheimer's ka na kayang-kaya ni ditribayo this are all
3: kung
4: possible.
3: Kung gusto ka mag oral hygiene ditribayo
4: pwede man
3: kung oral may hygiene. kagaw sipon may hilanat ka daon ditribayo ka daon aya permi na to ginabalik-balik sir boy pag gahana na gani nga matrangkason ka medyo mainit gainit ka na ubis ka naghilanat ka na every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom
4: ng ditribayo that is the therapeutic way of using ditribayo ha kung medyo ara ng sintomas ang ubo sipon trangkaso ilanat every 4 hours duha panigurado no kay amon gani architect do nagbangon naman no? Kay nag-ditribayo so ang
3: ditribayo may kilala ko nga pulo kadlaw hilanat ginpaditribayo every 4 hours dula nang hilanat
2: ay oo
3: kag gin declare nga covid kuan
2: kag gano pa
4: declare COVID. COVID. Lipado ka elderly
2: COVID
4: siya
2: positive
4: no positive
3: ginpainom lang ano
5: ditribayo
3: kaloyan
4: kung kamo ginakulbaan kay baluko damo ko tupad balay damo ka suya sakon sugata sakon sa dalan ginakulbaan kami sir muna normal na ginakulbaan kay may pandemya ta no you just need to follow the protocols ang aton gobyerno magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your ditribayo.
3: If amo na ka-importante ang magmask, kag mag-face shield, sir boy,
4: the more.
3: Kag social distance, the more nga importante nga may ditribayo ka. amutong maaway.
4: Amutong maaway.
3: Masugot kayo sin dibiskan, ano pang amas mo dagang social distancing. Ang kagaw malusot
4: gina malusot gina sa malusot no malipat kay gid nga may maputang mo ang
3: kamot
4: sa
3: imong
4: dong kag si mo
3: hindi gid ya maperfect
4: di mo gina ya maiwas
3: kaya nyo kaya mo maperfect ang pag-inom sa Ditribayo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So balik ta sa topic ko. Paano nangin pharmacy ang Ditribayo sa gamay nga soft.
2: Oh amo na abi
3: sempre halin sa ulo pa kantos da pa sir boy kaya
2: kay pharmacy dapat kumpleto eh
3: may kan ka may kaspa ka
2: pwede kaya
4: kaya
2: sa sagwa pala na
3: oh butang mo na
4: duha ka soft gel kun tinga putang subok mo
3: kakas may alap up ka may mga katol-katol ka may bugas-bugas
2: may punggod
3: mo, may punggod pwede pag abot mo sa baba pwede mo ano pwede mo imumog
4: oil pulling
3: para mapatay mga kagaw da mga gingivitis mo da pyorrhea mabuligan
4: kampiyon din untop kampiyon ang imo breath layo ka sa bad breath
2: no all in one ha
4: in one.
2: Sa ulo pa lang
3: para pharmacy para pharmacy gani ang Ditribayo
2: o sa sagwa sa sulod sa ulo sa brain
4: tons imuson ang beta amyloid
2: plaque
4: layo ka sa ginatawag Alzheimer's kag dementia hindi ka na lipaton ha hindi ka na tawag sige nga maintuan kay kampiyon ng ulo mo 80 years old pero kampiyon ng ulo
3: painomon gini in general ba yung mas ako para di siya lipatan.
5: Ari to kudo do may kampanya na yung mga excuse me friend Reyes balhin sa kuno barangay 35 kaya pwede dito sa kuno mabuto kay kagawad albaw kapitan
3: ate nami ginaya sir friend
2: so tapos sa ulo manaog sa liog sa puwak tutuwalan
4: tinloan tanan nga bakterya nga nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis
2: ay
4: kakas.
2: Ano, kakas.
4: Manaog sa tiyan.
2: Oh.
4: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potentado tanan, kung ano magiging bakterya nga atasay mo lining, panghimuson.
3: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga mong rason sa hyperacidity kag ulcer.
4: Patay.
2: Ang mga kwan, ining kagaw nga makakos ng diarrhea, patay. Tapos, ato si sa tiyan, ibalik ka pa sa ulong serotonin para magnami tulog mo.
4: Kaya sa tiyan to,
3: pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics ga para mag-produce ang B-complex sag happy hormones
2: ang namin ni
3: sir nga, di matawaran nga
2: beneficyo ang asma sa lungs mo
3: kaya.
5: Ang nakain mo gini sir GP over the counter hindi kinanglan prescription
4: correct
5: anytime may pwede ka kabakal ya sa mga pharmacy
3: tanan nga kagaw mabakterya man mabirus man mapungus man maparasites man patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system
4: nan dito na siya ma-convert na siya sa tawag ng monoglycerides.
3: Si monolaurin. Mahima na siya si monolaurin, si monocaprin, kag monocaprilin.
2: Eh, grabe.
4: Ginabahiran ang Ditribayo. Kaya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus, kag bakterya, magsunod sa lawas mo. Huwag siya labot kung ano na siya.
3: Kundi, sa sige ni mo nga inom, sige ni mo nga inom, ang tanan nga mga higko nga aras atay mo, tinluan niya.
2: Ang atong mga damo, mga paracetamol, body pains, anti-allergy, may epekto sa atay. Bubuon niya atay mo. Iliya wala. Panamiun yung atay mo.
4: Correct. Ang Ditribayo yung ginapajim yung atay mo.
2: Ginatunaw yung fatty liver.
4: Ginatunaw yung fatty liver. Gina-improve yan ang imong metabolism. Tikong improve ang imong metabolism, kwaon yung tambok sa imong atay, usalo niya as energy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pusat sa atay, pusat sa tinae, naog sa prostate gland. Wala ka inflammation.
3: Wala.
2: Hindi ka magka-BPH.
3: Hindi ka magka-prostatitis. Grabe, no? Kung sa mga babae,
2: picos, wala.
3: Wala na ng mga picos, kandida.
2: Kandida.
5: Kagang madula ang depression mo, kaya hindi ka nag-uri mo.
3: Siyempre, ang stress mo, na-produce ang happy hormones mo.
2: Correct.
4: Kagnami ang imo hormone production, no? So, basically, abi nyo damo
3: na dapat tubtubs
2: ko. Ang kuko
3: sa na lang kuko.
2: Ang punggos.
3: Atakihon sa punggos ang kuko, di ba? Gakwana, gagalamay, ang iba niya punpon. Pero kung nakainom ka Ditribayo, butangan mo na.
2: Butangan
3: pag it.
4: Kwa na yan.
3: Umpawan.
2: Toxic.
3: Kita mo lang.
2: From head to toe.
5: Pertino.
4: So, amak mo, no?
3: Amo na ka nami ang Ditribayo bilang pharmacy. Like a pharmacy.
4: Ang 20 mo ka different klase nga bulong, isa na lang. I-Ditribayo mo na, no? So, that is the convenience na matag sa imo Ditribayo. Hindi lang pang pandemya, pang pamilya gidya, no? Amo nang maimo ko sang Ditribayo si mo. So kung ako sa inyo, bakal na kamo sa inyo ya stock. Kay kung nami giniyak may isa kamo ka box inyo balay, kay anyone could use it. Si Lola, si Lulo, si Manong, si Manang, pati na ang malagawan yung ating teenager nga damo sa mga katol-katol. Wow. Kayang-kaya himuso ni Dietrich Bayo, no? So that is the effect of Dietrich Bayo sa isa ka pamalay. It gives you that peace of mind, katawhayan sang ulo.
3: Para masay pa lang to atong isgutan. Boss Guro, italakayon man to. Paano nga ang Dietrich Bayo is like a janitorial services.
4: Correct.
3: Amo naman ta, amo naman mo explain paano niya tinloan ang imong mga vitamoloid, vitamiloid plaque, paano tinloan imong mga toxin sa atay, paano ang mga bad cholesterol mo kaw niya.
4: Correct.
2: Tapos sa Monday, istoryahan ta halin sa soft gel, ang iya nga breakdown pagkatapos pinakatapusan.
4: Correct.
2: Halin sa lauric acid, sa monolan.
3: Paano siya makadto? Anong matabo?
2: Basta ipagihi mo sa step,
4: no? Kung paano ang lawas,
2: topic mo?
4: Makabinipisyo ang imulawa sa Dietrich Bayo. So, diin ka pa, no? Diin ka pa. Makadto ka sa iban nga suplemento or vitamin D3 nga supplement. Hindi na. Mag-Dietrich Bayo ka na.
3: Kung alam ka, kung gainom ka Dietrich, ma-Dietrich Bayo ka na lang.
4: Gusto.
3: Di matawaran ang bintaha. Ang Dietrich, grabe ang bintaha based sa research. Pero mas grabe ang bintaha sa ang gin-combine na si BCO sa vitamin D3.
4: Imagine mo, merging.
5: 10 to 15 times.
4: No, 10 to 15
5: times. Sobra pa.
3: Merging. Sa una, abi ko, 10 times lang.
4: No.
3: Sa sige na mo research, 100 times.
5: Grabe.
3: Hindi lang kay 100 times, sir. Thousands na ang
4: gawin. Layo-layo gin sa diferensya. Kasi you're merging two superpowers of nature. Vitamin D3 and extra virgin coconut oil. But if you could see this, babaw gidyang extra virgin coconut oil sa vitamin D3. No? Ina siya ng kombinasyon, makita nyo lang na sa D3 Bio. The effect of that D3 Bio, makita na. Damo na kung ginamo ng reviews. But gusto ko ni i-spread gid sa inyo. Sa tumatagay ni Ilo, da available na. No? So hindi na kamo magsakitek sa ako.
3: The available only na. Antibiotic nga wala resistance.
4: Oo, wala.
3: Diba? Mostly ilang taon sa mga migo na to nga mga medical doctors nga medyo taas-taas na ta. Taas-taas na ta nga klaseng antibiotic. Kaya siyempre ang iya nga sakit, bla bla bla. Pero si Dietrich Bayo, halin sa pinakaunang nga klaseng kagaw, tub-tub sa latest nga kagaw, wala pili, sir boy.
4: Correct.
3: There's no resistance.
4: Hindi siya ka-evolve ang bacteria kung kontrahe si Dietrich Bayo.
3: Ay, hindi. Paano mag-evolve? Patay kaya. Patay Rita ka patay.
4: Kaya ang banat ni monolaunin, kag ni monocaprin, kag ni monocaprinia, ara gidya sa iya nature nga kaya ya patsyon ang bacteria. Kumbaga, was anghel kontra demonyo. Kasi ano ba klase ng demonyo kapatsyon gid sa anghel?
2: Correct.
7: Dietrich Bayo with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3
7: yung may Visio,
8: ang Visio
7: yung may D3.
8: D3 Bio
7: with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3
7: yung may Visio,
8: ang Visio
7: yung may D3.
8: D3 Bio.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Ulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
10: Iloilo City,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City,
7: Atubang sa PLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building,
10: Osmeña Avenue,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique,
7: Juan Tiong Building,
10: Barangay 8 Bagumbayan,
7: fronting Quezon Mall,
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
7: Kulasi,
10: National Highway,
7: kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina,
7: Kabangkalan Branch,
10: located at ACM Building,
7: Texas Street,
10: Corner Bread Box,
7: Kabangkalan Public Market,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
7: likod sang Pag-ibig Office,
10: and
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City,
7: Ernai Street,
10: fronting Paglaom Sports Complex.
3: Focus on benefits sa Dietrich Bayo.
2: Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take Dietrich Bayo, pus-on mo ang buhuan mong soft gel, ipatulo sa sulod.
3: At least one drops to two drops.
2: One to two drops. kampiyon nga.
3: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
2: Kagi na ano
3: nila.
2: Banyo sa sulod.
3: Oh, banyo sa sulod.
2: Because ang gakos ang otitis media, ano lang man, lima, tatlo ka kagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
3: Good news, Sir JP, sa mga ano, mga iloy nga may mga kabataan nga may amuna.
2: Oo. Oy, sa mga iloy ha, ang kabataan nga do medyo natuslok ang dunggan, gasakit, abi, busluti gamay, kagpatuloy, duwa ka kung drops, no?
3: Sang drops D3 or butang sa cotton ba?
2: Tindi mo na may mo sa plain D3.
3: Hindi.
2: Okay. It's the VCO.
3: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
2: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
3: Supporting actor lang si D3.
4: Correct. Ako ya, gusto ko yan di tribayo because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko yung mausap topically, maputang ko yun sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
3: Correct.
4: Eh? And lauric acid could basically...
3: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
4: Kampiyon na.
3: Mas ganami pagid siya.
4: Ina supercharge ang lawas.
3: Kung mahimo pagid siya nga Mono lauric.
4: So lauric acid iputang ko ni sa akong pilas.
3: Dali kay ang lauric acid di nakasulod sa kwan mo sa imo nga system.
4: Hindi nakasulod sa system.
3: I-change sa anay sa imo ano into mono lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang,
4: oh, lauric acid lang kaya na.
3: Kaya na.
4: So mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano, putangilan jutay sang ditribayo kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
5: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang imidyo i-massage mo.
3: Kanami. May manog massage man ka.
5: Oo, may manog massage. Ba? Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya.
3: Imining pa ang ditribayo nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may madandrap ka na. I-massage ka na dyan.
5: Correct, i-massage mo lang.
3: Ang ditribayo, nami na siya. Pero may nako na ibalik-balik ko. Ditribayo, has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
5: Boska.
3: Damo ka manggad. Kaya yung damo ka manggad, ginawa yan sa kabataan mo. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones, Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
5: Correct. No?
3: So, munang namian ko, gidra ko namian nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy, nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilong adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tub-tub ka, 300 ka tao.
5: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
3: Oh, kaya.
4: 50% may lugtasan.
3: Oo, 50% ang lugtasan. Ditribayo lang kasaran siya na.
4: Okay,
3: ditribayo lang malakas.
4: Ditribayo lang ang malakas.
2: Ang babangga, giba mo.
4: Giba.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Abangan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Bionics,
7: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
7: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
7: DTX Herbal Oil,
8: Clinica Deo Fresh Roll-On,
7: and many others.
8: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
8: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: You're listening to 94.5

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, itong oras alas 4.38 na itagahon. Good morning mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Minute niya agaon sa Ligamatag, pamati sa kabilugan niya, probinsya, Takayan, Banway, Takalibo. Uy, kaina, nag-asawasaw iya sa ating Banway, Takalibo. Tawang sa inyong mga barangay. Ay, kaina, pagwa ko sa bagay, ay, inabot na gid ako. Pag-abot iya, ay, wa manit ugan. Anyway, good morning. Mayroon nga gawin sa ating mga suki nga matag po kamating mga ka-K5. Mayroon nga gawin kayo tanan-tanan sa ating kapaliliba makaroon mga balita lokal at mga balita national pati international nga mga balitaan. At ang nga pag-istoryahan. Webes makaroon nga adlaw, October 8, 2026. Mga ka-K5, welcome sa sangka edisyon.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga.
1: Inyo karoon nga mga balita ng informasyon para gigin good morning sa mga negosyante, mga driver, at mga nagpamati. Makaroon sa mga panimagay sa mga nagpadagkakot minsay timprano pa. Good morning. Ay, makita kita sa bilog ng kalibutan, i-type sa inyong cellphone na live programs dash K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, at i-share para maging updated sa mga balita, lokal ng mga balita, national, pati sa itong international ng mga senaryo mga ka-K5. Ano rato niya nagpo ng mga balita, aga mga informasyon, makaroon niya agahon.
0: FM1.
1: Para makaroon sa ating mga nagpo ng mga balita, una kita sa ating mga headline, mga balita, lokal.
0: FM1.
1: Dahil mga ka-K5 nga LTO 6 pa rin karoon pagagas sa mga kulor ng mga sakyan. Van nga may kargang patay sinunggaban. Balay silangan ginayo nga butangan itpondo itsangguni ang bayan. 459 AFLIP beneficiary sa Buruanga nagbatan second trans assistance. Driver kara ita tricycle magatubang sa Rondaya nga committee hearing angot sa dayang e-trike nga kumpanya nga planong magbuot prangkisa ang magbiyahe man niya sa aton nga Banua ita Kalibo mga ka-K5. Mayatong man nga balitang pulis, mayatong balita sa inyong department.

0: Atong tiyara nga mga balita sa atong tiyara nga DOH, mga ka-K5, no? Palain makaroon niya ginaimbestigahan ang ginabantay ng dudaya nga pneumonic plague ang ito kara sa Russia. Balitang abroad, Israel gindundum na ikatatlong dagon niya pag-atake it Hamas sa andang nasyon. Sunod sa Russia, white epidemia sa piyakit pag-ayo it kaklaruan ni WHO. Mga balita mga ka-K5, ginatod gato'n makaroon ni DTX Coffee Mix ang kahelting nga klase, ka pinakakapi kayo, nakadetox ka pa, may anang at chia sisig, may ampalaya, may anang pagkakya, DSA, di sugar, sugar, di cane extract, sang kapapait nga party tubo para masukan datong yung mga diabetes. Mabakayron sa atong klinika, the Alternativo Medicine Annual Center, iagamang sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Sa ilo sa mga balitang international.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang abroad mga ka-K5, gindumdum it nasyong Israel. Rondayang ikatatlong dagon nga pag-atake kahapon, no? October 7, dayro pag-atake it mga 6,000 ka mga Hamas igto karon sa Israel. Ang nag-hostage ka right, 251 nga mga hostage. Ang pumatay it 1,200 nga mga kababayan na mga inunga, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon.
0: Tapos ay kung saan nagirahon it Hamas, kapaningitan sa naday ni genocide. Girahon mo rin do, ginagat-gingiraon sa nat Israel, eh, siyempre sinugod nanda, no? Sinugod nanda rin nasyong Israel, bumagos Israel, gingira sanda, paningitan sa nat genocide. Ayos tay. Medyo kon sa iya ba katan ay baywon, ikaw ang binayo, taos matangis, ano mo? Ayos tay, no? May mga vigil sa bilog karon nga nasyon, yaki pro dayang pagdumdum, no? Nakon sa Tel Aviv, no? Do daya nga pag-atake nga ito Hamas ay natabo ron di kara sa lugar mismo ita Nova Music Festival. Kung sa CN 378 nga mga tao, rugin patay, ag 44 rugin nura. Postage pag inanda di karon sa event mismo. Parang kung iyakato na ng kalimbawa man na hay ati-atihan, hay gina-example ka medyo ati-atihan man man na halimbawa iyakato. No? Igto ka ito mga pamatanon, ga kinaon, ga sinaot, ga kinasadya, sinugod at Hamas. Ag pilang ka mga barangay nanda o kibots na nang ginatawag mga K5. Doon na nag-umpisa rugira ag gintumok sanda itnas yung Israel.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Na yung mga balita, ginatod gaton makaroon ito extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients kinsang kapanit makarot at labuwas ka nga makabulig. Para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, ang kapataas man ito potensya, ang passion, mapagaki man ukon mapababae, nagatapag ito extrang enerhiya, nagapataas man ito libido, nagataman ito extrang performance. Mabakayo sa klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, mga KK5. Sa aton makaroon nyo pagpadayon, mga naanggalir, mga minsay. Makaroon nagapanindugan, nga white anuman karon nga delikado ita epidemic matapos nga ni ronday pagkamatay pilang ka mga laboratory worker ag sa daya karang anti-plague research institute igto sa Siberia mga K5 bisan do daya makaron nga WHO hay nagaayo ra kanda it mga information may kang tanan sa nasambitan nga ni karon nga insidente ay makon do Russia wa ta manat epidemic ah magitran nasyong Russia sa statement mga K5 ginambay karang may mga preventive measures sa daya karon nga Russia ano Irkutsk no region where the laboratory is located. Medical monitoring has been completed. Over 90% of contacts of the disease worker and no danger pathogens have been found. No? Wagit ko na nakita ang mga bakterya o daya karon mga virus I mean no mga pathogens dikato sa daya karon yung mga nagkamatay. The death of the lab technician who worked at the Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia in Russia Southeast has sparked international concern and speculation in recent day about the cause of her illness mga ka-K5. Grabe no. Siyempre kubaan kita mo na. Ano ko no? Pero pagkamatay laboratory technician o mga ka-K5 nga tayo nag sa bilog ng kalibutan ay nag-angkot at kahawag ron ay ang mga sarisaring spekulasyon kanunugin man do rason ita nang masakit.
1: Litang K5 sa umaga.
0: Mga ka-K5, sa atin makaroon yung pagpanin alas 4:47 na tagahon na itong oras, gising na.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: At sa atin nga pagpadayon. Nami kasao tagahon pa na. Mga ka-K5.

0: makarang ginasugid mga ka-K-5 may ginkumpira makarata sunod sa report ha, official at the Philippine National Bank sa impeachment trial ni Bibisara do terating umabot 96 million duhag time deposit at manager's check ag issuance related transactions sa joint account ni dating BP ni dating Vice President Rodrigo Duterte ag BP Sara ay tanan mangani ngan mga official ngan iya sa nasyong Pilipinas may andaman mga kwarta man ay tao eh, kung sino ba tanandagin halina ay, what at mahimo ka ni, pero ano ba, magain ko may mga bang, makara ka ba, mga kwarta sa danaw. Akon malata ha, personal ko itong opinion doon ay, di ba nga ni, nga ni, wangan, nandagin na, disclose man nga, manilyon sa malita. Ay tao ang abiron mana, oh. Pero anyway, sa atin yung bakarang yung pag-apadayon ay gin-compare maroon it bangko mga ka-K5 na nabudlay o tagabutang itkwarta sa bangko nga ray gina-disclose at ano at bank, may bank secrecy lo baga agos. Wagin nanda gina-disclose atong kwarta nga itong hagos mapaga kung datong ATM sinotsot dito ay asugod 48 pesos. Samtang adungan aton makaroon yung mga balita mga ka-K5 ay nagapahao man makaroon yan kita sa aton yung mga balita lokal na nagapahao man makaroon rondaya nga banwat ibahay mga ka-K5 sa anda nga opening salvo kasi yes banwat kalibo sa nabunan itong information is October 3 at Foundation Day mat banwa no? So raanda nga ra mga ka-K5 sa October 16 oo para sa ati-atihan na Festival 2027 paagiran sa opening salvo nga paghimuon karon sa October 16 mga ka-K5 send mga sa probinsya Takan pila taroga silbrat at ati-atihan kalibo ibahay sa Altabas may malay pa eh sa Boracay may anda may batan pa oh pilat ang kabanwa anyway ginasaligan niya mapuno ro gabino solidong park agto ako dati kan last year nga to igto kami nag-cover kami ni Ma'am Gloria eh. Ina ako sa banwat ibahay ko last ati-atihan niya. Sos, ang alimango nagkakagabit siya ng mga kwansan. Dakarang mga placard. Nakuhit ko konta ay. Mahayag, pabi. Alimango, ugsugpok yan. Ginasaligan niya sa Risarero Aktibidades. No? May una karon niya pati contest. No? Alauna, tapag abot. Alauna yung media, alas 3:30 ay awarding it pati contest. Alas 4, declaring of opening of the Ibahay Ati-Ati Festival 2027. Nagsadsad sa kalye rin, numasadya, sadsad sa kalye. Pag alas 6 man, ay opening salbo festival. Alas 8, ay palan yun karon do festival kick-off party. Ag alas 11, may fireworks display.
1: Alita, K-K-Fi sa umaga.
0: Mga ka-K-5, bunga natin yung mga balita, pero dali ang bawasan tanin mga mensahe. Kay Jenny Herbacio, good morning ha. Miss Gracel Ibanez, good morning kid ka-K-5 Michael. Good morning man. Kay Sir Jack Socate Terrazono, good morning. Nakatune in yun kami makon sa imong programa. Kampiyon yung mga balita with a stress reliever. Sir, good morning ha. Kay Ma'am Jonalyn, good morning. Kay Sir Isigani Retiro, good morning ha. Norming Placido, good morning ka-K-5 Michael. Kung mauganon nga Webes, agahon pa. Ako nagbugtaw kung mag-kapi, DTX Coffee. Gana ra. Shout out man kami iya sa Kabayugan, Malinaw, Pirmigin, nakatutok sa K5 sa umaga. Thank you, Gida. Kay Elinor Placido, good morning kay K5. Ang tanan nga nakatune in, good morning man. Oh, text messages. Good morning man iya kay Anora, harap agi daw. Kay Mr. Joel Ordonia, good morning. Good AM, K5 Michael. Permilat ang ginara, dali. Medyo mahaba-haba na siguro raya ho eh. Good morning, K5 Michael. Pero may lang gina-addunan o ginagumbat it inom ya si Mr. Ngara. Ay mayad tabi mag-aha itsumsuman ag masyadong barkador ag may gida makisama. Ay hindi man imo kabaliba dahil since high school pa ng mga friends. O, ginadot sa buhira kung bagay kada gabi ilat sandal. Giininom. Gabi-gabi ilat ah. O. Ag, tabisan na ila kung kunta magkatugay. Hindi ka man ikato, ginahuya man mo nga, iwanan na rabarkada, yo, matuod man doon, eh, sabat matugog ka tingnan. Galing rin ko na, matay, bisang gusto mo, tamagubog ko, taan na matuod, ay, dayang, hindi mo man maiwanan, ay, aron, taan ang una, pata matuod, sanda, oh. Dapat, tapi, kung gainom, gina-schedule, tabukot gabi-gabi, eh, oh. Pero, skamon, yan, nga rin, hindi, yan, ikabuhat pag inom, may mga party, gata. Nahuya ka man nga iwanan, oh. Some beses, nagtrato kaming daywa, kami amon matanga, intimate moments, nga galabing-labing. Ramong sinyas, agad ikan sa nakalatay, maubuang man ako, agad anong paulion. Ay, what, anak, ipay Michael, sige, ito ang inubo sa kwarto. Ay, sige, na inubo. Sige, nang inubo-ubo rito sa kwarto. Ay, sige, tara ng video, okay, sa nang cellphone, abi. Nag-agasgad, yung tutunlan, it inubo rito, nga, sininyas, abi nga, pauli ako, ay, uwa, gid. Ay, paalin, natay, natapos na taga-aga, huwa, kung ani magpagpasudla sa kwarto, ay, uron. Kung ako takon, sang ubo ka tayo bantayin ko, tabi ko na ako, kung dato naman lang galisin niya, saan pag ubo mo, sang ubo po yung naghahana, kapag ang tayo po, liyon ko, saan darun dun, ay? Mahina gali si Mr. Mongaray. Dato niya din yung sinyasan niya pag ubo mo ay napauli, napauli. Nao, nag-agasga dyan ko nukira, tutunlan it. Inubo rito ay, wag, it pagpauli ah. Nailam ko si Mr. nang hiubo, si Mrs. nang hiubuhan nyo na, apo hiubuhan. Ano ra? Bisan, kumawaron ta, kung nag-video okay, tabingan mga ka-K5 ay, ano ra ho, enjoy katimo karon ho. Ah, daya nga. Daya karon nga pag may video okay tayo, enjoy gid ang mayadon na bisan mag bisan kuy-kuyan ka pa rito sininyas nga inubo awa. Oh, ay. Mga mauron tabing kasadya-sadya tang aron hay wa taron ay o ay galing ron hay dapat hay anak at imo mo kunta man nya. Ato pag galing hindi ka bimabatian nag video okay san na matoday. Maya duwa kalat imo mag wala rito ay sentrato galik ka mo ag oh agas ka jaman ang tutunlat inubo ay ayo rundun ay kasi man nakakaon at kontra si misis mo ito ginainubo ta pamati ka mo ka pati ka mo kon makakaon kon at kontra ginainubo ay sige tabing binidyo okay sabon mga maurat sabon na ng kanta matodo.

0: O hay kon mauro nyo takasadyay, bisan mag... Ah, bisan wakot kambong ng ring inubo hindi tipan uhan rin doon ay. Ah, pero kung nakotay, gahana kapagat imong gaubo, ma. Uli, maong kamo to. Ah, no, man din. Tese Sokgang, good morning kay KFM. Makaralat ang hambagon. Ah, mato nabi kong ga... Inom ka mo ay sa ibang bagay bus-bugos, man matong po kanya kita permido host, iya? Yeah? Abaw host. Good in kaso, matamaton nga may aton, matano mga trato-trato nga ra. Hindi, matamaton mapurnada ay. Matamaton nga. Gagasagad yun kita sa tutunlat, inubor ya. Tama, wayon, kagilati mo na. Jason Pasilan Sonyo, good morning kay KFMEC. Pasyatot niya sa Alfonso 12, sa Libacaw, kapamati. Oy, good morning na sa Banot, Libacaw. Ah. Aga, Marilo na layog piano. Good morning, Mike. Always in kami, kapamati Kimo sa Tigbawan, Madalag. Makarang agahon. God bless. Pakishoutout lang. Ita happy fiesta sa Barangay Kugon, Malinaw, sa Family Tambong. Puod, Chudusyo Ag. Especially kay Ma'am Shirley. Ma'am Shirley Yarsa. Oh, sige. Sa atin nga pag ililibam. Nami, matakon ka pa, mista ka nga. Mas kapin kon mga mumanggaranon, kati mo. Ay, susaya. Hagos gapan, matunig tong mga... Hindi, di ka to sa nagpadagat mensahe nga to. Ito lang matun sa ibang bagay, latan yung papaim na. Kung namat una man sa inyo, oh. Bukan lahat pirmi ka mo, the host, eh, siyempre, kung naila, kati magpahuway. Eh. Mag-inubok at matuod sa inyong ratag, di, kating hipanuhan, ig-away, takamang. Anyway, kung kapamista, kara kung mga mumanggaranon ka, igdot ang nag, ano ra, igdot ang nakaroon nag, inatakon doon, mga estupado, mga patatim, mga limango, mga sugpo, inatasi imong lamisar, no. Tapos paspas imong kaon, grabe naman na si sir, kung kumaon, sos man. Abot yun naman na rosarsa sa duunggan, itinimo. Ah, grabe man na pakanon si sir, ginanahan, gidaman na imong sa akong gahan. Manggaranon na gumabo kat kaon ginanahan da tawag pero kon mga makaton yara mga pobre ag pamaspas kat kaon ba man mana kon makatimo raya nga rahagutuman man siguro man matuwa tangga agto sa pista ay tumimo sa mga kotabo ag hambaw ng hagutuman. Doon natin yung mga mensahe. Hahaha, hamba ni Marilo na layog pa. Konta si Cinder ay gumawa lang ag nag-adto kay Mr. Nagsikritohan ang lang adto sa kusina. Ano? Paalam sa kasama. Ah, oo, ay. Sin, kamuigto ka mo sa kusina ga labing-labing. Hindi man doon. Oh. Basta rotrato abi pag ubo. Ay, ito, kinoy kuya niyang kir. Ito, sambilog, wa, taron ay gawala. Taron doon, ay. Aljon Sonyo sabi ko, good morning ka KFM Mike, watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampango, Libacaw. Oy, good morning sa Banot, Libacaw. Ah. Sa atin niya pagpanumbalik, dugan natin yung mga balita. Tapos at mga reminders, balikan ta dayon dayang van nga rang may kargang patay isnong gaban, tayo mo kahapon. Itdaya karon niya siya kanya right ginaaligar anat din at balikan ta tapos sa mga
1: balita K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Mga butka. Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka D3 Bio.
4: Ang nami sa D3 Bio Sir Boy is that latent tuberculosis kaya niya.
3: Correct.
4: Mag-when you say
3: kagaw, kagaw.
4: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
3: Ang inormant.
4: Inbisig ta. Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
3: niya
4: ka.
3: Gulata.
4: Hindi pagulat ha?
3: Hindi pagulat ha? D3Bio
4: ka na. D3Bio will hunt them and
3: hindi lang si monolaurin ha? Oo. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
4: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
3: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data, nagkaon, nag-osang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Puhin niya, no?
3: anong kalainan da.
4: Oo. Do nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo. Mm.
5: Ang nami lang siya sa ato sa Dito Ibayo, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
4: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that magditribayo ka for your protection.
3: Ako mas nami nga magditribayo ko samtang wala pa ko TB.
4: Oo.
3: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
6: D3Bio. Ang D3Bio compare natin sa plain D3. Naming galing ang D3Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym la. Hindi magkadto sa gym. Mm-hmm. Kaya nga man, ang D3Bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton yung energy.
4: Ay kap. No?
6: Gina
3: gainit ka pa.
6: O gainit ka pa tapos
3: nasig mo na ang mas mo labi na gigon. Mga sobrang tambok.
6: O mga buyon mo abi. No mo na kalabanan ginahandom sang ginatuon nag-gym la. Tunawon ang ilang stored fats.
7: D3Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
8: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3.
9: Pamakal, sumagmuti ka.
3: Eh, mano pa ka mo? D3Bio na ka mo, ah.
6: Energy
4: ka. Ako may arak ko yan.
3: Nanoy mo sa Raboya.
4: Ang namian ko gidyo sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mo nga panahon, pandemya, sabo mo, ang pinaka good for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Ki-weaken ang ila immune system. Pero ang D3Bio yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya, makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
3: Galing kayo butangan mo D3Bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
3: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromise, biskan nagbulig pa to vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3Bio matabang gidya sa inyo.
3: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Na kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
3: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
3: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kung ikakabalo, tingala ka, kada mo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, so ikakabalo kung diin naghalin na inang pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
4: Okay.
3: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer sales mo.
4: Lago nga, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mong ginadapat, no?
3: Three times a day.
4: Three times a day.
3: Pero kung natangkaso na ka na, ubo na ka na, sip o na kayo lanat ka na,
6: every 4 hours.
3: Kumplito.
8: D3Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
8: D3Bio.
9: Ang D3.
8: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3.
9: D3Bio.
8: Health News.
11: Across the land.
12: Across the seas.
11: And across the

0: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Mga balita mga K-5. Alas 5.3 na tagahon na itong oras.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: And of course,
1: K-5 sa umaga.
0: At ang makaroon niya pagpadayon. Okay, good morning, Anay. Bawasan tayo ng mga mensahe nga raw. Nichelle sa Ilog, Crispino. Good morning, K-5 Mike. Shout out sa Ibao Leso, Crispino. Actress Marias, ninya, Nichelle, Nika, agsang asawa. Nga, ano ra, agsang asawa kay Donnie Crispino. Ay, good morning, ha. Kay Mr. mo, kay Mr. Donnie Crispino. Simeon Placido, good morning. Kay K-5 Mike, nagangirit man ako. Habang ga, kiss-kiss kang limpo nga ra. Happy birthday, gali, sa akong unika iha kay Joy-Joy. Kay Joyce Joy, happy birthday, good health, agdahan permi, love you. Ayo, oh. Gaya ko galit, ga kiss-kiss, ito si paring Simeon, na si Doit Limpur, ito may birthday ta. Good morning, kay K-5 Mike, agsatanan nga, gapamati, especially sa amon, nga Punta Runway, Tigayon. Oh, God bless, sa K-5 News FM. Aling kay Colin Maming Fernandez. Kay Claire Eaton, good morning nga. Unang si K-5 Romy. Masawasaw nga agahon, pa-shoutout kanday ng Lani Ricardo, nga hindi gid imaw, magpanaog sa anda kung hindi gid matapos imong program kay Nanay Norma Rambo Iten ag nang Bibing Ambrosiog, Auntie Aida, Uncle Tick Boy Cebuano kay nang Janet ag Dandoy Gomez, una sa Cortes Balete kay Uncle Artem ag Johnny Boy Tambong ag Norling Demo una sa Oquendo Balete. Good morning na sa Banuat Balete. Inaw kahapon nag wa pa. Kahapon nito ako sa Rojas. So. Ay pag uli namon ay nag-agi kami sa siyempre magi kat balita ay di ka ang galiro bangbang no sa magapit mo sa ano no di ka rin bangbang balita may mga nagpamati makon ka ako niya sa bangbang kay ban ka busy misis so. Kabuabo gali di ka rin niya ano ra no may mga baligyat mga kamuti gali si binitdaga no o. Ito ani kami kahapon sa Rojas istorya tanay mga daybang oras ha tag ay pagkakita ako kilot lang sonis ito is 49 pesos nakita ko eh iya kami sa tabo nagkakaon ay makon mabakay katlan so ni sa mana 49 nya tama na eh o nga ni makon 50 ta sa kalibo agya mo 49 nya ta akon gali makon nga hambaon din aga god taga kalibo iya mabakay 49 pesos tagbo man yung mamasahe pa man pagtutruhas tapos pag abot namon da 49 nya tay gaobo ta ata kami kabak oh sarawas ako kahapon eh. Anyway, kanami kita mga dagan ko ng mga magtanaw-tanaw ka nga rin, oh. Kanami kita medyo nakaka-relaxon mga ka-K5. Anyway, good morning, gida. Makaroon si K5 Romy kahilig. Alas 5:03 na itagahon na itong oras. Bukunta na si K5 Romy, rokampiyon yung mga balita. Oh. Grabe, manmana gali. Araraan, anyway. Ipahabol ko rin na yung mensahe nga rin. Kagooy manmana si Mr. naman na nga. Si Mrs. naman na itong nag-inubo. Ayaw at takapanoo si Mrs. Mr. na. Ayun, mag-rasinyasan na nang mag-asaw, maubo man na ako, ako di pa uli mo ring barkada. Siyempre, magubogon kita. Ay, nagsigit ang binidyo, kay kinoy ko yan yung si Mrs. na inubo sa kwarto, wa, tamo ka, pal, tagupangod, away, chan down dunay. K5 Romy, sa kampiyon nga balita.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpagpapati, sa aton karang mga tipon ng mga balita. K5 Mike, yes, sa aton karang karibo pinpimityo, nagpamilin ka nga matawahay kita sa makarang kanyimbo. Patot mga gitang tangat, nagpagaya karang mga responde, tabi K5 Mike, yes, sa aton karang panuway sa talibo. Aga, kasali hapon, hayro mga nakapulong sa bilong nga, tagala mga premis ng kaso, na K5 Mike, ito sa guwatakatan karang probinsya Taklan. Tuwag hapon, harimitra, nakapulong hapon niya. Pero, pero si K5 Michael, huwag ito recorded makara. Habis ang aksidente. Yan ang sulog atong karang banwa ito kalibo.
0: Doon ito manaming balita, K5 Romy. Doon ito manaming balita. Karang
2: lang wala, no? Kapag mapukutayang gihapon, K5 Mike, no? K5 Mike, mato lang kita kahapon ay may natabo nga ng aksidente sa may parte mat na Leso K5 Michael. Di karang sa may diversion road ang crossing Leso K5 Michael. Ito sa may sakop, ito maraming bagtulis, oh.
0: Bagto, tagali, rin ka yung diversion road nga ra?
2: O, bagto na nag-poblasyon. Kaso na hanaw, bagto ang area ron, poblasyon, K5 Mike. Pero rin yung kan area na sakot sa parang kay bagto ron. So, kahapon, K5 Mike, kung umanyuman nga may na-record yung mata nga aksidente, so nga, itong dahil karoon nga sangka utility ban, no? Sangka funeral na service ban. Ako tayo karang pick-up, K5 Mike, yung nag-bungbuag sa karoon sa area. Mga karamatan natin, area nga ron ay Pura nga kasi dito kita Michael, ako oh. Parang nagkamatay.
0: Ay, cross ko, kuwan, abiraho eh. Cross nga dagan eh.
2: Oh. Oh, cross na kita Mike.
0: Do, actually, kay Febro, may, para mapicture out ka itong tagpagamati. Kung halin ka riya sa, ano ra, halin ka di ka ra mahalin Tigayon. Ka, sa Tigayon, na magawa ka di ka to sa may akil ko, tapos ro, rotumbo ko ni diretso at makato. Pero anang kakross nga dagan. Oh, anang kakross nga dagan ay, kuwan, pakross nga dagan ay, kuwan, leso, kung pawaga, patuo, ay numan siya. Ay, cross kita mato, di ka andon.
2: O, cross sa aga. Si Mike, abot ako nagkamatay karon, abot ang nagkakita ng mga sakyan.
0: Oh.
2: Actually, hayro amon sa liso si Mike nga sa tunayang tayo, ba't na nagpugang si Mike? Actually, kabuhay na ginawa ko ato nga Department of Public Works na iba. Nandaw na karoon din ubang resolution si Mike.
0: Oo.
2: Nga, butangan niya ni karoon sa mga signages, at yung butangan niya ni siguro mako nukuhan pagkikara siguro kay Pai Michael ay traffic light.
0: Hindi ko na ako tangan eh. Butangan ko tayo eh. Daya karanga. Bungon at hams ay kadaya boya karanga. Kaduin nga mga maintok. Anong tawag ko niya? May tawag ron sa puti. Nga linya nga ronos tungkat karsada. Tagdagdagdagdagdag. Mao rin ko mag-agi para ma...
2: May una rin si Pai Mike.
0: May
2: trip rin nga tawag. Mao rin nga tawag nga. Lane trip rin tawag karon. So di may walang epekto.
0: Ah, sa driver, taray.
2: Sa mga puro wheels kay Michael, sa mga motor, sa mga single traffic.
0: Rumble okay. Strip, rumble strip. Rumble strip. Tawag.
2: Pero kung sa mga puro wheels wata, sa gubiritso tag, kung mo kita kumisirbahan kay Michael ay piling kanang dawa at crossing mako ni Karan Kuramat.
0: Ag hindi, ta dapat nga ni, hindi, tabi pwede butangan Thompson, eh, siyempre, national road doon, Imaway.
2: Oh, hindi pwede, oh.
0: Rumble strip Malik dapat. Siya,
2: ako ang itaro si Fred Michael, traffic lights lang ako pinaka-ideal.
0: Oh.
2: Dahil mostly sa atong observation, kung kita gaagil karon ay halos nag-exercise na atong karong liog at wala to, wala to, wala lingot si Fred Michael, pinang bisit, eh, basi na ako may gulto sa wugpot mo ya, na madasig niya sa akyan, ang dibot na mabalik rin kabuhi. So, doon atong permit karon nga, dilema ni karon nga, left and right, kita na bulay ka, ito sa galingot sa piyak, kung yakalis naman siya, hindi ayang-ayang paglingot ay, kailangan malingot at ito sto.
0: So,
2: kailangan mo itong lingot ito dahil nga gulpe at aksidente. Tumasiyak yan.
0: Kay Febro, may nakaagi man ako di ka pilang beses o. Ina kami ka bakit ibos sa leso eh. May namin ang ibos. Ina ka, ano, mas kami kung kita duty. Ay, ma ako na kakaon ka man makot ibos. Kung kara kita mag-agi man ako sa kamisis. Ay, nakubaan kay cross. Pero dagan matod nga abo-abot ang siyak yan. Medyo wat. Tama, tinghamba medyo wat sa crossing kung sanda pa drive on una, no?
2: Sabi kay Kim Bebay, kung mga baguhan niya nga halin sa pagsing na Banwa, probinsya, ay wak sa nakasahid niya may kwan karon, may cross yung tabok sa asing cross na Kim Bebay.
0: DPWH, kung takara magbutang it, ano, traffic lights. Doi,
2: andar nga traffic, Kim Bebay, supos di andar nga traffic.
0: Andar ta dapat daw.
2: Ana ita regional office, ay medyo wak ang ihapon nga, ihapon na pag-awag karag, wak tahabutang ihapon ni karon ita. Huwag may mga sages nga butang, pero kung naman, init agit ihapon ka, at tao it kinatawag nga itong warning sa aton karang mga ating mga drivers sa poor well sa sobra ng dali kay Pai Michael na nag-iisip siguro taon ay a long straight ang wala na crossing kaya gulpit ang may crossing kaya kay Pai Mike ako naman ay kung doon kung ikaw at mismo nakaintindi nga kita mo ang kagandahan ka makita mo crossing pero kung naka poor wells kasi nga di ay tatao hindi ko na siya sa driver buya ay kahapon na si Pai Michael ay tatlo kita kararong naninahan kay Pai Michael ng mga pahananti or sa membro o itong tayo karang sa Capitol Service patapos ka ni karang nga bumarikwa para na karang minasakyan karon nga funeral van. Halin na, mga kwan na kipay Michael na sa malinaw nga kwan, funeral service.
0: Bali, halisin halin doon po ni Rarya nga nga van.
2: Bali, nagbuo sa itong tayo karang nga, I think patay na sa may party sa
0: Malinaw.
2: Malinaw.
0: O Malinaw, paadto saan sa siin konta?
2: Pato kontra ita Numansya.
0: Numansya, oo.
2: So, nag-cross na rin karoon sa Leso Diversion Road.
0: Oo.
2: At kung nga sabi eh, as in timing kita kay Michael, dupan, randa kita nga pagtawag kita. Ay, kung iya kabi alin sa Leso nga kay Michael, hindi may bayay rin karoon, medyo may build, may commercial establishment si karoon nga nagatago.
0: Oo.
2: Hindi mo tala kita rin siya, kaya nga nagahalin ka sa may tigayan kay Michael, kung nagagunos.
0: Oo,
2: ano. Kailangan mo tayo kumundo.
0: Oo.
2: Dahil was nga, nagalitso ka din, mutairan nga, araw tagali madasig ta, at tumayimit sa kipay Michael nga nagpa-obos man. Raya nga nga sang ka-pick up nga nga itom.
0: Nga do pick up nga ra, do pick up nga itom nga ra, halin iya sa akil ko nga porsyon.
2: O, akil ko ta.
0: O, pagto sandara, itkatiklan ko
2: na. Ano na ka, kipay Michael, itka DNR ko sa Iloilo?
0: Ah, bukod national nga DNR da?
2: Basta
0: DNR.
2: O, regional. Basta DNR kipay Mike, no?
0: No.
2: Pato siguro nga itka, piklan si Pai Michael at pag-abot rin karoon na anak ng binunggo naging asimbunggo. So, pumalik kuwa may patay para kay Michael. Oh. So tro day karang kwan.
0: Puneraria.
2: Pick up karang kwan.
0: Puneraria.
2: Mabang at puneraria lang kailan medyo pick up ba nga ginobrang service kaya pag pick up nga mga kombra, mga patay kay Pay Mike.
0: Kagargahat patay ah.
2: Kagargahat patay ho.
0: Oh. May patay nga sa sugod, sinunggaban pa ba?
2: Sinunggaban pa, double dead. Kasi masabahapo ito, double dead lang ito.
0: Kaguoy, taki.
2: So, may matamatangan ay, siyempre, close na close, batarang dahil karang pick up sa sugod. Inatawag nga ito, patay rin kay Pay Mike. Kaya patay matagihapon mo kay Pay Mike. Pero tatlo karang kay Pay
0: Mike. Ayaw, rin, mabuhi. Patay mo, matoon yung patay manyagi mo.
2: Oh. So, tatlo karang kay Pay Mike. Kaya ginda sa tingat dumi sa hospital sa nai Melbourne, Tabuyan, at Liloan, Malinaw, 20 anos.
0: Ano ra imaw?
2: Mga trabahante ra ita funeral.
0: Oo.
2: Dahil si Emerald, the Jews, 19 years old, at San Ramon, Malinaw, ang rasi po dyan na taliskis, 36 years, dahawili tangalan, ay sandarahigin pang daga sa atong karanga provincial hospital kahapon. Pero mga 3.15 oro natabo, alas po sa natabo, alas po natabo sa hospital, mga 3.15 do admission.
0: Anong oras na tabo ra mga kwan?
2: Mga pasado, alas po sa kipay bike. Ito, oh. Rundahe karang, subat, mga subat, alas po sa kahapon, kipay bike, kaya karang, kipay kahapon karon. Aga tatlo gitara rin na ha, no? Dito ko sa rin po, naka-confine sandara sa atong karang hospital. May tatlo man kipay Michael nga sakay ko rin dahil karang nga pick up man kipay Mike. Pero wamat lagi na haali sa suod. Pero nasama dyan sa rin dahil karang nga pick up, rin dahil karang nga painting nga bumper, no? Ay gin-arato pa nga rin dahil karang nga ban. Ay siyempre anang kita ating pagbundo kipay Michael ay sana kita mismo kilid.
0: Nga ni, nakagawa ko taro kwan, tanawon mo'y gampas at sa linya raugo it van kay Fibromi.
2: Oo, oh, nakapal, itakot ka, nakagampuwa. Nung kong nagpasar ka kinatabo, kita bike either nga wampas imo sa kere or either nga alang ulur iguon
0: oh ay tama
2: mga hay segundo sa konta nga makayang puwas ka abot gihapon kita bike
0: ay madasi group pick up
2: ay madasi gay ada hagunos ka paharing katibabo karo sa may akil ko yag paspasan mo taron hay kaduyo ng bahay kaduple para imo nga aspect kita bike aguan ka balanser ng dahil kara inapok sa piyak karang aling kita bike pero ginapatayin pa makara yung discussion ko atong karang aling sa pinte siyempre aron din sa kotana kon aman wag ta na wa ba kita is driver kon dang area nga rai crossing
0: oh
2: kana kita ro travel street ra ra lang mga sa images nga dinga mag dahan-dahan
0: correct
2: tama kita mic ag wake up ko sa aton karang kwan aton nga department of public works and highway oh ata sigo din sigo pagbutang karo traffic light ay importante ra karon do traffic at yung crossing tikayo niya ng kipay Mike na abo ang accidente before.
0: Oh.
2: May patakan na di sa crossing tikayo niya ng kipay Mike kailan gandahan para ikaroon ng mga motorista na gaminor pa.
0: Oh, agway ko niya ta. May traffic light yung tabi man
2: Oo. Ay ikaroon sa liso kung diversion doon ay tarang ay puro tarang magasig ikaroon ng dayagan kipay Mike.
0: Nga ni kon ako tamagto sa magto ko sa liso karalat ang sa likod gaagi kapos mas tindahan niya to.
2: Oh, rekaroon ta. Para sa kipay Mike kaya nga rin may atong ikaroon ng area ikaroon magiging kaparika to sa crossing ay medyo basi mabutang pa siyang ayang. Pero yung kabuhay kung hindi ka mag-palatsag, mag-cross-cross kay Pai Michael.
0: Medyo hampangan yung raya nga kagargahat patay nga laki. Nagaligid gila mo. Kita kita sa TV ya, sa ato ng Facebook Live kay Febromi. Kaya
2: naghampang ka ba siya kayo na pabunggo mo?
0: Oo.
2: Okay, kagugastada.
0: Kaguoy man yung masakay ka na. So, kay Pai
2: Michael, kapatayin pag-iapon doong investigation ka. Kung karoon nga lang sa 20, sa rin ka natabo nga aksidente kung ano ro, kung sino. I think medyo human error na kay Pai Michael.
0: Ay,
2: driver
0: ano?
2: Error karon tapo ay wala't mechanical depende kung may anang kung hindi man ba kung malos break kung ginatawag ba pero wapat finding sa atong karanga alay sa PNP kung ano kito anak karanga nangin tunaan kito rin tayo karanga aksidente sa ato ng karang kipay mic na katapusan nga balita presente kaya po mga kipay mic na kakonfine sa atong karanga hospital no ag naka ICU at arot tayo karanga sangka membro sa atong karanga NVRM o kipay Michael yung tangalan no matapos kani karang nga ma-accident ta kahapon ikaran mismo sa parte itong dai karang nga tagas barangay tagas sa tangalan kita Michael no unday karang nga by Daniels karang nga rescuer nga nagapolin ko taman kita Michael sa populasyon at atwet na panyakan pero naduwa ta control aga dumirito ta karang nga motor na ug kita Michael sa medyo pangit aga ipot ta karahay maadop sa nga tagawas pero kani ko lang sa karang nga ugo no in matasik banda nga gamit po dihan ko atong karang tangalan NBR agin daya sa pong karang hospital sa Makarat ay sa ICU kay Pai Michael para sabitan karon nga biktima. Mga inis lang nga balita alin sa atong area ako si K5 Romy Cahill para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Abo siya mat K5 Romy, no? Hindi na may digital report sa K5 Sandro. Mabatean niyo siguro na base sa foro o para makompleto ro detalye mga K5. Ay kung tanaw ni mo ro natabong ara pag aksidente di karon sa diversion road. Ah. Mangko hampangan yang rokon. Jampangan yang matod tanaw ni mo kya. Nagaligid kay may karga pa matod nga patay. Dali anday mga balita mga K5 ginatod gaton makaron itad. D3 Bio, ginibaro ka baso with cold pressed extravering ko na to, like vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Rodemong ka mga sangkap karat D3 Bio, nagabarad na baka importanteng papel sa pagkontrol ngayon di magbawar cellulite cancer. Agbisan do pag bumis mo ko cellulite ko cancer. Rong D3 Bio, bukong nyamot manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption it mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon. Rong fat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkap ay kinanganon para makabarad mabasa ko klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system para kontrahon do cancer, mga ka-K5. Mabakairon sa atong klinika de alternativo medicina Nuala Center. Yaron sa Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex. Bawasan ta nero mga minsay kay Sir Jex Okate Tirasona ha hanami ta konta ron Sir Mike nga kontra sinyas nanda kaso kinoy ko yan lang imot inubo ayo ay dagat binidyo okay si Mr. Nay nag-anang makon maubo imot sang ubo siguro. Siyempre gusto man ni Mrs. na kontang hiubuhan yun ni Maway abo hiubuhan. Sigit ang binidyo ko. Ay, kinoy ko yan. Yung inubo, wa, takasayod. Wa, takabadyag si Mr. Nay. Sigit, binidyo ko. Kung mga ako karon ah. Gahana, pang mo gaubo, ah. Pauliun ko yung mga sanda. Abo, pauliun. Kay Wawi Season, good morning. Kay, ay, bago ako ilipat. Nay Nancy, ag Reynaldo Salazar, Idaha Norte, good morning, ah. Kay Nikki, ag Nice Rona, good morning. Ag sa mga apo, pagit, good morning, ah. Arnel Roberto Redondo, good morning ka K5MEC. Pa-shoutout kami sa Cortez Balete. Si Nin Ambrosio, Samuel Roberto, ag nang Ineng Redondo. Ruel ni Pumusino, ag Arbel Redondo, ag Ruwen, no? Arlie Redondo, ag Ronald ni Pumusino, Marivic. Sagamat gid sa pagbasa K5MEC. Michael, thank you man. Ruel Sapico, good morning Mike. Habang nag-monitor kami, sa nagka-copy habang ga-monitor. Sige, good morning man. Good morning, kids. Sa ato makaroon niya pagpadayon, mga ka-KFA. Buong taanero, kampiyon yung mga balita. Sa ato nga newsroom department, mga ka-KFA. Buong ato, no, kampiyon yung mga balita ni K5 Teresa. 106 ka mga lugar sa Pilipinas. Una-una makaroon sa state of calamity bangod sa El Nino. Mayadyang kainan, nag-asaw-asaw. Agastak, itbugas, nagnaba, it 8%. Bago pa, ro El Nino, kampiyon nga balita. K5 Teresa, good morning.
3: Nagnubo sa 8% rong inventaryo at bugan sa nasyon. Kubugan it Setyembre. Kunsiin, una-un lang sa 1.91 million metric tons rong nai-record. Nagkaabuon it bugas. Mas manubo raya kung ikumparar sa 2.7 million metric tons. Kutinalikdan niya dag-ona base sa Philippine Statistics Authority. Angot kara. Nagpaandam rong Department of Agriculture nga posibleng mabuhinan hasta sa 700,000 metric tons reproduction sa nasyon bangod sa El Nino. Agina kahawagan man nga mangin sambato raya sa mga rason ipagtaas sa presyo itbugas. Sa Piyakara, plano man at NFA nga mag-rent at mga bakanting bodega agod yung mga kabakal at hasta sa 500,000 metric ton it lokal nga mga bugas maghalin sa mga mangunguma. Sa Piyakara bahin ginkumpirmar man at National Disaster Risk Reduction and Management Council nga una sa masobra sang gatos ka mga lugar sa Pilipinas rung nagdeklarar it state of calamity bangod sa epekto at El Nino. Base sa data sa NDRRMC, kalabanan sa mga lugar ay una sa Region 2, ginasundan at Caraga, Region 5, Calaporzon, ag Region 12, rason para makarecord, it una sa 106 ka mga nagdeklarar it state of calamity. Matandaan nga unagon man nga ginpayag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, nga tanan yung mga probinsya sa Pilipinas, ay projected nga maka-experience at drought sa katapusan it bugan it Marso 2027. Balita magaling sa K5 News Center, hatad gaton ni PTX500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igib. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News, AFAM.
0: Abo, salamat K5 Teresa sa kampiyon karon ng mga balita. Aga, dayat ang mabudlay kung magkabay pang hindi maglala pag ito dahing il ninyo. Dugang pa natin makaroon yung mga balita silo sa balitang abroad. Ginatos ninahan matapos gumamit karatirga sa mga polis sa mga panagon nga hubgang protesta sa nasyong France. Aga death row inmate nga si Krista Pike Nakahambagon matapos nga magawa sa lethal injection sa Tennessee. Kampiyon niya balita kay Febrio Trike. Good morning.
4: Nagamit i-tear gas ro mga otoridad sa France kontra sa mga nagaprotestang estudyante, mga teachers ag mga ginikanan matapos mauli sa gulo rong magapnagon nga hubgag protesta sa edukasyon. Suno kay Prime Minister Sebastian Licorno, rayagon rong pinakamalala nga natabo sa suod itsang dekada sa sistema at edukasyon sa nasyon. Ginprotesta it masobra 250,000 ka mga tawo sa bilog nga France rong kakugangan sa pondo sa mga teachers, pagwutukan sa mga classroom ag samad nga mga pasilidad sa mga eskwelahan. Nagabot man sa 215 ka mga pamatanon, 85 ka mga staff ag masobra 700 ka mga pulis rong naninahan sa mga nagtaliwan nga engkwentro. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nakabugtaw ag nakahambagon rong death row inmate nga si Krista Pike, 7 adlaw matapos rayang makaguwas sa execution pinaagi sa lethal injection sa Tennessee sa Amerika. Suno sa anakarang abogado, amat-amat nga nagamayad rong pamatsyag it 50 anyos nga preso nga naunagon nga gindeklara nga wait malay ag may nakakabit nga ventilator. Later, ginpahayag it anakarang legal team nga wa it kapare sa kasaysayan it medisina rong pagkabugtaw it preso matapos turukan it daywang doses et pentobarbital ko Setyembre 30. Sa pihakara nagapabilin nga nakakadena rong preso sa anakarang kama sa intensive care unit samtang padayon nga ginaobserbahan. Angot karan nagapila rong kampo ni Pike nga inabagamang sa habang buhay nga pagkakulong rong anakarang sintensya. Balita rin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Pusayamat K5 Rio Trico sa kampiyon niyong mga balita. Grabe no, tinurukan nyo ni mo itaron daya nga nora daya karon nga bugong para mamatay ay nabuhi tagyapon nga ni pagbukon mo gidat oras bukon mo pagita medyo marom medyo gapati utang eh, no mako mo ibang ani nga nga katugog ang wota bugtaw ay nasa death row kasi siya may parosang bitay ta biro Amerika kita ma lang sa Asia medyo uwa Saudi nga ni pugot ulot asa mga sa igdo sa Singapore bitay man sa Pilipinas di ta mag-over sa natlayi ka on ay kun ako ta mag congressman sa uli kun buligan abi man ninyo ako no sa atong tagpugamati hay ah iba i mapasat ako tlayi balik ta parusang bitay especially sa drugs sa dayang plunder nga ng mga sa corruption mga kunano mga mabugat nya kaso ho ay ano rin mong kahadlukan kun daya nga may parusang bitay kunwa ka matingga obrat ka lokohan di ba una sa Biblia ron eh para dayawan kat gobyerno ay mag it gobyerno mag obra kat mayad ano rin kadlukan kun naga obra kat mayad di ba ako na ko pabor tang sa bitay ag personal ko tang opinion don no iabis Pilipinas sabong naga intray mabadayan sa mga pro life nga grupo rintra religious organization ay minahimo ka mas corruption pero kung may bitay ta wa tad gabaliga drugs wa tad corruption so, may una man jukot matigaw ng datugo nana ba tan awara yang ara. Anyway, sa atong niya paglilibad ay mga balita ato di DTX 500 sa superior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sinaga kasama dosilyo labangon sa sobrang free radical sa mga molecules nga nagataot premature aging nga nagasari-saring mga masakit pagi sa mataas antioxidant nakakabulig rong DTX 500 yung maproteksyonan dosilyo para hindi ramasamad nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportahan do tawo nga may type 1 ng type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content naganabar o inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level para yung importante para sukando mga diabetes. At sa kabilugan, rong DTX 500, huwag amo nagabulig sa pag-detoxify iti gawas, kundi nagabulig man nga masuportan daton nga gawas, healthier metabolismo, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kaparehas ko diabetes. Of course, doon ang partner is vitamin C. Ay kilaga man do vitamin C nga nagapabas kung resistensya sa kagawasan. Pero mas recommended eksperto sa medisina, mabawro may bulig it alkaline niya vitamin C which is makita nimo sa Mighty C. No? Naproteksyon na dutugan ng kasukasuan, nadugangan do collagen sa atong panit para magnami. Aga, napabas ko gratong resistensya. Partner it DTX 500, mabakayron sa atong niya Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, Rente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex. Ay, good morning, anay sa atong yung matagpamati Edmond Ka-Farmers Vlog. Shout out Ka-Farmers from Kabugao, Altabas. Oye, ina ako nag-agi kami kahapon sa Poblacion Altabas, no? Nami randa nga ano ah, daya nga kita ko sa school kasi observant tabi kung ra kung siya kenay. Ano do anda nga gate gid ana may daywang ka guard gid igtong nag-inspection sa mga estudyante. Oh, na just tama ko na. O, sa Altavas National High School siguro tong eskwelahan. Oo, aga. May nagpanaog nga to sa Bangbang. O, harapas kay Qualis Conception. Good morning kay K-Femic. Permi ka tong gachat, demo. Sa Bangbang. Sa Bangbang, Balete. Kuno rin mo, eh. O, kanami, lugar na magapit mo sa karsada, no? Bangbang, Balete. Pero kahapon, no? Nasa, kwan, may siguridad, gida na. Daywang kagard, gida arodaya. Karoon nagabantay mga ka-K-Fem. Do yun takong tanong. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon. Haong makaroon, dudaya nga mga tricycle driver, especially na yung toda president, haong imaw nga mag-atubang makaroon sa daya nga committee hearing. May kang tanan sa e-trike o dahil nga kumpanya at Polaris nga gusto magsugod makaroon sa aton nga Banuit Kalibo ang magbiyahe man. Oh, pero siyempre, e-trike, tasanda. Oh. Siyempre, kapartira makaw, naging istorya na sa Sangguniang Bayan, i-refer na sa committee, no? Kung ano rin committee, committee hearing anay, agad ma... Daya karong masairan man do daya nga posisyon it mga driver aga siyempre mga stakeholders man do niya o kasambilog ron sa proseso sa pag-obra it sang kalayi o kon ordinansa after karot committee ring ma-committee report dahil doon mga ka-K5 ag may schedule for second reading no? Ay mag-atubang makaroon si Mr. Romeo Tobalinal in kaso gin man igapatawag imora angot sa posibilidad niya paggamit ititrike sa Banuit Kalibo so no ka na gusto manandang masairan ro plano ag masigurong kung pwede ro itrike sa Kalibo nga wait maapektuhan nga kabuhian o. Pero dahil tayo rin, klaro ko rin ni SB Ronald nga hindi maduga o tricycle. Bisan may e-trike sa ating Banuit Kalibo. Kung sakali, nga madayon na. Kakip ko ang gusto nga klaruhon, ruparte sa kalidad, balor, maintenance, boundary ang operasyon. Gabi yung gid kung rent to own, romangin sistema, itdaya ka rin nga. Ano ra, daya nga e-trike. Oh. Okay, galing ang kon, kung mag-aparan do brown out bagay. Hindi mo kadagagan. Ilang oras kaya malobat iman o. Pero may mga, dahil e-bike, may e-bike, abi, may kilaga ako may e-bike. Ay, libot-libot, man sa kalibo, matigsang adlaw man. Ay, taoro, dahil yung e-try kung pilang oras dahil malobat iman o, abi. May dakuntara, wa, tagabuga, itaso. O, di ba? Aga, environment friendly iman o, eh. Galing ra ng maintenance, mga karaw. Tak, may mekanikon kareya sa aton. Mga KK5. Pero anyway, mag-aagi pa maging matara sa proseso, no? Ron daya makaroon nga pag sugod ng dakara. Dahil nga ni Rosangguni ang bayan, imaw makaroon to daya nga gintawan karot poder, no? Sa atin nga Republic Act 7116 nga mag-tratar sa ron daya nga mga prangkisa at mga tricycle man. So, masugod man niya bilang yata siguro masugod na sa anat Sangguni ang bayan. Siyempre, rugataot franchise, Rosangguni ang bayan. Anyway, sa mga lugar mataan nga ni nga mga may mga magagot ang karsada ag may alternative road sanda wao tagadagagan do mga tricycle sa national highway iya malang sa aton do nagadagagan pa sa national highway kasi ro national highway para sa four wheels oo ay ugaling haywangan it alternative road route iya sa aton ay nga ni ro aton yung mga tricycle ay ginapasugtan nga mag agi sa ano pa mga K5 sa daya nga mga national highway oh. Pero like Iloilo makita mo sa nagto sa mga binit-binit sanda mga uis kinita gatay no. O, iya sa aton, kung naman pituhan mo ay dapat, abi, sa mga pamating nga driver, dapat ka mo sa dayang, kwan gida, sa binit gida it right lane. Sa binit gida baga, agad rin mga fast lane, maday mga fast vehicle, kapres mga four wheels madasig. Ay kung amat doon ay, say, bangod nga nga, hindi magbusinahan mo, hindi magpabinit, sa tunga pa, kung amat sa tuo lang man na overtake which is saga, o. Ay dahil dumanubi, do aton nga tendency, hay mapatuoran kita kon hikibot kita o oh, edi rotong nag-overtake sa to gaabot gid kamo ngani sa mga tricycle pabinit kamo oh. Dapat gina seminar man sandara kada kon it franchise kada rinyo. Anyway la 5:30 na ratong oras sa aton karon nga pagbalik dugang ang mga balita mga ka K5 no pagkatapos amat pilang ka mga reminders please stand by
1: balita K5 sa umaga ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops

0: Tugid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, nga kaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahiko ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa inyong mga balita, mga ka-K5. Groaton, makaroon niyo oras, sa 5.37 na tagahon, agarunday mga balita, ginatod gato, makaroon DTX Premium Coffee, biligari ko sa Mastrom for Cancer and Heart Disease. Lanang pampatami sa Stevia, mabakayroon sa itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Yagamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prende Dating Garcia, College of Technology, at mga pitman sa IBL Sports Complex.
0: Balitang K-K5 sa umaga!
1: Good morning mga ka-K5 ba? Iyan ba karoon sa Barangay Andagaw? Buksan nyo na karoon Andagaw, Talipapa. Pagabuksan makaroon nyo buwan ito, Oktubre ro Andagaw, Talipapa. Sa mga, manami, tara mga K-5 ay congratulations lang kara kay punong Barangay Juliet Melgarejo. Ay may unang 50 kastol, initial karoon nga magabaligya una sa Dayang Talipapa. May isda, may karne, may bugas, at may mga grocery items man doon, syempre. Ginasugid nga, may one-time payment yung ginatawag pa sunuron sa Andakaram sa market code na 5,000 one-time payment sa stall ag kada adlaw yung magabay ditig 87 pesos. Kung mga abutan na bimanat sa buwan, so mga sobra 2,000 mandorenta kada bugan. Ay, okay yun. Basta gakita, katimo ka na eh. Okay, daro 87 pesos. Hindi mo hagos mabatsyagan doon eh. So meaning may manog ticket, mangali karagong daaton nga Andagaw, no? O kung sakali, 1.47 million dohaga italipa pa sa Andagaw, no? Sa ika-third week, ita dayang Oktubre, pag-abuksan da mga ka-K5. Ano ba ang talipapa nga na? At least ay, dayang hindi, magugutok is tindahan. Ay, usually, ito, taga-Andagaw, gilang man karon gaban doon, ay, dugabakay rito, ay, mga priority, gidero taga-Barangay Andagaw, gilang man, no? Ginambagara ni, punong barangay Juliet Melgarejo, rugin patindong ang talipapa bilang programa ita DILG. Pero katuyuan nga ang ginaingan yung mga barangay nga may una nga maayos aga limpyong mga tindahan o talipapa abi. Aga daya hayro anakarang kitaon hay dugang manya bulig sa taga-Andagaw. Maliban abi nga may aton yung ginatawag ng NTA o Notice of Tax Allocation na dati ron IRA mga KK5 no. Makaroon nyo tayo pangayon yung tayo Notice of Tax Allocation o NTA. National Tax Allocation I mean. Dati sa IRA abi nga ron ay ang pagasayod karon abi hay ro barangay halimbawa may IRA ka abi man is mga 5 million man 20% karon ay mabutang sa imong infra projects sa mga street lights, mga pagsimento it mga sityo-sityo, mga maron mga drainage yan. Hindi ka pwede ka pasumbra karon 20% eh. Kasi ang pagasayod ka to karon ay is 45% ay sa kwan sa daya karon nga daya karong sweldo o iday karong mga barangay officials no or iba karon sa mga MOOE o maintenance and other operating expense kuryente kasi no kataas pa pero kuryente makan mga ka-K5 mo ngani ang ref gina off ko lang rasugod mo lang abi sinaing mo lang agtubi anyway sana makaroon nga pag padayon ay may yadray may talipapa o taro Andagaw o anyway sana nga pagliliba morning anay sa sa kay Ma'am Ruth, kay Mama Daya karong Nancy Agobel Carpio, good morning. Oh, kay Art Talatala, good morning. It's Civil Aviation Authority. Kay Sir Joel Itulid, no? Good morning ka pamati sa nato. Kay Randy Incabo, kay Daya nga Charlie Abayon, good morning. Oh, nasa atin nga Civil Aviation Authority. Kay Errol Kasiping, good morning. Oh, araw, nagagaha ko nung pamaho si Ma'am Ruth nga ning araw. Eh. Bangos ko nung anong asuga. Oh. Amon ay manami tay mga bangos ay. Oh. Kami ka to ay bisan pobre hindi gani kami pagpagahon it uga kon agahon. Oh. Yat mana kamo ita gahat uga ngon mintras nga wa panaubos ang kagrapon ginamos. Ubosa gid mana ninyo. Di man pagdungan na. Kay Restelin Aguirre Rotolo, Sir Mike, good morning ha. Good morning ma'am, good morning, thank you. Manny Alansa, good morning ka K5 Mike, good morning man. Sa daya karang kay Baby Rose Bigona Zumil. Good morning ka K5 Mike, shout out ako sa ang family sa Libacaw Zumil Bigona Adok family kay Papa Arnel Zumil ag kay Nanay Gali ag sa amon nga bunso. Nga manghod kay Arnel Zumil Jr. Thank you K5 Michael. Oy, good morning na sa imukhang pamilya kay Baby Rose Bigona Zumil. No? Sa Zumil ag Adok family. Good morning gid. Nahugat naton daton niya K5 ba kumustahan makaron ho dali ang ha. Makaron do aton man gali karang dayang sanggo ni ang bayan may session kahapon aga ginaayo ra nga mapunduhan man pagi sa tong MHO pagi sa aton nga mayor aga sa daya karon nga MSWDO ma rooperasyon itaron daya ba karon nga balay silangan ag pagbag-o yaron sa banwa ita kalibo ay sambilog ra sa mga ano ra mga ka-K5 no mga mga suportara aga mapa mabuligan nato no dayang mga ano ra mga tawo nga ra nga ginahambang ani sa resolution affected by substance use and other related concern no oh while promoting rehabilitation kat daya boy nga daya nga managa mga P-Woods karar ibay oh agad may aton iya balay silangan na slash balay, balay pagbago has established for the purpose of providing safe, structured, and supportive environment where appropriate intervention, rehabilitation,

0: Ronald Martel. Ha? Text messages. Aha, haling kay Ma'am Daya karang ano kay Ma'am Nancy. Ha? Hindi tama kan magkaundo nga it ginamos hotdog tara gusto ha nga ni. Oh. Anyway, sa ating pagpanin, line number 7, kay Febson Bisayas. Yes, good morning.
1: Cross Island Region, good morning, Bacolod.
2: Mayong morning sa imo, Sir Nestor, na Palingga sa Antique, sir. Diresamo sa syudad sa Bacolod, kampiyon ng signal. Ang wagi dyan problema signal mo, basta may kapilang ang DTX Coffee Mix.
3: Good morning.
2: Morning. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Ang akin mga paryente, ganito sa Hinigaran, Negros Occidental, nagahigap man kuno sandakang DTX Coffee Mix. Sige, alin sa Negros Island Region, sa Ilota, sa Provincia Kang Capiz. Uy, idol ko tanadya. Sir Jobert SM, good morning!
3: Good morning, Sir Nestor, sa atong mga kaoptanan sa Clan Antique, Iloilo, kag Negros Occidental. Kwasyon sa probinsya sa Capiz, kag Sudan sa Rojas, maulano, nangamon sa nga panahon, mga ka-K5. Gal nagubol ang signal sa Antique, aga pa naka-DTX Coffee Mix na ang mga taga-Capiz. Back to you, Sir Nestor!
1: Thank you so much, SM Jobert, o Lodi ko, Lodi ng lahat. Sir Rick, sa Iloilo, good morning!
4: Mayong aga, Sir Nestor, kag sa Bilog Sino Western Visayas, kag sa may Negros Island Region, mananayang tiyempo rin sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, nakapangapin na DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Sir Nestor.
1: Thank you so much, si Iloilo, sa Ilota, sa Banwa, Itkalibo, sa probinsya kang Aklan, Lodi nyo din, Lodi ko rin. Sir Michael, good morning.
0: Good morning, Sir Nestor, kay Febson Visayas, Sir Rek, kag Sir Jobert, kag sa Bacolod. Kampiyon ng signal, maulan man di sa amon kay Ina, mga 3:30. Oo, naabutan gid kita ulan. Pero, kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Kalibo. Kompleto rin ang barkada. O, sige, silo ta rin sa mga balita. Anong latest, Sir Michael?
0: Kampiyon nga mga balita, mga K5. Nagaluntad ang vehicular accident diri sa Banwa sang Leso kahapon. Isa ka van nga may karga nga patay ginbunggoan man sang isa ka SUV mga ka K5. Ang insidente natabo diri sa Diversion Road, Barangay Bagto sa Banwa sang Leso pasado alas 2 sang hapon. Ang sakay sang nagaserbi nga punerarya tatlo na ospital tanan mga ka K5, si Melvin, si Emerald kag si John Paul. Ang mga empleyado sang isa ka punerarya na ospital sila matapos nga ang van nila nga ginamaneho o kung ginasakyan nagkuha sang patay dito sa may parte sang Malinaw dalon tani sa ila punerarya. Pero pag-abot dito sa nagakross nga dalan sa Barangay Bagto, nagbungguan sila sang isa ka pick-up nga may sakay tatlo man katawo, ginasugin iya ini sang DNR ang direksyon pakadto sa Katiklan. Pero ambot ko na anong natabo kay cross nga dalan kag wala sang traffic lights ang nasambitan nga area, wala siguro nagbigayan te na bungguan gid sa kilid, nagligid gid ang van mga kay 5. Subong paday ng investigation sang aton nga mga kapulisan sa nasambitan nga insidente. Para sa dugan aton nga mga balita, no, ang Banwa man subong sang ibahay kiti nagaprepara na sila para sa ila opening salbo kabalan mong probinsya sang Aklan mga ka K5 kag K5 from Visayas. Mapila ka Banwa di sa amo nagasilibra sang ati-atihan, no. Sa October 16 ang opening salbo sang ibahay ati-ati, maga umpisa na sila, no. Kag may mga contest, party contest, kag awarding man, kag official declaration sang pagbukas ang Ibahay Ati-Ati Festival 2017, kag may sadsad sa kalye. Kaya diri sa amon sa Banwa sang Kalibo, kay November 3, sa foundation di sang Banwa, ang opening salbuman para sa Ati-Atihan 2027. Kag amon ang mga kampiyon yung mga balita di sa amon, ah. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Sir Michael. Malagaw lang kami dyan nga, Pira. Lima kanimo, ha? Ikaw lang balak naman. Sige, silo ta sa probinsya kang Capiz, SM Jobert. Good, ano ang pinakakampiyon nga balita?
3: Ang patay, double kill, galito sa Aklan, no? Oh. Mga nagapanguna nga mga balita din sa probinsya sang Capiz, sa Sudan, sa Rojas, mga ka-K5, isa ka mangunguma nga may kasong attempted murder, kag-attempted nga homicide, gin-aristo sa aton sinema katapos ang kapulisan sa Tapas PNP kahapon nga lang. Ining suspitsado mga ka-K5 nga may warrant of arrest ang ginkilala sa kay alias Roger, 56 anyos, kag pumuluyo sa barangay Camburanon sa Banwa sang Tapas. sa report mga K5 ta rank

0: 8 ini sa most wanted person provincial level diri sa Amon sa probinsya sang Capiz. Matapos ini gin papanaugan sang search warrant sang RTC branch 21 sa Mambusao Capiz mga KK5 ang suspitsado karon ara nagapahunay-hunayo sa may Tapas municipal police station mga KK. Ugan pa kag mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, isa naman kalalaki nga may kaso nga acts of lasciviousness gin aristo man pinagi sa warrant of arrest kahapon ngadlaw sang aton sa dimang katapos ang Rojas City police station ini si alias Gab 39 anyos sang barangay Punta Tabok siyudad sang Rojas. So no, sa report mga K5 ting ining kaso sang tinalikdan pa ning mga binulan gin committer sa nasambit nga suspitsado kag ini matapos nga gin papanaugan sang search warrant or warrant of arrest ni Judge Aida Espinosa sang trial court diri sa Branch 4 Rojas City mga ka-K5. Ang kwan sini ginapangayo nga piyansa 36,000 pero ti anon mo kay Plupigado tulog-tulog lang anay sa Rojas City PNP. Amo naman nagapanguna nga babalita diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Sir Capiz. Ragid guro na panggani alias Gab SM Jobert, no? Sige, from Capiz sa Ilota sa Iloilo. Sir Rick, ano ang latest?
2: Mga dalag ko mabalita dahil sa may syurad kong probinsya sa Iloilo. Nagligay ng gabi, nag-viral ining nga van, no? Duwa ka van nga nagtabok sa traffic lights na nabilin sa nga oras, 97 segundos pa. So, nakuhaan sang video kagapon, nagpasa-pasa pa kung sinong sakay sang van. Pero kagabi, ginkumpirmar sang ICPO Director Colonel Wilbert Parilla na ang sakay sa van na opisyal sang DAR o kung Department of Agrarian Reform. Di may init publiko, kay pula ang traffic lights, nagtabok, no? Nag-cross ang ining van nga wala sang siling naton nga warning abi kay ambal sang TTMO nga dapat ginflashing to. Ang problema kay nauli ang ila radio communication ara na yama official sang DAR ti kibot ang iban nga pula nagtabok pa. Kaya mo nakiportante, very important person sa kaisang van. Sa piyak nga bahin, ginaimbis nga rani subong sa LTO ha, kung padalaan sang Socos order ang driver sang duwa sa ni kaban. Sa piyak nga bahin, bago grabe di sa amon, no? Ang iniyaw nga baboy, kinawat. Tingkibot ang ining manugbaligya sa baboy, ala unas kagawon, may tropang, kwansa, may pwesto. Binilin ang ining iniyaw nga baboy, duwa kabilog. Mga 14 minutos, malala, pagbalik niya, ang baboy nga iniyaw, sus, ginkuha sa nagasakay sa van. So, imbis sa ginansya, pierdi pa ang manog iyaw, umlagbaligya, sang baboy. Amo na madalag kung balik natin sa amo na. Balik sa imo, Antike.
1: Amo dyan na ang literal nga nagapamuel ang dyang van, bagkatao kundi karne. Oh, sige, from Iloilo, sa Ilota sa Negros Island Region, may purparias man ka dyan nga balita, Daddy Babe San Sa Robert.
3: Kuste diya sa kurinte, ya ginakawat. Mga twerka diya ginakawat sa
4: mga twerka sa kurinte, dahil sa mga poste, ya ginapang kakasaya mo para matumba ang poste. Kapit pa mong poste mo, yun ang steel, metal, hindi na ka sa, hindi na ka-ipsot sa mga kawatan diya mo. Sige, mo mga balita, alam mo din mga kakipad, din padugang, official na, ang pagpirmahan ay mga kaki-five sang memorandum of agreement kon moa kahapon ngadlaw sa pagkilala sa K5 News FM Bacolod bilang official radio station para sa street dancing and arena sang Mascara Festival 2026. Ginapangunahan ang pagpirmahan ay nanday ka K5 Rods Palma, ang station manager ka sang K5 News FM Bacolod kag Rodney Mitch Ascalon, ang festival director sang Mascara Festival kag presidente sang Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Ang K5 News FM amon isang official radio station for the Mascara Street Dance and Arena.
3: Sa duga nga balita, balita binaranggay, duha ang problema subong ni Kagawad. Ang una niya nga problema sa health nga aspeto kay ginareklamo nga ang mga langaw dira sa barangay Bakong Sudad sang Bago ang dapat niya aksunan kay chairman siya sa Committee on Health. Ikaduha niya nga problema sa peace and order kay tungod nga nanumbag siya sang anay Kagawad nga mong nagdala sang reklamo sa iya sa barangay. Natabuin ang insidente sa Purok Kapahigdaet, dos barangay Bakong Sudad sang Bago sang tinalikdan nga adlaw. Sunta diin, gindala ni anay Kagawad Rami Escote Senior ang problema sa barangay. Apang istoryahon niya kung tani si Kagawad Marino Perwelo, chairman sang Committee on Health kag Peace and Order, apang wala maging chidihanay, sinumbag niya kag pilason ining si anay Kagawad Rami Escote Senior kag subong natanana nga magapasaka sang kaso. Ano ay han ang pagsulbar ni Kagawad Marino Perwelo sining mga langaw? Kag sang pagsumbag niya kay anay Kagawad Escote, kay siya man ang chairman sa Committee on Health kag Peace and Order.
4: Ah, amo ang mga balita na mo dinha sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique.
1: Thank you so much, Bacolod. Ay napikon si Kagawad, di amo rambal da nga pikon ay laging talo. Sa mga balita sa Antique, kamustang suktanay ka kuryente ninyo regyan? Regya ka naman, isara ko no ang Antique Electric Cooperative Incorporated do Conanteco sa mga electric cooperative kag private distribution utilities nga may pinakamataas nga residential power rate sa Pilipinas kang nagligad nga bulan kang Setyembre. Regyan balabanwa sa 15 pesos and 9117 centavos kada kilowatt hour ang residential power rate kang Anteco nga mas mataas kumparar sa rate kang Meralco nga regyan lang sa 14 pesos and 7424 centavos kada kilowatt hour. Samtang may pinakanaba kununoy nga residential power rate ang Sharilco nga may 10 pesos and 518 centavos. Ginakabig nga mga nagapanguna nga rason kang pagtaas kang power rate ang generation charge na sara sa pass-through charge nga direkta nga ginabaydan sa mga power plant. Sige, hindi ko rin pagbalik ninyo why natachempo. Salamat, Ged!
5: Balita! Sige, hinaagaman mga ka-K5. Ito pa tayo nagasukot. 10 pesos per kilowatt hour, oh. Pwede man kontarya sa aton ba onay? Oh, grabe ta pagsakay ta no ra dayang ano dayang panuktan sa kuryente. Anyway, good morning anay kay Ampod Rosilen Silorio na sa kwa na sa dayang Singapore. Kay Ampod Ral, good morning ha. Nasa Banua ita nasa Ochando kay Ma'am Leia Agboy Regalado, good morning. Oh. Good morning lang ina kinyo sa Ochando. Pod Eric, good morning. Oh. Nagbugaw siguro ay nag-attend at prayer meeting kabi. Eh. Asang anay kita di karaya makaron nga adlaw mga kafe kusas pagatod mga balita sa aton nga Kalibo PNP kay Febromi kahilig sa aton karon nga news from department K5 Rio Trico. K5 Teresa Igidman sa aton yung mga balita national no? At sa international si K5 Rio Trico. Technical Engineering Department K5 Teresa Fred Batoy. Saan ka mustahin sa manager ma'am Gloria Villas Manio at sa atong maaluan niya CEO kay Doc Ramiloy. Sagyapan ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
9: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
8: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
8: Kabuntag na o gabi.
9: O, nakaroon pila na may mong sugar?
8: 136 na lang akong sugar.
6: DTX 500.
10: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano na ton mag-inom DTX X500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amargoso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
11: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane sugar or extract. In short, polyphenols extract.
10: Posto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amargoso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, mm-hmm. ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
12: DTX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka naminamit, nag-it sa akong nga mata.
13: DTX 500.
10: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
11: Yeah, one kakao ng puso.
10: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
11: No, ba na lang DTX 500? In-extract, in-sulod sa kapsula.
10: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
11: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially, dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
10: Husto.
11: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
10: Polyphenols.
11: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
10: Husto.
11: Tikurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Latihan sa korason.
10: Sagid.
11: Para malikawan ang paghubag sa imong korason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
10: Correct.
11: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
10: Gusto.
13: DTX 500.
14: Ako si Herminia Titong, 53.
10: Pilang imo blood sugar sang una?
14: Sobra 300.
10: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
14: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
10: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
14: Oo.
10: Anong resulta? Pila na?
14: Sobra na lang 100.

0: Ibu Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa Ibu Blood Sugar
1: DTX 500.
0: Masalikan
1: epektibo
0: DTX 500.
1: DTX

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether. Nga may BCO. BCO. Nga may Ether.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6.04 ita agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Headlines. Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Utility van nga may karga nga patay, sinunggaban at ginaligar nga nagaharurot nga pick-up sa diversion road ita Banwa, ita Luzon.
2: Headlines, balita lokal. Personnel ito MDRR mo tangala naka ICU matapos nga maaksidente sa motorsiklo sa barangay Tagas.
1: Samtang sa dugang headlines sa aton nga mga balita lokal. Daywang ka mga kolorong nga sakyan na dakpan sa probinsya it Aklan. LTO6 na kadakupon it 197 ka mga kolorong umpisa ko bugan it Enero.
2: Ang Aklan PPO wag LTO Aklan nagtingo pwersa para sa road safety sa probinsya.
1: Headline sa aton nga balita regional. Halit it RSSI sa probinsya it Iloilo nag-abot yon sa masobra 1 billion peso.
2: Duga nga balitang regional, kaso nga pagpatay sa sangka official sa Capiz, case closed gone, sunod sa Capiz PPO.
1: Headline sa ato niya balita national, VP Sara Duterte ginapanginwaga arong 41.7 million pesos na joint bank account.
2: Duga nga balitang national, DILG nagpangayoy Interpol red notice kontra kay Representative Liveste.
0: Balita International.
1: Nantang sa aton man nga headline sa balita international, US ag Iran padayon renegosasyon nga tapuson yon og gera suno sa Qatar.
2: Sa balitang international, US troops sa Okinawa ginpatuman ng curfew ag alcohol ban.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, DOE nagpasalig nga nakapreparo ahensya sa Super El Nino.
2: Sa nga balita sa negosyo, DTI ginhugtan o pag-regulate sa mga produkto nga ginabaligya online.
0: Balita, sports.
1: Headline sa ato niya balita sa Patagit Hinampang, Tennis World number 1 na Jannik Sinner natapos ro season bangod sa injury sa tuhod.
2: Sa balitang sports, EJ Obiana target rong LA Olympics 2028.
1: Headline sa ato niya balitang showbiz sa Aiko Melendez engagement kay Onimega Bondok.
2: Ang balitang showbiz, Sylvia Sanchez Agnawar Hushman nagpasundayag sa 31st BIFF sa Korea.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6 8 aton nga oras sa mga K5 nyo nabatiano nga pangunang headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee. May dahil niya agahon na Banway Takalibo, may dahil niya agahon na Probinsya Itaklan, Good Morning Western Visayas. Alok na makarong nita Webes, Petsa 8 sa buwan, kita Oktubre dagong 2026. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Tribe.
2: At ako man si K5 Red Jeline Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita, Lukanle.
0: Balita,
1: Sinunggaban ita ginaaligar nga nagaharurot nga pick-up rung sang kay utility van nga may karga karang apatay sa Diversion Road sa Banwa Kara Itles o Aklan. Kahapon karang adlaw it Miyerkules, Oktubre 7. Initial nga impormasyon nga naboy K5 News FM Kalibo halin sa malinaw rung funeral services nga van nga paagto sa direksyon itnuman siya. Tagpag-abot kara sa lugar hay sinunggaban raya it pick-up nga halin sa direksyon itigayon nga gintumbok ka rung Banwa Kara ita Makato. Ilang beses sigun nga nagligid darong utility van bago raya dagayon nga nagtagilid. Nag-angkon man it nina sa kagawasan ng driver it utility van agdaywa karang mga kaibahan kung susiin gindagayt MDRMO sa Leso Hospital. MDRMO Leso sa Hospital. Samtang wasak man rung parenting nga parte ita pick up agwa man ita naninahan sa tatlo karaka mga sakay. Nagapadayon pa makaroon rung investigasyon it otoridad angot sa nasambit kara nga aksidente.
2: Italia at balita lokal, critical ag nagapabilin sa intensive care unit o kan ICU it Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Rungsang ka 27 anyos nga volunteer member ag personnel it Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kan MDRRMO tangalan matapos nga maaksidente sa motorsiklo. Ginkumpirma ni Junel Tunggala, head it MDRRMO, nga nagangkon ita grabe nga lastro sa ugo o yahon ag batiis rong biktima nga residente it barangay Baybay sa nasambit nga banwa. Sunod sa report it mga otoridad na tabo. O kung sunod sa report it mga otoridad na tabo ng insidente alas 9 it gabi ko Oktubre 6 sa barangay Tagas magapit sa Tulay. Kung sa siin nagamaneho rong biktima sa karasada maghalin sa barangay Poblasyon padto kunta sa barangay Panayakan katgulpi gamang maduan it control sa ginamaneho nga motorsiklo. Pangod kara nagdudiretso roan nga motor sa kanag aga sa banglid sa kilid it karasada. Gilayon man yung nagresponder ang mga kaibahan kara sa MDRRMO para gagapatan it paunang pagbugong agindaga sa ospital. Sa makaroon, padayon pa nga ginapangamuyo ng madasi karang recovery it personnel samtang una pa sa ospital. Una-un man sa kustodiya it lokal nga polisya ng motorsiklo it biktima para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Samtang sa piyakabahin duga nga detalye at aton yung mga balita lokal. Inharang agin impound it Land Transportation Office sa 6 rungsang ka multi-purpose vehicle o MPV sa singas agsang ka sedan sa magkabugag karang operasyon sa Banwa Kara Itnabas bangod man sa illegal nga pagbiyahe nga wait prangkisa sa report kara Regional Law Enforcement Section o RLES natukiban nga nagbayad it 6,000 pesos rung anum ka mga pasahero sa MPV nga biyahe karang katiklan paagto karat Iloilo samtang rung sedan man agin rentahan it 4,000 para sa daywa nga adlaw bangod karang nag-abot man sa 197 ka mga kolorong nga sakakyan kagakipuan rong mga van, taxi at motorsiklo rong nadakpan it LTO6 sa bilog nga Western Visayas. Alingkubuan it Enero nga nagpadumdum karar si LTO6 Director Attorney Gaudioso Pigedus Pan II sa mga operator nga magbuo it nagaka kaigo nga prangkisa sa LTFRB agin engganyo ro mga commuter nga magsakay gamang sa mga legal nga sagakyan na para man sa andakarang kagawasan.
2: Ang detalye at balita lokal in pabaskog pa itaklan Police Provincial Office sa kanaklan PPO ag LTO Aklan. Ruanda karang nga koordinasyon para sa masuwas nga karasada sa probinsya. Rayay matapos nga magpugong sanday Colonel Arnel Ramos ag LTO Chief Engineer Marlon Velez kahapon nga adlaw. Tuyo'y pagpugong nga masiguro nga tanan nga mga pulis sa Aklan ay may una nga valid driver's license ang nagkakaigong nga kasayuran sa mga layi sa trapiko ag road safety. Para suportahan raya, magapatigayon rong LTO it mandatory nga seminar para sa mga tauhan it PNP. Nagkasugot marong daywang ka mga ahensya nga magbuligan sa pag-aksyon sa mga road crash incidents. Bilang pagpakita it ehemplo o konpersonal nga nagpaidagom si Colonel Ramos sa tama nga proseso para i-upgrade rong restriction sa anagkarang driver's license.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikayon, naka-detox ka mo. Halit sa RSSI sa probinsya at Iloilo, nag-abot yon sa masobra 1 billion pesos. May kampiyon nga balita si K5 Jenica Uyuna na please kami.
3: Labot sa masobra 1 billion ka pesos ang halit pigintugas ng red strip at soft scale insect o kung RSSI sa katubuhan sa bugwas nga probinsya sa Iloilo. Sa datos sa 1 billion, 181,878,839 ang balor sa halit kagapirdihan sa mga mungunguma sa diin 1,122,466,000 ang totally damage kag 1,058,411 ang partially damage. Nagtaas naman sa 10,342 ka mga hektarya sa katubuhan ang naapektuhan sa RSSI sa diin 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. 27 naman ka mga local government units sa probinsya ang may reported na kaso sang peste kag dato na ang nagdeclare sa state of calamity.
4: Ginatuna na sa karon sa nga Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga magdeklarar man sa state of calamity bangod sa epekto sa RSSI sa bugos nga probinsya. Report ni gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenica Uyungan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko gagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Nga balitang regional, kasong pagpatay sa sangka opisyal sa Capiz, case close gone sa noon sa Capiz, PPO. Sa kampiyon nga balita ka K5, Myla Fuentes, please come in.
5: Makabig na nga case close ang pagkamatay ni Police Captain Rian Ampuyos. Inimatapos madinalagon nga nadakpan, pinagi sa implementasyon sang warrant of arrest si Andy Garcia, 24 anyos, ang ikatatlo nga suspect sa kamatayon sang opisyal. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan, ginsiling ni Police Colonel David Katsumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO, nga pinaagi sa maidid nga investigasyon kagugot nga koordinasyon sa nagkalainlain nga mga units sa kapulisan na tukiban kag naaktuhan ang ginapanaguan ni Garcia. Nahibaluan nga 3 ka persona ang ginatulo nga suspect sa kamatayon ni Police Captain Ampuyos. Una, amo si William Jucampo, 38 anyos, kagresidente sa Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz, nga amo ang una ginatudlo naglutang apang base sa ginpaguha nga CCTV footage na kompermar nga si Lionel Jucampo ang nagpangamot sa insidente. Apang Setyembre 30, nadakpan si Lionel Jucampo pinagi sa implementasyon sang warrant of arrest sa Malik Street, Barangay Lawad, Pontevedra, Capiz. Suno kay Police Colonel Katsumbo Jr., lunsay nagapangatubang ang mga suspect sa panumbungan ng murder, kag iban pa kaangay sa pagupot sang hindi lisensyadong arma silutang. Samtang nagpalabot naman sang simpatya ang opisyal sa pamilya nga nabilin sang nagtaliwan nga pulis.
2: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Balitang National. Samtang sa aton man nga detalye ta balita national, ginatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant. Ginapanginwaga ita kampo ni Vice President Sara Duterte nga may katransaksyon raya sa sangka joint account sa Bank of Philippine Islands nga nakapangagan sa kanaaga sa anakarang tatay nga si President Rodrigo Duterte. Duno sa Defense Counsel si Attorney Michael Poa, wat madumduman si VP Sara nga may transaksyon imaw may kaangtanan sa 41.7 million nga manager's check. Pahayag man it prosecution witness nga si Marvin Galvez Visit BPI, may joint peso time deposit nga ginbuksan ko Enero 22, 2010 na idaumit nga ni Nanday Presidente Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte na may una nga deposito nga 40.65 million pesos.
2: Balitang National, pagkapangayon ng Department of Interior and Local Government, it Interpol Red Notice kontra kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Sano kay DILG Secretary John Vic Rimulya, makipag-angot kung sanda sa Philippine Center on Transnational Crime, agad masayuran kung sa siin makaroon si Leveste. Raya ay matapos ka magpag-uwait warrant of arrest kontra sa mamalita bangon sa paggapan sa Public Service Act. Nagapater ang mga otoridad nga una imaw sa Germany. Angot karagi ang ganyuman ni Rimulya imaw nga mag-uligon sa Pilipinas para ato bangon rong kaso.
0: Balita International.
1: Samtang sa aton man yung detalye at balita international, ginahatod kato ni T3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ginapahayag it mediator nga Qatar nga nagapadayon sa gihapon rong Estados Unidos ag Iran sa paghinun-anon nga agod tapuson rong gera sa Middle East sa piyakit-pito nga buwan nga pag-inaway. Sunod kay Ibrahim Al-Hashami, isang ka-opisyal at foreign ministry, kinakonsidera sa mga hindi direkta nga negosasyon arong mga panuga rong mga negosasyon sa nagkakainyain nga bahin. Sa piyak it says Farco, Abril isigang ka Memorandum of Understanding kuhunyo ag mga koneksyon sa UN General Assembly ag mga nagtaliwan nga bugan nagapabilin nga uwaman it kasugtanan rong US ag Iran angot kara sa nasambit nga negosasyon sa negosyo ag transportasyon sa Strait of Hormuz.
0: Balita International.
2: Gintatuman it US military rong sambugan nga curfew ag alcohol ban para sa mga soldado nga nakaestasyon sa Okinawa, Japan. Rayay matapos akusaran ng 20 anyos nga US Marine nga si Lance Corporal Devin Jacob Ballard nga nagpatay ag nagpanakaw sa gamit itsang kalukal nga babae sa Naha, Okinawa. Nang biktima ay si Anna Yagi, 39 anyos nga sunod sa kapulisan sa panunlang lang sa Sangka Hotel. Ginapatihan niya ginbuuruan ang wallet at backpack. Ginpanginwaga man ni Ballard ng akusasyon samtang ginpatuman marong disciplinary training sa mga tropa. Agin papunduman ita 48 oras rung tanan nga mga US military operations sa nasambit karang lugar para talakayon o pagdisiplina sa mga soldado.
0: Balitang negosyo.
1: At sa isa 20 aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita sa patagit negosyo. Kinatod gaton it Mighty Sir, masigin pabasko ga alkaline niya vitamins. Inapasiguro it Department of Energy na may una nga mga tikang agod nga mapunggan na rong posible karang pagpamintahat mga energy distributor kung maka-experyensyahan kung maka-experyensya rong nasyon ikinatawag nga Super El Nino. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, posible nga may pagtaas sa sukot sa kuryente bangod sa pataas man rong demand kara. Makipagpugong man rong Energy Regulatory Commission agod nga masiguro nga wa ipag-abuso halin sa mga power distributor sa nasyon. Angot kara, sige-sige man o ginahimo nanda nga panawagan sa publiko nga magtipid sa paggamit kara it kuryente.
0: Balitang negosyo.
2: Ang balita sa negosyo in pabaskog it Department of Trade and Industry o kung DTI rong pagbantay sa mga produkto nga ginabaligyan sa online platform sagad ba siguro nga nagasunod rong mga raya sa gintagana nga sugunda na nagregulasyon. Gilinggan nyo man karar itahensya ng mga konsumidor nga mangid mausisa bago magbakag online at tanawan kong importante rong importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa produkto. Kakip rong insyakto nga labeling, manufacturer o kung seller aga kinahangganon nga safety marking. Gin pa dumduman itahensya ng mga online seller nga siguraduhon nga nagasunod sa mga nag-existir nga lagi ag mga regulasyon sa pagbaligya agud malikawan rong nagakaigong aksyon maghalin sa DTI.
0: Balita Sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa balita sa patagit hinampang ginahatod katon iklinika Dio Fresh and VC og vitamin E nagapaputi nagapakinis ug nagapahumutit aton nga mga underarms. Uman nga hindi makahampang sa 2026 season si world number 1 Jannik Sinner agod nga pamayron ro ana karang tuo nga tuhod. Ana karang katapusan sa ana karang katapusan nga tournament. Makaron niya dag-on kuhay ko nagtaliwan nga buwan ni Hulyo kang tag-imaw karahay ginpierde sa apat ka set ni Alexander Zverev sa 4 sets sa good niya dag-on rong daywa karakasunod ka men's single title sa Wimbledon. Sama karon nga season si Sinner ha may una nga 44-3 win-loss record at may 6 ka mga titulo.
0: Balita Sports.
2: Duga nga balita sa Inampang, gina-target ni pole vaulter EJ Obiena nung anang nga Olympic comeback nga pag-ahiwaton sa Los Angeles, USA sa 2028. Matapos nga mangin madin ang gagunraya sa Asian Games title. Bago maghampang sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, naghakot nga nung nasabit nga pole vaulter. Itsiyam ka mga bugawan ag medalya nga nabuo na maghalin pa kay mawhay naghampang sa Europa ang China. Samtang record-breaking man ang pagbalik ng Obiena sa Asian matapos nga rungaan ang karang kasaysayan nga 5.91 meter finish para sa panibagong competition record kung sa sinag ang puwasan kararong nauna nga makasaysayan nga marka ngauna sa 5.90 meters sa Hangzhou 2023.
0: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:23 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista. Ginahatod kato na Tita DTX sa Beauty Soap. Engage ron na rong aktres at politician nga si Aiko Melendez sa anak karang partner nga si Onimeg Bondok. Wagong bugan matapos nga ginpahayag sa publiko rong anda karang relasyon. Sa vlog ni Onimeg ko Oktubre sa isa, pinsorpresa na nakara si Aiko pinaagi sa paghuhod at pagpangayit anak karang alima sa sementeryo sa hubungan itatay ni Aiko nga si Jimmy Melendez. Raya gintawag ni Onimeg nga katapusan niya bahin ito na ika-19 nga buwan nga love story. Ang testrong proposal na nag-istorya man si Gonro mag-partner samtang una raya sa sud itsagak yan. Impayag ni Aiko nga kunta ay makilaga man itanak karang tatay si Onimeg.
0: Balitang Entertainment.
2: Sa Balitang Entertainment, tagtambong rong aktres aga Nathan Studios producer nga si Sylvia Sanchez sa 31st Busan International Film Festival sa South Korea. Nakaibahan ni Sylvia rong lead star ipilikula nandang Ria nga si Noor Hushmand nga naghiwatit anakarang world premiere sa nasambit nga International Film Festa nga nag-umpisa ka Oktubre 6 sa State Oktubre 15. Nasa yuran nga ginbidahan ni Sylvia rong karakter nga Olga rong matriarch nga may diabetes sa sangka komunidad sa Manila. Samtang si Noor ay bilang si Ria nga sangka batang folk punk musician nga nagabato ang protektahan roana karang komunidad kontra sa demolisyon.
0: K5 News FM.
6: Yeah, ang radyo ko.
7: Wow!
6: My
0: God! DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:25 ra aton nga oras. Maka K5 niyo batianon nga pauna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Webes nga edisyon, October 8, 2026. Para sa dugang mga balita ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share sa official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Isa uman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
2: Aga kaman si K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gisang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Breed Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea.
1: Mugs for Biotics.
6: Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
7: Clinica Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
7: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaron karang nga Webes. Oy, petsa di, otso na. O, sa buga ni Tay, karang Oktubre 2026. October 8, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo karang anchorman, K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray, puro de los Pueblos.
0: Well, siyempre, mag-ililiba kita at daywang oras sa gatunga, mga ka-K5. Sa pagtalakay, kopila na ton ka mga nagapanguna nga mga impormasyon at balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Katon tawan it oras sa ton yung pag-ililiba. Well, partner ko, makaroon sa technical side, yas sa ton ka ng studio, si K5 Fred Batoy. Good morning, anay, sa mga listeners tang nga nagapupamate. Nasa ton ka ng mga tsindahan. Sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Hoy, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Wala sa may Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center, at di kara sa may Juliana Market, nagapamati sa ito niya pag-ililiba. Well, good morning man sa mga migota, o nga mga driver, sweet lover, na sa mga terminal nga nagamat-amat na ipila, sa mga nagabiyahe, good morning kinyo tanan-tanan. Sa ito man nga mga ginikanan nga nagamonitor, pag-isandang nga mga transistor radio, nasanda nga mga panimagay, may niya pag-monitor man kinyo, ha? Sa mga nagabalikotot na, kinami, bimana, K5 na do, ay maugan-ugan, mga migami, graton ka na nga chimpo. Oh, good morning lang kinyo, mga ka-K5. Sa mga nagahingabot, nga maka-duty, timprano, ano, parugi na hugata, abi, bugtaw, bango na!
1: Yonar Viray, puro de los Pueblos!
0: Good morning sa mga listeners nato na abroad. Nga nagasubaybay, pagi sa aton ka ng Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Kung gusto nyo nga magkomento sa aton nga mga topiko nga nakalinyada, makaroon nga daw it Webes, o feel free yan nga mag-send kinyo nga mga minsahe. I-search sa inyo ka ng search bar ko Facebook, orong live programs dash K5 News Kalibo. Saan nyo makita aton nga Facebook Live, mag-comment lang nga muna sa comment section naton. Good morning sa mga listeners ta, o sa mga mangungumag, mangingisda naton, sa ton nga mga bukas ng restaurant, sa mga kosi.

Aton mga nagapanguna nga mga balita. Aton tawan ito oras, aton nyo pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. O ginapahayag mga kaki-five. Mayor's Office ag Kalibo PNP nakipag-dialogo no sa grupo daya karanga TBS sa Kalibo. Yung mga grupo galit TBS man diya sa aton sa aklan eh no. May mga nakikita gid man abi kita sa Kalibo. I don't know kung member gid man nandaro yon nga riba bagay kat nagapinang bandal. Pero ginapamalibaran kay ibang bukod aman at among grupo rong ginagamit at naman na kami para hambagon nga among obra ron para sa maron na mong grupo. May mga maurong gagawa ang information mo. Pero bukod na kalimdat membro ron. At mga nagapang vandalize mga rao, TBS ang inobra at ginasugat na sa mga pader, sa mga infrastructure project aton nga government, kung naman sa mga pader ko mga panimagay, sa mga plaza, kung sinri na. E diba kung matandaan nyo ro, DILG, naton nga sekretary nga si Rimulya, si John Vic, kahambay no, nga dito sa Metro Manila, handa nga ginapang meeting ro mga miyembro TBS, sa kabuabot abi kandara eh. May milyon man siguro makon from Luzon, Visayas, Mindanao, Rosanda, through Brown Style, TBS, di ba? Oh. Ay, according kay Rimulya, according sa mga report, itaton nga otoridad, especially PNP, ay daw riba galik unong karakanda, daw gina gamit baga, no? kat mga manugsugod pag ang members nanda, mga neophyte, ay isang bilog sa mga ginasugo kanda, magpanakaw, magubrat krimen, daw makaroon according kay Rimulya o ginubra ko iba eh. So mga, para ma-prevent, may mga action imaw, ano yung ginapatawag nanda o mga grupo TBS nga na, ano na balikan taro mga informations karon ha kaya sa aton nga pag ililibas nan bay samtang daywa ka mga kolorom nga siyakyan gindakop it LTO Region 6 sa may banwat daya ka nga nabas palakpakan tanero LTO ayro Region 6 ayro naga ina kanon naga pangayam ya sa aton sa aklan maginambata naga pangayam naga panarastara sa daya from eastern to western side pero paborito na western gid eh kasi mga nagabiyaheng karat katiklan nga mga illegal o nga mga kolorom na kung namat ginatuna at disgrasya ay pertika kaskasiro riba o ang ginareklamo man na sanda ko mga legit nga mga transport group kasi siyempre kolorom ta sanda o ta sanda at may ruta gid tapos agawan na kamit pasahero na nga nga problema kita sa mahal nga mga gasolina nga diesel diba ay tingin na operate ko LTO din gina saluduhan na Tondo Region 6 ta ay ginatawan na't oras ro mga barumbado nga mga drivers ya sa aton sa aklan samtang sa piyak ka nga parte Kaban Casino sa Boracay wa magagi sa SP Aklan suno kay board member Cleope naton doon balikan si board member Cleope ay sa aton nga pag ililiba Provincial Director Arnel Ramos Itaklan PPO nagpatigayon ni Tay kirang courtesy meeting sa aton kirang LTO Kalibo. Sa aton bugat update kira si Colonel Ramos ha kung ano ro mga ginpangistoryahan nanda ni Engineer Marlon Viles it LTO Chief it Kalibo eh sambilog ko sa mga nabatian daw may kantanan sa road safety. Oo, ay babo nga rang mga disgrasyao. Ag may mga partnership lasanda ay kung may mga reckless driving nga na i-report o ag na i-record aton nga kapulisan halimbawa biman na makong ginapatutukan na nga mga drivers nga nakakadisgrasya sa mga pedestrians while nga nagatabok sa mga pedestrian lane ay may mga kaakibat arang nga mga penalidad sa aton nga LTO. So, rodata, gabasis na sa PNP, pag i-refer it police sa LTO, tapos sa ninyo pagtubo sa mga kaskasiro ng mga drivers. Italihan tayo doon na with Colonel Ramos Tanbay. Samtang sa pihak ka ng aparte, sa dugang pagid naton ng mga balita, speaking sa disgrasya, crossing diversion road sa Mayleso, dapat butangan it stoplight para iwas aksidente suno sa mga motorista.
Huwag kita karamakon ka notice, Ro.

0: o miyembro at sanggunyang bayan itleso. Sinumakon garo chairman sa committee sa transportation nga pilang kaaksidente yon ron na record natabo ni karon nga una man may record raton nga PNP no, mga kakipay eh, dapat mabase sa nasa record eh ho every year amo ni motoro nagakadisgrasya ag pilaw ta di karon do nagakamatay oh di ba mabot ta di karon do mga nadisgrasya masakit-sakit eh nagkamatay ta riba nga mga nabiktima ay riba hindi aware nga ruin tagali sa crossing so naano kugang bagaron sa mga signages gabi pwede ka request local government unit ita leso sa ato nga DPWH gabi butangin nyo ron it mga signages dikon mga warning signs nga maton ay 30 meters ahead may mga crossing area di kara amunin mo to pwede is imong speed limit ay amunin di kara crossing area ra eri babi dahilan na madjabukon na sa not aware na crossing di karon nga area isa nga ni Aklanon nagatagang man ko naman di ba o tagid makondo SB nanda na sa liso nga maka bubugtaw man di karon nga abi pukan man nyo o si saan yung man abi kapreventa rin mga disgrasya rin na sa inyong banwa samtang sa pihag ka nga parte mga kakipay Department of Energy kon DOE preparado na sa pagtamat na ikan nga Super El Nino. Sugid, sugid, man na nga sekretary at DOE nga naman. Puro ka lang preparado, preparado. Hindi mo nga ni maayos ang problema sa presyo at mga produktong petrolyo. Preparado pa ka mo sa pagtama ko El Nino. Diba? Isang bilog sa mga kalukuhan ko DOE. At tanawang tindo na kung ano sa naka-prepared mga kakipay. Ay tanan, daton nga mga headlines. Itawan ito oras, aton ka nga pag ililiba. Well, siyempre mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters, gana ka standby. Unasanda nga mga areas of responsibility. Sa aton ka nga kalibo PNP, mag-check dugang sa pila na aton nga mga PNP stations. Ag balita sa aton ka nga patrol, gana galibot na sa makaroon nga pangurason mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Oy, before na to ni check, ro pag-asa DOST. Igo panay kamot mainit-init nga kape. Manamit nga kape nga ipare sa Malunggay Pandisal with cheese. Baka kutuki na on, galinibod niya sa may Capitol area. Amik giman makon no Malunggay Pandisal. Ulihing kagat rutsi. Healthy ay Malunggay mo. Nami sawsaw mo sa DTX coffee mix nga healthy man nga kape. Kaon nabi kita nga mga Pilipino, di ba? Panghimagas. Nami nga paboritong kape nyo sa gahon dapat ay healthy gid ro. Healthy rin yung pamahaw, healthy man siyempre inyo nga kape. DTX coffee mix, free by your coffee, DTX premium coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa. Healthy ron na may sangkap nga ampalaya nga may charantin. May chia seeds pagid nga kayang i-burn do mga extra fat sa gawas. May DSE or desugared sugared cane extract powder. Rong mapait nga party tubongin butang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian, diabetes. Ang kape na ton sa gahon, din na imnon, DTX coffee mix mga kakipan.
1: Yonar, Piray, Puro, Pelos, Polos.
0: Nilanggit ay check tanay si Sir Obet Badrina. Eh ho, nag-ugan-ugan rato niya probinsya Taklan. Manami para sa ton nga mga nagapananom ita tinuganon ikon sa mga palay iwagid ka kwan gidan makabasa sa mga kaganasanta ikon sa mga pananom ng mga tinugan aton kahit papaano nabasa basa sanda ikon pagay abi dapat tay tubig tubig idaruganas kana nagid arusukan karon hindi man sugog eh. Ano ron man ning tanong hindi ay kat as in babad gid baga sa tubig yung ganas na to ni Macon. May tanong man, pero giltak. Yan pa paano nag-uan-ugan? Ano dahilan ko pag-uan-ugan nga na? I-check tanay si Sir Obet Badrina. Sir Obet, tapos na rin lagay at panahon. Magkaroon nga adlaw, it Webes. Good morning!
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, October 8, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita pa rin po natin ito pong mga kaulapan sa may bahagi nga ng bandang katimugang bahagi ng ating bansa. Ito pa rin yung tinatawag natin na intertropical convergence zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Itong kaulapan na to ang maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, particular na sa bahagi ng Kabisayaan, Palawan at Mindanao. Samantala naman, mapapansin nyo, walang masyadong kaulapan lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang itong mga maninipis na ulap ay mula naman sa northeasterly wind flow or yung hangin nagmumula sa Hilagang Silangan. At ito ang magdadala na hanggang mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley Region, Bicol Region, Aurora, gayon din sa Quezon at sa Marinduque. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, dito po sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Mainit pa rin yung umaga hanggang sa tanghali sa araw na ito. Samantala naman, mapapansin po natin magpapatuloy itong maulap na kalangitan sa bahagi nga ng Palawan, Visayas, Mindanao. Posible po hanggang this weekend na dulot nga ng ITCZ. Base po sa pinakahuling datos natin, wala pa naman tayong namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At this po hanggang weekend, medyo malit pa rin naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaki yung posibilidad na magiging maulap yung kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley Region, ngayon din sa ilang bahagi ng Cordillera, particular po sa mga lalawigan ng Kalinga, Apayao, Ifugao at Mountain Province. Inaasahan din natin yung mahihinang mga pag-ulan posible po sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at bahagi ng Marinduque. Dulot po yan ng northeasterly wind flow or yung hangin na nagmumula sa Hilagang Silangan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, nakabilang na rin po dyan yung Metro Manila, ngayong araw posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa dakong hapon o minsan po pwede pong sa gabi o maaari din sa tanghali, dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya mainam po, may dala pa rin tayong panangganang sa ulan. At sa umaga naman, inaasahan po natin medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 23 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 18 to 24 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin pa rin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagkilat, pagkulog, yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 27 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Habang dito sa May Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ngayong araw ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog na epekto pa rin ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Dito sa Zamboanga, ang agwat ng temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya maaari naman po malaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka, sa mga baybayin ng ating kapuluan. Gayun lamang po, kapag may mga thunderstorms o minsan may malalakas na mga pag-ulan, posible pa rin yung biglang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya mainam na iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita niyo po yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Bumisita lamang po kayo sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po and a blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Ang kampiyon na istasyon.
0: Thank you so much kay Sir Obet Badrina. So dahilan ita pag-ugan is sa ITCC or the Intertropical Convergence Zone, mga kakivay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa to niya pagbalik, balikan taro mga dugang impormasyon at balita. At tapos siya may importante ng mga pahanom dom. Standby!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matas mga butika.
4: Paano ba naman buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels?
5: Mm-hmm.
4: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
5: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
6: Tuo ta, sir boy, kay siyempre duha man ka klase ang carbohydrates.
5: Mm-hmm.
6: The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
5: Oh, monosaccharides, no? Yeah,
6: pero mostly sa mga parties, di kakakita sang complex.
1: D3 Bio.
6: Sino ba 10 birthday ko bi ang akon nga ipakaon sa inyo, balinghoy, kamuti, ubi, gabi. Siling ta, ikaw na lang dada, dok.
5: Ang carbohydrates, may analogy ta sini. Mm-hmm. Ang aton lawas, for example, makina. Ang makina kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang
6: fuel.
5: Ang makina kalanlan man sang oil, no, amo na ang aton good fats, no. Ang makina may pisto muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinanlan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
6: Kami tani, sir boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
5: Correct.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Wala mo na kapan mo, no?
5: Wala mechanism, no?
6: Pero digid sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
5: Superior gid ang lawas ng tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
6: So, das galining mga kuano, mga buyonan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di mas dugay sila patay kung gutumay.
5: Kay may stored fats.
7: May stored fats.
5: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amunay imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pagutumay. Kaya yung damo ka source of energy.
7: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
5: Sa tugnaw.
6: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
5: Dako ka problema.
1: Every bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kung palakaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
6: gaway,
5: and even zinc.
6: Gawayay, sir boy.
5: Gawayay.
6: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni. Intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
5: Wala sugar.
6: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinaanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio.
5: Correct.
6: Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 Bio ka, sir boy.
5: And
6: so
5: course,
6: panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
5: Glucose.
6: Ang D3 naman nga ara sa D3 Bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
7: Ang extra
6: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
5: Cool.
7: Oo, no? Let's do the math.
6: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay. dako ang science nga ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang Physio. That's D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa pagkita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
0: Alas 7:02 yon, daton karang oras. Ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ag siyempre sa gyapon ni Anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, good morning anay sa mga gahon pa nagapabot it mensahe. Iya sa aton karang Facebook Live. Una kay Elda Kawaling, good morning kuno. Shout out do Teofilo Kawaling family sa may sitio Ilaya, kalimbahan sa Makato, ag sa akon nga mga unga nga si Mary Flor, Mary Ann, Bapuro Mary, Mary Hope, Mary Joy, Darwin, Randy, Darin, ag sa akon nga po nga si Christine Ann, si John Lee, Alexis Alexander, always good nga nagapamati sa iyong station. Harun tayo nalugo patamyaw, kompleto ta. Good morning kinyo na ha, sa may barangay Kalimbahan sa Banwa Itay Karanga Makato. Ako na kay Ampod Toto Jan Zapatos, good morning. Ako kay Bro Rat Jan Kahili, good morning man. Kay Jessica Timpo Kukoy, gapamati listening iya sa may barangay Poblasyon. Sa Libakaw iya sa Kukoy Motor Shop. Ayan. Oy, sa mga amigo tao na ha. Sa mga amigo ta sa Kukoy Motor Shop, good morning. Kay Madam Tessie Sukgang sa may barangay Kamaligan sa Batan, medyo pagpamati. Ako na kay Ma'am Maria Liza Nacor, good morning.
9: Foro de los Pueblos.
0: Sa ito niya pagpadayon, niya sa ito niya pag ililiba, ipakita mi partner, tag video, no? Nga una makita, taro na tabo kahapon, aktual nga aksidente. No? Di ka na sa may diversion road sa may sakop, itay ka na nga Banwang Leso. No? Kakon sa si Inay, ginakimbol barandaya it raya karanga daywa ka mga sakyan, no? So kun aton tanawon do raya karanga video makon mo majamala pelikula, no? Grabe ta makon ro utility van may gin pick up nga patay ag travel yon padto sa andang opisina. No? So, pag-abot ni karon sa may crossing diversion road at Leso, bahay, nabungguan it daya ka nga naga saroso nga kwano, pick up, mga K5, pick up, makumurudasig, makita nyo sa video, mga K5, halin to sa malinaw, roraya ka nga utility van, no? May gin kanya ni nga serbisyo ito. Pero pamilya nga kasubo ta nag dublero ka sakit ron ay matod man ay membro pamilya nandar yung karga ro yung patay ag doon pa ron natabo. E patot naman siya sa sangka funeral home, no? Hey, magigili mo di karon sa highway nga gaposto pa adtot poblasyon. Patabangka, papulbalasyon, di ba? Hey, pag-abot ni karon na makita nyo sa video, no? Aron, no? Gina-play na to't uman, nan. Ray nga nga, pick up, kitang-kita, ginali mo kung paano na tinumbok. Rungdaya nga nga, utility van, no? Mauron niya, wota ma, makuan eh, mabalibari nga ma bumalikwa mao. Ay mako mo kilid ro igo it utility van maron nga tumakilid daga inapok na sa kilid kalsada. No? Ngayon, driver, agwala nga sakay, medyang maton ay wagid makaangkon it mga mabaho nga lastro, partikular sa nangaugo. Ay isusuron, may pirsa man kung tali nga nga van. Ay kaso nga ni, kilid na rin inigo, kung nga sakyan, tiro pirsa, mapatumbabo, kagid, agroy na tabo. Kahapon na sa nasabitan ka nga lugar. Oh? So, may mga lastro driver sa nga gawas, agdaywa pa na lang kamakibahan, ina makondon sanda sa ro iba kanda sa hospital nagapabilin nga ginabugong, no? Again, daga matasanda ko aton nga MD Rimoleso, madasig matanang nga naka responde, no? So sige, pakararo investigation ko aton nga pulis. Kung sino ro may saya, pero makita man nato, no? Excited kita nga cruising, aron no makita nyo sa Facebook Live ta cruising. Agdayo permiro problema. Aboro mga nag-suggest, kamo nagapamati ah, pwede kamo ka-suggest mga K5 15. Sige. May nagapabot abit minsahe ka to eh, no. So may mga nag-suggest sa mga nagapamati na sa Banwhite Leso. Dapat pagid ko no nga magbutang it bastante nga mga warning devices or mga signages di karon sa lugar nga para aware dong nagahalin iya sa may tigayon, agod aware do nagahalin to sa Makato, agod aware do halin sa poblasyon, numan siya ag sa poblasyon Leso. Nga di karon is crossing nga area. Pilagon di karon do namatay. No? Nga ni sa aton nga local government unit it Leso, I don't know kung may unaong kamo nga ginahimo man nga tikang, no? Pag-request sa DPWH it kung ano mga pwede ibutang din na nga mga warning devices or signages nga para ma-prevent taro disgrasya. Nano mabutang man kita rin at mga ginatawag ng rumble stripes, no? Para nga damug-damugan siguro nato na good mga mga kwan siguro 1.5 inches, no? Nga taas, itrumble stripes, para nga kadug-kadug siya na kung umagi. Kita mo, tikara sa may istansyang elementary school. O, ginalilikawan ko mga tricycle driver ng mga hago, no? Ay, nadlock siya nga mag-agiri ka ron, eh, nagkadug-kadug ko naman. Nagkadug-kadug man na rin mong pasahiro, ay. Ay, ganyan rin, ba, nangaon tatlin niya, nagasubgang. Discrash siya, gitma ko na buto niyo ka ron. No, ang ginalikawan yung mga kondoy nga ron nga lukan area. Eh, ano man nabi mana, sir, katas taas na. Pero purpose ni karon, parang nga maghinay ka mo. Eh, kung kaagi ka mo di kon sa school zone, elementary school ng distansya, eh, nagadinasig, kita nyo, pilaki estudyante yun din na naligsa man. No. Eh, di ka na siguro, butangan tama, no? Doon may una na sa unahan, eh, kundi ako kasaya, ako nalingkat mga numan siya, but siguro makon madya mga yu-ayu pa imaw, padtot crossing. Siguro iapit-yapit te imaw. No? Ang agang butangan taman ni Hams di karon doon. Eh, hindi nung pwede. May nagsuggest man na Hams ko noon. Hindi pwede. Mga K5. Mga Mauro niyan doon pwede butang di karon. Rumble stripes or stripes na taugon. It DPWH. Tapos may mga signages siguro ng mga butang naton mga 10 meters or 20 meters naga ganotify sa aton ka ng mga drivers nga crossing galin na yun sa unahan. So at least ang mga driver makapahagan-hagan itanang padagagan ay kuno, nakita ta sa kain na to, nagyan na to, may signages nga, oh, pilambilog na kabutang, wagag to, oh, nga sa unahan gali, 20 meters, maabot na ton do crossing. Oh, nga ikaw nga driver, pag hinamba crossing, timangin alerto ka. Ay pag-abot mo crossing karon da parehog ka mo tanan nga naga hinay para magpamatsyagan kamo sino kinyo ro magibuy. Ay ka request man diba butangan kuno daya ka nga stoplight, no? Ay nga pinaka the best kuno eh. Kun nakadepende ra makon sa raya nga rang local government unit naton ay andang lugar di karon don. Kun paano naron matawan it action ka ibahan do DPWH ta. Ay takaw disgrasya, huwaton pa naton nga may mamatay. Paano kung halimbawa, tag-driver nga ra, agdaywa na ka mga sakay, nagkalog to sa sugod, eh makumuro no, naan. i-timing niya bi partner nga i-post kat nagbangga sa na partner tag sa may crossing daw kanyo tahi yagpas ka to nga o tabiro utility van no I mean do pick up no timing kat sa may crossing ang partner sa nang pagbangga gid do sa tunga-tunga ato no oh di nanan kada sing dasing taning utility van mismong pick up eh no aron no tama yagpas tagid do kwan man kun tao ro utility van yung gid imo sa pinakatunga kaso man tinumbok gid man imaw ko pick up no aron no nan igo gid na naro kilid nga parte ro right side it rayang ra nga utility ngani igo gid imaw ngani ro persa majagin sargo ka baga nan mo bando majagin sargo ka baga halin sing kilid tima balikwa kagid no hemakon mo ron nga impact e kon mga butang naton may mga nagaagi man da time nga mga nakamotor nga una ta nagpakilid-kilid di iguon kagiding ay ito ginsa paki-play-play ang partner gisaruso na no pamatay kita nyo gisaruso na unto padto sa may pad kilid itayak ka nga ganas tuloy nga nga nasambitan ka nga siyakyan takaw disgrasya gina again ato nga ginakahangawahan mga K5 sa pilang beses yun nga natabo di karondo disgrasya wagid kita it may abo pangani nakikita kita nga mga mabaho-baho pangani ro signage it ilimnon nga daw kasangga mo number one beer barangay Bugasungan Les Oclan ituro araw nagaturo oh hay halin itigayon dayang area day nga nga pick up palit malinaw man day nga utility diding permiso ginato at disgrasya kung bukon it halin sa Makato halin itigayon no agruan ng perming kabanggaan kung bukon italin it poblasyon Leso poblasyon naman siya nga nag-aagiri karon tanan day problemado nga karsada eh, no sa daong kararumayad do mga nasa kwanaton traffic no e pilaw hambagong ko mga pump boy di karon pilagon man sir karon may una ni ko namatwaon wonin yo na responde nga media ay may mga nakamotor man sing tindog malang man medyo maton sing mabubas kog mataman na ro impact but mayadyang ay wa makon matumbasan da nga nigo ro ugo sa siminto ano pinakadelikado man ay dato nga ay pagbangga napok man pero daw mga bagag hawak ro igo sa karsada tindog man manasandag man sig panaw man dayon ay akong pamatsyagan man sir mga mga amigo tanga pamboy ay mga pareho siguro man ang watlisensya ay nahadlok man nga magkakuan pa mag abot paro police for investigation ay o si saon sa nako police oh, pareho man ang galing ang watlisensya ay rin mga sambilog sa mga delikado kapag wakat lisensya ag nagadrive kat motor ti siyempre sa batas ta hindi kita pwede ron kasi wakait knowledge no hindi ka knowledgeable pag abot sa pag drive kapin sa mga highway wakakasayo din na nga haragalero pag hinambay naton dayaron mark nga nakabutang sa karsada ano man nara mga buki ka baga ag may mga signages man una nga harong gali crossing ron hindi ka aware kasi wakanit lisensya wakakaagit dahil ka nga schooling sa driving school oh di ba discuss ya kagid kaping kon pataras-taras nga driver putante man nagagana ag sige ring puga sa gasolinador sige yang ro panaw discuss ya gid ro kantungan karon mga K5 no doon do pinaka malala ag dugangan pagid nga di kara pagabot sa may patakason nga part ara pagid pinaka problem magmamako no kontraktor nga nagubra kara katastaas gid mata no ag may pilaw di karuman ka mga aksidente, hindi ang di ko sa may crossing Leso, sa may paakil ko, kundi before ka man umabot sa crossing, may patakason ka nga magyan, nga pwede kakaliko to paagtot pa Bureau of Fire man, ha, no? Ag part it Leso di ka sa pihak. Hey, kung namat, kargado ro mga syakyan, ay sa iba naton, ro mga nag-aagiri ka ron, hay kat mga nag-aadtoto sa Katiklan, no? Mga kargado, mga naga-deliver nga rat kung ano nga mga products, mga goods. Okay? Ay, hindi sa nakariyat mayad ay pertita kataas. O, may kina nga raw, may napanganit, may karga nga siminto, napangan tunga-tunga to. Ay, dito makaya ko driver, manjel maton ay medra pahinante. Binangilan niya git mga bangil agod nga hindi makadagusdos na si Dagon. Kung mga dumagusdos ra, may madayasagit imaw kung may mga nagamotor man, rush hour, mga 6 or ga pa 7 a.m. ungid. Natabo, rulay nga nga disgrasya man ni Garono. Permita nga may nagakabiryag, kakadisgrasya. Kani, makong nila Pukaw Taro, local government unit, Itlezo, sa ito niya sanggun yung bayan, sabilog malang kamo sa mga, waman na ito sa ginap, pero sa kamo nga kamo ginabaso, no? Kundi ginapukaw ta kamo nga para makapatigayon kamot inyong aksyon nga bi, pwede kamo ka requesto sa sanggo ng bayan. Halimbawa, sa committee chairman, it transportation nga maton ay, makuan kita, ma-plastar kita, tayo ka nga requesto sa DPWH nga bi, o si saon yung area nga ron, nga accident prone area nga nurukugang ri karon like balete ba nga nagakanabong amin nagakinahugog tong nga mga dump truck sa may bangbang di ba may gininiliyahan ko DPWH pero mo man gapon biga kahugog man gapon ay kuno ay ambako DP naton according sa akon nga pagistorya sa aton nga bag-o nga district engineer ay may mga plano sa karon nga basi bag-uhon ro kurbada nga daw basi kon ibahan dat singkiri nga daw inigid pag ipa-curb it makatoka lala baga nga daw ang agangan ka man kung galiko ka no daw siguro ayos-ayoson na dali katong area pero as of now wa pagid it may nakikita kitang construction now balik kita ri karon sa Leso tay pwede ron again requisan it aton karang mga miyembro sa ngunyang bayan or mismong i-call ni mayor do attention it aton nga DPWH nga maton ano pwede nyo maambag ka na ho nga butang tat sa inidges no nangaw si saong kung ano ro dapat ang ubrahon nga para ma-aware do mga driver kasi kung balik-balikan ta halin pa ko tinalikdan nga mga dinagon nga may nagakanabong aksidente di karon gid mismo sa crossing cross ang bilog sa mga rason it mga drivers hay hindi sanda aware nga luint agali ay crossing nga area mga K5 nga man it do mga driver hindi aware kasi ro mga nagaagi di karon diversion road mo instead nga umagi sanda pakalibo gapos naman siya, di ba, ginobrahan git diversion kon para nga mas matpadali ro pag-agto naton sa may part it katiklan, hindi kita mag-agit kalibo nga makipag-siksikan pa kita rito sa traffic. E pag-abot mo nikara sa may Mabini, traffic. Pag-abot mo nikara sa may Ruas Avenue, traffic. E puro stoplight. O, makipag puro stoplight din man yan. Nakauang puwas kang gindi kada sa may part ita unahan it bulwang naman siya. Di ba? Tingnan ni ikaw man, iya ka magi sa diversion. Kung nagapaad to kataya ka ng katiklan, mga ka-K5. Di ba? Kung nagapaad to katiklan. So, riba ng mga taga-ibang probinsya, ti, kung amat nagasalig malang man sa ginatawag naton sa Google Map, no, sa Waze, kung ano pa rin ang application sa cellphone, nga ginagamitan na lang ruyon ita mapa, no? Online map nga para nga maka adto sa nasa nang ginadtunan. Ito ginaturo man karon nga direction is kat pinakagapit, di ba? May mga suggestions doon do ruyon nga application. O, tiri ba? Waman na pinakabutang ron sa ruyon nga apps nga, abil ruyon ay warningan ka nga abi sa unahan ay crossing, wa man doon, di ba? So, duri ba nga mga driver, in short, nga nag-aagi rin na, bukon it taga-iagid hagos katon. Kasi rin ba kung mga nag-aagi ang riya katon, padtot katiklan, or butang-tang nga may mga klanon man, nga may kalipatan nga rin galing area ay crossing. Kasi once nga manaog ka from Tigayon, pasaka ka, manaog kon pag-usubon, paakil ko nga ron, padtot at crossing nga ron, te, di ba kita hindi aware? No? Pero kung ikaw nga driver, kaping kung gabi ira, delikado, hindi mangin masyadong nga mahayag. Kaping kung ikaw driver, ag man siya sa pamatsyagan mo ay dire-diretso mata, ay diversion, tanawo mo, kaganasan eh. No, di ba? Kaganasan. Di daw pamatsyagan kay iba, dire-diretso ho na. Ay waman mo't nakikita nga signage siguro rin na nga ho, crossing lang unahan. Reduce cut speed ni mo. Diba? bisan nga ni butangan mo stoplight lang di karon ang bukot at aware sa nga may stoplight. Diri-diritso gilang man sandaron. Di ba? Ginabit kinandaro red light sa kalibo ayahan pa di karon kun halimbawa. Mas dami siguro man karong K5 na tagdikara sa may crossing City Mall nga da. No, ag Red Cross nga stoplight di karon sa may mabini. Mas dami matubuon di karon doon. Tako na buogon doon. Ang ilipat di una only karon sa may sa may diversion sa Leso. Ay nakalibot abi matodra eh, no? Depende yun lang doon sa local government kung paano na-aksyonan. Kasi raton baga, di na itong paghugaton nga may kabuhi nga madagasa. Dahil sa rin nga ron nga area, lugar, nga accident prone area kabigon. Ano rukugang sa inyong kamukaron, kamu, magpatigayin kamot pag-usisa. Atunan nyo rin area, no? Himuan nyo rin at pamaagi nga kung kamu, magsiakyan man kamu, magmotor, di kong agyan nyo. Taga DP, taga Leso. Local government kun para makita nyo aware kamo kun ano rugid bando may diferensya rin kun nga man hindi ma hindi mawad-an nga man ga kan disgrasya gilang no sa suod sang dagon pilat anaro ga kamatay rin na ag nagatuhaw nga mga disgrasya mga kakipay
11: komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas
0: alas 7:23 oras aga dayong oras balita tud katon itay ka nga Ditri Bayo kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatyag nyo nga bagatian mag-inom kita it Ditri Bayo. Yeah. Ditri Bayo nga sa iba naton may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton karang ikaayong gawas. Ay dapat maginom kita it Ditri Bayo. Simpleng agdat, simpleng trangkaso it Ditri Bayo.
11: Yonar Viray Foro Telos Pueblos.
0: Alas 7:23 raton nga oras, aga standby kamo sa aton karang pagbalik mga ka-K5. Malikya kita no ag aton anay iplastar dong rayang ranga information nahanungod sa rayang ranga kasino nga ni sa Boracay. Kung maabot naton linyada ni board member Apolinar Quiliope, no, ay naka plastar imo katon makarang agahon tawgang iko na matabi naga-diferensyaro ang nga signal ito sa anang lugar sa may part it Balete, no? Ay gentleman from Balete more. Kung iwukan ko ato yung board member. Okay, please proceed. Gentleman from Balete.
12: Yahoo! No,
0: di ba? Itaga Balete, BC board niya. May mga portion nga what signal di ka to. Ato nga tutukan ang Nero Casino nga nga man. Dahil nga nga kibot, abaga. Do, aton nga nga mga opisyalis it gobyerno like Kalibo ay nagasuporta sanda sa rayang-arang panawagan it simbahang Katoliko nga dapat ay aksyonan nyo ra ginakola na ra atensyon it provincial government ta para nga madetalyan kita ay basi hibasugan ba raton nga taga provincial government ba man ba si ginihuhip sa nyo ayun na man ro si Attorney Barrieta na ita provincial capital na una man una man do mayor ita Malay sa datong ato nga soft opening eh hindi man sa pagkangayon kundi sa aware kuno nga nga nasambit nga hotel and casino, di ba? So sa SP nanom nag-agi ba raya do nga may mga advance information kita nga hambal ko ani eh dawat ako nung mag-agi ra sa SP haban ni Board Cleope. Oh. Ino na balikan taro na dugang pa nga mga balita matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby.
11: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C,

0: E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.

0: sa matilong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Safe. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay
4: o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: PDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakang sa mga butika.
4: DTX.

0: Fimix. TTX Co-Fimix. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Co-Fimix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
1: Yonar Viray.
0: Puro Delos Pueblos.
2: Alas 7.32 raton nga oras. Balik kita sa aton kanang pagparayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, si K5 Leonard Viray. Well, sa aton ililiba, good morning anay kay Rap Kimpan Vara. No, press mo lang sandang may siga intersection doon, dapat minor kagon approaching doon nga intersection may rumble stripes na ron. No, tama, may una, gidman doon sa unahan. Piyak ag piyak. Siguro nga ni Mako na mas iduot gid naton to sa may unahan gid agud para mas ma-aware sa nagtutaas-taasan siguro mataas-taas agud mabugtawan baro nagaaging once nga may mga rumble stripes ron, meaning dapat aware ka nga driver basi sa unahan may crossing likuon, no, o kung ano rin na nga mga area nga dapat bugtaw, aware kita to driver all the time. Mga K5. Pareho gibat ang misa ron. Parehong sa tunga sa nandaywang nagsiampukan. Well, anyway, pamasyaran takaon hindi na. Pero SB ag local government unit it leso kung ano rin mga pwede nga mahimo nanda. No? Ag sa investigation doon, itaton ka na nga leso PNP mga kakipay. Well, it contact partner si Kapitan Neil Canilario, taguna partner sa aton nga mismong linya sa aton nga cellphone partner. Ay okay man ni mo partner, it's 7:30. Si board member Apollinar Cleope ay iset aside talang gid-anay. Talang nga linya, no? Ay ito, out of coverage sa gyapon ni Mau. Si Kapitan Neil, nistorya naton kaapon para ipalatag ta kanaro, ray nga ranga kwan bagaw. Detalye. No? Ito sanda kahapon ni SB Matt Guzman, no? Anda karanga ginibhan si Mayor Jury Socro ay may ginpatawag nga nga member it raya nga nga TBS yasaton sa kalibo. Ay mangutanang kita ron kung paano nandaro yun na-identify ag ano ro mga balak nanda. No? Kasi may hambay karon do DILG, raton nga Department of Interior and Local Government, sa mga nagapamati din na ay may mga mando nga toro mismo naton nga gobyerno nga kuno hay andang aksyonan ro raya nga ranga may kantanan sa problema nga na dagait na sambitan karang grupo sa ibang nga lugar, but sa ibang nga lugar ay okay mata. Di nga nga nagabulig pa nga ni sa mga kung anong mga programa may una ro isa yung ka-local government. No? May mga nagabulig sa DepEd, nga nagapatigayon it mga brigada eskwela, galimpyo rin ba, nga mga grupo ba. No? Hey, tao kung doyon man bagaro plastada it na yaka nga grupo TBS ya sa kalibo. No. Ayun na ito, ipamangkot kay Kapitan Neil. O naman, partner na nga number, ni Kapitan Neil, Candelario, para mabugante mao ita information. No? Parte sa rin nga pagpatawag danda sa day karang grupo it day karang TBS. Okay? Ayun na, makita na ito sa picture. Oh. Ro, aton nga mismong kalibo PNP, si Sir Bidalo, atong bagong Deputy Chief of Police, ag Romeyor, ro grupo it TBS rin nga nga sa likod, si Konsihal Guzman, si Kapitan Neil Candelario, ag iba pa nga mga dinapit ng mga bisita. So rin nga pagpatawag kahapon, no? Dahil nga nga according sa report, o matala kong ginambaya sa ton sa kalibol nga kanabo, ah. Kundi sa ibang lugar, dahil doon daw ginasandigan ni Rimulya. Dahil doon iba na-intra sa growing grupo, ag sa hindi man nga roon nag-intra sa ni Rimulya, ay mga bata. Ag sambilog sa anda karang ginasugo para nga maka-join ka sa out of BC. Si Kwan lang, si Matt Guzman lang sa anang linya. Ay, sa nandaiwara gin istorya ko kapon, eh. Sa aton nga o kontak makaron si SB Matt lang una partner. So, naga-join sa rin nga ron nga grupo para nga siyempre, daw ibagid matod man do feeling nanda kung halimbawa daw member cut doon nga kung makonsider na lang ang fraternity. No? But, according sa aton nga nabuong information, iya sa aton nga kapulisan sa Aklan, ay wata kita, no? It raya nga nga organized nga mga gang group. Ambal ko aton nga Aklan PPO, agino naman doon, makamanumano naton, si Police Major Aubrey Ayon. Okay, may mga idugang ako nga detalye ka na, no? Ay may interview na ako ni Mauhindo na parte mata sa pag-visit ni PD sa Land Transportation Office or sa aton ka nga taga LTO, no, mga kakipipe. So rin doon nga daw sa pamatsyaga nanda, dayaro dahilan naman it may mga minor di edad nga naga ubra it hindi manami, no, nga halimbawa panakaw, krimen. Ito sa part it Metro Manila, base mata dahil doon nabubuo nga reports ni John Vic as a Secretary DILG, nga under Canaro PNP or the Philippine National Police. Ay, may mga records na ginasandigan man, eh. No? Ay, kung ginasugo man nasanda, kuro nga rin nga grupo, ag TBS ko, no? True Brown Style. Ay, may iya sa aton sa kalibo sa Aklan. No? Aron pa aron, no? Nakakuan pa nga ni, nakasuksok pa ni gali ita jersey nga number 13 TBS. Ayan. Ag naka-sign, may anda nga hand sign nun, eh, no, nga ginatawag since 1986 paro nakabutang di kara sa anang gambong, no? So meaning ay since 1986 pa. O ro andang arang grupo galeria sa aton man. Si Konsihal SB Matt Guzman ara na sa piya kalinya. Aton nga mahugod nga SB ita banwang kalibo. Imo atong buhat ng detalye ay ang agang si Kapitan Neil. So, iya man nakita na ton si SB Matt. Mga kwanyang, detalye, no? Kung paano namilog na yung nga pagkita na kapon sa local government or sa office ni Mayor Jory Sucro. Konsihal, live kita sa K5 News FM Galibo, SB Matt Aaron Guzman. Good morning.
1: Good morning, K5 Leonard. At siyempre sa mga suki ng mga nagapamati, makarang agahon, no? Good morning, man.
2: Kons, mangayo kamit detalye, ay kahapon nakibot kita nga nagpost si Mayor sa nga page nga una ro PNP ta, ay kamo sa council, sa legislative, a grupo it TBS. Kasi na-aware ako sa balita nga sa national nga daw ginapatutukan ra ni Secretary John Vic, it DILG ta, ro grupo, dahil according ka na, ay madya hindi man tanan, eh, no? Daw ibabikanda ko no kara daw nai-involve sa krimen o kung ano na nga simpleng panakaw o nasugo kung ano daro ang mga minor de edad nga nga gusto mag-join kanda. Sa ton sa kalibo, paano namilog o pagpatawag kanda nga ra, Konsihal?
1: Bali, no, hindi na ako mag-mention it names. Kapit,
2: yes.
1: No?
2: Yes.
1: Swerte kita sa kalibo dahil nga dayang grupo TBS ay willing sanda mag-cooperate, no?
2: Uh-huh.
1: Ang daya nga ay natabo kahapon nga dialogue mo lang ito sa Faisal Bionard, no, which is pinapangunahan ni Tarton nga mayor, no, ang ito man si Kapitan Neil, ang ato nga PNP, ang ato nga DILG.
2: Mm-hmm.
1: So, tama yung mong hambang no, na sa national kay Secretary Rimulya nga parang hatag do TBS sa parang ano tayo, organized crime group.
2: Oo.
1: So, si inyo ay medyo do-order is to, ano ba, bantayan yung ganda.
2: Mm.
1: So, aga natabo nga, dayang individual nga kay bahan sa kahapon, kaya sanda ta mismo doon nag-ambal na gusto nanda makipag-dialog sa atin nga mayor, kay bahan doon atin nga MP, si Kapnil, aga atin nga DLG kay Ma'am Debra.
2: Mm.
1: Para matadoan lang ang purpose ka kay Pablo Leonard, kaya protektahan doon lang pangalan.
2: Mm-hmm.
1: So, at the same time, ay siyempre ang nga point need abihay. May mga pamilya o tabi man na kami, sir. Tapos, may mga unga kami. Di ba kaman, professional.
2: Mm-hmm.
1: No? Tapos, ay siyempre, din natag kami sa Royon. Ay, gusto man naman nga maging cooperative sa aton nga local government unit.
2: Mm-hmm.
1: Nga, kumbaga, ay pakita sa naman yung bukod na kami it. Parihan sa Binahambal. Which is, sa part naman, ay

0: or pinaka-pioneer hood yeah, sa Bilog ng Aklan.
1: Oo. Ay, 1986 ang nakita sa anang uniform it day nga sang Bilog nga sa kilid ni Kapitanil. Ito kun aton ta ikuan no sumahon gali no 2026.
0: Magulang pa
1: kakon. Oo, minus 1986. So 40 years sa tagaliran ng grupo nga ra. Original kita matoday.
0: Oo, so actually mabuhay pa tayangi kung si Kwan medyo international man yata dahil. Pero siguro iya, yeah, no? So din doon, mas kaibahan pagigunta sa ibang mga OG tawag sa mga leaders na para at least mabuo na itong commitment, no? Kasi una, yeah, sa aton nga mayor, kaya nalipay imaw. Kasi possible nga through this initiative, no, hay ma-start ang pag-inambat ang TBS basta kalibo ay iba timeout. Kumbaga part timeout atong pagpanamig it community. So sa milo gani sa mga naisipan nito na together with the ALG and TNP during may mga community services no nga matabo ay possible nga partner ka naman sanda or
1: ma-join sanda
0: kung manpower ka ton. May example, kung may mga tree plantings kita, blood donations, mga kan ba?
1: Yes.
0: Itap na ton sanda. Aga, willing ka sanda mag cooperate. And then, do andang ang mga members ay possible nga magpasa ta sanda at least, no? Itandang mga members para at least aware ta do atan nga PNP.
1: Oo, correct.
0: And then, doing yung mga ginatag ganda nga ron nga sambilag abis sa concern ng dahay. Every time tabi man na nga may mga panakaw sa piso wifi o every time man na nga may nabalitaan nga inaway o halimbawa mga pamuno ay TBS na dahil doon na hambal. So,
1: eh daw may una abing karon cons nga side ka man no nga katong chimpuan ay daw usot abiro mga gang war nang ginatawag no grupo-grupo. Ano ri bay pa kuno-kuno man nga grupo akot daya nga halimbawa let's say example TBS gali ibat imong grupo nagubrat imo tot mga kun ano nga krimen ti andat ang grupo man aro na nasasamad may mga mauro na bay ko namat eh no.
0: Possible. So that's why nga mas manami nga aware kadto aton nga enforcement sa PNP. Kung sino sanda, para malimpiyohan tanda ng pangalan kung bukong sanda.
1: Yes.
0: And of course, kung in case man, nakita Leonard nga sandat ahay involved or sandat ahay kaibahan dito mismo sa doon ano, or member ng andaran, ay siyempre may actions man kita nga obrahon doon nga. Dapat ano, kasi according kanda, kung magkasaya, matandang members, gina disciplinary action matananda kung medyo malala man na ay ginapahalin kita naman sa amang yung grupo at ginahambagan do ibang mga chapters na ng code nga hindi ro yung pagbato nun. Pero siyempre, hamba ko rani ay din ay mabudlay pataroon. Pero siyempre kung do cooperation inyo with the enforcement at atong local government ay ina kita every time ay mas manami para at least kung may mga problema nga itag ninyo ay maka ano tayagi ka mo depensa or maka justify ta ka mo nga bukod ka mo bukod inyo nga member. So do yun man naman nga ginalook forward kay Pastor Leonard nga sa pilang adlaw ay maayos baga imaw aga instead nga group sanda nga ginatag as gobrat mga ingabutang ay mabuligan na itong sandal makorek no? At malimpyo matada ng pangalan.
1: Pwede pa,
0: basta iya ito sa kalibo.
1: Basta sa kalibo. Part, pwede sila mangin partner para nga instead nga matuod para maklaro na andang grupo nga sandaro ga pataas it crime rate, andang patunayan nga sandaro dahilan hamat na ganubo ro crime rate paagi sa pagtao it una man do pulis eh, pagtao it tip sa pulis nga may among hasayran nga party sa illegal drugs sa krimen nga possible suspect raya or hararo mga suspect sa mga panakaw dahil sandasan takakalibo ray no aga tubong kalibo ay believe nga may mga source andaron nga mabuhat information para nga makabulig sa tong otoridad sa tong local government unit.
0: Possible. Actually, discussion na din na ito sa FIFA design. Basta, din yan eh, the term lang na ako is cooperation kasi medyo abo pa man abi doon, abo
1: yes,
0: mga terms.
1: So,
0: basta daatan nga term is cooperation para, kumbaga, inadan ng commitment atong magbulig para sa public safety of peace and order

0: municipality.
1: Oo. Do dayang grupo nga ra, sandaro mga original gid ana iya sa Kalibo nga sandaro nagagapit kinyo nagapanindugan so sanda nag initiate ita day nga ranga dialogo, no? So taga Kalibo. Now aminado sanda nga may andapat ang mga kwanda, mga chapter sa ibang mga banwa-banwa.
0: Yes, so may anda kasi hindi man din maiwasan ka kay Pablo Nag, no? Kasi gabaho man do population at saka grupo, especially kung padayon the recruitment, no? That's why sa pilang adlaw kay ginahuya-huya pa naman nga ina pagid do ibang mga leaders nanda sa ibang chapter para do commitment and then the cooperation nga ginahambal ko kay ina ay ma-achieve naman kasi inangan natin nga makaisore sanda personally, no, para maintindihan nanda do aton nga ginatuyo at the same time kandaman kung ano ang ginatuyo sa aton nga pag-cooperate sa aton nga municipality para ma-achieve natin do manami do positive nga outcome.
1: Ag naka-mention sanda kahapon cons nga siyempre sa naro mga unay gid sa Kalibo ita gruin nga grupo. May mga new generations gid man nga nag-exist iya sa Kalibo. Kasi ko namat nakikita na kon sa mga nagabandal nga ro ginasuwat abi nandaro tatlo ka word TBS, di ba, no? Kasi makapin sa ibang nga mga infrastructure project it government iya sa Kalibo. Hey, may naghambal mat ani karon nga grupo nga TBS nga akong kilala nga di ta man na mo bra kamong grupo man doon. May siguro may mga malityang nga gapakilaga nga or gapakuno-kuno nga basi miyembro TBS nga kat makulurom ba kung tawag nanda konsyal?
0: Oo. May possibility ka kay Pablo Leonard kasi parang according kanda, no? Kasi
1: yes, yes.
0: It's minor.
1: Okay.
0: Para yung original na hood.
1: Oo.
0: Nakaibahan na to.
1: Oo.
0: Kasi nga yung recruit is minor. Tapos, agipakita kanda ni Cap Neil do na itong vandalism nga na naging obra.
1: Oo.
0: Pag-vandalize na sa atin nga overpass.
1: Overpass, ay, yes.
0: Oh, bukod man anda. Kasi yan itong tanawon man naman, bigid man ito maintindihan, no? Bukod man ito gothic, bukod man ito ni Katanat mga ganga style fun na nanda, pero bukod man ito anda. Tapos, hindi man namin maiwasan kasi sa mga bata, no? Sa mga younger generation, medyo do word abing TBS ay parang nakikita mo, especially kung sa Manila ka, kada kanto ito ay halos may makita ka kung vandalism pag-abot sa parte ng Metro Manila, no? Pero ay do, parang halimpiyon man ni Mayor Isko, pero dati abing ay do yun. Siguro, nakatatak, siguro gina-obra-obra, no, basta din yun eh, no, para mapatunayan ng dawa ko sa nag-recruit it minors ka kay Pablo Leonard, hey, that's why need na mundo andang cooperation para ma-address na tando andang concern nga bukod sanda or basi ginagamit sanda or mga gina-idolize ang sanda at mga kabataan na gina-bandal-bandal man dahil yung concern.
1: Kasi kapati ako ay hindi ambiday ang grupo ang do ginakuan man gamit iba man nga lang ang kilaga nga mga grupo, no? May mga koloro man doon nga mga issues nga gapatindog mabiro sa bilog dito, gapakilaga man nga daya imaw, tapos sandat o ganirinikrot it mga kanira, mga makonsider na ton nga CICL, agaroon na dayon, gamiton tananda sa andang sariling interes, ag nagahimo tapaman it mga kung ano nga mga panakaw nga ra, konsyal.
0: So, doon yun. Sabihin din sa bilog ng mga concern kasi pa doon, na di ba abi man na ay nagaano kasanda, no? Buko naman kilaga.
1: Correct.
0: So kaya man namin kita kung may master list, no? Para at least kung sino tadaan ng mga original or ano nga members sa hero yun doon, maanatanatan, makilaga. It at an enforcement.
1: Sige, sige. Cons, basi may mong mensahe sa mga kalibunhon nga nagapamati, no? Especially sa aton nga mga drivers nga nagapamati bilang chairman sa Committee Mat-ana Transportation.
0: Do ako nyo ito yun for me, kay Pablo Leonard, nga mabilin, no? Especially, I think, sa opportunity sa kahanginan. Sa aton nga mga drivers, ay basta mag-ubra ang ginitama. Ubra ang nga ninyo do indugan ninyo nga being a public transport ay kumbaga ay atong priority is the safety, no, the comfort and then the Baga, masaligan ka matatan nga mga commuters kasi every time nga may problema ka mong obrahon, kaya dyan ninyo rin nga kadali malang ka mong usuyon kung may mag-complain at mapatawag ito sa atong KTMD at sa atong nga Kalibo PNP tapos sawan ka mo it multa which is masakit dahil yan nga kung nakita gain ka mga kamo sa one day is 500 or ano ay do penalty mas mabaho pa.
1: Sige. Consial, thank you, Gid. Soras Quintao sa K5. Good morning, Kimo. God bless. Thank you, Gid.
0: Thank you, Gid. And God bless you, Kakita. Good night. Thank you.
1: Okay. Si Consial, Matt Aaron Guzman, no? Itabanwang Kalibo. Furo de los Pueblos. Naturo mga nagkanabo kapon dialogo. Hindi e madetali ni Con sa biro mga kung ano mga iba to ng mga ginpang istoryo kasi sensitibo. Basta, the word yung nagabi is cooperation. Gag-cooperate through yung grupo. Para nga maprotektahan matana nga ag mapatunayan nga ring True Brown Style or the TBS ngaya sa Kalibo nag-exist ay bukod anay ta responsable sa mga kapindya sa Kalibo nga ra nga gapangaha kiro mga maintukan nga negosyante harta ka dagabi kung bukod piso wifi ra nang ginaransak mga simpleng stall din na nga ki ginakapitalan man mga negosyante basta ng ulang mangkunta may gina-income gakman bayad sa kuryente tubi andat ang sudlon isa may intok rin na nga mga coffee shop may intok nga mga mini store nga ki ro ginakita malang man karon ay 1.5 million sa sangadlaw ay dagasaon tanimo ro mga baligya hey di ba? Masyadong kandaron nga kalugian. Meron din doon mga gingging na nakuntawgon niya. Iba matarong grupo kasi I believe ako may mga insudlan man kita nga mga fraternity, no? Din ako magsambit. Mga stricto ag una gitarong gina the first thing as a neophyte, ginapaintindi kimo kun ano ikaw, no? Ka sincere sa pag-join. Agro recruitment, wa taga buusan nat mga minor de edad. Usually bigaw og umpisaron do mga recruitment it fraternity mga college level ikaw, no? Makipay kat mga high school level, wa man ako sa ginatanan but sa ako nang ginkuan nga fraternity, hay gina strictuhan nga sa college ang gidestart kasi once nga mag-recruit sanda it mga nasa ruyon nga stage, sa ruyon nga edad, hay base kon gusto sabihin, nanda tanan professional eh, no? Tanan nga members. Nga what abaga it may maka-join nga sakit kat ugo it inyong barangay. Kat, kung ka baga, kat may mga record kat yung kasot panakaw, kung ano pa rin na. Dahil gusto man nanda nga maprotektahan dungagan ito rin nga fraternity. No nga mayad-ayad, ag respetado, ag tanan nga members ay may mga trabaho tanag professional. In short, no? Mga K5. So, may unabi kita nga nasasairan, marunong nga nag-iinaway mga gangwar, anay nga to. Iba tabi rin mahambal ko nga nga fraternity ag compared sa mga gang-gang, ara? No? Ay ginang-gang matanang kunong ko anak ko iba. Hindi ma, kung may mga gangs matanang nga ukita na, respetado nga gabulig pa nga ni sa komunidad, mga tree planting matuod, no? Community service. Eh, iba tabi kat andang waman doon sanat may kungkutan o ano inyong mga vision, mission, and goal ko inyo ngaroon nga grupo. Ano-ano man na vision, mission, goal ngaroon. Mauroon doon. Era na takaroon kat mga masa haramong grupo. Marap, puro tayo may isugdag, may mga kutsilyo, tapamang mga daga. Ito ribag, puro tayo mga minor. Ano mga ibang grupo, kiksis tayo niya sa Kalibo. Ginatutukan doon ko PNP. Ay doon doon sa ginamba nga ba si involves ibang mga panakawan. Kasi may mga CCTV footages nga ginareview sa nagkilagan ng daro iba ka. Una ro, intel karon katon nga PNP na ginatrabaho ng daro. No? Kaya nga ginapaninugam at TBS dahil harong nga linupok sa national nga may mga pagpatawag sa iba itong grupo. Nang ilisit man sanda nga makipag-dialogo sa mga opisyalis at barangay ag PNP ang sa itong nga mayor. Ag harong nung insuryahan ka po. Para ayos, di makooperate sanda. Para nga maka na ton masolusyonan do ibang problema rin sa Kalibo. Which is good, no? Mga ka-K5. Ano naman namin natabo kapon? Puro de los Pueblos. Alas 7:57 raton nga oras, ang saton ka ng pagliliban ng oras balita. Atod gaton, itay ka ng power duo combination ng DTX 500 at 90C, roalkaline nga vitamin C. Papasok ko na ito ng immune system, mga K5, kapin mga rangang naguan-ugan, tapos sinula ng hapon, anong man dyan nagasilak, kumanyani mga K5, eh, no? Nagpakita si Haring Adlaw, ginbasa-basa ng kita, talin it gabies at maaga, ginuasaw-asawa ng kita, no? Pic.itcc. So, kunamat, gain din ngawas ay halin kapat agahon, tunog, tapos uli ka hapon o ganun kapagid, pero babad ka silak sa adlaw-adlaw. Kapingan din trabaho ay gapinanaw panaw ka ba mga delivery riders, babad sa silak. Kaya pabasugun ta itong immune system, inom DTX 500, yung ginakabig nga superior antioxidant, nga nagasukaw sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan pa man-regulate ng blood sugar level sa itong karangagawas, ginaprevent ng mga oxidative stress at anti-cancer pa mga kaki-5. Plus, mighty zero alkaline ng vitamin C ay may best-anting vitamina ikaw, rimong immune system bakod gayo ka sa mga simpleng ubo trangkaso ngani mag power duo DTX 500 ag mighty C raw alkaline nga vitamin C
2: Yonar Viray Puro de los Pueblos.
1: Sa aton nga pagbalik mga ka K5 mapaaklan PPO tanay kay Major Aubrey Ayon, ayro mga pulis riya sa aklan dapat ginapasiguro gid kami mga lisensya ay sambilog man na sinapatutukan ni DILG Secretary Rimulya nga dapat tulong mga PNP antig magsugod sa serbisyo, antigo agi mag-drive. Ay sa bilog nung sa ginagamit pa sa pag-responde. Eh paano kung pulis di kating tigo mag-drive? Di ba? Bisan motor. Ka-drive ka mat motor, waka pat lisensya. Pulis ka ba naman? Balikan taron do detalye ka na matapos siya may importante. Nga pahanom dom, standby.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuha na, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga mapunggod ka.
3: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
4: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ang mga paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
4: Kakasin ang punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kaya sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Cause ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa pila ka maginan?
5: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: Huwain ko ginapatsyak maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka,